chocolate barola re simela gore tshoka hle mamaila it's a way back song re ita gore tlhare sala nyana le ntza go ntza go nyana le hamse re tla mixa re beka ka ma kuma mbere ngwe thamela tsa sai bila wara le ya naru ka se re ba mandla re biela la mixa re beka mo kera swi that re simela re mixa re beka gore ka rena re ingisa la le shintela ka mhleketo nje e ku komba ku kumbe xa ku re ntisa ntsana ku nkari wo swi na wa khala a wa ha fani ndlela le wa swi to munhu hi lo yimisa ro ku chaveni ka ku vata ze bata dladi nyoka ba makhelo wa ndaya va khu ndla ku vona nsati wa mina i khale ni nga n'wi voni lowa nghamu heyi phela he wena a ku fani na sweswi loko niku munhu loko ku wa ni misa no n'wi tlhava hi video call swi humelela swilo nkuwa swi vhela hakela papa mina ku famba ni ya vona nghamu hambi va ha ri kona vavanuna va ku loko va heta 2 months kumbe va heta 3 months va nga n'wi vonangi lowa nghamu va twa ku swi va vavanyana na lexi a xihleketweni aka risimu leri a ku nga ri va a ku nga ri swa ku talatala a ku ri ku ya vona nsati na maxaka ntsena se masiku lama loko loko se ku ri ni tin'hweti timbirhi tinharhu nyana va nga swi vuya papa mani vo tikhandziyela taxi lava ya va ya mudyondzolo va ya mujiba swo talatala va ta ve va swi vona kahle hi December papa la kaya laha hambi swi ri tala mikiseri ngele kahle dalupile yena ni nga nyiketa risimu kusuka ka Foster Manganya risimu ra ko va ku fambani mi ya va vitana vhele Foster Manganya yin'wana na un'wana ku humana gian kwala kumekanyana la ndhawu leti ta Rotterdam ne ya va kumeka la Rotterdam la mfundhisi Foster Manganye loko swi ta ka ku yimbelela mikiso ra me un'wana wa vanhu lava loko ku ri na swi fana na swigutlu i swigutlu kambe ne ya loko ku ri na swi fana na swigutlu a va komberiwi ku va va yimbelela kumbe ku va va endla ndhawu yi va kahle kumbe va endla ndhawu yi nandzika vo ti endlela vo vinyi i vanhu lava loko swi fika ka timhaka ta kereke va nga fosteriweki ku va va va part ya swikhongelo kasi ke chocolate barula va ta va huma laha ndhawu leti ta ka makoxa laha hi khome tiko ra ka makoxa ri khome ri vuyeriwile xam hambi swi ri tala mikisari ani ba mandla ri vuyela xikan'we no kamikela hinkwakokolano se ri khome na ni tlemeriwa tijama fulafani mester party loko ni fika no fulani fulani nge ri maxi ni nga gongondza ku ni le ka mixa siku ro hlamikisari mina na wena xikombi xi katekisele ta wara tinharhu kusukela ka wara leyi nga ka yona swi nga wara nharhu kondza fikela ka wara liya ya ntsevu ni ku amukela swinene woni ku va kahle ka audio stream hi nga www.gsrfm.co.za na kumbe ni ku va kahle eka xiwondzo 106.0 megahertz fm kasike ni vone kahle ngomeni yisela kumerela ndhawu leti ta ka dengesa rambo na ngomeni yisela kumerela ka magorolo fani mavambe ma kumeke ma fanele ka ndlala njero minjani marala rodi isika xigalo abasani ka mphakati ka xikonelo ka nyavari ka phaweni ka simbi pfalano ma xikundu gorani magomani salama matiyari boxa huku vakona va ngoma ni yingisela kahle varilaha ka ximixoni la minjani maravhela ele ka minga lambona ka matiya lambona laha ka makule ka bloke xidina sivo ka nkavele ka ngezimani ka makhasa ka bobo ka xibangu ka madonsa green farm eka nkomani ka ngomgom ka bevela ka maxobye ka magona ka gofu ka penigotsi ka gijamandeni ka michivesi ka malavuleri ka matshakalahalala merva a na merva b lombata planje new orleans jelongo alting mieshe ebokodela ka mhlawa vhele mla vakore ka mlingele se block zona 3 vakore ka thoma ka khakala ka guela eka hlomela ka ndana le mribala ka mahlathe abu hehle minjani marala ka homa 14 ai bina sika ngokhuan ka mapaya na gyan a better view ka makoshi ka shukwan ka babalane bongwane mbatlo shipulane ngwa dzeku dzeku ka mphambo eka shigamari vakore bongwa vani kisa vakore la bulwini la kabla mola ka jim jones vakore ka mjabula ka mbala tasan dakari avuani gumpane papazela ne le ka mkhoma ne mribala ka ka mapapila la vakore bongwa vani kisa vakore la jim jones vakore ka mohonis vakore ka mswana ka shosar ka nombelan ka jim galalo mka ka tomsa domas fasonke ne le ka mobebe ka siyanda ka dzingi dzinga bodi ka maswakanye avakona vongwana ka basana ka hlane ka vakona ka ndlanana vakona ka gongongwa vakona la ndawu le babangu eminjani maravhela la ka phikela ka rivala ka majosi ka ngoma tatana vakona ka chavana vakona ka nkuzana vakona ka mbokota sheili evakona la ka bungeni ka njaka njaka minjani maravhela la basana ka mtetoni vakona ka banga bungeni ka shibambu vakona ka wayeni vakona ka mashamba valdezia evakona ilimba vakona ribungwa ane minjani makati ka mahatlani vakona ka ntshushi ka magoro eminjani marla olofana na bora ka hlela Rotterdam ne bora ka hlela blank vater na bona no blok ne bora ka hlela ka shimawusana eka maphala ne bora ka jamela minjani maravhela la ndhawu letira ka n'wamankera vakore ka sikhwinyani vakore ra bambeni ka xamfana ka mbebule xa wela minjani marala ka ximangi ka maphata ka mageva ka ndhambi ka mphagani ka valdezia vakore van'wana va laha ka n'wamarhanga vakore ka khaxani ka xihlakati ka selwana ka matsotsosela ka makhuva mbawula xa wela ka kun'wa xinyami minjani maravhela ku nga xinyamani la vakore van'wanyani va kuma kahle va ri la xa wela block 23 vakore ka xikhumba ka savulani aphalaubeni phala vuriwa nkoma a b na c vakore ka ngova vakore tsanini vakona nkowankowa letsetele ka mhlava mariveni vakona van'wani va ni kuma kahle va ri la ndhawu letiya taleko hi le kwihi laha mi ni kumaka mi ri kon'we vakona ra loloka la ka mbedle minjani marala ka gwela ka kei ka mixiyani ka zangoma vakona ka mdavuri vakona ka mswana ka sikororo ka xigamani vakona ka mamayela ka rivala vakona laha ka xihoko laha minjani maravhela ngomi ni kuma ka audio streaming mi ra laha plk hi le pulukwani la vakona johannesburg vakona alexander vakona tembisa vakona pta vakona na le ndhawu ta le centurion a so shanguven kheso swinene ni ba mandla ni vuyelela mikisora mi kuva u tenkarhi wona hlalwa xitichao xexirhandzo tanii ntolovelo loko i kuma kumbe na ritimela hi tlhela mina na wena hi hlangana kona ni kumaka nambara 060
0800875942 umbyela kuwe eka mixo swa mhla unikuma uri ku ithelo ra kome ene kona ndzi ntaba sta GSR FM kaske unikuma ka hlendele ka WhatsApp mixo ro meka na bari lifana ka 0608875942 ebi emakumu mina na wena hi famba kungwe mbyeli ntsena mixo ro meka unikuma uri ku itane lawo tivaka leswaku nyanya lexi u butaka xi dya swivungu swonona we u swi kuma uri ku ile swonona namuntlha anza karisimuleri DJ Mumba ngamu ya wena.

0: Rakbara Voice Magic. Eva kuwe utamela kufuna lo nsato wena ku men Johnson una waye ungadza. Ai wa ta marara. Eva ku kulwanyana nwe uteka phone phone la maphorisa kulwanyana we ulonga timpahla. Eh swinwana swari swona ka vukati xitalo wa huma na muthla na majambu. Ebe mutsukura mpundu loko ita ku ma one one kha abo encheka la daden la kha ku kula dada kha ku kula rivala vari rivala vanwana ya kha ku kula rivala ebe swi vhesi va swichashi swa vukadzo. Am sorry tarbekse niko be number 0608759423. Tlaba ni tlaba. Enkarhi wa kona mingiseriwa mintlhavelo ka nambara 0608759942. Loko no ani ma ku lunga ni a ni ta va no bula xem man yime ku lunga la ti mo sungula ku bya swivungu swa rona la.
1: Ahe DJ Clem.
0: Ahe.
1: Mpfukini.
0: He pfukile minjhani?
1: Mpfukini. Na hi dya swivungu swa rona hi ri la ka makoxela.
0: Ey ni sisimilani.
1: Ivi ni va moya kwala Johnini.
0: Kesa swinene muti wa van'wani.
1: Danku.
0: Essence sasa somingi zero ngas kata kun kuma kana bara 0608759420 la bangwan tsi tlabela la
2: avanta
0: tlabeku tlaba mina la
2: ha semingene la kandindani
0: four stars tole kandindani
2: it's
0: and it's better matter so papa
2: thank you
0: tsi tlabela la
2: get let me
0: emena lo
2: ukuthi mishelo
0: eh hlayise kuri ngona ke
2: Ay, na ini tsake sinene. Mix la ku amsa ile kwala ka mugejwani ka mbokoto.
0: La ka mbokoto ka mugejwani la.
2: Boyi ambo simina mara ya musa sweswi ndi River Plus.
0: Tsweswi ndi Mr. Mbona hambi mindla ina la River Plus we.
2: Ah, ani kuna mashaka ile kayo, ida ku yini?
0: Kese sile hlese ka baba.
2: Na kuna mbala sikumele ni mashaka.
0: Dago. Eh, jisa rivem tavan bosha.
3: Tavan bosha we.
0: Mthaviri mina sweswi.
3: Ah say kande gondo baba
0: R578
3: ah irina nwanuna man wa street nge lunga hambi zama ku dodela na fisiku hambi ta hlekhani ku mwana wa kona khome rambanye na msikinya na patron
0: no hlamala mabuntu hambi ku nga titimeli ngopfu mwana wa kona tsama mbale mabuntu
3: jombo ya laveka fana mbala jombo lo nga mbali jombo ita fana ma Nigeria mbando kwa kona ita kuma ku hima 11 ala tshirendeni Ekezi le fame mbala jombo.
0: Ebuthi masiyani ke si.
3: Ai kokene taba suka kuze kuyovama wena hina hamba eku.
0: Ndwi. Etsi ntlabile la. Gramona.
4: Yawan.
0: Ai. Aw shem. Ai gramona. Iwa fele mona network la vatani khomela swinene ni ahiri va tlhelo mingisero me ntlhavele ka nambara 0608759420 loko va twisa swa swo mingiselo me a hi magic wo ntlhavela hi lava van'wanyana tsi ntlhavele la
5: tlhava ntlhava
0: tlhave mile
5: ma ri njhani na
0: i pfukile minjhani
5: siredio ta mungheni wa kambazima la
0: ni swi twa kahle le kambazima watsumerela
5: la kuswana xikolo xa mzuzwana
0: a swi lavi wena bill account mhlongo
5: a swi lavi wena bill account mhlongo ene ni tlhava ntlhava
0: kesa swinene hlayisekani papa
5: tanki
0: Tabelela.
6: Injani khabeni khabo.
0: Hepukile minjani?
6: Hepukile. Mm. E dasung sona na herkwana ihlangana na RDP strategy kokunganye ka iman dau bayi.
0: Ha nyeka zalo.
6: Danku.
0: Morning bed zalo.
7: Napo vuwa namkarona.
0: Ro vorko sa unge nam gojwa shopa.
7: Anandando vuwa man.
0: Mm.
7: Atani ku ingisela ngari kwini?
0: Miri kwini mgodlo chopper?
7: Evake la suku makara la ya.
0: Hala suku mekare hala.
7: Ana karata ku tikure la suku makara wa inga ri hlayi kam.
0: Ah, nda swilungise mgodlo chopper mi swoni papazela namhla na mapapelani swilungise nda swilungisana swo.
7: Kota ncharisa ku vaka suku makara.
0: Ni to bodi vase yer ba ku ba ba marata swilungisa.
7: Ne ku ingisela ni kindya. Kai seka mngana wa mina ndaba na wena ku ze ku basikisa.
0: Eh thank you mgodlo chopper.
7: Thank you.
0: Mako mina rthatha bere tsi bila warle na rtsi o tlhavela.
8: Thavan bosha.
0: Tlhave ku tlhava sweswi.
8: Me pfukile ngwana ba.
0: Eh hlayi sekile minjani ngwena?
8: Hi pfukile mativana.
0: Yina.
8: Ah namuntla ene ya dakhekela ka siendana nanwana.
0: Mm.
8: ra Thembi Xirindza mani n'wana makhaniki lonkulu wa ntambu wa timovha bota Andries laka sentana a yile n'wana bava
0: kese swi nenjara kefa
8: a ku tale n'wana bava
0: danko ti tlhaveriva ku na munhu
4: lavandonyeza ku na maphepha banele va vona
0: mester mabunda mpfukile marana
4: mpfukile papa mjani
0: e hlayisekile
4: kuona kwa
0: makeza kensa mina papa hlayiseka
4: Dani Baba.
0: Danko. Ti, ntlabelela.
9: Tawanta.
0: Ntlabe ku tlaba sweswi.
9: Kusuka ka mndanyeza sele ka mndinyeza ba.
0: La ka mndinyeza la.
9: Ya mama ku ri kona la tshita ku ri kona la ro ka tshita ku ri kona ngana mama.
0: O mama.
9: O tsotsa.
0: Ai ro ko jeni babu.
9: Ai mami papu.
0: Danko. 106 alo.
10: Kuzetlone
0: emina noy
10: Mfukeni
0: Mfukeni manje ngwena
10: Ah na na Mfukeni
0: Mm
10: Yena nami ngisela konzo la kudasa ngumsona na hela ND9
0: Ma wa block 9
10: Leme de gama ko si amfari amdaji bulo veli bulo bata ban tete ala bisa muto kona ka okna ka ro bam zaro over Lo ami ngisela ko masenya Ronald Noleke
0: Kaze sinene mngwana te
10: Ayene ambona kwale ka 6 o'clock lo.
0: Ah so so risibela mandla shem.
10: Ya lebuwa gulubu.
0: Gama dama mauri au chusa chu. Thank you baba. Esfamza so so mixero be kaske. Ena wenga skoda kuba ndovela rukuna rawe ne kandi sa kunel kubek tsara kunel la ka WhatsApp la ka number 0608875942. Karlo ngete kubela ndavan karlo ngtala banga kodi baka tersa WhatsApp. Shoshinla. Tsi tlabelela.
11: Tsi vola vana.
0: My totu.
11: Yo shopra.
0: How's it my totu?
11: Ah, shap, shap, shap, shap,
0: Ita.
11: Shap. Grand, grand. E pfukanto Elise Milana, ka baba sathi kungena mamdawu, ka ba mhani kunleke yini. Hey, yo, mina kala ayikhona. Namuntlha ni di, ani di swivungu vulo. Ko va ku akula mi bicycle namuntlha kwa lava n'wina, mi khandzi hambi mi ta fika. Loko mi ta. O mi hinda mugero mi ta mi relela.
0: Eh.
11: Ka moko ni chikani ya ka mkhegula wa tsotsi ku suwa na dibi vata mi chicha ka bingo ka nwamhinsi
0: eh
11: loko vaza mi chika la ya ka nwamhinsi mi langu ta hala mangata mi komba kona ni ah ku hinda dibi nyana tshapo handa ni lo nwi ivi muti lo ya ka wona na wona ha ku tele ku lompha kuna birthday ya evi Evi ma Ivana evidence chabalala kwala ka makosha kwala one. Namuntla mfana wa mina ne lava kandi ya kahle nta mungena nta ku heleketa ku laveki bicycle kona va milenge ta ta ta ta ene kula teki he ta duma kwala nga chiniwa.
0: Elimitwini.
11: Sho sho Brahmin.
0: E tada.
11: Sho.
0: Hola. Edge server mtavirila.
12: Tava
0: tava. Ntlabe ku tlaba mina la.
12: Tava tama ngini.
0: Ndi vitwa kahle la ka mlingenisi la.
12: Ni khome tsana mphatsena.
0: Ai swa masiku hinkwawo swile swo va swa mthatsena.
12: A ntakela ku tikora wa vunharu ne.
0: Eh.
12: A ndi tsika wa vukhani ne wa vukhani ku tsidwa ku tsisa kwa drip.
0: Eh.
12: Wa vunharu ku tsela mande ku khawana ndi tsika wa vunharu pa kwa tsili.
0: Eh.
12: Pilisi irede leya hina ndi.
0: Mm.
12: Kwa na bagumba gumba ba ke ndiwa ti pilisi.
0: Le mtho kahle.
12: Kufa kwa tshilo de lesi tiba kutsela mande ithawana ito wa mnari pa kwa ti pilisi. Friday kufa kwa drip le ku ya mande hiva ipi.
0: Le mtho yena kase hi hlayiseka.
12: Na ngi hlayiseka DJ Tsava.
0: Thank you baba. Wano 6 in Tavid.
13: Njani DJ.
0: Hefukini mjani ukwari maangi.
13: Ay, sikini ma.
0: Nimitoka tlala ngolombi straight la.
13: Ay, desu ukwala ngolombi ngolombi.
0: Kesa shuna nilai sekari papa.
13: Ata mkomi.
0: Danke.
13: Danke.
0: It's exactly 20 minutes before the hour, 4 o'clock at George. Tsi, Tavid la.
14: Brahmin.
0: Brahmin o.
14: Njani.
0: Shabozit Brahman Ek.
14: Ah,
0: ku na swin'wana bra mina u.
14: Ah, swo tila sweswo ku hava bra.
0: Khensa swi na nhlayisekana. Dago. Hello, we nga swi kota mikiseri ku va ni tlhavela ka nambara 060-8875-942. Ni vula ku loko twala papa u va twa kwala ka xiyani moyana a hi magic vo ro ni tlhavela va tlhela va tiyisela nyana ni nkarhi wun'wani ya raha nyana tsi tlhaveli la tlhave ku tlhava mina la ka gongongo laha xitshabyanini la
15: kona kwala xitshabyanini la
0: ni mi twa kahle
15: a yena ni 26 o'clock
0: thank you stole
15: thank you
0: tabelela
16: bulava
0: emina noy
16: wotshemela mpukile
0: ehlaiseke njani ngwena
16: ukuthi ngobula kanjani
0: ngamjaji wathobela kampempe yala bisa
16: impela yathi ukuthola ukunikela ngwana ngwana ngwana njalo papa uthi manje yamasobra ngambe yathola kampempe yala bisa mkhona ngani kanu elo bomba mezi
0: mchino bomba mezi
16: utambala wala la 6 o'clock wotshemela
0: lesibela amatla sasho king ya mina
16: Atikoki.
0: Am sertar karomi non fumele la mixer mek bani nza nyana la yela ka WhatsApp la ni bona la banga khona banga rbela am kandisa bona la ka WhatsApp la ka number 060-8875-942. What's going on?
17: Option claim DJ Mr. Pat mafula vala mpukinena. Ina da swo swo lo papa hla madabulo mbuko ko swa boxa mko swa mina na vilina khatsa.
18: Tsi. Rishini Mr. Pat. Mavula valu ni dya swivungulo swin'wana swi bundzisana la ka ngovela muganga wa ndhuna Efrayim Makamla i pasani lowu n'wana mhani phosa lowu si u na mhani ku tlhava
19: hi dya swivungulo swa mana DJ ni ri kwala ka ngove i manina u velevhele
0: vakhona van'wana va tsalaku nanela va ku rhula nhlembelo wa DJ mina ni jasvungisonana ni ri kwala zone for ka papazela i mani nhlekani va manyunyu va heti va ku hlayiseka nhlembelo wa DJ na we emingzero mi nga swi kota ku endla tanani a yi famb si tlhaveli la
20: DJ Claim n'wana boti
0: ni wa mina
20: ni ku yingisela ni ri kwala ka hosingovo wa ntlhanu laha va ka makete
0: kesa swinene hani
20: tlhavetela va nghena hinkwa va yingisile
0: ni ta endla tano
20: Eso.
0: Dango. Ti tabelela.
21: Corona.
0: Akutale.
21: Ah, kare ha minyingisela, iri kwara ka tshiyani kare ja swivungu swo nono, intukulu wa hosi.
0: Kese swina ntukulu wa hosi hlayisa kan.
21: Ahe.
0: Dango.
22: Shalom, nene tlemile wa DJ Mavulavala thavamthava ya nono ku ngisela ku antswa ni ndhawu ta la Gear Section A ku suna hotela ya Xilumana Krisha Mama Via Swingologe DJ Abza ya mina ku na un'wana na wena 326 March wa mina a yi fambi tlemile wa DJ Danko
23: It's a Wednesday boss ngolwesithathu namhlanje wa vunharhu lonene hambi swi ri tani xi nghenile xibazani kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mara ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vo bya ka holweni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mboho ya danko
24: tlemile wa DJ mpfukile ke hosi ya mina yina hi pfukile mana hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka gongo ni kalaxaka hi mina hosi ya mina a yeni tlemi boboy
0: ti tlhavelela
16: tlhava ni tlhava
0: ni tlhave ku tlhava mina sweswi
16: mpfukile bava
0: hi hlayisekile minjhani bra mina
16: la so dani lounge laha ku dyiwa swivungu swo nona mihlangana xilahla Richard Zamgiri a yini mese DJ
0: khensa swinene nhlayiseka ri papa
16: thank you baba
0: dago loko va ku danki baba swi ni khoma ku nandzika njhani tsi ni tlhavelela
25: ndhawini
0: a yi general
25: a hina hi xida hi ri kwala ka ntshuxi la
0: laka ntshuxi la
25: ya mina ni xivungu i mbombi i chavalala makhweta nhlavela
0: awu chavalala i xivongo
25: i ntiyiso wolowo a ku na swin'wana ni
0: khensa swinene nhlayisekani papa
25: dankile
0: its kotara timela ti yi nga se bawara liya ya mune tsi no tlhavala
26: ahe tigetle
0: ahe
26: minjhana
0: i pfukile minjhani makota
26: a pfukile
0: na mi twa kahle la ngolombi la
26: ya dya swivungu swo nona hinkwa ka mukhomi la
0: khensa swinene nhlayisekani godi
26: Okay, so.
0: Dago.
1: Rishile tlemi wa di DJ. Hayi na hi dya swin'we swin'we ri kwala B9 laha. A mi ri na mafesi milantshwa. Tanki ti DJ.
2: Rishile DJ tlemi rishile hi na ti dyela swin'we swa ku n'wana ri le hansi ka muganga wa ndhuna elka na mixava. Papa a xilova na fana mina no tete n'wana mukhalabya.
0: Ti no tlhava leswi.
3: Kuye moro menyeri.
0: Hey kokwani gobeza ka xikundzu ka xifaxani.
3: Wena ndi wako.
0: Khala dzo ti randza.
3: Thank you my friend. Baya dangi. Baya ka livuwa.
0: Le na gile vuleka madama maholo akere.
3: Tshobela mulele.
0: Tshobela ke unocha. Tsi, tavele me.
5: Ba khoye more. Wena no ku khoye more.
0: Khoye more veniere.
5: Ya, khoye more. 200.
0: Hey, hey, ya se kwa hala nse sta hlupa.
5: Okay, thank you. Dipo yo kama ku wa ga shawa la block 7.
0: Ni ke se nenda ti Katarina la.
5: Danko.
0: Danko, emira na ngwana mzuku nta skreba mta switwa. Aw suka matoto. Eh loko sta na ka African sana. Yay! Bueno, sí, salud.
6: DJ Clemi.
0: ¿Y mi nalo?
6: Me fugiré DJ a mí.
0: ¿Y fugiré mi jana?
6: Ay, ¿sabes qué es un animal?
0: ¿La cacaca la la?
6: La cacaca la grave, la langa, la tienda, la suma, la suma, la cara, la mingi, la ricona, DJ a mí, la mingi, la ricona, la ricona, la ricona,
0: la ricona, la ricona, la ricona, la ricona, la ricona,
6: la ricona, la ricona,
0: la ricona, no tlhaba leswi
7: aye botleni
0: aye
7: ipukile na
0: ipukile minjani ngwena
7: ipukile ah ko tsoga ka khale ngena ka thoma
0: la ka thoma la
7: a le ka thoma a ina mthai sa tsama

0: Kesasnane eh manda na eh bimaswanganyela kamaswanganyela na kesasnane ba mandla rivelela na ngona ngatsa kunane laba tsare le bongore ba kurishile hle mara DJ nokingsela ka ntshane re kona ka ndambi man makhwele ngata bot rich minjor mara man makhwele ngata bot rich la ka ndambi la eh ngona ngaka kone mara ngatsa re kunane na kambela e eh ba kurishile hle mara DJ na wena ne re kona ka ndana ka khani man makhwele ba hita ba go bye ela bongwe ba tsere go nena bona ba go ne go tloko antswe tlemiro wa DJ ne go ngse rene re la Giana section A e ma e mwa tsakisa e go kona go hlula thank you much wa quality ni kesa swinene shem na swiranza mativa ra hambi sire tara mixer me sive kana ka khomera tota minute inga se bagwa ra lia ya mone tsi ni kombela go tlhaba mina no tlhaba la
1: ka bona go tsi tsi tlhaba
0: yebo we mthaka baba
1: go njani la ukho
0: rena ngiya phila njani lapho
1: ai la kuna kunambe
0: inyabonga
1: nami ngiyabonga
0: thank you baba
2: moashi ni defu ngosonona nakona la bafana kahlane ke sigobe sa mundo mwela yo tsanda ka baba sa toko sipandala sikota hendlilo wa vushika ichi venga e valoi la bafana kahlane bye bye moashi wa mina
3: Rishile na vashumi kaze twana we Nikola Arranges Park le Midrand kola na 60 Road Afi house le xikarhi ka Pitori na Johannesburg mina no papa muhlori size ka Richard Records kaze I been swinwe until hour ya ntivu kaya le Robin ka Shoko e 7 Dylan inkomu kaze
0: tsi ntlavelela
4: chavam chava
0: ntlave ku tlhava mina sesu
4: Ah, ena namtha kem ay bisibonga sona na tiwana.
0: Manama.
4: Ena namtha atiba ikhambi ya bazi nala vaya.
0: Eh.
4: Ya katomu man.
0: Eh.
4: Una usiya mina ke ngama inshiyela man.
0: Watwa?
4: Una mabiya ni bi makumbane va bezeya namtha boti wa mina man.
0: Mm.
4: Ah le katomu le yakho yakho ya dia kona i keke kona namtha bisibonga.
0: Dimitri.
4: Eh man mauri mina ka mapuva a swa spokseta a thini zi chaisa hi 6 o'clock.
0: Se vidire ma bia ri vari lava mara.
4: Eh ha vari lava ngo ene na le munhu na ngota hey ha chavisa ke mbi.
0: Ni ke zini
4: ma. Na dia tar a tar na ntse va hlaku na xingawo ha le munhu va hlangana hlangana va ka mhana nhoveni va ngo ku vhatswa ha se hlangana ku dyeleni.
0: Va vuri ni bo direct va nwana nga big bia xikhwama ka.
4: Isona isona.
0: Thank you. Tavelela.
5: Maseve.
0: Eh tada.
5: Njani na?
0: Ebukile mjana.
5: Hayi fuki.
0: Nimtoka hlela machele la.
5: Eh la machele la. Idasu ngifuna la rikwa ka mdawula machele.
0: Khatsa.
5: Khatsa.
0: 106 hello.
6: Klemilo wa DJ.
0: Aye mana makubela bo duma.
6: Ufukini.
0: Nipuke sinene ngona mjana.
6: Eh mfuke kupfuka wa mito.
0: Imito kahle ngopfu la mugangeni wa rivonengo la Giana section F.
6: Ah umtiva ku antswa danke.
0: Danko. Si tabiri me.
6: DJ Tle no kopiwa.
0: Eh ai ngwe na mara.
6: Me pfukile mara.
0: Eh pfukile minjani na?
6: Eh pfukile.
0: Eh.
6: Ai na da swongo swonono.
0: Mere ku iku.
6: Kwala ka mchipizi kwala makhelo wa mayindla.
0: Manjajani.
6: E vona hi xiviri.
0: Ni gese swi nhlayisa kani ka mama.
6: Ai.
0: E dako.
7: Isi le DJ. Charles Msonona here la Giana Bushakeni. Iko hlungwana mtirele Bushakeni. Cheche.
8: A ku rona Mr. Pate. Ndza swi vona swa ku nana ni karhi ni mhingisela ku antswa ni ri la ka mapuva. E rula ni chavalala danke.
0: Si, tlhavelela.
9: Inaka, ni jasa ku sonona ni kwala block 3 ka mininisi. Ku ka nshawa va teka makhahlele mina good and bye.
0: It's a good and bye.
9: Inaka, iku.
0: Danko.
6: Eh, rishile DJ Tlhomo. Ni namuntlha a ite swivungu swa ku nona namuntlha a ita makheke la ka ngore. A humulani. Mana mina Esther Maluleka Mandisani ya mina number 5 and Lan Saint ya Maluleka ona homlani abatena mana shihluke tinyikomaleka kola kangove o tsama.

0: Natsu. Inkomo.
1: Pi, tlhabele be.
2: Jarani.
1: Kamani.
2: Nakanele ngana mana nga ntori la ni vumbuluka hi network wa switiva mara.
1: Awu she, mata hi swaku loko ni hleketa ku sweswi mesukela ha mi badame ko mi ya ima kun'wanyana mi yimela ku vulavula na mina swi ni khumba njhani?
2: Mata ni yo tumbela n'wananga a basro.
1: Awu she.
2: Hlayiseka n'wananga.
1: Khensa swinene u nga mi hlayiseka ka mani. Loko masiku mi ta vona n'wana ka mani ka.
2: Na mina ni swila njhani n'wananga ni tsaka.
1: Hlayisekana ni swinene.
3: Rixile we DJ Tlhavantlhava. Ta swivungu swo nuna la ka huma 14 B la ku nga va mani loko u nga ri Gezan Class Maluleke kwala ka huma 14 B. Hi ta va na n'wina DJ Tlhavantlhava until 6 o'clock. Danke.
4: Minjhani Mr. Tlemi, mina hi pfukini. Mina hi ta va na n'wina yi za yi ya ku 6 o'clock. I mani burisa kwala ka mapayeni.
1: Ti tlhaveli me.
2: Mi swa ntlha ni hleketa ku swantswa ni teka xilo lexiwani xi fayela hansi.
1: Xilo xi
2: xi xa foni.
1: Awu xem.
2: Mara ni ku bela mhini hava ti suka hla na ta hemba mahlweni ka Xikwembu. Hi mpfhuka na n'wana ku u sungula ni loko u yingisile mara swi ni lolohisa ku teka foni ni tlhava.
1: Sweswi
2: loko ku huma mhana wena ni ni ku na sungula ku dayila ti suka hla ene na swi twisi ku pona un'wana loyi a nga sungula na nongonoko a ri ku dayileni.
1: Awuxem umeleleni ku raya hambiseri tari mikiseri swivekela ka 3 minute ti nga se bawara liya ya mone loko kara vona hlekohleko ta vakari cinca magiya njhe a netiweke yi va khatini hambi netiweke hambi ya time way tsi ntlhaveni mi
5: izetlemi
1: i mina loyi
5: na ni dya swiwu swona na ni ri kwala blakpink ka swikhonyani mandlala ku teka Maluleke dyanga
1: n'we mo dlawela ku tsaka ntsena ku na xin'wana mi nga xi dyoha n'wina
5: hayi khona dlawela ku tsaka ntsena
1: yeso swi ne ni hlayisekani
5: akutala
1: danko evakari vakona va tirhisa Facebook vakona ku fambela kun'we Rolly Majoes va ku swin'we ni ri la chamuravo a rambani vakona mani lai Christina Manyike lavo va kombaka na ku fambela kun'we la ka makoxa a B9 kha swinene la ka makoxa B9 va nga ncauke mapati va ku mixo lowunene na wena ni ri raka xichelana kha swinene ni ri ka n'wina va tirhisa Facebook na vona vakona van'wana nga koma nga tirhisa Facebook kombaka na ku fambela kun'we ntsena a ni vuli lava nga pfuxa sweswi ni vula lava nga koma ntsena ku hi le ku fambela swin'we tlemero dj ku ri mana ndivudza ni chilema va ku swin'we ni ri kwala Chisauru Chavani kama kumbane ndo livhonga mata thingwa na mianga vakona mani n'wana I moilwa livenya vaku good morning we are together from Mount Fletcher ndo livhonga mani ti na n'wana khensa kwana Mount Fletcher vakona vanga I tinyiko Maluleke vaku swin'we ndiri kona ka ngobe jamela true mama xihluke hi mina ni khensilene ni va mandlaribiyele ne le ka n'wina kasike n'wana nga kombaka loko fambele kun'wela kukona makapule vaku swin'we ndiri la ka xikukwani laha n'wana nga kona hi mani la a hi languteni xihatlanyana lava nga kona va nga tirhisa Facebook swi na nkoka na swona vakona bote leki ngobe kusuka lava yehlile vakona loko fambele kun'wena khensilene le ka vona Carlos Bev vakona vaku DJ swin'we ni ri laka Jim Galalume kaya ri khensilene laka Jim Galalume la i mani un'wana nga kona hi xihatlanyana laka Facebook la usa jema kam na vo va ku ni ku fambe na wena etlemero ti jeni khensile u boti usa njema kam rugama muchizi va ku rote u bva manini sedzani mamathu va ku hi swin'we ni ri kona ka lunhungu block D. Tabakura bana e Clement RCM tsaka sweke va ku loko fambeni kun'we tlemero ti jeni khensa swinene ni ba mandlani vuyelela tsi no tlhava la aye
6: swi ni leswi vulaka
1: la gwangwangwa la
6: va ku nga na gungu ra mali ri kata ro bava na marhanga emitindhambini na n'wini
1: khensa swinene ni hlayisekani papa
6: dango
1: a dango ti tlhaveli mi
7: a ni lave ku kwata n'wana n'wananga
1: awu sorry i layini
7: ni busy so busy xo ntintintinku ebo namuntlha nyama yi laveki
1: mara mi dyile a yi dyeleni pe
7: ni swi rikinyani ri kwala ka swikhunyani n'wana wa n'wananga nkoka wa xivhixi ko vavula mina a hi yeneni hi leswo
1: i nga ku nyama
7: i nga ku jeje
1: danko
7: hi leswo
1: danke danke nyabonga danke ra khensa danke ti ntlhaveli mi
8: dya swiwun'we swona ni ri kwala block 14 a ni ra ni hlayiseka na n'wina lama nga kona SS Maluleke kwala ka homu amaveleni
1: kese swinene mingwana te danke
9: nirikolaka jimira mamulandza mamudlovuyo danku
10: ahe minjhani hi dya swikomu swo nona hi rikola bimayela xitirata xa ka geeks agnes ndikwana marito mamponisi hina nkomu
11: rixile tlemo dj namuntlha hina id swivungu ku na makheke mambirhi lamakulu ya mani Esther Maluleke le ka ngove a homulana nasis endlani kwale ka ngove le tingoveni mina danke brahmin
1: si tlhavelela
12: a xi ri werini xem a huma ku ti va huma ka wa mina Maluleke SS ngira futi ane ayinikhata hi airtime
1: awuxeaand
12: i kona loyi a nga sungulana na n'wana ka ri ku tlhaveteleni foni ya yena yi nga rili xa ku nghena ka radio i laki
1: eyi mativa marana
12: a ku ri laki
1: ni mitshwile kokona wa ntsumi
12: mana ana ka yini
1: khese swinene nhlayisekanani
12: xa
1: danku foni mi nga fayi xem
12: a ni nge fayi leswiya no bula ni ngai fayi ni khome tifoni tinharhu la imbirhi letikulu na xin'we lexi xa xipolupolu ni tlhavaku hi xona a ni nuna i tirha Rustenburg
1: a vhete ji cross-a mabridge pa
12: ina ni nge cross-a na mani na ni mani ni cross-a na mukhala bya magezi James Mthombeni ku yo tititi ku ku hwihi loko va ti themendela vo ri ve ri vona boti ja bomba marhandza ku tiva ni ka magerha a ku ri birthday ya vo toro nike ku vava ngopfu loko ni twa ku birthday ya vona ni nga va navelelangi a va pfuki ko ka magezi James Mthombeni ivi ni vuya na ta pfuxa swikhalabyani namuntlha ni vuya ku xikhalabyani ve ri va kona i tiveka makhahlele va kumeka leyi aka miningimisi a block 3 pfukani kokwana ni vuya ni ya ku kokwani ni manyunyu tshika swa hanyanganya le ka khakhala hayi pfukani i zinjivha kambe pfukani zinjivha vanhu lava hinkwala vata va pfuxiwa hi mhana anakanya
1: khese swinene kokwana ntsumi hlayisekani
12: i swa sweswo
1: danko Alright, it is exactly 4 o'clock and don't let you like a minute on the mix of my chichama gear and Jesus Lega Gara number 2, second hour, and I'm going to go morning beds. And I'm saying, I'm now, EWCW, Woman Crush Wednesday. Kaskia, let's end like a mix of my social group, and Tabaka number 060-875-942. I'm going to be looking at Tana Winners Bungulaka, what's up, Lahin, Quen, Wemgas, Rubella Makandis, I'm going to Kapeke, Makan, Karna Lain, and Kutang Wanis, and I'm going to see Nala Kungwera, and Slavikuba, Das Bungus, and Quen Kaina, Kamege, Makan, Karna Lain, Asian Langa. Ke la ka Facebook la nambone ina ngwena khesa swinene ngwe mika ku tirhisa ka xiyenge xa mburi xa Facebook ba mo xa xandla ka ngoro kona ka mixo swa rubla sos hi tsumela la riqingwe la ka number 060-875-942 ite ka vana rotsere tsi au sham e ba nyu mugere ba ta khomela na bo e ti mina tenyana ba khomeli sham ba vana khomeli swinene tsi nthabeli la
13: ku na ngfana wa gosha e mori swa ka goyo ku suka la tikwena ka mapuke phuka ngwana ba kuna xilata Richard Dumpkin ku suka laha xadana donji a kaya ku ri ka Savulana emugangeni wa Tanakash. Jara Mhlenge i tova suka Cauke ku suka laha tikweni ra ka Xikhumba. A va tlela ya pfuma ngoma. Nani Kristi Jokubayi ku suka laha tikweni ra ka Mswane. Thutabuka Mase Govini Govela Vurhene Thavani Thavan'wana Bavani ku hiteto n'wana ba.
1: Hiteto!
13: Aba akuma tereke zifana
1: hi vana vakwana
13: masiva
1: thank you baba fi thabelela
14: thabantaba
1: nthabe ku thaba sweswi
14: le ka thomo kuna kokwana wa gwevane ntukuva mina ni ra afukrishile ni nghena la gian section f kuna mani makhuvelo duma misava hinkwayo na vona va afukrishile
1: ya
14: ta hetelo ra mani wa swihlangi hikwala kaya i n'wamagulasa wa Grace Mathevula na yena pfuka vona swa ndyangu vanhu lava a va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa zindhani a tirhela
1: keswo swinene xava rito xava rex xava ra wawa
14: danko
1: thank you baba si tlhavile
15: Ava poka man rozo vana la molweni la kanfizana. Va poka man mariama dekeni manam dona la tikwenda ku kwanhlaniki. Va poka sesibasana n'wana man posa la kangove. Ava pusha emasenya Ronald Malek la ma block ani ke sindi je claim.
1: Jesus jana ngona te.
15: Thank you.
1: Thank you. Ntabelela. Kuna munhu kwala. Ai, kuna munhu la. Ntabeli.
16: Au pfuki bana mavela kha ka makosha B9. Mpaka se tabele a kumbela kha makapile. Musha ku pfuka masa wa mina kokwana wa ku hlula la section A.
1: Yo.
16: A pusha indovukati kuna pozo mambi kala hi.
1: Ayeni. Tabelela.
16: Ah, ke ne man va pusha. Ah, ke pote mamari ya mashangani kwale ka mashangani kwale. Ah, hansi ka vukoti dzaka holweni wa mashango buya hi le vukatini bya vana kwalani. Pfukani mhani, pfukani namuntlha i siku rikulu mari tiva ku i siku ra njhani siku ro xonga. Ni ya kwihi na ni ya kwale man'wombe se a dzobyeni mhani, ni ya pfuxa masei wa Thavula. I ndlovukazi va lava i masei wa ek pfukani hi maseve pfukani n'wana mhani ni ya kwini na ni ya kwale ka mapuve ni ya ka mfana wa goxa i boti morisi guyu i mfana wa goxa laha mfundhisi wa mina pfukani mpfuxi wa ntukulu wa hosi bye bye thank you very much
1: thank you to Nyavonga
16: ahe
1: What was 6 hello?
17: Kuni vadzudza.
1: Ai vadzudzeni.
17: Ta nghena la ka makocha ni kuna Edman Chazuka Brahmin.
1: Yo.
17: Kuva na nyeleti mapondo ukufela kwa ka mpipiti ni ole sitiri vakumeka kwa la tlhelo ka masipala. Puka na wena. Ni ta hetelela hi hosi masoswani kwa le sasalamani. Vanhu a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka mmiliki blanki ni ku dawa ngo DJ Ntlhava
1: khese swi ne nhlayisekani papa
17: na ngo mi hlayiseka hosi ya mina
1: hi leswo Ntlhavelela
18: a ni na ku ya n'angeni ta tendereza swo boha ni ta ya munhu va pfuxa
1: ayi vadzudzeni
18: a ku na mhana a na kahanya le a khalekele tibanani Aba pfuki nga ku nyama ni vuya ni ta kwala ka swikhunyani ku na kokwani dayina ntukulu wa hosi ni ku na vona pfuka na n'wina pfukani nga ku nyama ni tsutsuma ni ku hi mina luya ni ya le a ni tshave ni ya kamba ri man'wombe ni ku ku na ndlopfukazi na n'wina pfukani nga ku jeje vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi koko wa xivhixiko kwala ka swikhunyani nga ku nyama wa tiwa ni yela yini n'angeni ka baba
1: mi ya endla yini
18: ni ya ku khendleni ku loko ni tlhavetela lexa foni xo babele xo mpimpi ni lava loko ni ta nghena n'wana n'wananga loko ni tlhava xo vhe xirila
1: ikese swi ne nhlayisekani
18: va ta ni tiva kahle va tshiki hi leswo
1: i nga ku nyama
18: nga ku jeje
1: Ntlhavelela
19: La kama sohlwana.
1: Nimitwa kahle mahlohlwana.
19: Ora kuna mwana mina kunga ngweta kuti mahlohlwana. Kwala kama sohlwana kwala. Ndza mwana mina ho vhisa ka pile kwala ka mangela.
1: Yo.
19: Ina le tsela e mwana mkhate kwala ka xikhelani. E mahlohlwana ngo bona ka kwala. Aba puku ba mpiri ndzo hamba hamba la ka bona. Amen.
1: Kese swi nhlese ka.
19: Akule ku rulo.
1: Danko. 106 hello. Aye. Kuna munhu.
20: Okay.
1: E pokile minjani wena?
20: Okay. Ya nga ku kanya na moyo, se moyo wa mori le zinya. Ntava dzodza.
1: Aye ba dzodza ma.
20: Man, that's a lot. My children are my own. Okay. My team band love for Pokemon fish.
1: I'm going to go to the house.
0: Laka sikhonyane a block 20 kuna masomo mina wa bali intukulo wa ngopheni isifitsho abapfuke ebene sukana leka mapube le kuna vanhu va bwa masilo isesivhiji ndofu abapfuke le jilonga le kuna DJ Tresisa pa kwa dzinya abapfuke mbana ba yonkwa ba phuja hi aslabo wena i bill account mphungu kwa laka ndambi amganga wa mbazi mawo zimeri kusuna xikolo xa mduzwani danke thabanka
1: kheso swina hlese ka
0: danke
1: Tabelela.
21: Ndawu.
1: Ai general.
21: Moyi vateka.
1: Ai vadudze.
21: Kuna ti legend ti naru munti teka ndu ndu veka moye. Kuna mhana anaganya abapuki. Vari gele khale gale ti banane and then kuna mhana aniki mhlangana bona abapuki. Makrona stitch labo ane ne telela hi xati le ka mokosha le ndo na bona hi khona wake up mina ni general makota nhlavela loko e nghena ngotini fanele ndawuta loko u ka nga ndawuta va ta ku tsemelela va hlamala ku i lava yini
1: ni kese swinene hlayise ka general
21: thank you
1: and thank you it's exactly 10 minutes past the hour 4 o'clock at the dot tsi tlhavele me
22: a ku pfuke kokwani gaveni ka makosha
1: yo
22: mkhegulo wa tsotsi lava
1: Mm.
22: Ku pfuka hani kokwani wa the junior lady longo le. Ni hetisela hi manda heni kona kwele ka Dzingi Square. Ava vi kahle. Ava pushiwa hi makhelo wa mine kwala ka mchipisi kwala. Hlayiseka DJ.
1: Kese swinene n'we hlayiseka ma.
22: Ahe.
1: Danko. Ti, tlhavele mina.
23: Erisi sinilani ava pfuki.
1: Yeah.
23: Mani makhwela loko duma a va pfuki
1: yes
23: se swi xala ti ka makoxa a va pfuki a va pfuxiwa hi mhani ndhawu kota hlangana ni RDP xitarita i hanyeka ba yi tlhava ntlha
1: a hanyeka zalo
23: tanku
1: 106 zalo
24: ya munhu va tisa vanhu kokwani ngoveti ka xikundzu ka xifaxana a va pfuki kuko tipostar xitole ka ntendana a va pfuki
1: ya
24: netela hi Man Maria Magagana Kumbala. Amgangeni wa Khatisa. Lava pfuxa makota ka nkomhla seka nwashi.
1: Kese zwene makota hlayisa ka nwe.
24: So.
1: Morning bed zalo.
25: Kokwal makafuni ka xikukwani ava pfuki. Kokwani dalo anga lava aka thoma ava pfuki.
1: Yeah.
25: Ni tshela kokwani khosa kwala ka nhlanuke. Kapuxi man eswa nkuna kwala ka nhlanuke mdengu wa ka mpeli.
1: Classical, as in
25: Lel,
1: not a palm.
26: Guess his name, Lazy Guy.
1: Morning,
26: Pizzaro. I took my god, I come home. Come, the other guys were
1: home,
26: but good, I left my other car. You mean that you have a fool. But push why I'm not doing good, couldn't get tired, look to come to this kind of Casseca.
1: Casseca. Thank you, Baba. Tabele me.
27: Tsaka fana ngwe magoda ka mkhoma phuku ni ntini. Tsaka kwani mahangi ka mkhoma na vana va phuku.
1: Yeah.
27: Ha hetela hi mhani gele makhevula ka masangani. A va pfuxa hi first class tone ka ndina.
1: Kese swi lele stole?
27: Thank you.
1: A je sarfa malu.
23: Mani ndhawu hlangana ni RDP ni ntini. Se swa timanyaka sikhunyana vana va phuku. FM ya ngelani like mhlongo ava pfuki na vona ava pfuxa Elts Milan lash la ka makoxi
1: kese swinene Elts Milan
23: thank you
1: danko what else xalo
25: kuni va man Elisa n'wankuna aka nhlanisa pavementini ava pfuki
2: kuna man great mashaba a tshama abapuki
1: mm
2: e tsena ba ba sire ga silani ka mapuki na bona ra abapuki
1: mm
2: na ku shiya mana ke shiya la ko kwa wa mbale la dzidzi nga ha maskra
1: ke se swela wa maskra la
2: ndi jo se
1: danko tsi tabelela
3: ya ni kombela ku putsa ku pfusha xifantasha mina i thove xinunguwana nan wan apuki makhaniki wa mina loyi wan
1: mm
3: ivi ni pfuxa boti wili malungani na yena makhaniki wa mina loyi wan pfuke boti
1: ya
3: ni hetelela ni pfuxa tikhaniki letikulu i boti Andres Xirinda la ka senda laniwani pfuka ni boti ni ya xakheka la ku twa switori man
1: mm
3: va pfuxa hi mfana wa goxa mapu mo ni su kumela danku n'wana pava
1: khensa swinene hlayisekale papa
3: a ku tale ni n'wabana
1: thank you tabelela
4: kurulo
1: akutana
4: ngizambela ukuthi abanari labalandelako
1: mhm
4: esiwantimanyana kwa la block 20 ka sikhunyana abuku
1: yho
4: bokwani washi vhishi khona bona vari kwa la block 20 ka sikhunyana abapuki
1: mhm
4: ibini ya hetisela hi magoda ka mkhume abapuki na bona
1: mhm
4: vanhu lava hinkwavo abapfuxiwa hi mandlawu la ku tsaka maluleke kwala ka sikhunyana ntsangu
1: khese swinene mandlawu la ku tsaka Danko. Kotara tmele tmele sorme sei bila wara liye ya mone. Tsi no tshabala.
5: Ya na mungu tshabeng go. Dang man eli sang ngonkuna go le ka hlanetse a bapfuki.
1: Mm.
5: Ni pfusha e similan a pfuko a crazy crazy pfuni nga rivali.
1: Mm.
5: Mukhegile wa tsozi a pfuka a hluta byala a nga ringi wo hluta kunene a xavisela xikomo hi demba ni xita byala i ta ni wa byala bya ximunu tsaka xixevo
1: ndzi na vutswaka yeses jezer fm ni mamukerile
6: kombela ku va teka vanharhu
1: ya swa pfumela swaku
6: nghena laha tikweni ra ku mapfuve lama a ni rila ni chava lala suka
1: Mm.
6: Una mani magoda, driver tretere la. Tsukari ka manami. Mani mahori la sports center la na bona tsukani ka mani.
1: Mm.
6: Mani aba ofisa sina ke tsela ke tsela ka la go banko.
1: Ke se sona story?
6: Ke se kan.
1: Danko. What else six hello?
7: Ke on tsawa.
1: Tabe ku tsawa sesu.
7: Ah monto dona rntena muhashi wa mina.
1: Ai badudzeni.
7: Awo simona nda pusha ya fuma ngoma i gift jo kupa i vona vakume ka le ka mswane le na vona hawa avapfuki.
1: Mm.
7: Ntanda pusha mfana wa gosha i Morris Gui vona vakume ka le ka mapuwe na vona hawa avapfuki.
1: Mm.
7: Ntanda hetela lwa mbile na moyi muso wa hosi vona vakume ka le ka ntavula block 25 le muganga wa tana kahle la vapfuka vapfuka vona tandiyango.
1: Mm.
7: Vanda va hinkwavo muhaxi tlhava ntlhava a va hlangana xilandza Richard Zambweni ni ri la sadana longe ntirho loyi a kaya ku ri ka ntlhavlan block 25 le muganga wa Tanakera a yini DJ team tlhavani mi ya mahlweni danku
1: khese swinene papa
7: thank you ba
1: oro six hallo
5: hambiloko swiritani ke DJ clan nhenku va pfuxa vanharhu una botle tingoveni vakumeka laha tiko ra le vuhexi le kutukani lexile
1: mm
5: kokwani wa bejunia vakumeka tiko ra le jinyangwe le kutukani nange na rixile
1: ya
5: loko ni vuya ka thom ni kuma kokwani dala wa nga lava ni kunange na suka ra tikani rixile
1: mm
5: vanhu laha hinkwavo ka vona va bulumexiya n'wana hambirisi wa xineta ni wa bejuma la ngeta ta byale wa kuteka tijan tomo xinzana hansi wa kuteka janda va xitakhakala girabile DJ tleni a yeni mahlweni dangedange ku khesa vava
1: khesa swinene baba
5: Thank you.
1: Danke. Tsi, thabile me. Kuna mola.
8: Ni kona ha hungu ta sesa seraso.
1: Hayi mingabilele makhe.
8: Bo dere ke tsamba ka ngove tu ka ndo mina.
1: Mm.
8: Ni ene ka ntshi le, ni ku ba general tsukani menda uta papa ni mitini.
1: Mm.
8: Ni vuya kwini vuyela ka mapfuvi ni ku mhama hori koko wa dina ya vona tihlula pfukani ka ta boti ni ya sweka tihove ka xitikwani mhama thembeni wa birthday ya namuntlha
1: mm
8: ni swona i khale maye mangkhetha hi leketela ha ha swi tisi swi tisi swi tisi
1: i guess is nele make
8: da di kama ke
1: sai sekar makhela
8: da ni mangkhela ni
1: babona sona vele ubona loko kusukela hi 4 o'clock karo tlhava kha ku nna ku fusha mana mana mana ibi se andaka nkarhi wa ku leo ti ntlhavile mi
9: manje yani makhelo wa mahina ka mchitisi a va pfuki kokwa ngwevezele ka xikundu a va pfuki
1: ya
9: hosi mahlaswandi ka mahlaswandi ni vatini a va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka xikhelani kwala hasi ka pawa brahmi
1: brahmi no
9: i swo sweswo
1: a ku na swin'wani
9: swo tlela sweswo ku hava
1: thank you
9: ai
1: tlhavelela
10: xipuxa mbala wa mina lonkulu nga masilo mgwedi wa chopa le ka mavalani leni
1: pulumuku
10: ivi ni ku swa nyamukha ntsena na yena le ka minengenisi leni
1: pulumuku
10: na ndi mu ben kwiniki ku le ka minengenisi na vona leni
1: pulumuku
10: mabulisa ya mdiwa tipolisi nga gumbagumba ele swi nou swiwa xiwasani maxweni lowu tshase ku dago
1: mengzaromelo wu rhandze ku dago
10: Danko,
1: it's okay. I'm sure that I'm sorry. I'm sure that I'm sorry.
9: Ivi ni soka mwananga ni akuleti mainini mani wa zwivona ku va hi wisisini ka mwananga va masevhe la va xinuna
1: ninga si hlayi
9: sa mwananga a va khomisi sweswo masevhe va xinuna ti mainini ivi ni vuya n'wana ka la ka bodo ni kokwani wa risivuna n'wana mhani pfukani Ah, vari na mana wena jara mina hlayiseka n'wananga
1: nkisi swinene ka mani
9: wa randiwa loko ni twa voice ya le n'wana ka na tsaka mara xi nga pfumeli netiweke xi n'wungebuli na yena mfana wa wena
1: nkisi swinene hlayisekani
9: na n'wasivitani n'wananga
1: danko 20 minutes hi laha hi nga kona vingisela mesa yi bela wena leyi hayiya mune tsi no tlhavala
11: ni kombela ku va pfuxa munghana wanga
1: a ri va vhuseni
11: eta tsumaniya leni ni ya pfuxa nqambi laha ka manghena la i mhana newo loko va swi lava ku ni nkata june namuntlha na ku cina la munghana wa mina ivi ni ta ni landza munghana wa mina lonkulu ni ngo nika hevele hansi i ma gumbagumba Elias Novela pfukani munghana wa mina ni mitwini wo ni ya laha ka makoxo laha ni landza kokwana lava vatshuchi lavayani wa va tiva musi ni kombela va ta va ta teka xitulu xa basikiri xa vuxakarini hei vanhu lava hinkwavo ka vona DJ Claim a va pfuxa hi n'wana buti wa Vhiki Ndlopfu a nga masilo a ri laka mavana ri nga ta ku hlayiseka munghana wa mina
1: ni gesi swinene mgwedlo xopera
11: ni tsaka njhani loko u vulavula na mhana wena
1: a ni mi ni tsakela ku ni vulavula na n'wina
11: dange hlayiseka munghana
1: dange One or six zero.
12: I'm a pinko, but it's a ball. I'm not going to regulate the fire for the majority of our mother.
1: Hmm.
12: A pinko, I'm not going to regulate the fire for the majority of our mother.
1: Hmm.
12: A pinko, I'm not going to regulate the fire for the majority of our mother.
1: Yeah.
12: I'm a pinko, I'm not going to regulate the fire for the majority of our mother. I'm not going to regulate the fire for the majority of our mother. I'm not going to regulate the fire
1: for the majority of our mother. Ke se sene o siamin? Atiko ki. Wono six salu.
13: Ya mo yo fuse.
1: Ai ba dudze.
13: Ya wono shoko shoko tswe le suku me kar le rabo fu. Ni ke na ku la ba mboko ta wona mo shoko le rabo fu. Ai tele le mo fa ma tso.
26: awa pusha ijwani ro bomba hikuti cukumetana ka mbhoka ta mukhangeri wa le tanisasile hi xona hikuti cukumeta loko swa rita ni ku banya
1: swa rita
26: swa ri khwaxa
1: loko se swi ya ku khwaxa hi loko se u ndleke yini kwala tsi ntlhaveni la
25: ku na mhalibiya mahlavule ka swiyandhani ku na mhambrusa ka mapayeni ku na boti rodrik i fm ya ka mphambu leyi a va pfuxiwa hi mhansuvi kusuka la ka mapapila a ti-3gini
1: yo gela gedeni
25: teka ta bana tihazati
1: ni khese swi ni endlahisekani jizarve mtlhavini mina la
25: ninako imani ku tisuma ni ta sungula kwela kaya ku na mhanichake a va pfukerixile
1: ya
25: ni ya le ka khakhali leyi ku na tatana xinkwani tshika swa hanyangani va karhi va ku swi bya nkarhi sweswo a va pfukerixile ni ta hetisela hi kokwana wa ntsumi laya tibananeni a 14 ya tile a va pfukerixile swa va va tiveke makhahlele block 3 ka mnikini hi vona a va pfuxaka
1: Mixer Romelu Ranteka. It's a good and bye. Danko. See, Tabila.
0: Eh, Fukani Bua and Kaviloa, Bukotaku Rambanian, funny am I at it? Impala.
1: Mina
0: ri ho ku sukela hi 3 ka iphoto sala nwana.
1: Aw she.
0: Aw kahle ka viluwa. Moni ku. Eish. Ba masilo mgwedli wa chopa. Ani ngoka ni nga ngheni baba, ni biwini. Ni ku manjajana ka mchipisi. Hosi mahlahlani sasela mani. Hi kwa vanhu la. Va pfuxiwa hi ka ta jone.
1: Ah! Gela, gela, gela, gela. A
25: gente sabe me chamar ele. Como é que vai puxar? Depois a papa tá na caia, pá. A panta tá se comunicando a vapu. Depois a papa me leva para a bomba, mas me leva para a pintura. Ndzi mkhacani malume ku hindleri mkhacani rigidi na vapfuxa na vona hi mina mhani kunika kwala bilektori ka mingi
1: khese swinene mhani kwini ko
25: aa
1: danko si ntlhaveni la
14: hileria Kakwari wa risima ka bode Pukani mi wana ku yini kwa madangi Tukulu wangwe shinangani le ka gongongwe Itukulu wangwe shifete ete lo Inga ringeta ku puka wana ku yini ka bode Da eti sana e kokwani kwa kutula ima ima shinzi kwa rati ala Nungo minga ringeta ku puka mtewu kele miyale minga tola wela ku ya kono Vanda wa kwa wapusha kokwani Jina di jele resa chumutuwa sa kokwani tile na jiki jela Echi momo dele isi
1: Hey!
14: Is that what I said?
1: Because why me with that little show is that? With that little show is that?
14: No, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
14: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
25: Vakona mangwa dzikoma kana mukhega bende bina tsangala tsara tsamara dira. Vakona bodirande ka tomas mande kala kama vusa. Nda kombela ku tshela hi mari dzo dzwane. Na vanwana ta vuyela na na vaka hina. Omo.
1: Igezi ya sekani.
25: Isho na tava ntava yo mkhatula phela tsimuleni ba.
1: Ah, kutalunge baba, i network yako.
25: Ah, thank you.
1: Thank you baba. 106 hallo
26: ayi maji ni pasi
1: evukele mijani
26: ibukile mbatho da vema ku ndala kandenge zwe vha pusha
1: ayi vha pusha ile kandenge zala
26: eh ayi apo ke ni ta pusha ku wani maria Masangani, Nibusha, Sumatani, Chisava Daguma Shadi, like a coach. She saw that the Guerra Gomo, Ekara Shadda, Double Mangani, Music March.
1: Chess is naming Sormoran Zega.
26: Papa,
1: thank you. And I don't want to kill
26: this name. I'm going to talk about.
1: Thank you, Papa. 106 hello.
15: Ana kansan yabonga kakhulu.
1: Ai.
15: Eh man great pa makamu. Na we siyabonga. Eh ni etisela mana. Fundi tibela vel. Ukani mukongelela muganga ka ngobe mukongelela na GCR. Fundi tinga jeni. Amara la zaba ka makeke ka hosi ngobe wa ntana. Chavetela vangena hapa va ingisile wala boti.
1: Kheza swina nani.
15: It's
1: so. Danko. Bueno, sí, salud.
16: Enta pusha kokwanda izela ka ngove. Ni thela ni pusha na boderi tivamba kwa la ka ngove.
1: Mm.
16: Ni pusha na mama khavisa kwa la ka ngove. Ava pusha hi ses evidence se kwa la buhehli danke.
1: Jesus is not an EV.
16: Sure.
1: Thank you. 106, hello.
17: Oh, Pugue, let's go back. Gumba, that's the first question. This is my name, my chair. No, I'm a Pugue, my same drunk, I'm Dora, my chair. That is a dual budget. I'm Sano, I'm a Pugue, now. But I'm rather a pusher for passing one of my canoe at Tazanaga number.
1: Kisses, let's say, sir.
17: Thank you.
1: 106 hello.
18: Ah, a kutsi rhandza ka Thomas Maluleke la ka mavuza.
1: Mm.
18: Ukuka komisa ni mkhurumbe, ifu yethu la na tegela ngu aka tsamisa.
1: Mm.
18: Nisho etele la hi boti mafenya ni rhandza ka Maluleke va tsama la mawa.
1: Mm. Kesa sine la babangu tiko rako.
18: Bangi maisho ame.
1: Danko. All right, sibe kana kama kumena rutemana tasa ibira waraliya ya mune leshi chanzaka mingsa ruku tsela bambira bana rlat kungwe la. Si musu kura kwanu tsela la la.
19: Eh, kesa kutse teleri.
1: Mm.
19: Mule ba pusha. Ni pusha man kujutas. Pushana kokwani dala wanga lava ka tomo iri pukana
1: eh
19: ipu hetelela hi ba xibudungwa iri avapfuki human fish a grounding danko
1: kesa sna la grounding la
19: danki
1: danko Namtatale la number
20: 0608754 PJ Rongo ni wani kugaba kawan kaima sta jannat mtokolo sina pe mis.
1: Lata tele lala.
21: Okin dewa bu wima kudanga ila we DJ Chava.
1: Inyaga.
21: Usa bantu wana wame.
1: Hmm.
21: Eh, wosu mula iku wana try wama blanda ila. Yena ukumeka le tiku wenda kwa nshani ka la kawa sabara malule.
1: Hmm.
21: Eh, very imanindiz. Ombiri, a right was matani. Mashali, ukumeka lampu malaga ndawun television. Eh, you know, challenge. Uso, watch it, mashali. Wala zazi.
1: Yeah.
21: Ampushai papa mwini. Very ma, ulangela sumatani. Chisa, mashali. Good.
1: Let me know.
2: Technology, she could send the Eco Swina Hina. Miss Seven Coyo Chickenella. Ega, what you to me? Yet www.gcrfm.co.za. GCRSA. Rito. Russia.
1: Ela ri semu kusuka ka nkulu wa munhu Felix Jackson ri semu ra ku ri tshwentse leswaku mamani wanga tiphele mingiser na vuyi avuxeni
3: Felix Jackson
4: i swa lisima just recognize

kubeleke xihoko gear bolo yilava yi tlhela erisimelani ka makoxa vuxa kahle FM nyanyagelani i Lucky Mhlongo Sipho xifaniso wa ka Makapani kona na yena ba good morning my DJ ya ku pfuki vanhu lava rhandzaka n'wananga i Nyiko Bertle Vuma ekusukela ka mavulana ndisani ya mina Polite Vuma na yi na tembisa la va pfuxa kahle hi Sipho gift xifanisi la ka mavuza la nkesunene xifaniso la ka mavuza la vanhu ba mandlaribiyela la ka sikeko na vana i matimba Errol Semashele va kurixele tembela DJ tlhavani tlhava ene kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzaka Musa Makhuvele la ka xikokwana Eco Park Papa Majoko la ka xikokwana ya netelela hi ngamu tintswalo ngoveni va pfuxa kahle hi matimba Mashele kwala ka xikokwana mugangeni wa ka xibenani vito ra xibenani ra ni tsakisa xem hambi swi ri tano hi languta un'wana nga khona ra hi manoni makhuvele mayini mona matubias lava a va kurixile tlembera DJ ni kombela ku pfuxa vanhu vanza kokwani gaveni la ka makoxa la ni pfuxa na sesi xa la nhlongwana ka makoxa la ende hetelela hi sesi wa mina mama khensi n'wa hulela n'wamanti ya mona la ri singa view la a va pfuxa kahle Emmanuel Matubias la ka makoxa hi le kaya a va khensa swinene maxa wa mehe wa best ke swinene mingiselo mehe wo rhandzeka kasi ke kona manitadi bet malolo ekhela va kurixela a hi DJ ni kombela ku pfuxa Nelson mavundela ka mhlava la khanyisaisekela ka thomo la rini jedimakata ka ndhengeza a va pfuxa kahle hi tandi bet malolo kenerla kamla mulala mkateko mathebula bakona bakubarla to OTR la yabako richile nkomela ku pusha bana rutsane DJ Hlemi nkomela ku pusha ndlovu kazela Queen of Lipombo seserulancha balala na sesi ufanele intima la ka shilakam ele kuikamela la ka skunyana la pusha kahle hi mkateko mathebula andiri kwala OTR ka shikukwana ni khesa zwinani la OTR ka shikukwana ba ku dangit Hlemi bakona manu tlabaka ra kamela e flora mabunda la bakurishila Hlemi ro DJ tlabana tlaba tsi ene kombela ku pusha bana rutsane kombela ku pusha mfundisi khosa la ka tlhaneke la mugangero ka penyisela na papa Bennett la bu hetla la yanta etela la ibot masenyana ka majosela a pusha kahle hi mana Oscar tinyekwa ka shigodo ndiri kwala ka shikukwana dangu tlabana tlaba tsi mana Kennedy bakona inkata the jar physical size le swikendlile na mutla vele bako ahemo ashi wa quality mashi original ene kombela ku pusha bana rutsane ka tlhavani tlhavani kombela ku pusha tsikari filo mara ka nkura zamani kwena dia khaxana namhla khongola ene mana makhuvele nkata bodo richila ka ndambi la ene kombela tlhavani ruke bebe dhey ka kulani sithole la ka siyandani lava pfuxa kahle nona vele ri kahle hi nkata teacher ra physical science kwala high school kwala danko vakona manungu tlhava kana kambela i tisela lava murikhotso va kurixile tlemi ra DJ nkombela ku pfuxa vana vanzana ka FM ya vuhi hlankele gerbalo yi la na churena la va ri va rihanyi la ka nkuri ka tomu la nitayitela hi n'wazita mana makhuvele man grace ela gandlelani ka khala va pfuxa kahle i tisela lava murikhotso kusukala nyagelani ka xihoko vakona mana nsuku na sitimbile va kurixile tlemi ra DJ nikombela ku pfuxa vana vanzana kokwana wa mikhenso la ka mapuvi la mana kennedy la ka siyandani la mana anakanya 14a nikombela tlhemi rake bebedhe aka makuni wa mina i unis cauke la ka mapuvi la na malume mabiyani bihi makumbani ela ka nkuri ka tomu la ke libiya la ka mapuve la va pfuxa kahle nona velero kahle hi kokwana wa khensiwe mana nsuku na sitembile na nkateko kusukala ka mapuve a Lipompo ke swinene mana nsuku na sitembile na nkateko la va kona mana tlhavaka ra kambela i mathe mathela va kondzi pfuxa sesi a tinyiko maluleke la ka ngobe jamela 2 walter makwati la nyagelani la ka xihoko la siseka richard rikhotso la robin ka xihoko va pfuxa kahle hi richard mathela tlhotlhoka block 24 kusuhi na ntshava mana mari ari khotsa vakhona ra vanhu va kurixile tlhemi ra DJ nikombela ku pfuxa vahusa njhe makamula ka ndambela esikonlini nakombelulekela robin ka xihoko la na manigele mathevula ra ka maswanganyela va pfuxa kahle mani maria ari khotsa ra ka mageva location kesa swinene la ka mageva location ka sikeko na manungu tlhavaka ra kambela lodiki maluleke va kurixile tlhemi ra DJ nikombela ku pfuxa vanhu va rhandzaraka nikombela ku pfuxa mansofi ka mapapila ra tifrijini la na mana mhlorilini nakombelulekela robin ka xihoko na richard matlela totoko block 24 kusuhi na ntshapa va pfuxa kahle hi FM ya ka mphambo lodiki maluleke un'wanangu tlhavaka ra kambe wiseman swa chala va kurixile tlhemi ra DJ nikombela ku pfuxa vanhu va rhandzaraka nikombela ku pfuxa Skwama khosa ka xikokwani ni pfuxa na madaku a rixa ka mavalani ni ta hetelela hi Tylon khosa la ka gawula lava pfuxa kahle hi wiseman socha ni ri kwala ka xikokwana pfala nomo ni khesani hi wiseman socha ra ka xikokwana pfala nomo i socha vakona mani tlhavaka ra kambela kheni betsa la ka xikokwana ni kheni betsa wa xigubu lava kurixile tlhemi ra DJ nikombela ku pfuxa vana vanandzaraka mikateko mathevula ka xikokwana la OTR la mayinini layana mani flora makhuvele lama wa block 9 ni ta hetelela hi kokwana swo bola ka makoxa lama wini khatsa a va pfuxa kahle hi popolonene makash vongani la simbetsa wa xigubu kusukala ka xikokwana stadium kesna ibrafan ak a ilongtelongola na ndiraka iflo ixeron hlanhla lava va kurixile tlhemi ra DJ nikombela ku pfuxa kona makapule ka xikokwana carvin makananisi a ximbufe na pinki cauukela ka mudyabu ra tlangela na va pfuxa kahle ixeron hlanhla kusukela ka nkuri ka sfa sonken kesa swinene lasmowini lava kona mani tlhavaka ra kambela i colon shuma lava ku brafan ak ringonoko 326 kombela ku pfuxa mukhaya wa mina ileni n'wanamina mavasa kusukela ka mudyabu lala like man of god chavala la ka nombelani lana manti vichirinda la ka mulamulala nikombela tlhemi ra kebebedhe ka hlawulani bold win nsimbi emaluleke ra ka mudyabu la salana va pfuxa kahle golon xuma la ka mudyabu la salana pelengete a yitirheni maxi wa mehe ni khe swinene ka sikeko na mala i mfundhisi dwel mbavala masuluke va ku ku rula my best DJ ni kombela ku teka vanu lava rhandzelaka ni kombela ku teka pile n'wakhalanga lano blohuku laya na bonwise maluleke kusukala ka ximawusa la ni ta pfuxa na vayingiseri nkwa va GSRFM ni ku makayelo DJ ya n'wina yi on la ka radio la a va ri na mfundhisi

0: Alright, ndikhensa swinene bamandla rivuyelela mikiseri xikan'we nokukhensani bamandla rivuyelela ekuvote nkarhi wona mikiseri oxaxandle ka nongonoko leri ka misiso rihlaya kan'we mi nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook na n'we mi nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp eka nambari 0608759 futhi nkarhi wa yina u yi vekelaka khumenisa ku timela ta sabila wa rali ya yantlha swo swi ndleka xiyenge lexiya and kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka na le ka Facebook ni ku teka na le riqingweni hi nkarhi wu ri wun'we ntsena vitirho xo i mpfanganyiso se u pfanganyisela sweswi and kumeka nambari 0608759 42 mo sungula ka mpfanganyiso ra
1: Ya DJ.
0: Aye.
1: Ya ntusha boti wisteni matilela ka mdavula ka xikwapa. Ni pusha boti masimzu ma 7 ka mdavula ma che. Nta hetelela hi malume emfana wa goxa, mfana wa khefa loyiwa le ka mapuve le. Hinkwava va pusha hi swilo swa layo, luya wo chava swilo swimbirhi. He boti.
0: He baba.

0: Toi.
1: Ah, il a la lave la misa la nam
0: kai. Nga bo ka baba.
1: Ma so.
2: Kombe kuna vele lava lava ti petes kuna mana mina esta maluleka la kangobe o mlane ti pete mane ti pete me kurisini me kurisa ri ava mtswari wa xinuna va hisukela ri va ntsongo. Milwana yona ize ita ita kula na mtla hina ma 40 something. Happy birthday aka n'wina mhani. Niku happy birthday aka makwenu wa mina mantsongo wa vananga. Sisendlani Maluleke Cynthia Comrade. Happy birthday n'wana mhani, happy birthday kula kula kula sesi u hlayisa vana va wena. Niku happy birthday aka vanhu hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha. Vana va le laha hi mama Xihluke. Tinyiko Maluleke la ka n'wove a jamela tinkomo.
3: Ni ta ku finisa anniversary ka man Esther Maluleka a homulani ka ngove ni kula ni mi kula mhana mina mi hi kulela i mhana se tinyiko Maluleke ni ku finish anniversary ka endlani Maluleka kwale homulani a kuli sesi loyi a kula a vona masiku yo tala ta ku finish anniversary ni le ka Bot Gezani Mashava kwala ka Maswanganyi kulani boti wa mina mi kula mi kula mi kula mi va na siku ra kahle Jehovha mi endle tintswalo a mi navelela hi mani gini mathevula ka Maswanganyi nkomo
0: very finish completeness camera
2: very finish and copionos ka sis evidence echavalala ka makoxa ni ku na ba mabihana hambi hi le ka nkurhi ivi ni ku na lava sis evidence na vona happy birthday na mhani Agnes Maluleke mhana sis tinyiko na hinkwavo lava nga na happy birthday a va navelela hi mhani sofixaka byo tala va ri kwala ka home 14 a danke
0: leswi swi na ni hlayisekani
2: na n'wi na swi va tala
0: dako very finish complete scamana
4: finish complete scamana esta nale ka endan kwale ka ngove nale ka botma bihan le ka jin le nale ka mani unit le ka mapu nale ka gedan mashaba le ka mashangani nale ka nkola bebe bona vele ndo ka tsume ko dzimino de krala ye
0: aye ba dzene ni africa sine itwa
4: ab ab ab
0: wala 6 mere ko mitano scamana
5: vulavala
0: maitsotsi maitsotsi
5: church of boss awuthi ngibuni bana lebela ke
0: awuthi ngibana belele
5: yes ngifuna ukuba kubatshelilanga la kuvala namhlanje
0: okay
5: yaltatana yeah awuthi ufilish kopianosi evidence ishiboyana shothi wabuthi akufana na evidence wamansati Evidence acha xifanyetani xikhoma 8 years namuntu sasa ninga lelisisa swona ungena kona ungena ulangute muntu wa kona inwana Alice Mbiza evidence chavalala kwala ka makosha kula boy boy kula mfana wa mina xikomba xikundle hi ntswaka lo one boy kula ukula mana wena komu unwana unwana elangutele unwana tukulu kulaya ka n'wana un'wana hayi wun'we ta ndla
0: yiniya
5: se ivinikuhetihetihi va ku na Noel mavona khosa aka siya ndhawu Felix Copianos mavono kulani mi kula i boti wa n'wamavona lava kulani va ri ku na bbb mabihani le aka nkurhi i vadyiva ntsengo wa ka mbatini lava kulani kokwani kulani xikombi xi mi endla hi tintswalo kwahalano we loko u hlangana nangu na nhoveni loko u nga languta kahle i nga ku weni hepi kulani mikulu sori va ri ku na Eunice mhani Eunice kwalaha ka siyandhani ingaku loko ni nga hoxisi kahle kulani ka mama kulani mikula xikombi xi mi endla hi tintswalo n'wana wa mina va ri ku na Mr Mashava aka Maswanganyi na n'wina hepi Jehovha mi endle hi tintswalo laha ngo Felixi Copianosi ka n'wina mi nga tswariwa namuntlha hinkwenu i kokwani gaveni ka baba ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu mfana wa mina hayi
0: ra baby
5: a xoxo brada nkulu
0: itada wa tambara laha ka ku ku laveka xin'wana laha yey jesu ra famba ni tlhaveni mi
6: Sí, ahora me quedan nada, nada,

0: ntaka wa itsela la riqingweni la jisirva mo hetelela ku vulavulela la riqingweni la
1: ti birthday ka mhani thombeni ka xikukwani ni ri kulani kulani n'wana buti mi kulela ndyangu walowo kulani kulani mi kulela hina vahahani wa n'wina mhani thombeni ni ku kule xitompiyani xi la ka siyandhani kwalaya ka xirindza ni ya akuli thembi na le ka khosa buti ni wela vakuli ni le jamela le va le homulani mhani wa sesinyiku na makoni wa sesinyiku na behani le ka tomu le ni ra vakuli vana va le ni mhani a ni ti mitlanga makhela wa jesu a ra kwala ka siyandha na block 19 hinkwawo ni ri hetihetie
0: makhelwani n'wi a mi tshama mbula hi ririmi rin'wanyani ku happy birthday a hi vuleni namuntlha yethu
1: a ni ri tivi ka makhelani kaivala mabebo
0: a ni si vibye a hi va byeleni hi zulu
1: hi xizulu a ni swi tivi
0: hova ka mihlanga a hi va byeleni ni n'we vo hetisela phe
1: xizulu ka manke
0: misiku la laka usuku ivi mi hetisa leswin'wanyana
1: usuku la ku yini kwalaya
0: ringetani ni twa
1: mana
0: a zamani ka muku usuku ivi mi hetisa leswin'wana mi nyumisa mina ka
1: ni ri siku ra siku ra ku beda
0: ikese swinene makelani swi vekelaka munhu atiwa timina tivikisa ra mina nga se bawara leya tsevu mina ni khesa swinene and vamandla ri vuyela leka hinkwenu mi nga kotaka xa xandla ka nakonaka leka mixa siku ra mhlaka n'we mi tlangelaka siku ra kurakule kwa mikumbekumbekusiku ra ri fanaka na ramuntlha mi ri falixi kombilano so falixi anniversary usuku lo kuzalwa ni ri duvala mabebo le jajela matswalo happy birthday loko ri mina tlemu ra DJ ya mavulavula la master party loko ri fika ni pfula ngeri mani ni nga khongotsangi and ri xandla hleka xin'wana xandla ni mi rhandza hi rhandza ra mina na vaxi hinkwavo Jesus FM hi ra baby loko se swi rhandzela swi nga swi endla ka mixa swi ta vona loko mina na wa ri tlhela hlangana ka siku leri rhandzelaka ku ta va ku ri ra vumune mina se no famba leswi siku ri sara mi khoma ku saseka ni mi rhandzile mwa Hennessy u thayithile maseve u famba mina leswi ni mi rhandzelele vaimbe ku lunga majaha Master X no menjikijela famba kahle na ngobeni happiness jaravalambya kuna lunghelo ka mnapfani lamahungwini laya bye bye Hennessy the Tsonga Prince kusukela ka albamu leyi nga thewa Loud Silence.

0: Dr. Malinga Sola Alexene re sebole re boya ka yona big sir ka nokonoko the big breakfast zone itlo le big sir ka shonto 106.0 megahertz FM 44 minutes after the hour 6 o'clock kensasene go vulungilwa ka malepane kensasene ka mshoshoko ramhlo ba dinge kahle dihlokomaka mangu shitale kole ka wana nkombo ka wana ombiri nokonoko the big breakfast zone ka mshoshoko ra botla
1: o ku ilumisa lo iwana Dr. Malinga
0: ko na Dr. Malinga u business shitale go vuma business mistakes
1: oh anga hati nyiketele ngopfu ka swimhaka ta cina a yimisa nenge
0: papa swivhakachela u was not even under the concert
1: yeah
0: u busy swinene ngopfu busy swinene ngopfu timhaka ta mabindzu misa lowana
1: ku ndleni nyana nkarhi wun'wana u nga ka swi nga fambifambi kahle and then a hi ta nyikeleliwa va kahle
0: va pfuka kwala mi nga xinyikelela malamba xi ve xipfuka you know South Africa ne ku tsakisa ngo South Africa wa da 10 million lunghile South Africa u sungula hansi i ku ni kombe hi ku nikelela miliyoni la
1: mara lexi nga le ku ni karhateni
0: na mali mani la
1: mara why Ephraim Shakes Mashaba va nga n'wi langutisi
0: swi hambanini
1: loko hambi ku ri va safa FIFA lava nga tshama tirha na vo nkarhi wo leha a ve le ku ve ni tambaka na yena ni a nga pfukangi
0: swi hambana swilo swi hambana swilo tingati leti ta hambana leti loko u nga laveki South Africa a va ku lavi loko va ku lava mani va tatika
1: va screama chavalala va helele kwihi
0: swi yini la Afrika-Dzonga hi vuyisa sweswo vhele ka mixaswikala mi khome nhlanu wa timinets ti kolota ku ya ka wara nkombo sweswi Mr X i ta va kha ku ninga kahle ti-what updates eifundzeni ku lexa Limpopo ku ya bahobi ya vumba vukorhokeri bya na maxelo kumbexana va South African wana service swo vula yini Mr X
1: swo vula ntsena leswaku ri hayi maxelo ve le hansi na maxelo ve le henhla vhele mama yimi hi ndlela leyi landzelaka kusukela ku helangisa kahle madorobela Limpopo esunguleni kahle hi langisa kahle doroba ra hina la giyani la 12-27 ka malamulele 11-26 and then loko ndzitsuma kahle ni vuya kahle old days 13-25 bilabila 11-25 ni vuya kahle la aliphalale 11-26 livubu 12-25 makhadu 11-24 makopani 12-24 ndzitsuma kahle ni ya le amusina 13-27 ni vuya kahle la aphalaburwa 15-27 pulukwani 10-23 tabazimbi 12-25 ni vuya kahle la thoyandu uva rimini venda 13-26 netela kahle doroba ra mira ku hetelela tsanini 11-23 lawa ku ri maxelo kusuka va ka huvo ya ka ta maxelo
0: vandla ra DA ifundzeni ku lexa Gauteng ri lava leswaku hinkwavo lava nga khumbeka eka maendlelo yo biha ya ku nyika ti-tendara exibedhlele xa Thembisa va faneleke ku byarisiwa vutihlamuleri Mr X i swo swin'wana swi nga ku humeleleni ri busy swinene ngopfu vandla ra DA timhaka teto ta ku va kha ku va make sure ku vanhu lava vaka ba khumbeka eka mlandu liya ti-tendara liya va va kha va byarisiwa vutihlamuleri eka nkarhi wa sweswiwani
1: ya ene hi swiswa kahle vhele mali leyi tele ngopfu a yi fanele yi endle swo tala ngopfu loko yi vekari yi langutisa Afrika-Dzonga vanhu va le ku xanisekeni na swin'wana na swin'wanyana vhele hi ndlela leyo loko hi ya mahlweni kahle kaka swi tirha ku heleketa kahle khale ka mitlangu wa switori eka makombakulu endlwini ya yena ku hetelela u ta khomiwa kahle xifundzenikulu xa Polokwane eLimpopo hi mayelelo ya vhiki loya kahle ka wena loko va ndyangu wa mufi xikan'we na nsati wa mufi va ri eka nyimpi ya ku kokelana ka ntsumbu wa mufi ntirho wa ku xixima mufi siputla lihodi u ta ku khomeliwa kahle eJobotas Hall ePolokwane vela na misho mufisi putla wa malembe ya makumentse vunharu hi vukhale va hondzile kahle misaveni ra vunharu kumbexana ra vunharu vhiki leri nga hinda na madyambu leyi nga ta va yi karhi hi vona ku ri xana hakitsumbulo u ta hetelo va karhi u lahliwa kwihi because lowa n'wansati u lava ku u lahliwa hala lava ndyangu ve ri hayi hi ku a va ha ku tekana swi nge endli ku a teka ntsumbu wa mufi se hi ta va hi karhi hi vona ku swi ta hetelela swi ya kwihi
0: vuthu ra masocha loko hi kha ri langutisa ra tiko ra Lebanon ri vikiwa ku va ri sungule ku rhumela emasocha mugangeni wa Zweta edzongeni wa Lebanon lowu i muganga lowu a wu lawuriwa hi masocha ya Israel kasi mfumo wu vula leswaku wu ta tirhisa ku tlula dzana na makumentlhanu wa mamiliyoni ya tirhandi ku lunghisa mapatu mambirhi lava ya nga onhiwa hi ndhambi ekusunguleni ka lembe Hotspread loko yi kha ri langutisa ko kwala xifundzenikulu xa Limpopo
1: kasi mboni yo sungula eka tshama ku tengiwa kahle ka nandzu khumbekaka mihlihwa wa vugevenga Vusimus Cat Matlala na vahlihwa kulobye va mune ne va byele khoto leswaku yele hehla leswaku eJoni va vanuna lavaya a va hiriwini ku ya va ya dlaya lava nga hlasela kahle ku mabindu Josi Banyoni a va tamele kahle swibalesa swa AK-47 leswi kombaka leswaku ri va za va tamela swibalesa leswiya eku yela ku ya dlaya
0: 48 after 6 o'clock 12 minutes before the hour 7 o'clock hlangano wo yimela vatirhi loko hi kha ri langutisa va migodi kasi ene ku nga National Union of Mine Workers emugodini wa Vanesia Old Days kokwala xifundzenikulu xa hina xa Limpopo vula leswaku wu ta burisana na khampani ya mugodi ya DP

0: Nwane kasi van'wana abele kusoleni loko andzaka ka loko nhloko linga yimisiwa nyana ku tirha ya maphorisa ya masipala wa eKurhuleni Julius Mkhwanazi a nyikiwile bail Mr. X. Ku na vanhu van'wana va va kha va bakanyela tlhelo exipolo lexi nga va kha xi teka kahle hi khoto, kambe ke van'wana hayi va va kha va yima na xona endlawo leswi sweswo swin'wana vhele swi nga mahungwini.
1: Ene vo tala va vona vhele va langusa ngopfungopfu na mali liya a nga yi hakela va ku yi tsanana, a deserve ku va a hakela more than leswi a nga swi hakerisa swona, ene van'wana va ku wa ri ha mali.
0: Mayor nkulu wa masipala wa Mogale Lakisele u ncincile komiti ya yena ku tiyisa mphakelo wa vukorhokeri kasi ntshamo ehenhla ka kumbexana ntshamo ehenhla ka muhehliwa mayelana na ku hisiwa ka muako wa Sindiso Sithembiso Mdlalosi wu nge vi kona kumbexana u vangi kona ekhoto nkulu ya Joni, leswi swi va kona hikwalaho ka leswi muahluri Casmin Musa a nga eka ntshamo wo tengisiwa eka ntshamo wo tengisiwa mihehliwa Avos Muscat Matlala na mune wa vahehliwa van'wana. Kasi huvo ya vuchuchisi ya tiko kumbexana NPA yi vula leswaku mihehliwa nkulu eka vukungundzwani bya exibedhlele xa Thembisa a nga ni mahumela u ta langutana na swihehlo swa vugevenga manyala na tithendara.
1: Kasi loko vekela ngisa swi nga nghena swona vhele vandla ra EFF ri ta va na rally eToyandou kwelama yelinawo ya Vicky Stadium xa Toyandou, kambe xivilelo hileswaku eka swiyimbeleri leswi nga ta va swi ri kona swinyanyula tshungu ku pfumala na xin'we na xiyimbeleri xa Xitsonga laha loko hi langutisa hala tlhelo vandla ra ANC na rona ri ta va ri ri na rally lava ngetela va va karhi va rhamba kahle swiyimbeleri swa Xitsonga. Lava vulaka leswaku EFF a yi tivi kumbexana yi nga va yi kha yi zonda vanhu va Xitsonga kumbe lava vulavulaka ririmi ra Xitsonga laha nga ta va hi vona ku ri tirha letiwani ti ri timbirhi a dorobeni rin'we ta va ti ri karhi ti fambisa kwini.
0: Ndzawulo ya mali ya tiko yi sayine ntwanano ntwanano ntsengo wa 1.5 wa mabiliyoni ya tirhandi na bangi ya matiko ya misava mayelana na ku lomba mali, kasi leswi swi ta pfuna ku seketela matshalatshala ya ku fikelela nhluvukiso loko yi kha ri langutisa wa switirhisiwa na ku tumbuluxa yin'wana ya mintirho. Kasi i va hi kha hi ku nyika swin'wana swa swiviko leswi va kha hi khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha. Kasi MEC wa ndzawulo ya dyondzo yi fundzelenkulu xa Popo ebe ya komisa timhaka ta ku epfuleni ka swikolo ka siku ra tolo vhele u kherela mutsako la xifundzenikulu xa Lipopo swi fambe kahle va kumanga swiviko swo biha. Kasi mhaka leyi nga va kha yi hlamarisa vanhu va ku tala swinene ngopfu yi nga va yi trenda ngopfu ka swiyenge swa mabulo timhaka letiya ti nga humelela xifundzenikulu xa Gauteng laha ku nga khomiwa a vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X loko kharhi yi langutisa eka vanhu lava va rhwalaka vana va xikolo laha vanhu va nga khomiwa kumbexani during the operation 58 traffic fines were issued for various violation loadings, overloading Mr. X, driving without a valid driver's license, driving without a valid professional driving permit, PDP, failure to wear a seat belt, worn or unsafe tires. Other road traffic offenses. Kuna swiyenge kuna ku that video tinga ku circulate swinene ngopfu lama na maxikolo va bangeliwini ndzeni ka caravan va nga tlhela
1: va tlhela va tlelisiwa ni le ndhaku so va khondla na milenge laha ngetetelo swi vona ku ri ya mali trouble South Africa.
0: Mara xivutiso i ku vatswari ya swi hi ri yini hi timhaka ta muxaka lowu ya xana ha langutisisa swo famba swa mani na mani leswi swi tleketlaka vana va hina nkarhi wun'wana mi kuma ku taxi yaleyo a hi langutisiseni ku drive walowo i na maphepho na u na license u na PDP na movha yi le patwini na
1: a hi langutisisi because loko a hi langutisisa i nge hi swi vonini ku kahlekahle ku endleka yini because swi tikomba kun'wana u huma ti fambela kuma xo khandziya
0: ta tisuka ku na vana lava va 14 if not 13 14 va nga tshama hundza misaveni leyi fundzenkulu xa Gauteng le ndhawu leya televan where to find out ku ri ku drive ya kona movha ya kona
1: a nga na maphepha na movha yi le patwini se ku tika ngopfu Afrika-Dzonga. Kasi maphorisa ya Gauteng a tiyisisile leswaku mutirho wa ku hlela matirhelo ya timali emfuleni Matlaro Rotsofu u veka ra dlayiwa kahle hi ku paluxa leswaku masipala u xavile timovha to ringana 18 laha va nga tirhisa kahle mali ya ku ringana 16 million nakona tin'wana ta timovha letiwana a ti yisiwangi eka masipala. Martha u baleseriwile lembe leri ra ti 30 ta March Finder Bay Park loko a ta va a paluxile sweswo leswaku masipala wu veka u tirhisa mali hi vusopfa laha nga ta va karhi hi vona ku ri xana hakise ku ta ku ri karhi ku endleka yini.
0: Ya hi swo swin'wana mingiselo khale langutisa hi vaka emikhomelo swona ka nongonoko wa the big breakfast on eka mixo wa siku ra namuntlha ku swikhedze khedze swa mahungu loko hi khale langutisa ka first hour the big breakfast zone eka mixo wa sukela namuntlha. So mhaka leyi nga va kha hi kombisa Mr. X na nkoka swinene kuva mani vatswari va va kha va langutisa swo famba xa mani na mani lexi vana va vona va va kha va kha va swi tirhisa na loko se va fane va ya tindhawini ta ta le swikolweni kumbe ka xoko vuhlayiseki bya vona byi va byi ri henhla swinene ngopfu.
1: Ya swi kahle ngopfu sweswo vhele mi kota na ku tiva ku ri vana va khandziya xo famba xa njhani va.

0: mali ya barivangani because obona u hakela full price mara ngwana wena ya manyamanyiwa mosiwana swi suka titimela and futhi mkarhele ya ximumu ya ka yolo mutaku masebyi julukini byi pakunga ku ya magwati kwala moveni mara hayi mani vachayeri va timovha ti owner ehlayiseni vana mani loko u hetelela ku huma nghozi humele nghozi hi ndlela leyi ku lahleka vutomi bya vana vo tala swinene
1: ane vanhu va va kha va loko kahle kahle loko vatswari va ze va teka vana va va veka amavokweni ya n'wina Mr. X komba ku
0: va ni tshemba
1: exactly hi wehe mutswari nkarhi wolowo vuhlayiseki bya vona se byi humini ka vona se byi le ka wena tani muchayeri wa transport
0: a leswi fana leswi swo mi kuma ku ni tirha hi movha yo karhi ivi ni ti byele ku n'winyi wa yona a nga ni voni ivi ni hi rafula yi onhaka loko onhaka ni tona tshamaka ni ta tshikuvekela ni nga ri ku tirheni se ivi ni va hi karhi hi tlhogomelana mani loko vana lava se va nga ha ti va ta khandziya xo famba xa wena swi va ta vula ku se rhama yi fambini
1: it is exactly 5 minutes before the hour 7 o'clock leri se mo ri yisa kahle ka mahungu ya wena nkombe na mutirikulo lungulo ya kamalefana suka kahle eka liliweni a fambisana kahle na drake eka mixo wa sukana mindlavo ku xiwile a yi fambi rixile good morning

0: bana ku wan'wanuna swa vava a swi olovi mara impela swa vava ku wan'wanuna
1: ni ku ringeseleni ka tlerisimulori wane va ri loko ri n'wansati a swi na mhaka u ta ya vukatini
0: mara ku van'wanuna fane pfuku ya phanda fane pfuku ya fukuza vavakhe
1: ku ri information leyi nga le ka risimu leri a yi hambananga na information leyi nga le ka risimu ra majagana ya
0: swa vava ku wan'wanuna ku mbala mabuntsu ku mbala ti-worksuit ne swa vava Mr. X
1: mara I think a swi vava minkarhi leya ya khale sweswiwana swa vava ni sweswiwana se hi hlayisiwana hi
0: sweswi vhela 50-50 ku van'wanuna risimu ra ko risiwa kahle ka randi all the way from Nhlaneki a fambisani kahle vhele na Crazy Boy magaraba na munhu wo fana rhyme kona ndzeni ka risimu ri hi tshika kahle la ka 45 after ari ya wasavela tlhoka ku njhani randi kusuka la ka Nhlaneki la kambe ka ntirho kumbe ka ndhawu leti ya tihala vutshanini hala khesa swinene ngopfu kambe ka sweswi Mr. X ne
1: va
0: hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ya ka hi mina mani ne
1: ya ya kahle ka hi mina mani loko longisa nkarhi wa kona vhele kotara tsena timinets i va hi karhi hi kongoma kahle awara ya nhonge yi nga se hi ba loko ri kuma hi ku hi joyina vhele va hi karhi hi amukela kahle ka se hi nghene kahle ka awara ya vumbirhi se i va hi karhi hi korisela hi nghena kahle ka xiyenge lexi a mi xi rhandzaka swinene hi taku kahle na munhu wo duma wa nduma ndlela hi n'wi tlhatlha hi n'wi pfapfarhuta hi n'wi veka laya wena u va karhi u yi bela kahle riqingho hi byela leswaku ri xanaki hi yena mani
0: ya a hi fanele hi landza munhu wa hip hop namuntlha
1: hip hop ne
0: ya
1: ya ku i mani a va yingiseli
0: ya swi fanele hi landza munhu wa hip hop nyana namuntlha baba yo ye
1: munhu hambi a langhini risimu wa nghena vula mara a ni loko o tshika swikumini a hi nge n'wi tlangele risimu
0: ku ta ku ri ku vula ka yena ku ta ku ri ku titwela ka yena ku navela ku la ta nghena a vula hi ndlela yoleyo mixeri va yi kha yi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku na namuntlha munhu yena a ta ku vulavula hi yena ne
1: ya
0: ya i tlanga vunanga bya hip hop ya hip hop hi le ka hip hop sweswi ne
1: ya
0: alright ke hi loyi xiyimbelo xa vunanga bya hip hop ne u ri yena lowu u velekiwe hi ti 11 ta February lembe ra 1997
1: vanhu hi swi hlangi
0: ya u na 29 wa malembe sweswi hi vulavulaka mistakes
1: a ri nga tshembi
0: u velekiwe kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ya kwala Afrika-Dzonga vhele u tlanga vunanga bya hip hop it's a rapper a record producer songwriter a gamer streamer and performer ya so u nghene kahle ka timhaka ta music lembe ra 2013 ku ta fika sweswi i le ka Tall Rex record label ya so i la ku tivaka wena mikiseri ku ri hi yena mani mikisa loyi va ka hi kha hi vulavula hi yena
1: u blind hi ti-viewers
0: yeah
1: u famba hi mamiliyoni
0: xinat viewer ya born 11 February 1997 known a professional as is a South African rapper songwriter and record producer
1: yeah
0: i xona mani xifani tani lexike
1: ya i xifanye tani vhela xifana tsana
0: and about to dial 060 8875942
1: yeah
0: ila ku twa ka wena mingiseri ko 060 8875942 oyi vona ku na mingiseri la riqingweni la 060 8875942 mingiseri
1: ahe
2: ahe malume wa vanango
1: ahe
2: nasty
0: mani
2: nasty
0: Enkomo khesa swinene.
1: Khesa swinene.
2: Ku bona wa kuhlula.
1: Thank you. 060 8875942 na mukandiso mo karimi sendela tsha sweswo ka. Ene na switiva ku ha sweswo ku nga sungula u.
0: Ya, avela kahle vele. Na nkandziso wa rito eka nambara 060 8875942 on checka loko nga ri kona mukandiso la. Okay, vanga na batsala kunene la ba ku Casper your vest.
1: Oh yeah.
0: Bo tsala kunene Casper your vest kambe ke ababulanko e bona mani. 060 8875942 hoba na mingiseri wun'we na munhu la a ri ntingweni la kumbe yo bakecekece na mistake
1: swa endleka phela hi pfuleli hi tshika ivi twa ku nga ku right vona va tikeriwa
0: yi byeleni ka 060 8875942 mingiseri ku ri no we u famba na mani vhele ka mixo wa sukuna namuntlha ku le ku tikeli
1: ka tika ne va kokwani
0: phahlaniku le ku tikeni ko swiwisa leswi a ka tika
1: phela ku ri na lava hi nga va tolovela ku hambi ku tika ne hi tika na vona
0: se ku le ku tikeni ngopfu la
1: ya
0: a hi bini ya mjani lowuwani u velekiwe hi ti 11 ta February 1997 ma n'wi tiva ngopfu
1: too much
0: mi vanhu lava ni hlamarisa munhu wa ba hip hop loyi mfana ntsanano so fana lowo duma loyi a khale a ku complain vhele a ku no a nga na support ya enough kusuka kahle ka family ya yena kusuka ka timhaka ta music
1: yes a va support kahle
0: oh swi yini na 060 8875 942
1: Satsana. Kumbe hi vula nyana swin'wana nyana.
0: Oh,

0: Yeah, nangubona Nomini Mathebula, nangubona Samson Mthombeni, nangubona kahle na HW Makhubele na MJ Hlungwane timitsu ta Xitsonga hindlela leka ka GSR FM 106.0 bata kahle ka kwina vaku timitsu ta Xitsonga u hlangana kahle ti legend la utala ku njwela kuri ka ti legend leti nga la ku bona legend yinwe tsena leyi nga kona la misaveni lava ngwana va ti huserile
1: HW Makhubele bona va ha ri ku kona lava ngwana va tlela vurhongo lebyikulu vurhongo bya Xikwembu tete nga ku moya wa bona inga ya mahlweni yi huisa hiko rula Afrika-Dzonga kambe kumbe mbirhi wa timinetse ku bile kahla wara nongo tiva leswi mi yingiserile ka wara ku hetelela xipano xa BBZ eka mixo wa sukana mle khensa swinene mitirikuloni lungu leyo kamba leyifanele ku va yingirise kahle ka wara ya ku hetelela vhele na nongonoko wa the big breakfast wona eka mixo wa sukana namuntlha
0: ya hi veke fambisa xisweswo hi ndlela leyo kani kani khensa swinene Mr Ishmael va ku hayi va ni yingiselini eka mixo wa sukana namuntlha ni khensa swinene tshamisani sweswo ka hi va yi karhi hi famba kahle swin'we laka lowu nongonoko loko ku ri kuva ku yi joyina se hi la ta nghena kahle le ka xiyenge lexiya xa ku va yi karhi hi hlevahleva hi vona ku ri xanake ti-celebrate ta hina hi va hi kha hi ti hleva hi ti hlevisa ku yini ke
1: ya hi va hi kha hi langusa swinene ngopfu ku ti-celebrate ta hina hi vhele hi va hi kha hi ti hlevisa ku yini endlalo le kasi ku na mukaputeni laniwa wa xipano lexi xa ti-Springboks a tiveka swinene ngopfu tanihi vito ra Siya Colisi laha kombisaka timanga ta ka yi kona mara ka nkarhi wa sweswiwa u le ka relationship ya kahle swinene ngopfu kambe ka even though a nge za humelela a humesa rivaleni ku ri i mani munhu loyi nga vaka a ri ka relationship na yena kombisa ntsena timanga ta ka yi kona u le ndzeni ka malandzu ta tsutsuka ku hize hi kombisa timanga ta ku hambana ka yena na ka yena na Rachel Colisi ta tsutsuka hi vanhu lava nga na vana vambirhi swin'we kambe ke Siya Colisi sweswi kombisa timanga ta ku u le ka relationship ku na mani a nge za a ti-closer kambe ke u disclose ntsena ku ri nomu a yi khona bafethu se mhani le ka relationship eka nkarhi wa sweswi
0: ya loko a ha ri kwala ka timhaka ta ti-relationship Jaden Smith spotted in Paris and first are talking vanhu va va kha vulavula Jaden Smith was recently seen walking through the streets of Paris with a woman believed by his online his new girlfriend mara swi na yini kahle ka swinene loko munhu a ti fambela na munhu wa yena lowuntshwa swi za swi lava na ku vanhu va ze va tshama hi tona kumewuntshwa ku endleka yini kahle kahle u fanele hi va careful loko kha hi hanya ku nga ku celebrate va lava ku tiva na ku loko ni pfuka ni endla xo sungula nampundzu
1: ya ya wa boku ya boku ba celebrity swa vava mistakes
0: swa vava
1: ku dya yini nampundzu tlhamba ya nkarhi munhu matini nampundzu
0: ya
1: ya tola u xava yini
0: u na vana vangani u na mali muni benge naswona va swi lava ku swi tiva phela
1: DJ congratulations ka munhu wo fana na DJ Zinhla un'wana loyi nga vulavula yena lasi u ta va kha a pfula yin'wana ya ti-restaurant tsuka i munhu loyi nga ku rhaniya ka ti-restaurant ka nkarhi wa sweswo kambe ke u pfula yin'wana restaurant la nga employa vanhu va ku ringana 15 eka nkarhi wa sweswo laha kombisaka timhaka ta ku norho wa yena i ku tikuma mabusiness ma yena hinkwayo yi ri na more than 200 wa vanhu laa a va kha va employile so hi tshama kha hi vula ka minkarhi ya ku tashale ngopfu loko kulukulu swa vuyimbeleri hi nkarhi walowo swi le ku yi tirheleni a hi dyondzeni ku va hi kha hi ti investela vhele nkarhi walowo leswi endlaka ku ri no loko swin'wana swa music swi kha swi nga fambi kahle swi kha swa vutomi swi nga fambi kahle hi swi tiva ku hayi khona mani ku na xinkwa lexi hi nga ta hi nga na xona hi site rin'wana ti-site hustle nkarhi wun'wana ka swilo leswi swo ka swi nga ri khari ya ko yo ka yi nga ri permanent yi kahle swinene
0: ya phela swo humelela mundoku mi kuma ku ivi radio yi pfuka yi nga ri ku tirheni se swi ta vula ku se ni ta dlawa hi ndlala swi kahle ku ni va ni na xibindwani nyana ni ti endlela swi tsanana nyana swo nghenisanyana mali hi le tlhelo nkarhi wa kona 0823 Chris Bang will not be performing at the EFF or kumbexani ANC rally ka weekend leyi yaku ka yona la ka weekend la he is busy working on his album u va kha rejecta kahle mali yo fika kwalomu ka va 60k la fana a performa kahle hi siku rin'wenyana i va ku hayi mina ni nge swi koti ku ya ku performeni because ni busy na album ya mina va yi twisa 60k hi siku rin'we i va ku hayi a ni
1: yo xura waloye a ti aleni tshaleni aleni ni komba kumalini
0: ku mara phela laha a wu perfoma tsimu to tani swi endleka fika perfoma tsimu timbirhi kumbe tinharhu va ku nyika 60,000 ivi u huma so mara wena u ku hi ku ni busy na album ya mina ni nge swi koti ku ta ku cineni
1: ya hayi u xurha waloye
0: u kahlele
1: xurhe mali u xurhe mali caspanyo vese vhele i kombisa timhaka ta ku va langutele n'wana vhele na munhu a na murhandziwa wakwe lowu tshwantshwantshwantshwantshwantshwa kambe ke eku sunguleni ze hi kombisa timhaka ta ka yi khona mani u pregnant nsati wa yena kambe ke sweswo va kombisa timhaka ta ka yi khona va yendlele ka swona i nga langutisela ni n'wana wa ntombi vhele kusuka kahle ka murhandziwa wa caspanyo vese lowuntshwa na le ka yehe caspanyo veste endlalo se va ri hayi khona va languterini
0: ya va languterin'wana ya hi ndlela leyi ndzi ni vulavulanyana hi timhaka ta va moni vona xitsutsumile xa xamhantsongo wa kona laha a ni swi hlayisi kona ka kambe ndzi ni vulavulanyana hi timhaka ta va loyiwani wa ka brown man ku ri u humesa risimu risimu ra kona vhele ri vi ri karhi ri huma loko ringeseni ka ku ni tlhelela kahle ni va ni karhi ni langutisa hambiloko se karhi u hindzini ni ta va ni karhi ni va langutisela swona ni va ni karhi ni va byela ku ri ku endleka yini ke kasi nkarhi wa kona vhele 0825 i karhi wa kona Afrika-Dzonga hi va ri karhi hi fambisa xisweswo ka BBZ nongonoko majama mbirhi mani mo lo pfapfa kwalawani mani hi tshami kahle na n'wina
1: allright ka Afrika-Dzonga beka hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa suka namuntlha ka nongonoko wa The Big Brother zone makumbe mbirhi ntlhanu tibele ku pfile kahle wana nonka yi khomile ka celebrity gossip kumbe xa ti-tatabe stories
0: ana ha vulavula hi Zimbabwean born South African based producer Mr. Brown se risimu leri a ri vi ri karhi ri huma la ngetelela va karhi a featurena kahle na va Blizz Boy va Makhazi va Q Twins va Amos va Shebe Shit la navela kumbexana loko a ri handla ta n'wi featurena na yena va Wendy Moon ri va DJ Maphorisa se risimu ra kona ri vi ri karhi ri huma hi ta va ri karhi hi ri twa loko se swi kha swi famba ku ri va karhi ri fambela kwihi
1: fambisa sweswo Afrika-Dzonga Baba Hilo a ri sunga kahle ka DJ Zinhla DJ Lace Funky Tone Tobad White kona ndzeni ka simba ku Baba Hilo Afrika-Dzonga leri a hlokomhaka se good morning.

0: Psycho Psychology Nkomati Mawelele Ndlanga Mandla Germany Africa kunjani Psycho la ndawule tata la kama Jos la kama ke ntelo kuma kahle ifundzele ku lexiya Shele Gauteng Jos Mabonini. It is exactly 44 minutes after the hour 8 o'clock. Last hour the big breakfast lungile consistent emangu ya wa kumbe xa tlhakomaka eta kuma ngwe xitale ka vhara kha ka bisha siku na muthu Mr. X I fambi
1: ya ibe kare from say sweswo vele la ungena kahle ibona kuri topic ya siku na muthu yona yiba yimese ku yine gika rwa kona vele 0845 so bolotsela tswa gore 15 minutes ba kare kongoma kahle le ka awara yankaye la ngata ba kare hi huma so and then indlela le topic yime hi indlela le yilandzelaka xana unga tsundusha mungana kumbe shaka ra wena ku va ri hambana na partner ya rona loko wena u bona onge wa xaniseka endzeni ka relationship ya leyo ke naswona kungava ku ri na switandzhaku swo karhi leswi taka loko u tsundzuxa munhu ke ani munhu wa n'wi tsundzuxa ku ha u va na jealous kaina ku ri ku u va kha u n'wi vona ku le ku xanisekeni u nga n'wi tsundzuxa munhu loko u n'wi vona ku le ku xanisekeni ku ri a humi ka relationship
0: oh my 18 wa vaviseka la
1: u twa ku ha mina munhu wu pfumala sati kumbe nuna nge ni tsundzuxa u ni tsundzuxa yini hi ku hangesa
0: ta wa kumbetela vavasati phela va pfa va vula timhaka leti loko a zanga ku banga ku rhandi van'wani phela va rhandza ti-boyfriend ta masavhisi
1: ene swi twa ku tala sweswo
0: kun'wanuna wo ka nga hambi na yena a hi wa luma avuxeni kokwani phahlani
1: ahee
2: ntswana mjani
0: ni pfukile
2: Wei solo so sema sambe re sima ba hi time hi loko loko.
0: Yeah, loko se ba vielelana ba tirhisa vitra nwi.
2: Hey ya, ni zwe nhlangana na swona selo. Ka unwanyana wa mungana wa mina ni n'wi tsela ku ri hey, ene yena a ku nga ri ku holova. Lo wa ka mhani loyi a ri unwanyana a ri ku ti hanga ba swilo. Se sintikelele mara ni vhela ni vhengana swi lava i xiya mukondo ya mhana wa wena ku matambiyele ma yena manjhani eyi a nga ni twisisi ive ni endla yini
1: ya
2: a ni tiva ni ku hlanganiwa nkarhi muni hi ku ni kotlani naswona kambirhi ka nharhu ni n'wi teka hi nkarhi lowu ni vonaka ku wu fikile ni ku ha hinfo a hi birhawundi hi jeka stone landa swilo swin'wana ni fika kwalaya ni vona tiko eta swi vona ni n'wi breka ni ku ha munhu loyi i ri ele ku teni loyi a hi ya ka yena hawu himpela hayi wu ta movha luya a humelela va fika va hlangana kwalaya ni nga vuli nchumu na swi tiva ku swi ngo endlekanga languti hala na a ku ta a hi ni n'wi vona ku i la ku haha ni n'wi khoma ni n'wi veka hansi
0: a khome hi rhumbyani June na July
2: ni ku himfo i nga endli sweswo yima hi ta swi tirha kahle ya hi endle sure ku ri miya wa n'wanuna a swi voni ku ri hi n'wi vonile hi swi vonile
1: a nga ta kaneta
2: ku ri hi vonanile hinkwenu hi ri four

0: va tshika va fana. Se ku sungula ku tirhiwa.
1: Xi lehi ni yala xitori xa vanhu phahlana, se xi na 2 minutes.
0: Ya hayi, ni ngo vula ku swa dlayisa ke.
1: Yeah, like xi na khombo.
0: Swi lava vanhu a hi swi vuleli kahle, swilo leswi swi lehi ngopfu. Heyi, swi tswaleli ndlopfu lawa a ku lava ku tlangeriwa kona ni ta khondomeka vafowethu. Yebo.
1: Yebo mkhulu. Yebo yebo ku kwahlana
2: bafambisa isheso 0848 12 minutes before 9 o'clock 060 8875942 yama tenete kahle cingo ta n'wina that voice note tiko
1: kona mingi sirla
2: ahe
3: ahe mashaka
2: ahe ahe
3: maluleke hina mbulanga isheso sala yona oh mesi kambira loko kuri loko xansekeni swivoni a nga tika mhaka pota kumbe ku tata a ta nhlengelela ni a ni n'wi byeli nchumu swi loko a ngele ku hluphekile
2: mara u kha u n'wi vona ku biwa masiku hinkwawo
3: ni khe ni swi vona ku a biwa masiku hinkwawo a ni munhu wa n'wi vona ku tlela
2: ivi siku rin'wana u twa ku u fini ene a wu n'wi vona wena u ta tsaka
3: a ni a nga tangi ka mina na ta swana hi yeswo hina hi fanele ku hi ya ka yena se then loko u ta ka ma tshama kha nhlengelela ku a ni ku tayela dyindla yini ni nga n'wi byela ku hambana na yena mara loko u wa hlupheka a nga ni byeli nchumu kanti chomo na mina mina ku rhanga ni poteliwa ku ntwa ku vava ivi ni kota ku tshungula naswona hi Yesu kutanani ka mina ni katanga eka Yesu swa ta vula ku hi Yesu ange hi pfuni maswona
2: okay
3: nko
1: tatara galas peg right from South Africa tsonga nkanzisi
4: ni men pfukini manulu ka mlinginisi mina ni tshabela no yena nwanani a joni kutano yena nwanana afika a gangisa hi vanwana ele botla a hi vativela se a hi byela se hi n'wi byela ku lava wena wo a va hanyeki i nga pfumeli ivi se siluya a suka a ya byela i boti luya a ku ve ri ni nga pfumeli a wu kahle ya boti loko a ba hi n'wi xeweta a miyela kase a hi nga swi tivi u n'wi byerile se ri a nga vuya a n'wi ridela lani hi lo va hi twana hi vanhu kuve rideriwini ri ndlwini a nga ha humi a n'wi tshovi na voko ni swi tshembisa i komba hi rintiwo inkomo hi swona munhu loko u n'wi tisa wa kwata
1: nkomo manulo a yi fambe sex
2: ahee mi lomeni mamukerile
5: a jara wa landza na meseji
2: bonestareka
5: a yi tola mulandzu la wubyeni ma
2: ya yi tengeni hi twa
5: mina n'wi tsundzu

0: hlamuku huma hi 180
1: huma hi 240
0: bye bye
1: thank
0: you bodi stareko wa mina nkandziso la
2: bodi dini na sesi kwalano hey hayi twa nhloko mhaka
3: una sesi
2: hayi mina ninge mutsundzuxi kuzwa marhandzo swa hlupa vabuti wa mina sesi wa mino swi swa marhandzo swa
3: sesi hi hi kwala ka
2: yena mutsundzuxa
3: moyo akuna sesi
2: la mutsundzuxa ku hey hambana na yena hi mhaka leswi na leswi na leswi ivi loko se va hambana a tla famba ku xavisa ku hi ha nga ti swi ti chakala chakala hi tshamena nuna wa yena mara sweswiwani i te mina hi swi ti chakala chakala ni suka laya ivi va tlhela va hlangana nuna nsati va hlangana hi vito ra wena wa n'wi tshika i ta ti vonela hi yexe loko a swi twa ku kahisa ye hi yexe a nge byeriwi hi munhu i ta huma hi byeswi a nga nghena hi byona i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka xikhunyani i nkulu
3: Ah, mora mona sikhongela
4: manje. Ri shile vashi.
0: Ya isukela.
4: Ba ntsumbusha manje bona ari ku shansike. Kandawe aba ga ka yona ka relationship. Mara loko yena anga switeki swi vula ku kuna leswi swi n'wi tsakisaka ka munhu wa yena. Se loko a swi ri hindlela yaleyo. Manta ku munhu ye yexe wa swi tiva ku kwala a nga kona hi ncini xi n'wi tsakisaka loko a karhela a swi vona ku u le ku xanisiweni i ta huma ka relationship yaleyo leri maleka i yi vonisa sweswo karhelaka kha khala danku
0: inkomo wa balekini lava a ni vona mingisela ri ku teni la 060 8875942 u ni teka nkandziyiso la
5: mi pfukini vahaxi va mina vambirhi a mina ni nge n'wi tsundzuxi munhu e masiku lama a swa ha fani na khale loko u n'wi tsundzuxa munhu ri nga se pela dyambu se hi ta titwa ti vuya ka wena heyi i ri ni tshika nuna heyi e hi yi tshame kahle na nuna wa he e sweswi munhu o vulavula leswi a vulavulaka swona ni pfumela ni huma ka swona ni n'wi tsundzuxi nchumu ta dyondzisa ti-radio va hi dyondzisa masiku hinkwawo ku loko munhu a hlangana swilo swa swona swona so a voni ku endlisa ku yini va hi dyondzisa masiku hinkwawo yi ta teka sweswi va hi dyondzisaka swo ka ti-radio mina ho Hey, masuku lama ku bihini ta jiki wena munhu.
0: Right. Ifab. Good morning, Rishile.
3: Milemo yeni? Kuna munhu kwala.
0: Milemo yeni?
6: Ahe, va landzela jingela mpfukini.
3: Hi kona mjana.
6: E pfukini. E ku tsundzuxa ka mina e ku byela ku tiyisela munghana swi ta hela. Loko a ta swi twa yena ku yala se no twa ku vava e ta tipfuli yexe. Ku pfula munhu swi nghozi ngopfu. A ni n'wi byeli mina swa ku a famba ku yini hi a nga titwi ku i fanele a famba loko a twa ku vava
3: u rhandza munhu wa yena hambi kha swi nga fambi kahle
6: se a n'wi rhandzisi sweswiyani a swi na ka nga n'wi xanisi loko a ta swi twa hi ku twa vatweli mi ka voni loko a panulula kumbe a teka muti wa ye a wu komba xikosi hayi ka sweswo hayi hi xo xitsundzuxo xa mina ka yena xexo hi loko ko va anakanya kwaleni ni nga boha nceka ku hayi vanhu n'wana huni munhu njhenjheni nghana kumbe yini kumbe xaka kumbe yini loko a ta swi twa loko a ta twa ku tshwa
3: u ta tiphula
0: loko a ta twa byi loko a ta twa byi n'wi katinga
6: ye yexe ku twa vatweli mara lowa ka mina hi kun'wana va vandleni ni le handle yi mani ni vula ku ni nga bohana nceka wu tiya loko ku ri passport ri swi nga fikelela ku ni fanele ni teka passport ni kongoma ku hala vuxeni ku a ta huma va n'wi hlongola xipidi ni nga swi endla i n'wana wa mina
0: bye bye a mi ri wa hetelela
6: hi swo sweswo
0: wa n'wi tsundzuxa meseke suka va landza mo tidyela nkarhi laha
3: ene mi lexi ni tsakisaka na community ya nge pfuki ku hemberini
0: community a yi hembi
3: community a yi hembi
0: ene community ya twa ku vava hi munhu un'wana
3: serious wa u tshama u fika andhawini u fika u rhandzana na munhu tiko ri ku twela vusiwana
0: Na tindzwala ti ku twela
3: swiwana i nga ha ku vukulile loko hindza ti ku a hi ku tshikela a hindza
0: I call it Mr. X.
3: Yeah, we were by Gary Famba Vele 08:55 minutes before 9 o'clock. Mina na n'wina kumbe xana hina na n'wina ehlangeni kahle mdzuku leri xaka same time same place. Fambile hina bye bye. All
0: right, ke Africa Tsonga kusuka ka mina ngobile pina sa AKA ijara balantha intekulo abankoma do homelela bandlanga madla. Kama vuza kaya ku deck yengete ngwana khaza bona xikoti wa balantha. Peace and love and happiness u mwana mbrani kweni makahla isekana. Hinza i live rada wa mfisela. Ari swa kahle ka dalai di combo shirimbana sibulela ri wa dyondza leswaku nwa mati

0: yani.
1: Okay, right. Risimula kahle kusuka kahle ka D Michael. Singona bangisele bamina bakurandeka. Kare yele keta kahle ka the top stories. Singona bangisele bamina bakurandeka. Lokho iku ngina maku ijoina na mamkela kusuka tindawo ta ku hamba na hamba. Lomba kumkhemini ingisela meri kona ngina bangisele ba hina. La ka GCRFM la The Voice of the Nation. Otherwise ke a hi tsutsumeni ya languta kahle leti baka huwa eka mpundu wa sukula namuntlha. Hi languta kuri ku humelela yini. Kona laha tikweni ra hina ra South Africa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ku na mintila. Yes, ku na tilayini ta ku leha swinene ehandle ka tiofisi ta SASSA n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eBellville, laha va kombisaka timhaka ta ku ri ti-beneficiaries va kombisa timhaka ta ku ri va khiwe tilayini to leha swinene kusukela around vo ma 3 a.m. n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So va hatla va fika but then va tlhela ku pfuniwa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Vanhu a va khe va sola ngopfu ku ri hayi khona a hi swona leswi swi endliwaka. Why SASSA yi endla so? Why va ri hava ti-mobile yini yini? Leswiwani as there's a lot of things leswi nga le ku humeleleni. Matsundzuka lembe leri nga hela a va tshama va khe va vulavula hi swona ka swiyenge swa mabulu, ka tithelevhixini, kwala ka radio, ivile na ti-advert a ti ri kona. Na ti-life reads a ti ri kona ku va SASSA va kombela mi ya lunghisa maphepha mi kota ku lunghisa makhadi man'wina ka ha ri na nkarhi. Hi leswiwa namuntlha ku na tilayini to leha. So someone u fika swi khota a ku ri mara i khale va endlise notice leyiwani ya ku va kombela ku vanhu va tshungula ku cinca makhadi ma vona hambileswi va ku va nga siza ku va vona ti-problem hi makhadi ma vona hi mhaka ku ta fika nkarhi laha makhadi lamaya ma nga ha tirhi. So namuntlha hi leswiwani. So some of the comments hi leswi mi nga le ku hlamuseleni ka swona ku ri swin'wana SASSA yo yi sukela i khale va khe va kombela since last year ku ri va kombela kumba mi khe mi ndlayini mi renyiwa makhadi kumbe mi cinca ti-bank leti mi nga le ku holeni ka tona. So hi swo swi nga le ku beni ka huwa ka nkarhi wa sweswiwani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Mina n'wina hi va hi khe hisa kahle mahlweni hi va hi khe hi languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ka ha ri na ku hlamuseriwa timhaka ta ku ri eUkraine ku ve na timhaka ta ku va ku va na ti-terrorist this year n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha va hlamuselaka timhaka ta ku ri there were 700 square kilometers away na laha masiku loko va ngheneriwaka va tala ku va va va kumaka kona. Va hlamusela timhaka ta ku ri swa va warisa hi mhaka ku ri va ha ku humanyana a hi khale ngopfu ka leswiya swa nyimpi la yi ri kona between Ukraine na Russia. And then now loko va ku va hemfemula ku spotiwa ti-terrorist n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ti-terrorist i vanhu lava va taka etikweni ra n'wina illegally so va khe va ta ku tlhakiseni ka tiko. A va tlhakisi movha, a va tlhakisi vhengele lavaya, va tlhakisa tiko rona hi roxe n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So va khe va kombisa timhaka ta ku ri yo it's so sad. Marani van'wani va kombisa timhaka ta ku ri we suspect Russia. Russia yi nga va khe swi tiva ku ngo heli nyimpi kumbe nyimpi yi ku hwi jikijiki nawu ku spotiwa ti-terrorist hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So hi tin'wani ta leti ti nga le ku beni ka huwa hi yisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Suspended South Africa Police Service SAPS organization crime unit sergeant Fani Nkosi u expect-iwa ku va a appear court ya magistrate ya high court eka siku ra namuntlha. Leswiwani swi va kona hikokwalaho ka ti centralization na ti-transfer transaction crime cases, fraud, and other alleged. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Na leswiya va nga swi endla ku va a transferiwa a yisiwa a Thohoyandou va ri a va nga swi tivi ku swi suka kwihi. So nakona ku na nandzu lowu nga le ku lavisisiweni ku ri i mani a nga n'wi transfera kusuka le Pitori leyi a fane a tenga kona high court a ya ka magistrate wa Thohoyandou. Yes, va rhamba u famba nkoveni lundza ri ta vonaka. Otherwise ke a hina ni mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya languta tin'wani leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina. Va kombisa timhaka ta ku ri the parliament implement committee va kombisa timhaka ta ku ri va ta ku va na meeting kumbexani ku ve na meeting hi Tuesday lava nga fika va nominate na ku va va humesa mavito na ti-evidence ta ti-leaders leti ti nga ta va ti ri kona ka those terms and references n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Vanhu vo tala va swibele mavoko and then hi yisa sweswo mahlweni va ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa. The British Zimbabwean man who was arrested in Johannesburg i kumeka a ri na xibamu kumbexani i kumeka a ri na xibalesa loyiwani u chajiwa kahle himilandzu leyi yi n'wi connectaka kusuka kahle le IUK n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Boti u suke a dlaye vana va yena vanharhu a heta a dlaya na nsati ivi a tsutsuma a ta South Africa a fika khomiwa kahle etindhawini ta Johannesburg n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke haya mahlweni languta kahle leti ti nga le ku beni ka howa laha tikweni ra hina ra South Africa ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ku ve na ntlumbabvanga lowu nga va kona exikarhini ka kumbexana ku tshukiselana mahlo exikarhini ka van'wankwera kumbexana vabi va ngoma la yi ri kona etindhawini ta le Hammanskraal n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, lava va hlamusetaka timhaka ta ku ri ku na ti-siblings ta muti wun'wanyana to ka ti nga lowun'wana o ka a nga vuyangi ku vuye n'wana wun'we. So va khe va kombisa timhaka ta ku ri ever since loko n'wana luya a vuyini ivi va sungula ku endla ku lavisisa ku ri ku humelele yini with the other brother luya a nga bangoma a nga tikombi a ri interested hi timhaka ta ku n'wana lowun'wana a nga vuyangi kumbexana a nga kumeki hi ndlela yaleyo. So va ri va yise mahlweni va va khe va lavisisa ku ri kahlekahle ku nga ku humelele yini and then n'wana lowun'wana u hlamusete timhaka ta ku ri the last time loko a vona buti wa yena kumbe ndzisani ya yena u n'wi byele ku ku na swo vona leswi a nga swi vona leswi vo ka va nga swi paluxangiku and then after 2 days a nga ha n'wi vonangi until madlala wu dlina wutshwa kumbe until tingoma ti dlina tintshwa. Vanhu va community va suke va landza luya a nga bangoma va lava ku twisisa ku ri i kwini n'wana buti kumbe papa lava nga bangoma va kombisa timhaka ta ku ri vona a va swi tivi lava va swi tivaka i va muti a va yi va vutisa va muti ku ri n'wana a va n'wi longise yini. Vanhu vo tala va hasele va hlamarile swinene leswiwa swi humele tindhawini letiya ta le Hammanskraal n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 10 minutes to 10 hi yisa mahlweni loko ya languta kahle kumbe ya ha vulavula kahle hi timhaka ta van'wankwera the CRL Right Commission says 43 youngest die in the various provinces n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka across the country le ka ti-initiation school season. Ampumalanga according to the record hi yona leyi nga fika yi lovela hi vana vo talanyana ko i second last Mpumalanga yi lovele hi vana va 18 and then yi landzela kahle hi Eastern. Okay, Mpumalanga hi yona yi nga khoma nambara hi le henhla yi lovele hi 18 wa vana and then yi landzeriwa kahle hi Eastern Cape yi lovele hi 14. They said ku ri they are very concerned ku ri kahlekahle ku nga va ku humelele yini hi vana lavawani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Mina na n'wina hi ta va khe hi yisa sweswo mahlweni loko ku n'wi maka ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi hi mi khe mi hi.

0: kangu e ku tisiwa swa ti cold drink na ti na jwala ivi ku va na swa vhilwa naswona swi tirhisa sweswo swiya swi tlangiwa tlangwana ni leswiya swi tlanga tlangiwaku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka katsa na ku hakela tibuku ta tiko sweswiya ku nga ri swa sosayiti swi tlangiwa tlangwana leswiya i yini lexi xi nga ndlaku kumbe lexi ndlaku ku n'wina mi nga lavi ku tlanga swilo leswiya swa swi tlangwatlangwana tisosayiti ti-family ta ti va rinceni na ti-sosayiti letiya ta family ku nga ri letiya ta tibereya letiya mara ku ri tetiya ta ti-family kuma va ku sosayiti ya ka phirita ya pfala hi timanimani ta December tibuku ta pfala sosayiti yaliya ya mita sweswiya i yini leswi ndlaku ku n'wina mi nga ri ku tlangeni why mi nga ri ku tlangeni swilo sweswo mi vone yini mi hlangane na yini
1: 0608074 Vanwani loko ba ri tlangela vanwani va tlangela vanwani swona swinga vandleli. U humesa mmoyalo wa madimoni aku, why mina ka mina ku nga vi na rifu, kumbe why ka mina ku nga vi na leswo karhi. That is why an tlangi swin'wana swin'wana mina ivi leswi nga antswa ku na group yo karhi kerekeni hi ndlaku swin'wanyana. Hayi a handle a handle ku na mmoya yo tala ngopfu va tirhisela na mmoya yo biha. Munhu loko a vona a hi nge ku na vhilwa, vhilwa ni lavi no ri vona na hi matihlo ya mina. Ni tiva history ya kona ene ni nge swi vuli moyeni ivi ku ya nghelela swo sweswo ni va nge swibodlhelani naswo leswiya basop swi lavi xiyaxiya swihi swa la misaveni hina vakreste hi vekeriwe xiave a ngheni kun'wana na kun'wana mi va na mi avaku swi swo fana sweswo no swantswa swa muganga na swin'wana na swin'wana handle ka leswiya swa ti-society swa ku endla ku ve ri ku ndliwa swa ku tlangela swiyiniyini yi humesa swiyiniyini va va tisa loko na ntlangu swi ku yini ha va na mi va arilisi sweswo mi kumbe hi ku ni tipa ti nga vi kahle nhlokweni kumbe a ni ta va ni nghenile ka swin'wana mara vana va vhaka ku mi nga ngheni a siku na ringi hi swona n'wana ngoni nga heteriwa n'wana nkarhi
0: allright 0608075942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi kei sa sweswo ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka siku ra namuhla yime hi ndlela leyiwani i yini lexi ndlaku ku ri n'wina mi nga tlangi swi tlangatlangana leswi tlangiwaka mugangeni masocial xibukwana xa xitarata xa muganga society ya family mi hlangane na yini n'wina why mi nga ri ku tlangeni why mi nga hakeli buku ya tiko 0608075942 mingiseri mi le moyeni
2: ahe mpukini sister
0: hi pfukini minjhani swi swa la yona
2: hi pfukini mani i ku hari ka ngove ku huma mhani ku nghena n'wana leswi swi mina ni vona ku ni nge swi tlangi ene reason ya kona yinkini hi sweswiya swin'wanyana leswi swa ku hakela timhaka ta nkosi na swi kota ni swi va swi tele se va ku ku na leswiya swa ti-group-u loko ku kuma mitlanguntlangu mantwisisi se mi ni langute hi nga ku me loko ni kumexe hi nga ku a ni na vanhu lava nga ta va na ntlangu na pa ni heta 10 years ni nga ndleliwangi na bus se no twe hi nga ku vo to tshama va kha va dyela mina mitlangu ya kona ma swi vona swa mikosi at least na swi tiva ku swa hina hinkwenu mara swo va ku na swibodlhelani u ta ku yisa n'wana wa ka madlala ku tshama ku ri na heka ntlangu wa koho ene me a ni ni ni ta ku no va one ma ni twisisa
0: se no twe hi nga ku wa mi nga tindleli ka swilo swa nghala mi tindlela ntlangu n'wini wexe
2: ya
0: ma swi vona mara
2: fanani a ni hi vulavula hi leswi a ni ko ni nga ta ka ni nga swi ngheni sweswiyasweswiyaswo ni swi vone ko tala ngopfu van'wani va ze va complain-a mi kuma ku loko swi endleka ni i kuma ku vana va vona a va talangi kumbe lava va tshama va kha va va na ti-bus day va tshama va kha va va na mikosi mantwisisi ende va nga va jampisi mi kuma ku ka tin'hweti ta i-5 va ndlele munhu wun'we kumbe vanharhu ka wun'wanyana swi nga endleki se i twa wun'wana se a va na problem hikuva a ni hi ta za khanda ntlangu a ri yexe wu nge phindaphindi ti-bas day kanharhu a lembeni a ri yexe ma swi vona
0: lava
2: van'wana va loveliwa a va ya va ya tlangela vona va loveliwa va va ya tlangela vona un'wana va na bas day va tlangela ku huma tikhoba va tlangela vona se loko un'wana a kha swi voni khe ni swi vona ku u nge swi ta phindaphinda mhe ni nge tlangeliwi ma swi vona hi swo swi endlaka ku van'wana va za va dlaya maxaka na sweswo swa mikosikosi kuma ku hala ka vhomkosi ai kona se azi vha dlaya mashaka sementondla swa swa nkosi ntena swa mitlangu ntlangu ha vanhu va xipembu ntati ndlela inexe ane mhebyala ni tshamani kheni wa masiku hinkwawo na phati na sweswi ni le phatini ya mhene
0: na sweswi mi le phatini
2: ei a ni ni le ku tirheni loko ni chayisa ni ya xava sweswi a ni nga ta xava swo ntinwela sweswi na ha ku dya nguluve ni kheni mikse a yo phati ya koo a ku nga seven colors ko lwani one
0: impela
2: leswiyani to hakela swo swa nkosi hikuva na ni swi tivi mhene ta vhayirini mali leswa swa mitlangu na swi tiva ku ha na u man'wana loyi a nga tlanga ntlangu na loko a ndlela ntlangu hi ta swi tele va nge swi lunghisa yi kulini chapela
0: swito
2: tshamani khi ni dyeriwa mali
0: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xivutiso i ku wa yi n'wina mi nga ri ku tlangeni ka switlangatlangwana leswi tlangatlangiwaka ka mugangeni i yini lexi xi nga ndlaku mi tshika kumbe mi nga vi interested mi ku ayi mina ma-social nikis xibukwani xa tiko do swa xitarata hayi society ya family mi nga tlangi mi yingiseri mi le moyeni jisela fm halo
3: lama ngombe krali la mina lexi ni vonaka nyana xi ni bohanyana i xibukwani xa tiko leswin'wana swa switlangatlangwana swa swi mitlangutlanga swi ni bohi ngopfu hi ku xiyimo xa mhexa timali a xi fikeleli se swi nga ni dlayisi vanhu
0: i mhaka xiyimo xa timali
3: hikuva ni va tata va ta ni tlangela ivi mhexe va va na mitlangu ni hangani ya vatlangeni ni nga ri na yona mali yo va tlangela se ku va nyimpi
0: timhaka ta kona i timhaka ta xiyimo ni mi twisisa n'wi ndlovukazi
3: ahe
0: ni khense swinene 0608875942 va ku ri xile Marilyn lexi xi nga ndla ku ri ni tshika ku tlanga xibukwani xa xitarata hi leswiya swa ku a ku tlangiwa bikiri na xibaktani so loko i weriwile a ku tisiwa xibaktani xa mugayo na bikiri ra chukela so van'wani a va complain-a ku migayo leyi a yi fani ivi u kuma ku edlina i ri na tinxaka ta mugayo yo hambanahambana a dron'wini ra yohani loko se mi khe mi sweka swa boha mugayo luwa wu ta sala during nkosi loko se swi herini mo fane mi wu diba hi mhaka ku va wu hlangahlanganini mugayo liya so hi ta na xiboho xa ku swantswa ku humesiwa ti-30 rand 20 rand ya chukeya 20 rand ya mugayo 10 rand ya chukeka laha ende xin'wana lexi xi ni borhaku a ku ri timhaka ta ku ri vanhu vona vudyela bya vona mi kuma ku munhu o nusa hi xibaktani xin'wana na xin'wana no tlilina nga xi tlilinangi hi swo swi nga endla ku ri mina ni tshika xibukwani xa xitarata hi mina xikalavito ka right kena manyonyo lanwani 0608875942 mina n'wi khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi mhaka ku ri cause of these people of our community about hate na or love na timhaka ta ti-trust issues especially vavasati ya kusuka kahle le ka fox father Dennis Mabasa ka bungeni ka xibambu alright ke 0608875942 mi tshikise hi yini miyingiseri wa mina mi le moye
4: sister ni pfukile
0: ni pfukile mi njhani
4: ni pfukile n'wana mhani
0: mm.
4: Ya mina buku ya tiko ra tlanga lexi ni nga tshika xona i buku liya ya family ya rixaka liya
0: mm.
4: Ya yi na problem ya ku loko se hi hlangana na xikumakumana kumbe hi hlangana swi swa kahle a va ta na switoritori swo tala ni tiva vo nya dya muti ku nya dya munhu ne se ni yo vhini huma ka swona mara se mara liya ya ya buku ya tivi yona hi yo kokolo ni tshiki liyani ni nga kota ku pfuna swinene na so five ni nge tshiki se ni yo tshika buku ya family ntsena mapesi ya hi leswi ni swi vonisaka swona n'wana mhani la ka mapove mi fanele wa goxa
0: ni khensa swinene mi fanele wa goxa la ka mapove mi va na siku ra kahle
4: a swi tava sister wa mina
0: danke 0608875942 mina na n'wina ya va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya twa ku ri n'wina leswi ndlise ku yini why mi tshike ma-social n'wina why mi nga ri ku tlangeni ka buku ya tiko why mi tshike society ya family hikokwalaho ka yini mi hlangane na yini 0608875942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina n'wi ta va khe hisa sweswo mahlweni va ku ri xile Marilyn lexi xi nga ndla ku ri mina ni tshika society ya tiko society ya le kaya i mhaka ya ku loko tibuku ti pfariwa ababula buli price ya mampela.

0: ku ri ku generate mali muni a xikarhi ka lembe, ende mali liya phela a vo lo ti generatela hi va hi lo yi generator hina, that's why hi lava ku yi tiva ku n'hweti loko a xikarhi ka lembe ku humesiwe mali ya so hi xava tibuku, and then ke lembe ri ya mahlweni ivi ku humesiwa mali ya so yi xava swiyini yini, ivi tibuku ti pfariwa ku tekiwa mali ya so u xaviwa swakudya leswi nga dyiwa namuntlha kwala sosayitini. Buku ya society yi yime so a va swi koti ku ndla swi sweswo, so no ven swi vona ku ri exi ingaku la ku ta va na probleme. Alright, timhaka ta timali muni 060 875 940 mina n'we vakhesa sweswo mahlweni. Ndzi tsima kahle nkandziyiso wa rito hi twa ku ri ku humelele yini hikokwalaho ka yini n'wina mi balekini le sosayitini ya ka n'wina kumbe masocial lama tlangiwaka emugangeni.
1: Ahe Merline, mina xibukwani xa tiko na tlanga xa tiko xa kotsi mhaka ku i xa tiko, mara leswi a swi fomafomiwaku laya atikweni a ni swi twisisi hi mhaka ya ku ri va ta foma group va ku a hi endleni group ya ku loko munhu a ri na ntlangu kumbe a ku ri na nkosi yi kota ku ta hi ta n'wi tirhela. Mi pfumelelana mi tlanga swi ya mahlweni loko va ri na mitlangu mi kha mi endla timfanelo, loko ku ri na kosi mi kha mi endla timfanelo mi ya mi ya tirha. Mara loko se swi vuya ka wena vanhu va kona van'wani va tshikini a va ha tlangi, van'wani va kona va vhaki joni, van'wanyani a va ti va khomeki hi swin'wana na swin'wana, u kuma ku se u teriwa hi vanhu va 2-3 ene a swa ha nandzihi. Na ku humesa timali ta kona loko va humesa ta ku hami sweswiwani ni hava a ni na yona, se I was very disappointed hi nkarhi wa kona loko swi ni endlekela nikha ni lava ku pfuniwa ni kuma ku vanhu se va ya le na le na le, ni ve ni decide ku ri swantswa ni tshika once i tavhele ya kumbe ni ri ka mapapeni.

0: standpunt kwe amahleni ah leso tala leso na mita zendana lota loko ilata ku izendana wani mirinina kambe atlanga tlanga tlangani ene mitlanga miri femela hayi kwalani ne ha na ku byela hayi loko se e tekeri zondo ri tisa emutini wa wena se mina a ni ngheni swilo sweswo ni tlanga swilo swimbirhi ni nga xibuka xa nkosi and then tlanga na xibuka xa society ntsena laha mugangeni wa ndhuna erikana mitshwalo ka sikhanyani mirilini ku na papa ya xiluvana vafana hlayiseka ntombi ya ka perita danko
1: 060 mingiseri wa mina milemo yenu
2: mpfukini mirilin
1: ni pfukini minjhani to ti-gladys
2: hi pfukini ko a ni se tshama ni tshika nchumu leswi leswo buku ya tiko yi mani ni vulaka a ni se tshama ni tshika hi ku mi ni tiva leswi mina ni nga xiswona mama ni twisanyana ni tiva ku amahlweni le ndhaku ka mina i xilo xin'we se hayi khona a ni nge tshiki buku ya tiko na society na tlanga na group na tlanga leswi ni nga ta ka ni nga tlanga vuton'wini bya mina ni ngo xi nyenya loko ta swi sungurini i vhilwa leswiya swo va ku ku na vhilwa ivela tlangisa na yinini ive le ku tikeriweni mani a ni se tshama ni swi nghena swihi sweswo mara xibukwani xa tiko yima ni vula ni nga ti pfinyingi ku mi nga tlanga hikuva hi kona kumbe ku ni hindzenyana ka mikosi yo hlaya leyi baku mina ni vone swi ni pfunini a ni tikeriwangi se hayi kona yima ni vulaka sweswo a ni a ni nge tshiki society na group leyi ni tlangaka yona na buku ya tiko a ni se tshama ni nge pfuki nini yi tshikini
1: ni mi kuma kahle
2: hi mavonelo ya mina lama mara leswi a swi ta ku vhila he siku yini hayi eyi va feriwa mani kambe ku ve le ku sweswi mamela we le ku hikuva va tshame va hemba ka vhila ro karhi va ku vele hi ku fe mani mani a nga fangi va ku swi swi tikini ka ku holeni
1: va khe va lava vhila ku ri va tlangela
2: ri va tlangerini kasi munhu a nga ku fangi munhu vo lava mali a ni vhele ku a leswiya hambi mali yakho yo ta yi halakini hayi yi ta halakela kwala kaya a yi vhilweni
1: ni mi kuma kahle
2: i mavonelo ya manana kaya
1: kese swinene mhana mama a tshamba na siku ra kahle
2: nge kuswekeni wino
1: ixi nga ku mi ngo ni phamela n'wino
2: i n'wana wa ka hina ni byi swekini lebyo dzunga sweswi ni swekanyana i xinesani leswi ni nga ta byi dyisa swo loko no tshama hansi
1: sesi ladis babaye
2: hi swo sweswo
1: fana ni nge byi dyi
2: hayi khona ka a ni ri xinyenyana a ni ta ha
1: mativa la 060-875-942 ixi mara manana kanya va ku xinesani mara ma ta boboyila mara a redz 060-875-942 mingiseri wa mina wu rhandzeka milemo yeni
3: merlina
1: ahe
3: mpfukini mara
1: ni pfukile minjhani mamo
3: ni pfukini mana mhani matirha swi tlangatlangani leswona swa karhata na tisosayiti ta kona swi tlangatlangani swa tlangiwa mina n'wana mhani ni chayela tibuku ta ta tisosayiti mara ku na sosayiti timbirhi leti nga fika ti ni khini beka ti na sweswiwani mali ya kona a ni leti yi kumeni ya plan leyi ni nga tile mali ku ni humelelele hinkosi wa n'wana wa mina a ve le ku ni nyikeni a ni swilo sweswo ku i nga pfumela ku ni yi vula hi vito
1: ni mi kuma kahle
3: leswin'wana na chayela loko n'hweti hela ni endla 1200 ni hakela tisosayiti letiya mara yona tona ti le timbirhi leti ti ni twise ku vava ngopfu na sweswi na ha ri ku laveka mali ya ti-plan a yi se huma kusukela loko ni nga swin'wanani sweswo se ni ta tshama n'hweti ya vunga ya vunharhu n'wana wa ndhawu a lovini mali a ya ti-plan a yi humi ene a vo ngo ni lahlele yo a ya tlemiwi a lahlele hi leyin'wana leyi a joyine yona yena a ni n'wi dyonise ka yona hinkwa tibuku teto ti hakeli mina vhele ni na rona na tlanga leswi swa swisakani swa mugayo swa mavhilavhilanyana matsongo na tlanga na swona hi ku yini hi ku ni lava ku swi ta pfuneta mina se mara swi le ku ni twiseni ku vava ni le ku switireseni ni zeni ku ni ta va yisaka DCR

0: ati ta bona ati khone vanhu kahle mali ya tlem a yi lombiwi n'wana munga loko yi lahle munhu mi teka mali ya yena mi n'wi nyika after 24 hours ku fana letin'wanyana society ni nga ti joyina hikuva society a ni yo lahla munhu i yin'we bonzerini letin'wana tiwa tilemole ta for mara i society timbireti ti ni tisaku ku vava na namisa na sweswi
1: ni khensa swinene
0: emanda endla khonenda
1: le ka dzingi square ya 0608075942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka nkarhi wa ti-voice note mo hita ku va ri yini va ku mari lino
2: ahe wa xirindo a na ha tlanga wo ka hi nga tlangi mabyala na ti-codering ni swa ma switarata working group ha tlanga a ni swi hi swa tiko sweswo leswi swa switlangatlakani swa swiyinini swa ma swa ti-groza ta ve tivhilwa hayikho a ni nghenanga ka sweswo swa tlupha hi mali ku fiwa ngota hi kuma mali kwihi mali yo tshama hoyi yo khoma swi lava mali yo tala swi hi sweswo hikuva ku va ku xakisa ka nyachukeni na we chukele ka hava i ta hlupheka i manolo kwala ka mapuku wa kwala dyona na ku hlula dyango
3: ri xile sesi Marilyn na yi twa nhlokomhaka n'wana mutswari mina ni vona ku ri vanhu ku ze va nga tlangatlangi switlangwana swo tala vo tala vanhu va karhatiwa hi vurhobani lebyi endliwaka kwalaya mi kuma ku van'wani vo titsala a va le ku humeseni ka mali vo titsala kunene se loko va swi languta kuma ku swa fana na loko ku feriwa hina swi vula ku vanhu vo to titsala mi kuma ku mali ya kona loko va yi hlaya a yi fikeleli va hluphiwa hi vurhobani vanhu ka swilo leswiwani na ku munhu mi kuma ku a nga mi xaveli loko ku ri ku hi valavo u xavela na ti-codering munhu a tisa ti-codering na kosi wa ko wu herile kumbe na ntlangu wa ko wu herile ku ri hi ku hi twana ni ku swilo leswiwani hi endlela na before hi ta kota ku nyika vayeni se hi swo sweswo vurhobani lebyi endliwaka n'wamagoda hi mi ka mpam danks ismirin
1: 0608075942 i yini xi nga mi tshikisa ku tlanga switlangatlangana miyingiseri wa mina mi le moyeni va ni balekini 0608075942 mina ni va ni kha ni yisa sweswo mahlweni ku na mani patroni a ku exi mina no tlanga leswiya swi nga na nkoka leswin'wana na chava 0608075942 munhu ku inwa miyingiseri mi le moyeni
4: Marilyn.
1: Ahee, bodi xitere.
4: Ha, Marilyn swi nga yike ku ndzi ni tshika xitoko swela a hi tlanga hi ri 10. Van'wana vanharhu va dyina va humesa tihafuhafu leswi swi nga yike ku ni tshika.
1: A va se mi nyika na sweswi?
4: A va se mi nyika na sweswi.
1: Hayi mara swi rhongo bodi xitereko.
4: A swi rhongo ngopfu leswi swi nga yike ku ni tshika u tlanga leswi switokofelatokofela leswi.
1: Mara loko ho yi landza hi nga yi kuma.
4: Eh?
1: Loko ho yi landza mali ya koho hi nga yi kuma
4: ya swi khale nguva rivelelo rivala vanhu va kona
1: ixiyane
4: a no hi swi humerile
1: ni khensa swinene boti xitereko 0608075942 va ku ri xilimerile timhaka leti nga kona loko wo va i nga ri nhenha u nge lunghi ka ma-social i nge lunghi ka switlangatlangani swa xa muganga Marilyn i fanele u va u ri nhenha ende u nge vi nhenha hinkwako because sometimes hi wo tibyela ku a swin'wana a hi swi tshikela vo swimanimani ku hi ku hi vona va nga sungula group mara ku tele vutsotsi swinene ka swilo swo switlangwatlangwani hi Marilyn that's why mina no lava ku tlanga ni nga tlangi lexi ni nga ta xi tlanga ku ya mahlweni i ku hakela buku ya xitarata na ku hakela buku ya nkosi ya tiko 0608075942 miyingiseri mi le moyeni
5: Hayi mpukile hi mama wa vanhu
1: ni pfukile minjhani
5: hi pfukile xitokofela swi kahle mara swi hi masayiti yambirhi kahle kahle xitokofela xi kahle na vanhu lava nga phemeneko ka ntirho ya vona ka salari ya vona utwisisane loko ku ni xa phepo swi vula ku ri vanhu lava i tlangaka na vona ka business wa vona i vanhu lava nga na ku navela ka ya vona hi vanhu lava nga ku tsandzekile i nge tlangi xitokofela hi n'wama humani na munhu loyi n'wi vona ku a ni tsandzeki hikuva a ma heteleleni i nge chayi kahle ya ku mavhoyeni

0: Leyi tokotela.
1: kumekaka
0: Xi kahle mara a xi tlangiwi na mani na mani, xi lava tihlo ra vurhon'wana hi n'wamawun'wana.
1: Ni mi kuma kahle.
0: Hi mavonelo ya social lerikulu laha ka xikokwana.
1: Danke.
0: Danke.
1: 0608 75942 vona va yingiseri va hina va ku rhandzeka. A hi yeneni hi ya twa ku ri mi ri swi endlisaku yini, i yini leswi swi nga endla ku n'wi hi mi tshika ku tlanga swihlangahlawangawana.
2: Why me tikini mi ya kene so society na itlanga na xibukwana xa tikuni na xona na xa muganga na xona leswi ni xa randeko i vilwa a vilwa anigeri kote ka vilwa ni vone swi swa ku tika swa ku hambana hambana ka vilwa ikuma ku loko namuntlha mi kumbe ndlela munhu wo karhi vhiki leri taka ku na wun'wana ene swi lava timali to tala se ha ni ve ni humaka swona sweswo ni swi vona ku ni nge swi koti i glory maleke ni ri laka kha khale danko
1: swinene mama glory 060 875 942 mina n'wi ba khe hisa kahle mahlweni hi va hi khe hi twa hi n'wina ku ri n'wina mi ri mi swi tshikele yini mi tshikise hi yini
3: sesi miri li na minjhani hina hi pfukile na leswi nga ni tshikisa ku va ni tlanga like switokofela ni tshikisa hi timhaka ta ku mi ta tlanga kahle mi tlanga kahle loko ku fika siku ivi mi tlangelana ivi van'wani va nga tlangi va ku va ri he i ri mali yi ta kumeka rimirini siku yiniyini we yi hlayile leswi hi swa wena ivi swi swa wena swi nga ha endli mhaka ya munhu mara hi loko mi n'winyika mi n'wi nyike mali yo hlangana seswo swi ni borhaku swi nga heta swi ni borha ni heta ni tshika swin'wana xa kona na xexo loko mi twanani ni ku tlanga xitokofela loko mi karhi munhu a lava ku tshika a nga vuli ku hi wa tshika wo tshika njhe loko mi n'wi vutisa ku hayi a nga ha tlangi se hi swo swi nyangatsaka swilo swa kona sweswo na mina xikhongelo wa jaku ra ka sikunani ku
1: mi khensa swinene 060 875 942 mina n'wi bakhehisa sweswo mahlweni mi ri swi endlise ku yini mi tshikise hi yini mi ngiseri mi le moyeni
4: The king of Manjari Gyan Derek Swambuye me mpukina.
1: Ni pfukile minjani?
4: Hayi pfukina hina. Ah, mele xi nga kona mele ti tlangela society le swa swa ri mali mali swa hlupa.
1: Swa ti mali mali swa hlupa.
4: Mi ta ndla kahle na munhu, munhu a fika loko se ku fika nkarhi wa ku yi fane macheleni ya kona a ta ka wena, a jika ku lapha lapha, a ku lapha lapha. Ani mali yi fanisiwe mkhalabya ya karhata man. Ata uwe kwa ajazi, pesa matafleni, hai sen kone.
1: Mara mwusu,
4: frizi.
1: But Derek, mara mwusu mwena loko miti pata, meri wano nanga bi, kubi aishkwama, subila kumwena shkwama shangwishi entin, mara shoshi miri maamali, kumelela hini.
4: Ai, siku raita, si frizi, si swamina, si purine, tema gata sumwana sumwani, na mkasa tamsekina, hai, mali matuga. Mananga biko bash kwama loko xa vakwala ko humangala hali nyari muri wa nwasati mali ya hlatswa xinyama ha serious kwa jazi phesa matafle
1: ni vane sukura kahle bodere
4: danke danke
1: 060 875 942 otherwise ke ayen mahlweni ba ikhetwa ku swindisa ku yini Vincent na kubona kwalani mani vana sukura kahle Vincent la jilongo la niwani ka xinyamini 060 875 942 mi ri mi tshikise hi yini n'wina mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni
5: yebo
1: ahee kokwani phahlani
5: minjhani
1: ni pfukile minjhani
5: n'wana u rhanga bi ku biha xikhwama sesi
1: ene mali ya hlantswa xinyama
5: mativa hi se swimerilini
1: ahee
5: loko hi tlanga swi tlangatlangani van'wanyani ho endlela ku aka vuxaka na vamakhelwani a hi ngopfungopfu ku ri loko me lova ni ta tsandzeka ku lahliwa ku na vanhu van'wanyani mi n'wi vona ku munhu loyi ku hava lexi xi nga ta n'wi tsandza u lava vanhu ku ri va ta mutini wa yena va nga n'wi tlhata leswi swi hluphaku ni swi vonaku i tisosayiti letiya ta ka rixaka ntsena letiya to ku hlangana mahla

0: Aka. Hitona nyana ni mativelana ni takuma vavanyaza. Naku loko hiyenge swilo swo fana na sweso a hi community meeting ku tiyisisa vumbi wa bya hina ku ri byi famba hi ndlela ya kahle. Mi nga chavi ku loko munhu swi endlekini ka un'wanyani loko a nga humesi ha reportana maphoriseni swi ta ya hi ku ri mi twanana yini swi nge endleki mi ku yisa ndhuneni mi ku yisa kwihi hi twanane ku ri hanikana a ku na famba ka vamachonisi famba ku hi etisa mali liya ku nga hlambanyiwa ku ri ya ta a yi hambi i loloveriwa wena loko ku ri ku xi tlangela un'wanyana hi nyiki mali rhumela n'wana yini wa wena hi nyiketa mali hi tata hi ta ku khoma xi kahla a nga ti nyikerisiwana byo loko ri ri hi nga humesi mali a hi tirhisi swona se hi swin'wana leswi swi hi dlayaku laha a hi khomi timithini sweswi ku nga ta thiwa swi hela swi herile a hi tshameni kha hi tshoma timithini ni un'wanyana wa swin'wanyana sweswi swi vulavuriwaku ka hi kha hi vula ku hayi loko ku ri ku i endla sweswo hi ta hi ta teka yini hi xavisa hi teka mali liya loko ku ri ku yisele hi ku vuyisela tinti ya swona wa swi swetisa ku ini hi ku ho tala vito ra wena hi leswi ni swi vonisaka swona kezimerini hi le kutlangeni hi le kutlangeni na mina kwala kahle
1: ni khense swinene
0: yebo
1: 060-875-942 maunga maheli ku hela nkarhi balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumari tanihileswi namuntlha ni nga suka ra va ka mhani vayingiseri vambirhi vo sungula vanharhu va ta landzela otherwise ka xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle risimu ra siku eka mpfundo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vayingiseri vambirhi vo sungula lava un'wana va ta landzela 060-875-942 nike ni ku woman crush Wednesday ka siku ra namuntlha eka mani na mani leyi nga le ku fambeni kahle na yena wa xisati mi va na siku ra kahle ku navela ka mbilu ya n'wina a ku ki ya humelela 060-875-942 vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzela miyingiseri mi le moyeni
2: ahe ahe vusiambulanghela vavasati na

0: yego kwani Phahlani?
1: Ya Sulimanga mo vana va Dora.
0: Vana va Dora. Dora mana mina.
1: Ya.
0: Ni kenza swinene kwani Phahlani?
1: Yebo.
0: Danke 0608875942 famba kahle simura man. Khona itshawuke. Loko kushini ka mahala kumbe xani sele makamo loko a ku ri vana va dora 060-887 mingisele mi le moye
1: ahee
2: khoni cauke
0: kheni cauke ni khenisa swinene
2: okay babae
0: danke 060-875942 mina n'wi va kasa sweswo mahlweni famba kahle risimura mani mingisele mi le moyeni
3: khoni cauke
0: ni khenisa swinene 060-875942 loko mi ni bela riqingho balekani kusuhana xiyani moya 060 mingisele mi le moyeni
4: va ku xinyi ka mahala
0: 060-875942 famba kahle risimu ra mani khoni cauke a ku xini ka mahala kumbe xani sole makama ku vana va dora 060 mingisele wa mina
5: xinyi ka mahalo xikwembu lexi
0: ni khensa swinene mama 060-875942 mina n'wi va kasa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mingiseri mi le moyeni
6: mimiri wa mina hinkwawo kwala ka solo makamu mimiri wa mina hinkwawo
0: ni khensa swinene
6: wona ku ndwini
0: n'wina 060-875942 mingiseri wa mina wa rhandeka
7: Mazonga mbuki
0: no kala ka n'wina ka manulo
7: mati va tona endla ku tihisela na le ndlwini loko mi ni chuza n'wana mhani
0: timhaka ta kona
7: va ta ni tsaki ku hindza na nsimu ni khesile n'wana mhani
0: ni ku manulo
7: ina mhani ni ku mhantsongo wa mina mamani kasi va ni tiva leswi
0: a ni tsake ku mi twa voyisi ya n'wina ni mmisa hey
7: ina mana ni kona n'wana mhani
0: a ku na problem
7: mahala laya ka leri va ri vula ku ri hayi soli makamu i Oscar makamu
0: oh i Oscar makamu ne
7: vo swi dyela kokwani Phahlani i Oscar makamu
0: okay ni khensa swinene
7: hi
0: sweswo na sweswo
7: hi sweswo na sweswo mhantsongo wa swihlangisa mina
0: danke i xitrekete ximomondiya lexiwani otherwise ke a yi balekeni ya kuma kahle ti-voice note va ku khoni cauke Marilyn owen osaka va kuma xi wa mina wa ku rhandeka minjhani a wu pfukile minjhani kasi ke n'wana mani patron a ku khoni cauke va ku Marilina a hi fambi kahle hi khoni cauke kusuka kahle laha ka Alice a ti fan khensa swinene soli makamu i abi ka maswanganyi khoni cauke le malonga sunset villa mana baby kasi ke mo ni kuma kahle laniwa
8: khoni cauke nkata masana gadale ka nkurisa doma Marilina ivi khoni cauke hi fambi yena
0: okay right va khoni cauke kusuka kahle le ka khakhala leyi mandlori ni khensa swinene va tinjhamba va ku hayi vana va dora 060-875942 mfana wa goxa va ku Marilini famba kahle risimuleri ya ra khoni va ku khone vini chavalala ni khensa swinene kasi ke ngoveni mafesi ya ku khoni cauke otherwise ke a yo baleka hi tsima kahle yi nghena site leriwise ta famba kahle hi simesiwa kahle ka khoni cauke loko a ku xini ka mahala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ka samahungwini hi ta famba kahle hi risimu leriya ra soli makamu lava va nga fika va bayiza laha va ri i Oscar makamu vana va dora hi ndlela leyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni ku inuwa

0: qele nyikile vumbhoni hi laha mhangu ya ku ringeta ku dlaya ehenhleni ka murhangeri wa mathekisi Joe Sibanyoni hi vahehliwa Vusimusi Kat Matlana na vahehliwakulobye laha yi nga humelela ha kona qele hi loyi a ri murindi eka ndhawu leyi mhangu yi nga humelela eka yona boxe leswaku u vone leswi balesa leswikulu swa AK-47 leswi fikaka eka nhlayo ya nharhu hambe switetano vahehliwa va ri ntlhanu hi musumbunuko va byele khoti leswaku a va ti vone nandzu eka swihehlo hinkwaswo leswi va languteneke na swona swa 25.
1: Can you tell the court how many AK-47s did you observe?
2: Ukhulume ka manje ngombayi bayi AK-47. Ubona ama AK-7 nama AK-47 amangaki la?
3: Igcina abantu ezazilapha ngizazi 3.
2: AKs, there were 3 AKs.
0: Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya 10 holobye wa ndzawulo ya vutleketli Barbara Cressy u vula leswaku mfumo wu langutire ku va wu tirhisa ntsengo wa 150 wa tirhandi eka projeke ya magondzo ya 2 etindhawini ta Hoedspruit. Holobye hi loyi a nga endlele ka ndhawu liya ka siku ra tolo laha tlhela projeke ya ku lulamisiwa ka magondzo ya 2 lawa ya nga kala ya onwa hi timpfula ta matimba leti nga va kona hi masungulweni ya lembe ka xifundzankulu. Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara ya 10 ku tlhela hi vilela eka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Ku kumekile ntsumbu wa waxisati wu cukumetiwile kusuhi na xitichi chela mafurha etindhawini ta Xawela block 23. Yan'wana mahungu ni ta va na wona eka awara ya 12 hafu ku bela awara ya 10 ni ta va ya kahle na tinhlokomhaka rixi.
4: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM. Lungile na le vani.

0: technology sekutsineta ekusini na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Merlin Sirinda. Merlin.
1: Yes, Merlin Sirinda. Ntombi ya baba. Ya, mina na ngwana ba kaisa so so ngwana ba ngiseri ba mina emahlweni e chancha ngwana sesi volume 3 Edward Mabasa ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka na majanguza band. Otherwise ke isiphemile sesho etelela ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka. HPM Shetty birthday wishes. Mere happy birthday eka mani ngwina eka siku ra namuntlha. Iti 22 ta June eka siku ra namuntlha. Siku ro xonga swinene. Kuna lava nga tlangeriwa kahle kumbe lava nga beburiwa eka siku ra namuntlha. Hiri happy birthday eka n'wina. Siku ra n'wina ri saseki. Ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ka humelela. Xikwembu xi mi twele vusiwana xi mi nyika hinkwaswo leswi ya mi nga swi khongelela eka lembe leriwani. A xi mi pfuni xi mi katekisa. Happy birthday eka mana mani loyi a tlangela kahle siku lera ku velekiwa Jesu ra FM. Yi mi navelela kahle tinjombo. 060-875-942 mingisiri wa mina wo sungula sungulo milemo yeni n'wina va ni balekini muni kuma lava wani mingisiri wa mina milemo yeni
2: avanyizela
1: n'wina
2: tolo papa
1: n'wana baba
2: ni pfukeli
1: minjhani
2: ni pfukeli kula tendi shirinda kusuka la tikwela ka siyandhani na manuwele khosa kusuka kona la tikwela ka siyandhani kuna mabihani makumbani kusuka la ka nkure ka tomi na mhani exitamalulete kusuka la ka nkove a humulani kuna gezani machava kusuka la ka maswanganyi na kulani story kusuka la ka siyandhani kuna evidence chabalala kusuka la tikwela ka makocha na endlani baluleke kusuka la ka nkove a humulani na hinkwavo lava bebulaka na vanhu lavawani xikwembu a xi va nyiki vukateko xi phinda xi va nyika na mali va ta hi xavela crede hi ta mama a vo ni ngova ku pfuma midifty jo kupa hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani phindabu eka tsali ya papa ni ku hi
1: tetonwenaa ni khenze swinene n'wana baba mbana siku ra kahle
2: ximaximani n'wana baba
1: danke 060-875-942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona ka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 060-887-5942 miyingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni all right wa mi ni baleka kasi miyingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe sweswo wa mina
1: ahe
3: ya mhono ku happy birthday eka mhani exitamaluleke aka ngove a humulani mativa na ivi ni ku happy birthday eka endlani maluleke i fane humulana eka ngove a kule swinene mani ivi ni ku happy birthday eka malume wa mina mani malume mabihani bihini aka tomi na wa ka makumbani ka tomi a kule swinene mativa na ivi ni ku phembi Xirinda lowuwani i n'wana makhaniki lonkulu wa tintambu na ka siyandhani laha a kule swinene Thembi Xirinda na yena ivi loko na unisi malume unisi chauke la ka mapovine a kule swinene ni hinkwavo la bedaku na vona vana va lava hi mfana wa goxa ka mapovi dan sweswi wa mina hi xumaxumini
1: ni khensa swinene mbana siku ra kahle
3: a ku taleni sweswi wa mina
1: 060-887-5942 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mire happy birthday ka mani n'wina 060-887-5942 it's only 45 minutes past 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ku lo sala ntsene 15 wa timinetse u nga se bawara liya 12 miyingiseri wa mina mi le moyeni ni pfukile minjhani
4: happy birthday ka xikhobani xa mina both good ndzixo mavundela ka xikukwana le hi xikhobani xa mina na vitirile ngomena va byelangi va kula namuntlha
1: ni khense swinene
4: danke a va naveleliwa hi King Gaza la ka xikukwana
1: danke la ka xikukwana mbana siku ra
4: kahle emzabo wa yena
1: loyi all right 060-875-942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni mi ri happy birthday ka mani n'wina 060-887-5942 vayingiseri va GCRFM i va mani va tlangela kahle birthday ya vona miyingiseri mi le moyeni
5: ahe masewa mina
1: ahe kokwani wa ku hlula
5: Hiyo wa lava wa moya wa navelela
1: ma. Ai va naveleleni.
5: Oma hele nwiti ya vanwana.
1: Mm.
5: Ai kuna mana mina la ka ngove, vele i man Esther Maluleke. La humulani va kula namuntlha bonde ka mani. Eh i mana sesitinyi ku Maluleka la. Kulani mana me kulani. Eh na makoni wa bona vele i sesendlani Maluleke. Kwa le ka ngove a humulani. Kutsatseka ka swona mhani va kula na makumba evidence e vi chavalala la ka makoxa i xitukulwani xa kwala ka vakokwani Gaveni. A kuna Master Gezani Maswangani kwele ka Maswangani na hinkwavo lava kulaka namuntlha na mana mina mhani Esther Maluleke le ka ngove leyi hi ri hayi ndhambi ya mukateko a yi vanele. Ni ka ni ku pop mabodela pop champagne leyi ka hina le ka Maluleke leyi a va laveliwa hi mhani Maxindzi i kokwani wa ku hlula kusukana gang section a n'wana papa yena fambani ya humula
1: ni khensa swinene masi
5: Thank
1: you. Zero six Nerland. Open a sukura kahle. 0608 eka mingiseri wa mina.
6: Tekeni mhana fano hi tekeni.
1: Ni mteki.
6: Na tshama vila. Eh. Eh, i birthday ya Noel Khosa la ke se ka se yandala. Akula ni khoseni mhana.
1: Mm.
6: Eh, vere kuna evidence chavalala, vere ikumeka laka i ka i ka makoxo. Akulu mijano wa mina. Ivi ku va na tiku na loyiwani i ve ri Thembi Xirindza laya ka Siyandhani wa ka n'wina loyiwani vana va siku ra kahle kwala ka Siyandhani Thembi ivi ku va na ve ri leyino na van'wani hayi namuntlha i mami nga swi lavi ra kona ve ri vo mabihani makumbani ve ri va makumbani va kumeka leyi ya ka kureka to ivi na

0: birthday Marilyn ka vanhu lava landzelaka, Divine Chabalala ka Makosho, Mabihani ka Mapuve, and then Maleke ka Ngobe, Jamela 1, Manu wa Sestinyiko Ngobe na Jamela 2, Thembi Shirinza, ka Siyandani vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa kahle, hi va mahlangana ku hleka. Alright, ke xitarata xa Marula Drive va ku ni khensa swinene Marilyn. 060875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni. Nkarhi wa mina ku herile, vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke ni ta tlanga mukandziyiso yi few ni famba.
1: Ni ri happy birthday ka Bagezani Mashava aba Mabihani. Happy birthday ka vona avakulu ni siku ra vuri va kahle a va naveleriwa hi matimu ya mukate kokwana ka xikokwana.
2: Ahee muhaxi, ahee, ni navelela mhani Esther Maluleke birthday. Mhana mina ni mi navelela birthday leyinene siku a ri vi kahle. I mhana Sestinyiko Maluleke. Happy birthday mhana hina, happy birthday. A mi mhana Tinyiko Maluleke ntsene na hina mi mhana hina. Kulani mhani, kulani mi hlayisa vana na ndyangu wa n'wina. Happy birthday na lava hinkwavo mi tlangelaka na vona birthday. Ni ri happy birthday. Inkomo ikokwani Joyce kwala ti-A.
0: Khensa swinene kokwani Joyce la ti-A laya. 060-887-5942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoho. Kasi ke www.gzfm.co.za n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke that's our audio streaming 106.0 Gandati xihondzo le ka Grand Fomo. Kasi Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's at the GCRFM. Hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Mina na n'wina hi hambana na swi lava ku tshama kwala mara ke nkarhi wa mina wu herile vayingiseri va mina. Ni khe ni ku ni ba mandla ni vulela ka mana mani lawa kota ku va kha famba kahle na mina eka mpundu wa siku ra namuntlha. A mi khe mi famba kahle na yena Marlane tintswalo xirindza. Ntombila ka mahumani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke a yene ni ya languta ku ri hi fambise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha hi taza fika kwala. Hi nghene ka hambana ni khensa swinene vuyingiseri bya n'wana kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Tintswalo na rhandi leswi mina ni kombaka swona hi siku na siku ni mirhana swi suka mbilwini ya mina. Ni ba mandla ni velela ka munhu wa ku fana na Amukelani Xinangani 060 Raina Chavalala ni khensa swinene. Mana Bomba Tinyiko ni khensa swinene laya a 14B 060 ni bona kahle munhu wa ku fana na Wise Man Masocha D wa ka Voka Jim Galalom na ku bona ni bona kahle munhu wa ku fana na Zababa Maria le a Gija Mandeni. Ni bona kahle munhu wa ku fana na MDK Straight mbana siku ra kahle Choice Zipo Swilatsana I'm khensa kwala Santini jaha leriya ra ku faneriwa kahle hi kepisi. Kasi ni bona kahle munhu wa ku fana na Abika Maswanganyika ya ra xixevo mfana wa Gosha na mbona kwalani Basani Chamango mbana siku ra kahle 060 Mr Denis Mkansi na mbona kwalani. Kasi ni bona kahle munhu wa ku fana na Maringa eka Dzingi Dzingi va Rasta makumela mbana siku ra kahle le Jamaica le. Kasi ni bona kahle munhu wa ku fana na Khanyisa Yiseke hashtag eka n'wina ndzi tsumisa sweswo mina ni a languta kahle ku ni fambe kahle na vomani le eka TikTok page ya mina eka mpundu wa siku ra namuntlha. Jonathan Mabalani ni khensa swinene le ka Mahonisi le va nghene kahle loko nongonoko wo sungula. Kasi ni bona kahle kokwani wa wa ku hlula n'wa tsakisa ni khensa swinene le again section A le va nghene ka wara le ya vombirhi. Mboni ma masevo wa mina makhelwani wa magoda loyiwani kasi ke u nghene ka wara ya ku hetelela. Ni bona kahle mana ku fana na Sheraton mbana siku ra kahle va nghene ka wara leya ku hetelela ni suku mavondla na mbona kwala ni khensa swinene ku va mi nghenile ka siku ra namuntlha. Mola hashtag eka n'wina Shimani Peggy ni khensa swinene hi sospeki ku va mi nghenile ka siku ra namuntlha. Hlayisani hashtag eka n'wina hlayisani n'wi vonini na siku ra tolo mbana siku ra kahle hi hlayisani. A mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza intombila ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala ni mi rhandza swi sukambelweni ya mina khatsaa.

0: ndlebe le even hlokomaka ta mahungu eka jiserese
1: ku kumekile ntsumbu u kumetile kusuhi na xitichi xo chela mafurha xa xawela block 23 huva huvo ya vuchuchisi ya npa va amukerile xiboho xa court exikarhi ka murhobeng mahungu xitalo le ka wara yin'we enhlikani
0: riendlebe lit even hlokomaka ta mahungu eka jiserese
2: na khensa sesimari leyi nga va mbulavulaku na vona i Dr. Khensani va ka Amelia Sepp.
3: Tanani hi ta

data ku xanisiwa ka vana lavantsongo a tlhelweni ra timhaka ta masangu ku na ti video recently ti nga va ti karhi ti trenda kumbe ti famba eka swiyenge swa mabula hi vona ku vanhu va xisati va va karhi va endla timhaka ta masangu na swihlangi leswintsongo mi kuma ku n'wana wa koho wa ha ri primary a nge se fika na le a high school so sweswi recently 3 days back or 4 days back ku ve karhi ku trenda nakambe video ya munhu wa xisati loyi a ri ku endleni ka timhaka ta masangu na n'wana wa xinuna lontsongo swinene a tikomba ka ri kwalomu ya ka vo ma 9 to 10 years if not 11 kambe a nge se endla high school wa ha ri primary so i timhaka leti ti nga koho kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga and then nkarhi wun'wani ti-trends short video mi kuma ku swi hetelela swi languteka swi nga ri nchumu and vana va le ku xanisiweni timhaka ta masangu kambe ke hi tlhela swi vonele ka vanhu va xinuna lavakulu va karhi va xanisa vana lavantsongo va xisati hi timhaka ta masangu ku ze Sergeant Richard Khotso siku na va hi byela xitori xa kun'wanyana laha hi nga va nga hlamusela leswaku ku na malume loyi a nga tikuma a karhi endla timhaka ta masangu na mzaya wa yena lowuntsongo swinene i n'wana wantsongo swinene loyi nkarhi wun'wana loko mi n'wi rhuma a nga rivala kambe mi n'wi rhumeyini so i mitlhontlho leyi hlanganaka na yona hi ri tiko ra Afrika-Dzonga kambe swi nga endleki ntsena laha tikweni ra hina na le ka matiko man'wana swi le ku endlekeni kambe voko na wu vona onge ri le ku swi tekeleni enhlokweni ke ene nakoho hi nga papalata njhani ku va hi hetelela hi ri na timhangu ta muxaka lowu kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga leswaku vanhu lavakulu va kuma va kumeka va karhi va endla timhaka ta masangu na vana lavantsongo va nga tiveki nchumu.

0: ba yin wala mula se case ni ya video le ya manna lo ntula kan ba se na mwana ba yi boni ba ri yi yobo e go ba fa ye ba kre ba itseisa allo mona go na wa hi kandeka bolo ma se wa ka tshwenyana go ba mfika ko hala mapatini mkhomo nkozi u transfera mali ka speed point e kuru mo e kuru wa he munhu wa ba go khomo ho fana lo na tsala case ye ya ga rete ba mo bona mo ra go lene le go le itse go kwini a mi fa me tlo spete mara na o ga tlhisa ga skuna ba khoma mo kumbe lo go tlhisa so ya ga mara ma sangwe ya tsene ya re botswa ke aba khomi na go ba ba sa ga ntse ba tawe e ka tsaka go ba ka ha se la ntse ka ya harna a ya itse ke tsaka tsi sinda go go ga se sumwa tsana bana Kalau sudah mengani kalau mana laka arna sebenarnya tu, phone. Bapak melayan jangan sih macam melayan sih gaya na ibu na. Kalau lewa, kalau jangan korang nak cemerlang mana kaki, ayat nak sampai kang mana sebab gaya cici, mukum bagi ayat lagi cici tak serapan nam sekejap. Ibu na bayi internet baru ini sih ibu na. Kalau lewa macam apa, nama nama TV, maka tak Facebook atau TikTok atau. Which I did one now from the world, but I'm not going to move forward with this first thing now. Hello, Monaco, I turn number one, where I'm going to get many blame of one of them now, but that's it, them one. I take it.
1: And go, we can see. All right, 060-88-75942. Shilish, she should have a gun, Angozin's name. Hey, yeah, inhlekani mamkeri.
2: Yebo budoda.
1: Aye.
2: Ngokuthi.
1: Tsama ifukini ngongweni.
2: Yeah, budoda. Hey. Intsongoma. Yeah, ma amtsibi kuri. Shatswanda kuri abafanele kupinwa malembe. La tati phone tati smartphone heku hi vitlhari bya wona machina ku va na swilo leswi swi endlekaka ku ri malembe ma munhu loko mi nge se fikelela loko a secha swilo swo fana na sweswo yi nga pfumeli ku n'wi pfulela yi ala yi alela le kule kumbe a swi ta koteka se hi ku na hina loko hi vona xilungu lexi hahe i munhu a tlhela a ku hambi n'wana wa mina n'wi xavela foni mara eyi swi endlanyana ku ri swilo swi nga ha tshamiseki ya ni byeleni loko vamhani va lava ku pimiwa xihlangi xexo miri xi na malembe manjhani xi tshanetani xi nga pinyiwa
1: e n'wana loyi a ha ri ki a primary u languteka ri na 9 kumbe 11 wa malembe
2: ni kuma mhani ntswati a n'wi vitana a n'wi hluvulela vanhu valava hi van'wana lava a va fanele loko va kumeka va nga ha pfumeleliwi ku tshunela ka vanhu swilo sweswo swi bihe ngopfu he budoda ya ene loko ko va n'wana wa yena na yena a twa ku ri ku na mhani wo karhi a nga endla sweswo na n'wana wa yena wa malembe mana ni ta n'wi twa kha a rhasarhaseka mara yena wa swi kota ku endla xihundla na n'wana phela n'wana luya loko a vhela a vona ku ri mhani lava va le ku hluvuleni a languta tlhelo a byeriwa ku wa yi languta tlhelo tana la swinela la ma swi vona ku ri ku ri se nhukele swi nge he suki swilo swi ya ka yena ene swi nga endleka na leriya ro hambi swi nga tiveki loko ku ri ku i munhu wa kwala kusuhani n'wana luya loko mhani yaloye o nghena ka muti waloye n'wana luya a nga swi vonangi a ku ta a vona mhani luya loko vo va va xiya vatswari va yena va nga swi vona for something wrong hi n'wana loyi i fanele se a sungula ku twana n'wana luya se mara munhu a endla sweswo hey ani switi na va lava va xinuna tangi xa vuma 6 years xi endliwa sweswo hi buto ma ni tivi ku ri va va va swi endlise ku yini swi va swi chavisa ku ri ku vanhu va tele pela la misaveni ku tele vanhu va xisana laha loko mo langutisa kahle hina van'wanyani na loko ho tshuka edorobeni i phinitiwa i twa ku va mi vitana mhani lavaya i ze i tshuwa i ze i to tikhentati hi lomu i nga hendla hi ku i nga nghenangi loko i famba mara munhu wa ha endla swo rhepa i vo a swi tikisa ku n'wana wa wena ku ri a ni swi twisisi ku ri swi endlisa ku yini se ko va ku a ni ku vula ka vanhu hi hambanini hi to swi teka ku ri ku vona a ku na sweswo vo vinyi va swi vonisa swona kumbe va swi twisaku xiswona ahe mindyani swa hluphenyana hi budona vanhu valava loko va kumeka a ku fanele ku nga ri na bail ene hi man'wanyani marito ku tenga ka kona a ko va ku ri ku endlela ku n'wi fasela matihlo na ku n'wi vutisa swivutiso hileswaku vanhu va lava loko va zela ku nyikiwa xoko hi vona life sentence a ku na bail a ku na parole a ku na nchumu vo teka va ya pfaleriwa vanhu valava va bole ngopfu loko n'wansati a hleketi sweswo va tele ngopfu o ya a tilondzo kolomu ya mabyaleni a fika tshama swi nge yendleki n'wanuna na wun'we a nga ya ya n'wi hlakela bil kumbe ku n'wi vutisa ku ri i nwa yini mara yena wa ha famba a ta bata swihlambi a tata swi komba emihlelo leyi swi ka swi nga swi tivi se no hi ku vula ka mina a ni ta ku vanhu valava a ti tengiwi nchumu loko va ze va meka swoswoswoswo ku ri hi yena a va n'wi fakeli matihlo case ya yena ya date yaleyi va nga ta yi veka ku n'wi vutisa ti-question ku a wu swi fikeli va n'wi vutisa swilo swin'wana swa fana va gcine hi ku n'wi teka va ya va ya pfalela ku tlhula ku bukwini na yaleyi wa n'wanuna swi endlisa sweswo hi ku swi le ku onheleni ka vana va van'wanyana kha va yendle na vana va vona ne va manga va vavanuna na vona a pfinyaku vatukulu va vona ene va va pfinya swona va mhani lavaya va va sweswi wa vona va tiva ku ri i fane na malume va ya va ya endla swin'wanyana swo tlha kumbe swi pfuna hi malume wa vona mara wa ha yimisa mali ebapini ya xihlangu xa borhanyana ebodoni na loko wo va kuswihi na mi ni nga ku dlaya mi nga dyondza ku dlaya ebodoni a hi tenini wa n'wini
1: inkomo yi khensi inkomo

0: Enhlekana we mam kere.
1: Inkomo baba mshweni.
0: Ahe mvuke.
1: Eh tsikele njani?
0: Ena itsama ivukile.
1: Eh mama. Kasekathe vanhu lavo tirhisa leswi a va tirhisona a va fane vanhu vo valava before va khomiwa a va fane vanhu va vutiwa kahle swivutiso kahle swi va enta vena ku ri hi byeli kahle loko wena ze mihleketo ya wena yi ku byela swihi swa so kasekathe a swi tisa ku ni a byela kahle kota ku vona ku tela a swi fanerini na ku a nga swi endla swi swilo a hi byela kahle ku loko a zandla leswi a swi hleketisi kuyini ku ri hi kota ku mecha mihleketo leyi nga ta yi humesa hi kota ku ri kumtela mihleketoetela a swi fanele ku nga swi endla na ku heta kwalano ku ri hi ta kota ku chava na hina lavan'wana ku heta kwalano i va kumeka ku na tihomu tin'wana ti kumeka ku a ton'wini tivani ku swaku veri ku na tikuzi ku na tikavi ivi yena a ya yena ku ri a ya wena ka vikavi a ka tihomu loku ri huma nga weni ka kuzi kumbe a ta chava ni veri ehaleni heyi leswaku veni endla swo karhi ku tlherisela ku ndla swin'wana a swi kahle se ku tlherisela ka kona sweswi a fane kahle ku kumeka ku ri ku va ku na mikavi tovo leti se wa tinkavi leti nyana n'wana swa ka ntila mikavi ta vanhu la misaveni na a swi ta swi ri kahle ngo sweswi mobata xa wena lavan'wana ku ri hi nga yi phaveni ka mhaka leyi mara a rhanga vutisiwa kahle hi byeli kahle kahle ku ri wayi byo swi fike laha a hi byela hi kota ku teka mihleketo ya yena na na hina ku ta kahle hi nga dyangi ku ri ku ita a swi fanerile hi ku hi miehleketo yena loko kha yena a yi humesa rivaleni leyi nga n'wi endla ka byanga mhuka ku fana ni ku impela loko ho ya ka nhlehla ta hina lamisaetana vamanana tihlayitotela ta vamanana se swi ta hiku swi hinkwaswo swi ndlekaka ka leswi swi huma kwini ku ri tihlayi ta vamanana ti va henhla ku tlata hina ka vavanuna leswi swi endlekaka swi ta hi kwini no a swi hetani kahle kahle a yi vi kona kavi ya munhu la misaveni inkomo
0: inkomo yi khensile

0: right, I take a and second, I'm
1: kidding.
0: And that's how I'm beginning going.
1: I never
2: It's the two tariff rate. Loko o khomiwa munhu yaloye a vekiwa hansi ka nawu walowo. Xin'wanyana loko ni langutisile va mhani lava swi ti komba u nga ku elemente yin'wanyani yi sukile nhlokweni ende i vanhu lava mi kuma ku ri a va tekile minkarhini yin'wana ivi va va hanya hi leriya ra ku 60-60 na ku lawula vavanuna van'wanyana mi kumaku va ti endla ku vona va sasekile va rivala ku chances comes once in a lifetime se ku van'wana loyi a nga tiviki nchumu va n'wi nghenisa ethakeni xo sungula mi ta kumaku vamhani valavo va vabya se mi kuma ku ri se va lava ku tibasisa hi vandla lava pela xin'wana muhaxi loko munhu ku nga va ku ri wansati ku nga va ku ri wanuna loko ku ri wa mfana loyi a tolovele ku rhandzana na vanhu vakulukumba a nge yi kumi sayizi ya yena hi ku yena xi komba kwala ka vakhegula xelexi loko a ku ri soro tiko a ri fanele munhu yaloye rimi n'wala ka yena hiku u le ku dlayeni ka vumundzuku bya vana n'wana wu kula bindzuke emihleketweni a nga ha swi tivi ku hi leswinene leswi nga ta kota ku

0: vatele va fanele va nga ri ti na va nga si ku tekaka mara swibuku a ya ka vona. Ku na vanhu van'wani mi kuma ku ri a nga na etiwa hi nsati kumbe yini kumbexana a va ta endla swona va ya ka vona valava. Hayi n'wana lowu kumini loyi mi kuma ku ri i na bright future wa ha ri na nkarhi wo nghena xikolo a ya tiyunivhesiti a ya kuma kun'wanyani a ya kuma vasati va kahle ku tlula kuma xikirepe leyi hileswaku yaloye i tlange hi nkarhi n'wansati yaloye a nga ndlangu sweswo se tiko a ri yimi hi milenge ri susumeka mhaka leyi a khomiwa hi ku i vugevenga pela hi ku swo sungula loko a ze a vitana n'wana yaloye swi komba ku na maendlelo ya kona n'wi wenge kumbe hi xiweti i swin'wana a tivaku hi mutswari loyi ni nge i mutswari wa mina kasi yehe i pfundle vuxungu se muhaxi a ni ta ku ri tiko a ri binkalanga ka mhaka leyi kumbe va ya kaya ka yehe va ya va n'wi zavalazela lawa un'wana na un'wana a nga ta va kha a swi vona leswi a swi ta senda meseji a ka un'wana na un'wana a swi tivi mikarhinyana liya vavasati ya va ku tibasikeli vavanuna lava a pfunaku swihlangu leswi a va khandliwi loyi swi vandla yini hi yona a khandliwi a hi tivi ku va ta khandla ku inkomu
1: inkomu
0: inkomu
1: inkomu.

0: na we ba mtere nhlekani
1: ay boti don talanga mfukini
0: ina itsoma ifukini ingongwe
1: ay bato mina hina man
0: inkomo
1: ya soko maka itwala swinene maka yo vavisa yo hlomula na mbili godone man mavonelo ma mina hi lawa me a ni ta ku pfulukumbo waloye ko va ku exinawu wa hina wa hlupha mativa masiku lamawani munhu i endla swihi swo biha loko va n'wi teka va va n'wi tumbeka ku community yi nga release ngopfu hi yena va tibyela ku i tekiwile makhatikhati mavhiki mangani mi n'wi vona se a kha a dya vuswa un'wana wa munhu a kha a xanisekile so mina a ni ta ku nawu a wu tirhi ka swi swa ntshikelo ku fana na leswiwani vanhu loko va endla swihi swo biha a va tshami leyi a hukweni ya tinsula voya a kota ku dyondza nawu a swi tiva ku swihi swa swo a swi ndliwi na xigwevo xi va xi ri koho hi mhaka ya ku loko vo endla leswiya swa ku munhu loko a endle swihi swo biha sweswiwani a fika a tumbetiwa ku community yi ku hayi himpela swi endlekile ivi makhati mangani a humesiwa hi ya tiva ku a nga ha ri kona laniwa kumbexana tsutsuma ya xilungwini swi va swi bihile sweswo se nawu a wu tirhi ka swi swo fanisana leswiwa swi ta kota swi ku nyika na van'wani dyondzo ku swihi swa swa swi ndliwa ya mavonelo a hlayisekani bodon
0: enkomo yi khensa swinene
1: Thank you.
0: Inkomo.

0: Ntle ka re ba mkere.
1: Ba ye khalanga.
0: A ehle ma mkela futhi.
1: Eh, ana abulavula niku ni concert ingana khalanga. Hini swa ku loko mi mi vula muku emhaka yako yi vava ngopfu loko hi vuya hala nda yi boxa ni yi boxa. Matwantwa nga ku milo lave nkhavu nwana mini bye one vheta ni tshama hansi ntandaka ni ku yima. Loko hina vaka mhani hanyi loko hanyisa leswi mhani loyi anga hanyisa swona a hi vumunhu ene munhu loyi mi ta kuma ku byongo byee byi kahle ngopfu a nga vabyi khalanga eka bibele soro hambi ni chave ku kumbe loko no vula va tani boha lava va ka GCR eka bibele ya vula yi ku ku ni vungwavava ma swi vona a ni nga ha ri vuli kambe ri tive ri ku na ri chava na mina. Mina ni vona byoho byebye lebyiya byi ri byoho byi va endlaka leswaku loko va langute vana lava twanana va kuma nga ku i vanhu lavakulu kumba va nga endli swo karhi na vona. Ene loko munhu wa ku oze a va ni mentality ni byongonyana bya yehe byi byele byiya bya ku hleketa hi ndlela yihi liya a nga tlhele ka swilo swa kona. Hambi loko mi vulavula mi endla yini na yini mi ta kuma ku loko mi n'wi landzelela ma swi vona ku hayi mani. E vanhu lava van'wana va voho a vo va vana lava nkarhi un'wana ku nga vanghani va vana va yena kun'wana swin'wana a swi tshamisekangi ku ni swin'wana swi humelelaka se enawu wa South Africa a wu fanele wu nga discriminate sweswo a nga wa xisati loko va n'wi lava va n'wi kuma a va n'wi charge yo statutory rape i statutory rape ni vula ku i ya rape en'wana wa un'wana ku swi sukela kwini hambi va wa wena. Mina loko na hakula a ku ri ni filimi yin'wana a va ku my lover my son va ku mhani wa munhu a tshama ni n'wana wa yena ni ku leswi a ni swo swi nge humeleli exikarhi ka hi vantima namuntlha swa ni xoka loko ni swi kuma swa ku evanhu va ni mabentene lava mabentene vantshwanyana va tumbelanyana hikuva ni ri na vo mabentene ya ko ya titumbeta ya nge ku kombi kahle ku yana va sugar mama yena vanhu va vakhegula lavakulukumba lava va ku tshama ni vana lava tsanana e vakhegula vo tala i muhachi ha yi tshamiseka swiswi leswi hi ku famba hi rhandzi swivanana hi tiyi va yi endli vavanuna ku ve tintangha ta hehe ti koho wa yi nga yeka tintangha ta hehe khalanga ti endla hi yini byongo lebya hehe lebyi bya vava a byi vavi ni hi lo tibyela ebyongo bya munhu a byi vavi i lo tibyela ku ni lo ku hanyisa leswi ene loko a loko hanyisa sweswo leswi leswaku u n'wi dlaye munhu yoloyo i le ku dlayeni ka rixaka eswilo leswi a swi tivaku kahle loko leswaku u ye ekerekeni swaku a swi endleki sweswo exikomba xi swi lavi leswaku lavakulu va tshama ni swivanana leswivanana swi tshama ni lavakulu mi tshama mi swi vona ku hi ni tiko ra njhani hi ta va vanhu va njhani loko hi hanyisa sweswo vavanuna va ya va rhandzi swivanana vakhegula va ya va rhandzi swivanana swa xinuna lavaya va rhandzi swivanana swa xisati ri ta va tiko ra njhani khayi leswi hi nga kurisa swona evutsonga byi hi pfumeleli heswo sweleswona ene eka tinxaka hinkwato hina vatsonga hi ya a hi ri vanhu lava a hi xixima loko swi fika kwalano hi mhaka leyi wanuna emutini a va n'wi pfumelela teka vasati vambirhi vanharhu va endlele ku avoid-a etimhaka ta ku fana leti ku a va swi tiva swaku i va xisati a nake ni hi tele swasati wun'we na nuna wun'we a swi nga endli wanuna a teke vo tala ku vavasati vo tala va ta khavhareka mara no vula ku evuton'wini bya yehe hi n'wansati yoleyo tintangha ta yehe tikwini wa ya nga lavangi yin'we ya tintangha ta yehe a ya eka n'wana wa munhu a ya n'wi kombe mihlohlo swikhomise tingana khalanga swa swavisa mina mi ni loza ni fona ni ku swa vava mara ho ni fona ni vulavula hi ku i ta swi dyodya hi ku swi yini swi humelele hi vaxisati na hi vaxisati hi fanele hi pfule matiko hi vona ku vutomi byi njhani ku ri swo fana ni leswi loko swi endle hi wun'wani munhu hi nga ri hawa hi yimele ku swi ta humelela he a hi vekeni na hehe swi tlhava loko va n'wi kuma va n'wi pfalela hambi u tshame vutomi bya yehe hinkwabyo dyele n'wansati yoyoloyo u ta kuma ku hayi n'wana wo sungula n'wi endla leswi va tele lava a nga va vonisi maxangu a mhaka leyi vava ngopfu khalanga hi swona
0: enkomo yi khensi

0: All right, 16 wa diminetse go be awara yangwe e awara ambere kana ngona go GSR talk leka hore le ambere ita ba rena sergeant Rojual Records so kambe sweswa ine mathlene ba ka re ichubutsa topic lengwe ma vula ku share moya lang tango fika ku shaniswa ka bana la bantsongo e tlholeni ra timhaka ta masango la hi tlhela ku hi vone ka swenge swa mabulu ku va karhi ku hangalaka kumbe ku circulator ka tivhidiyo leti vanhu lavakulu va va ku va karhi va endla timhaka ta masango na vana lavatsongo. Recently ka ha ku trenda video leyi nga tshova mimoya ya vanhu kun'we na moya wa mina ni nga vona munhu wa xisati va karhi a endla timhaka ta masango na n'wana lontsongo wa xinuna wa malembe ya ku ringana 9 if not 11 wa malembe swa chavisa swinene and also it's a trauma because nkarhi wun'wana swi nga hi vangela khombo such an extent ya ku n'wana luya a twa swilo leswi ya swi tshama emihleketweni ya yehe mi kuma ku a hetelela a pfinya na vana lavatsongo kumbe a hetelela va a ri mpfinyi lowunkulu kwala emisaveni kumbe kwala tikweni ra Afrika-Dzonga hi mhaka ku i swilo leswi a nga initiatewa swona a ha ri wuntsongo a hetelela swi seyivheka ka memory a twa a la ta swi endla repeatedly so i mhaka leyi ndlavaka leswaku va karhi hi languta eka yo enhlikani mamukeri
1: ka papa wu kahle mpfukile
0: hi tshama hi pfukile ngon'wena
1: hi pfukile aha yimela ku ku mi repeat-a topic a hi nga yi twangi kahle
0: okay
1: eya i problem yin'wana yikulu kumba ngo ni le ka n'wana ana ka n'wana a swi nge suki a byongweni byakwe a ni a hi swilo leswi a ngo lo swi endla hi ku swi rhandza and then pfumela ku n'wana lontsongo a nge swi rhandzi hi ku a nga swi tivi se i problem ene loko o ka a nga yisiwi lomu ya ka ti-counseling n'wana luya a ya kurisa leswiya i ya kula a nga ri kahle i ya kula a ri na tienga to ka ti nga twisiseki swin'wana ha va vona ka vana va vanhwanyana lava nga ripiwa va ha ri vatsongo va na tienga i xi tin'wanyani ta ku ka ti nga twisiseki se va mhani lava va ku loko va kume switukulwani xoku kumbe i ntukulu wakwe kumbe i n'wana wakwe kumbe byongo byakwe byo ka byi nga ri kahle kumbe hi sweswi a ni swi tivi na ku ta ku nghene hi yini a swi twisisa ku va vavasati va phungela na swe swa ti-benten ta vona kwa ku swa ti-benten hi nge swi yimeleli hi ku a ni tho ti-benten hi tho ti landzaku vanhu lavakulu kumba ti va lavela ku va hluva mali mara tswa swi vanani leswiya switsunini swa ma-9 years leswiya mina yo tshama ni vona liya ya n'wana luya wa ku pfinyiwa hi mhana yena va ku veri mhana ku hi lowu endlisiwa hi nkani leyi ni vulavulaka hi yona sweswi a ni se yi vona mara exi ni twa swi ku ri painful ngopfu loko se ni ya hleketelela ku n'wana exikolweni i ta a nge khopi i ya kula a nga ri kahle hi mhaka mahanyelo ma muxaka lowuya ni twa swi khomisa ngopfu tingana a swa nyumisa xevo swa nyumisa ene swi ta endla ku se n'wana na loko a ri na vana kuloni a nga ha vi yena kahle ya vana van'wanyana se ya va hanyisa ku va hlukumeza hi mhaka ya tienga letiya a nga na tona
0: ex
1: se i mhaka yo biha ka hina vamhani loko ku vekeni munhu yaluya i swi endle a ri kahle enhlokweni hayi a hi humeni ka mikhuva liya yi xanisa vana vana va kula va nga ri kahle se a ni tlhela ku ta tlhela ni hlamula mhani laha va nge te hi ta va boha a hi nge va bohi nchumu va ma veki kahle marito lamaya va ma veke leswiya va ngo ku na ku masiva se hayi va nga chavi ku nghena moyeni va ku hi ta va boha a hi nge va bohi i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la Gian section efela inkomu
0: inkomu i khense swinene
1: thank you.

0: Avuxeni Bodoni Khalanga u kahle mathebula. Avuxeni Bodoni. Ya, eish. Hloko mhaka namuhla Bodoni, hayi mahlomi mambili mpela, mahlomi mambili mpela. Manani nkulu mpela a ndla timhaka ta masangu na swihlandlo switsanani ma tiva ku i na mbilu ya ku biha, i na mbilu ya ku biha mhani yaloye kahlekahle yaloye loko a khomiwana a fane kahlekahle a fanele a khome munhu loko a khomiwa va teka makhe ya kona va chela adan'wini masiwana va chela adan'wini kumbe va maflash ya famba va maflash ya toilet a famba na toilet ku ri a nga ha humi munhu yaloye ma tiva ku ri a nga na nqondo mani himpela hayi khona leswi a nga swi endla swibengo hi Bodoni mina hayi loyi mhananini na yena ma tiva ma swi vona milandzu hinkwayo mara leyiwani ya ku ri a teka n'wana ntsanani so n'wana ntsanani i rini loko n'wana wa yena a ringana na luyani swi ri hayi khona swi ri na le mutini wa yena endla swona na vana lava yena vo ringana n'wana luya nga endla timhaka ta masana i Bodoni a mina leswi swa ni chavisa mpela swa ni chavisa Bodoni hikuva mhani leyiwani yena loko swi tetana hayi a khomiwi Bodoni a khomiwi a pfaleriwa hayi a nga nyikiwi na bale Bodoni hayi hayi hayi hayi laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchavi Bodoni ku na munhu wun'we papa ya xiluwana wa fana na nihlayisekani Bodoni
1: la ku va na n'wana Dona a mhaka leyi mi vulavulaka hi ya karhata mhaka leyi munhu loyi hambi manana lava vo va hava nuna hambi va na nuna hambi vo va xivuya xo laha vanhu vo vanuna va nga tata tiku va ha teka n'wana wa 9 years loyi a nga si thwaselaka na tidyondzo ta chumu n'wana lowu wa ha ri ntsongo wa ha la ku cheleriwa mati yo hlamba na madyambu ku chela mati n'wiridimba hlamba na mpunga a sulasuriwa kahle na toti wa mafurha kami wa misisa ya xikolweni i n'wana wa nuna lowuwani ni loko u ripa n'wana wa mina ni i teka n'wana wa mina wundla nuna ni mi nga ndi ya wuni vulangoi ni vheta ni ku dlaya mina ni nga wu chavela na Grahamson ta ni ta ku chelela yo chelela wena ntsena na vana va wena va nge tikhoto la ta vula mina lowu no teka n'wana loyi a va nuna wa mina vana va mina va nga ta khoto maxaka ya mina ya nga ta khoto ya ta yimela thyaka leriwani ni nga ri endla tikweni hawa leyi mhaka a hi mhaka ya mfumo wu ndlaku swona munhu o endla hi yexe a nga na mavhala a nga na tipfala a nga chavi nchumu emirini wa yena ni nge kholi ku ni nga swi endla na loko ni tshamini why ni swi ndlise ku yina n'wana ni swi ndlise ku yini no wu dyondzisa n'wana loyi ni nghenza xikolo xa kona xa ku a va n'wanuna hawa a tiva timhaka leti bini va phahlani dasiwa va nga yi twisisi mhaka leyi na loko va yi hlamula ya va karhata yi va heta moya n'wana n'wa yi n'wi heta moya ku ha loyi yo ka yi nga ta ka yi nga n'wi heti moya loyi yi nga n'wi heteku moya hi loyi a nga ri ku ha ri vhalu emirini wa yena hi lavo famba va teka vafana vo ha vavanuna va nga tata tiko leri vavanuna vo lomi pha laha tikweni tata xiphorisa ku i khomiwini na leswi a nga swi ndla ku halaha tikweni reriya hi ku ra ha ri kwala lipompo tiko reri a nga ndla ka rona matata vuya yi

bo dono mezumbi ni na ai na izumbi ni wana mana kha itwa topic irange hi yingisela inga itwisisi kahle sweswo se khosi hi switwako hi mani lava wana va kahle ka aka n'wana wa vona vo vabya na loko va vabya va vuli ku va vabya va tshungurisiwa ku tlula ku va byela ka n'wana wa vona ku huma va famba va lava lomu ya handle vo khomiwa va lava ta nyika n'wana loyi wani mihleketo yo ka yi nga ri kahle ka a nga dyondzi kahle xikolo o loko va va khomini e va nga va niki beni ene va nga humi a va boleli kwala jela n'wana loyi a ta kota ku kula kumbe vutomi bya yena byi ta ya mahlweni na mbilu ya yena kahle hi a va kahle mhani va lava ka ha va chava hina va nga hi pohile ri machangani ka va hi pohilela hina mhani va lava swa ndliwa sweswo hi a swi ndliwi ka hambi wa va hava nuna swi kahle ku famba endla hekele heke hi ku mhani na nuna ni endla hekele heke ni le ka vana va mina hi va nga hi ndlela mihlolo hina mhani va lava a va khomiwi va nga va niki beni i mhani ma horikwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku tlula dango.

ende ngalo unene na bashumi tatana khalanga a xitichini a tsemba mhlayisekile mchapseki ya twala hloko mhaka swinene mani tatana khalanga xo sungula ni ba mandla swinene eka vavasati lava va pfinyaku majaha lamatsongo ni va bela mandla hi xilo xin'we tatana khalanga a va pfinyi vetlhe va dlaya va fanele va vanuna ende swa fanela ku n'wanuna a pfinyiwa tatana khalanga lexi nga biha swinene ku tlula na ku biha i ku n'wanuna a pfinya ricece mani twa kahle n'wanuna swa fanela ku a pfinyiwa tatana khalanga ni munhu un'wana ni nga pfinyiwa ngopfu ni pfinyiwini ende loko ni pfinyiwa siku rin'we xa mundzuku moya ni mi byela tatana khalanga a no pfuka ni tiyisa hi nexeni ya huwahuwa kwele na swihlangi swa kwalaha ni ta vitaniwa ndlwini loko ku kumeka chasi a va dlayi tatana khalanga loko va pfinya vanhu lavaya lexi ni tsakisaka hi kona ende mi swi tiva ku tatana khalanga mfana kumbe xihlangi loko xo za xi kumeka xipfinyiwa siku rin'we xo tiyisa tatana khalanga hi xoxe a xi tichumu futhi a ni ya ngopfu tatana khalanga ni pfinyiwa ngopfu lomu ko vo phaphazela vo mudavula vo gumbani vo hasani dakani tindhawu to tala a ni ri na nhlahla na ku pfinyiwa mina na ni tsaka ngopfu tatana khalanga mani voni ku ri na nandzu ntsena vanhu a va hlayisi vana va vona ende n'wana wa mfana a swi talanga ku a vula ku yena wa pfinyiwa ende a swi bihangi tatana khalanga va tlhela va va thyana maviti va ku ti-benten swi bihe loko ku ve ni yena hi yexe o khungiwa va n'wi kuma a khungiwini munhu loyi na tivhidiyo leti vulavuriwaka tatana khalanga ni se tshama ni vona un'wana wa kona a khungiwini ende swa tivhidiyo ni nga swi hlaya kambirhi tatana khalanga ma n'wi vona Chuck Norris nkarhi wolowo a acta mi kuma ku yi tsemeki voko i endleke yini va swi edita swi leswiya va nga n'wi teka n'wana hi ku tilavela timali va edita swa masangu na mvana va swi veka tifoyinini se hi swi langusa kambirhi swi le tifoyinini mara ku va pfinyiwa vana lavatsongo ni na vumbhoni naswona tatana khalanga ni pfinyiwe ngopfu na sweswiwani ni swi toloverini mina ku landza vanhu lavakulukumba hi ku yincini ni wu vonini nkoka wa kona ku a va karhati tatana khalanga va ku endlela leswi wena u lavaka swona se vana lava va nga ku pfinyiweni sweswiwani loko ve ni hambi swi lavi byelani vatswari va n'wina loko ve ni ma swi lava tshamani naswona mi pfinyiwa i nawu ku n'wanuna a pfinyiwa lexi nga biha i ku pfinya n'wansati tatana khalanga mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumeni nkulu wa munhu.

0: Enhlekani haye mnjani?
1: Eh, ipukile mnjani nwe.
0: Ina itshama ipukile.
1: Eh, akheza lokho mtshama mpukile, mpukile. Lesi kesa ku, okhesa ku rume va miri kona kwala. Tirweni mka mihlu, lusha soso sala.
0: Agenz.
1: Se, kuna mhaka ya liya, leswaku manani loyi a nga ri na wanuna kumbe njhani na hi leswi a nga endla swona loko a za nghenisa mihleketo ya ku landza xihlangi lexi nga xininininini lexo ka xi nga tivi nchumu a ya xipinya a tirha ntirho wa xona wa yena na xona a hanya kahle xokweni. A ni khuli leswaku a hanya kahle munhu wo tani yaloye. Ku nuna loyi a va ku ri i teke yena, a ri nghozini swinene a henhla ka yena mhani loyi. Hikuva a nga fanelanga endla leswi ka n'wana wa xikolo. And then n'wana loyi wa xikolo na yena, i ta va a karhi a hlekiwa hi vanhu vo tala na vana lavan'wana a nga ha dyondzi kahle. A xikolweni endla mhaka yo ka yi nga ri yona swa biha swinene leswiyani mina ni ri mhani yaloye loko a ku ri ka vo teka va pfalela a ya tirhanyana tin'hwetinyana kwale loko a ya humesiwa ku ri ku ri i tirhenyana kahle inkomo hi la ka maxava loyi ya ka mbokota
0: inkomo you can see
1: thank you.

0: Enshi gani mam kere?
1: Aye budo.
0: Aye mjani?
1: Ifugile ngobo.
0: Ena itama ifugi.
1: Nisa mampu minsa kisa kwa la mga shaka.
0: Ya.
1: Ule ala ala kurakele lako ena itama ifugi.
0: Ya ena itama ifugi nisne.
1: Ya i leswi nga ndlwa hi manana luya ni botoni i swa karata a mihleketweni ni le nyameni ma i ku n'wana luya wa vanhu a nga ha kuli mihleketo ya ri kahle ku ri i vheti a corruptiwa a nge hevi n'wana loyi a vanhu a va langutisile ku a kula a ri n'wana. Ntivu loko ma ha ri ku ntweni
0: le ku mitweni kahle swinene
1: so leswi nga ndzisa swona u ta onhaka emihleketweni a hi tivi ku mhani luya i vabya mavabyi muni lama a nga ta ma leta ka n'wana ende emihleketweni n'wana luya loko a ya tlanga na vana van'wana xikolweni a nga loko a vona n'wana wa xisati or mistress
0: mara ku ntweni koti ku va twa a hi kumeni lava enhlekani mamukeri
2: inkoho mukhalanga ha hi vuyi nakambe
0: hawa mamukeri
2: a yo kuma xikarhi loko hi twa ku pinya hina hi tolola vhelku ku ri i vavanuna va pinya ku dya swa mikila loko ni nghena mi ku ri swa twa munhu a phavuriwa sana ni kota ku twa ku ri emanana or n'wanuna sana swi tenga ku ri hikuva vanuna kota a hi hanyisaku sweswo se loko swi tiseni kahle ku veri emanana se yimane ni ni byela ku ntiso wu kahle mhaka yeleyo yo ka yi nga talangi yi kona kahle kahle vo tala kahle kahle vo kumeka vhele va kumeka vhele vana va tumbetiwa va tlhela va nga humeli a rivaleni swi kona sweswo leswi tele swinene

0: kokini manhuru kamuninginisi mati va bodon swikhomisa tingana ni loko hi vulavula phambeni ka vavanuna hayi mani swi tivi ku ku humelele yini vana ku tala va nga talangi vanhu va hlwelela vana kunene nto na n'hweti leyi nga hela vaka ku nonhwenya van'wana vambirhi va ripe xihlangi xin'wana xo ri nga na xo xixii xa mfana hamutlhela xi nga ripiwi ni vula ku mara veri i mihlovolo manele eka vanhu vakiti ka vakiti ya misava ya tshwa veri swa misava xo exi arezi a va n'wi khomi yaloyo a nga feti ku hanya na vanhu i xiharhi ni n'wa vavasati mi tshama kunene mi n'wi chava
1: enhlekari mamukeri
2: exala mukani vatukulu pfukini na vaxumi
1: hi tshama hi pfukini yingon'weni
2: vatukulu hi pfukini swinene na milandzu ya twala laha hombeni la ya ku khomisa tingana mativa loko swi humelela hi ndlela leyi a ne lava ku ta twa ku ri kwala ka mfumo va ta n'wi yini hi ku masiku hinkwawo ka swihanimoya ka ti-TV ku vulavuriwa hi vubihi bya vavanuna laha ku yimbeleriwaka vavasati na swihlangi se ku ri ku va koho vavasati lava xanisaka swihlangi va nga vulavuriwi na loko vo tova ku ku tumbwe xihlangi xi lahliwini a swi to vuriwa ni ra ka n'wina na kwala swi hundza kwala mara ku cheriwa rivengo ro chavisa swinene a nga vavanuna lero hi nga ku vavanuna hinkwerhu a hi le ku gevengeni ka vavasati hi le ku beni ka vavasati na vana se swi mhaka leyi sweswi a ni nga ta yingisela ngopfu ku va ta ya na yoho emahlweni kumbe va ta yi tshika na hi ku ni cika yi titi xin'wana va kombeta ku mhani wun'wana loko a khantlhela vana ku he va n'wi yini angomeni u kumeka a hluvula a cinacina a tlhela hi xikosi kwalaha swilanga swi karhi swi languta ku swi hoha hi ku swi abuse ni lo swi twanyana kan'wanyana ka yi tiki xexo mara a ni xi twa ku i khomiweni kumbe nga khomiwanga na loyi hambi u khomiwa va ta n'wi tshika khomo vatukulu xuma ni kaa
1: inkomo yi khensi swinene
2: dankeni.

Ahe buddhon na va yingiseri leswi nga swi nga endliwa hi mananelo ya swa chavisa swinene emisaveni a hi swi tivi ku ri hi hanyisa ku yini n'wana luyani exikolweni na le kaya loko a vona vavasati na vana na vanakuloni vana va xikolo va xisati mihleketo ya yena ya tsutsuma hikwalaha a nga endla hi kona na mhana yena a nge he concentrate ka timhaka ta xikolo loko ku ri ku mhani wa vabya hi loko a n'wi tlulete mavabyi no twa ni hlamarisiwa na hi papa wa hina leri i papa Matalini a hi marito ma vutswari lama va ku swi vulaka a va hi represent hina vavanuna hi ku loko ku ri ku na abuse whether is physical or emotional.

0: loko va siya na n'wana va nga pfinya na vona. So ixi a hi kombela ku ri ku lunghisiwa tiko, ku nga onhiwi ku tlhela ku sapotiwa leswi swi onhake swi nga swi onhaku tiko. Inkomu mina Gezani na ka Nambelani.
1: Rixile bodon njhani ku pfuka na pfukeleyikiseleba khovakhova rogonyana mani exi mara hi le ku yingiseleni bodon hi le ku mi yingiseleni mani mativa mani ku va ku swilo a hi nge swi tivi ku fana ene a hi nge swi twisisi ku fana ma swi tiva hi bodon swa hlupha loko n'wana a ri ka age leyitsongo ya ku ringana vo ma 10 years downwards a kumeka a hlanganisiwa na swilo swo fanisana swilo swa masangu. Ni ta swi vulavula kambirhi kumbe kanharhu hi yona topic leyiwani ya ku pfinyiwa ka swihlangi. Ni ta swi vulavula kambirhi kumbe kanharhu mhaka ya ku n'wana a pfinyiwa a ri ntsongo hi bodono nghozi ya swona hi leyiwani nghozi ya n'wana loko a pfinyiwa a ri ntsongo. Xo sungula n'wana luya i ta kula a nga ri kahle one point ku nga ri leswi swa ku loko a kula vanhu va ta ku luya tshama tlela na mhana mani kumbe luya tshama ndla yina mhana mani hayiko xo sungula i ta kula a nga ri kahle hi rizini ya ku ri a nga se fikela ku ringanela malembe lamaya mavununa. Xa vumbirhi vanhu lavawani va na believe liya ya ku loko i tlela na swihlangnyana i khe vabya mavabyi ya suka ni na swi tivanyana kwala ka vo ma 90s vakhalabya a va hamba va khomiwa va ku va hlangana na swihlangnyana swa vo ma 10 years 12 years se va believe leswaku loko n'wana ha ri ntsongo wa susa mavabyi ka munhu so ni xoko a va believe sweswo laswa va pfinye xihlangi lexiya. Mi swi swo fana leswi bodon a ni swi beli mavoko ku na swi tiva ku swi na nghozi ku fika kwini swi na nghozi ngopfu n'wana a nge vi kahle xa vumsungula xa vumbirhi swa poyila mani swa poyila swinene swi fikela na vanhu va swi vutisa ku kahle kahle ku humelela yini hikwalalo and n'wana loyiwani a vutomi bya yena va ta ku va kha wala swihlangana va ta n'wi kombetela va ku haluya lowu ndla yiniyini a nga hi tiphini kahle kahle at all lowu a nga ndla yiniyini bodon a swi tshamisekangi mani a ni tshembi na ku ni nga ti-prouda swo fanisana swisweswo swi dlaya na matandza ya yena leswiyani bodon swi dlaya na matandza ya yena vanhu mo ni mi lemukisa ku hlangana na munhu lonkulukumba i ri ka age leyitsongo ya vo ma 10 years downwards tandza ra wena ri va ri nge se vupfa loko ni hlangana na wena ni titani tandza leri ra wena a ri vupfanga loko ni hlangana na wena ni titani i ri n'wanuna i ri n'wansati i dlayetela teka vununa lebyiya bya mina i byi tindla bya wena ku like u ni dlaya inana u ni dlaya matandza swi nga endleka n'wana loyi a pfuka a nga ha ri na n'wana vutomi bya hinkwabyo. That's why loko n'wana a pfinyiwa va n'wi yisa ka doctor ya kamberiwa a va ya ku kambeleni ku pfinyiweni va ya ku kambeleni ku tandza leri ra yena ra ha tshamisekile na ra ha ri kahle na tandza leri ra yena so na n'wansati hi bodon a hi swi ndleleni ngopfu ka n'wansati va ku loko n'wansati a pfinyiwa hi n'wanuna lonkulukumba i pfinye swihlanginyana va ri i trauma n'wana luya a nge hi tiphina a nge hi kuli kahle a hi swona ngopfu va chavela ku ri i n'wi chele matandza lama ma wehe u n'wi chele vuvabyi lebyi bya wehe kumbe u n'wi tekele tandza lera ra yehe leriya se swi nga ndleka n'wana luya vutomi bya yena a nga ha bebuli loko a ri n'wansati a nga ha bebuli hi mhaka ku i fike i hisa matandza la i hisa xivelekelo lexi xa yena hi ngati ya wehe ma vona swi ri ku va ni swike so na yena mi mhani loyiwani mi kuma ku i dlaya xihlangi lexiya hina hi kule kha hi ta ku ri va ku hlangana vanhu lavakulu kumba i ri xihlangi va ta ku hisa nga ha bebuli and hi swona na swi believe mina sweswo hi swona ina i ntiyiso ma hi vona vanhu vo tala va le ku hluphekeni sweswiwani hikwalaho ka ku tihlanganisa na vanhu lavakulukumba va ri vavasati mi kuma ku a ku hetiseleni swi tsandza hikuva va hisiwe.

0: Alright, mingisere eight what minutes ago be our ambiri. Our quite a no go jisar talk. Tani local mzere very masungle in the shock with our nasagen to rujo the court. So kambe sebako imlora maporisa kutabata inika shubi ko shabu gevenga. Inchikan sejan de mam keri.
1: Inchikani kalanga, inchikana le kaba inseri in kwako kwako lavanga in gisela community radio. Barkona kan sikano wasukrana mutla.
0: A ken sash nene mi komeli.
1: Kalanga humaka vhiki ro tika a ku nga olovi ku na timhangu to hlaya swinene leti ti nga mangariwa tanihi maphorisa ka xifundzhantsongo xa Mopani xikan'we na Vembe hi kombela ku vaakatiko ku va va hi pfuna hi mugivela lowu hi humaka aka wona le a ri singa view a handlenyana ka Giyani ku kumeke maphorisa ya vitaniwa andzhaka loko tatana va malembe ya 35 hi vukhale kumbe 35 lava va tivekaka hi tatana Dzunisane Joseph Mabunda va baleseriwile mundyangwini wa vona kumbexana amutini wa vona maphorisa ya vitaniwile hi nsota loko va ya va ya fika a ri singa lava nga fika va kumaku ku na ntsumbu wa tatana Mabunda lowu nga xidziveni xa ngati vulavisisi bya xihatla byi komba ku tatana Mabunda hi nkarhi lowu mhangu yi nga endleka hi woho a va ri voxe andzeni ka muti wa vona kumbexana andyangwini laswi nga twisiseki ku nga va ku endleke yini kambe nakambe loko vulavisisi byo byelobyo byi karhi byi ya amahlweni byi kombisaka ku na vanhu lava va nga fika va va vitana va pretenda ku va ti-customer ta voho ivi va hetelela loko va famba va ku va ya agateini va ya va nyika biya yaleyo ivi va hetelela va baleseriwa lava nga kumeka va ri na timbanga tinharhu ta swibaleso kumbexani leswiya hi nga swi vulaka ku i three bullet wounds ku fikela sweswiwani a ku swi khomiwa va ehleketeleriwa aka mhangu leyi ya ku kumeka ku baleseriwe tatana Dzunisane Joseph Mabunda hi va ehleketeleriwa lava va nga tivekiki maphorisa ya Giyani va kombela mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a tihlanganisa na maphorisa ku endlela ku va yi hleketeleriwa vakhomiwa va nga endla tano hikuva va hi endlela a police station hambi ku ri ku bela riqingho aka nambara leyi nga ta va nyika a makumu ka nongonoko lowu ku endlela ku va yi hleketeleriwa lava va nga tivekiki ka nkarhi wa sweswi va kumeka va khomiwa handle ka swona maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko leyi aka nkomo 22B ku ta va ku kumeke xintombani xa malembe ya 18 hi vukhale ku nga n'wana wa xikolo wa ku dyondza leyi a Gijangove a hundze amisaveni ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile lava nga fika va kombiwa ntsumbu wa xintombani lowu a wu karhi wu cikinya hi ntambu ku pfuriwe nandzu wa ku endla vulavisisi andzhaku ka mhangu yo yaleyo laha vulavisisi bya maphorisa byi nga ku yini amahlweni kambe mimbuyelo ya xivangelo xa rifu aka mhangu leyi ku ta nyikiwa va ndyangu handle ka swona maphorisa ya ka Malamulele a handlenyana ka Vembe a va simeke xiyenge xa Msecho laha a va hlotana na xintombani xa malembe ya 14 hi vukhale ku nga Masingita Hlungwani xa ku tshama aka xitlhelani kambe ka nkarhi wa sweswi hi nga tiyisisa ku n'wana i kumekile naswona i kumeke a hlayisekile i tikwe a vuyiseriwa kaya ha khensa swinene aka vaakatiko va Afrika-Dzonga lava nkarhi wun'wana loko hi tshuka hi ku hi kombela ku pfuniwa va hi tekelaka enhlokweni ha ha ri Giyani nakambe ku na tatana va malembe ya 61 hi vukhale lava va nga kumeka va hundza amisaveni na vona ku nga tatana Joseph Soya Pixibambu va ku tshama aka xikukwana tatana Xivambu va tsutsumiseriwa axibedhlele andzhaka loko va ri karhi va rila hi milenge kambe andzhaku ka sweswo va ve va kumeka va hundza amisaveni laha ku ya hi va ndyangu rifu ra vona va nga ri twisiseki ku ku endleke yini laha ku nga vuyaka vitaniwa maphorisa swi nga leswi ku mangariwe nandzu laha vulavisisi bya xivangelo xa rifu byi nga ku yini emahlweni nakona mimbuyelo aka mhangu yo yaleyo ku ta nyikiwa va ndyangu kasi maphorisa ya mijajisi Kloof a handle ka vudovedi kumbe a Gapane va le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko vanhu vambirhi va ta va va hundze emisaveni aka nghozi ya movha ku ya hi swiviko muchayeri i lahlekeriwe hi vulawuri andzhaka loko yena xikan'we na vakhandziyi vanharhu va karhi va famba hi movha wun'we laha movha wu nga fika wu wumbuluka ko hlayanyana ivi andzhaku ka sweswo ku kumeka ku muchayeri xikan'we na mukhandziyi un'we va kumeke va lovela kwala mhangu yi nga humelela kona ivi lavambirhi va tekiwa va yisiwa axibedhlele lava nga kumeni ka vutshunguri ka nkarhi wa sweswi va tivisiwe tanihi tatana Maloha va ku tshama aka Matripane xikan'we na tatana Mathosa va ku tshama aka Ramoroga. Vulavisisi byi le ku yini emahlweni lama maphorisa va nga pfula nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi. Kasi maphorisa ya lulekano wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaka loko ku ta va ku kumeke ka yin'wana ya tindhawu to xavisela kona xihoko le amakhuxani kumbexana kusuhi na lulekano ku ta va ku kumeke tatana va malembe ya 49 hi vukhale lava tivekaka hi Jackson Mawila van'wana va vanhu lava a va tirhela tiko kumbexana a va korhokela ku laha ku ta vona ku nkarhi wun'wana ndhawu liya yi kumeka yi va yi tshamisekile va hundze emisaveni. Ku ya hi swiviko tatana Mawila va tlhaveteriwe hi vanhu lava va nga tivekiku lava nga kumeka va ri na timbanga to ringana 5 va tekiwe hi boti wa vona va va tsutsumisela axibedhlele kambe a ku fikeni ka vona axibedhlele kwale Phalavura swi fike swi tiyisisiwaka a va ha ri kona emisaveni. Laha ku lulamisela ka nkosi wo walowo ku nga ku yeni amahlweni kambe maphorisa ya lulekana hi ku rhangeriwa hi Colonel Lieutenant Musa Maswanganyi va kombela swinene ku aka vanhu hinkwavo lava nga tshukaka va ri na vuxokoxoko xikan'we na Colonel Bila Vano Makhala va kombela swinene nkarhi wun'wani ku loko ku tshuka ku ri na timhangu ta muxaka lowuwani vaakatiko a va nyiki maphorisa vuxokoxoko ku endlela ku vulavisisi lebyi byi olovela maphorisa loko ntirho wo karhi wu ya emahlweni ngopfungopfu ntirho wa ku vona ku va ehleketeleriwa va hetelela va khomiwa. Maphorisa ya vulovedi wona nakambe va le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke mutwisi wa ku vava loyi a nga tivekiki wa kwalomu ka malembe ya 35 hi vukhale a ta va a chayisiwe hi lori kumbexana hi truck laha kusuhi na Winners Park a Bellevue. Swi nga leswi endzhaku ka loko mutwisi wa ku vava a ta va a chayisiwe hi truck yaleyo a nga tiveki ku fikela tolo laha a nga ri ku tivekini laha ku komberiwaka mani na mani loyi a nga tshukaka ri na vuxokoxoko ku va a nyika maphorisa kumbexana a luma maphorisa ndleve ku endlela ku va ehleketeleriwa kumbexana ku endlela ku va ndyangu ku nga ri va ehleketeleriwa va tiveka ku i ve le kwini swa hi pfuna swinene hikuva hi nga tiyisisa muhaxi ku amuxara wa Nkhesani endzhaka loko maphorisa hi ta va hi pfule milandzu ku nga va ku ri na vanhu vanharhu lava nga tivekiki ku i ve le kwini ku nga vanhu va xinuna se lava va tivaka maxaka ya vona a va tihlanganisi na maphorisa ku endlela ku ya kota ku voniwa mitsumbu liya vinyi va yona va ta kota ku tiveka ku i va mani va le kwini. Mixo wa namuntlha vaakatiko va ka xikhumba va pfuke va hi fowunela va hi kombela ku hi ta aka xikhumba endzhaka loko ku ta va ku kumeke ntsumbu wa manana va malembe ya 60 hi vukhale ku nga manana Maria Ramase va ku tshama kwalaya aka xikhumba. I kume riqingho leri kusuka aka vaakatiko lava va nga kombisa ku va kume ntsumbu lowu wa mhani wu tlele a tlhelo ka kumbexana kwala tlhelo ka swikhwatana laha tanihi maphorisa ya Giyana hi nga vuya hi tsutsumela kwala mhangu yi nga humelela kona a ku fikeni ka hina intiyiso hi fike hi kuma ku ku na ntsumbu wa munhu wa xisati. Loko hi fika a ku ri na vaakatiko vo tala swinene khalanga leswi endlaka minkarhi yo tala milandzu ya hina yi nga boxeketi yi nga humeleli loko ku lolova munhu vaakatiko va ya va ya tala laha munhu a nga kona va sungula ku kandziyela ndhawu liya. Swi leswi hi swi lavaka swi hi pfuna ku endla vulavisisi a hi nge xikombiso swi kuma ku munhu i lo dlayiwa a hi ri fra ntumbuluko hi sala hi hlupheka ngopfu ku va vulavisisi byebyo byi hetelela byi boxeketa. Community ya hina ha tala hi kombela vaakatiko loko mo kuma munhu a lovile yimelani kule mi nga khomakhomi swilo leswi nga laha hambi ko va na ridompi la fole hambi ko va ri bodlhelani hambi ko va na riphephani kumbexana mi li vona ingaku laha a ku pfuriwe swo fana na condom kumbexana yini tshiketani yimelani a kule ivi hi yimela maphorisa ya fika tanihi maphorisa ha swi tiva ku i yini hi swi lavaka khalanga mi nge hi kombisa ku nkarhi wun'wani hi kote ku humelela swinene hikuva vaakatiko va hi pfuna ku tshame ku va na case yin'wana a vuhehle ku dlayiwe mudyondzisi case liya a yi lave ku tika swinene mara vaakatiko hikuva va swi twisisa loko hi va byerini ku va nga kandziyeli aka xivanga va xivandla xa mhangu hi kote ku hi ya humelela hi khoma vaehleketeleriwa vaehleketeleriwa valava va nga ku tengeni kambe khalanga loko munhu a fika sweswi ku dlayiwe munhu la a fika a nghena nghena swi leswi hi swi lavaku swa va ehleketeleriwa a ha swi kumi hi kuma swa vona vanhu lavaya ivi hi kuma ku na loko hi karhi hi endla vulavisisi lebyi a ha ha koti ku linka vanhu lava va fanelaku va va byarisiwa vutihlamuleri ka rifu rorero se lexi nga humelelele ka xikhombo u kuma ku va tele kwalaya va tele va landza na vandyangu ku le ku rhuluweni van'wana va ta khoma na mufi a lovile kambe hi ve hi va na nkateko wa ku va hi vitana mafokisi laha hi nga fika hi vitana Pastor Michael Xivuri kumbe Pastor Sergeant Michael Xivuri tanihi ku yimela mafokisi xikan'we na va LCRC na va swilamulelamhangu tanihiloko xiyimo xa muxaka lowu a hi nga xi tirhi hi ri hexe a va hi twi kahle vanhu va ka xikhumba na lava va nga Joni hi pfule nandzu wa ku lavisisa xivangelo xa rifu khalanga loko hi ku inquest docket swi vulaka aka ntsumbu walowo a ku na leswi swi nga ta hi endla ku hi cinca nandzu lowu hi wu yisa aka tlhelo rin'wana loko ku ri ku mi ni kuma ni lovile ni titani ni ri hava na xivati ni ri hava na mbanga ni ri hava na nchumu kumbexana mi ngo vona khuvi ri huma hi nomo kumbexana swin'wana hi tinhompfu hi laha hi pfulaka inquest docket hi pfulela ku yini na ku endla vulavisisi hi nga tshuka hi ku heyi i dono wa swi tiva mi ya kuma ku munhu a lo cheleriwa ma swi vona ku a swa ha ri leswi swilo hina hi swi vonisaka xiswona hi ri vaakatiko se aka mhaka ya le Xawela ya ku hundza amisaveni ka Mhani Maria loyi ka xikhumba ku nga ri Xawela hi pfule nandzu wa ku endla vulavisisi leswi vulaka ku ku ta endliwa ti-postmortem leti nga ta kota ku va mimbuyelo ya kona yi kota ku va yi hi byela ku i rifu ra ntumbuluko kumbe a hi rifu ra ntumbuluko hi tlhela hi va na nkateko khalanga wa ku va hi hlanganisa vaakatiko lava a va tshame laya ka xikhumba hinkwavo lava va yimelerile hi va byela leswi na namuntlha hi swi vulavulaka aka xiyanimoya loyi a nga tona a teka nawu a wu veka mavokweni wa yena a famba ya vutisa aka nkomo 22A a fika ku ndhawini ka nkomo wa vekiwa nawu mavokweni na a fambe a ya ka Thomo a fika vutisa ku ka Thomo wa vekiwa nawu mu wu teka mu wu veka mavokweni ya n'wina na a fambe a ya aka Ngove a fika vutisa ku wa wu teka nawu i wu veka mavokweni ya wena na ti tele tindhawu leti hi nga kombisa kona hambi ku ri ka va ka Malamulela hambi kwini khalanga loko hi khi hi suka vuhemuhemu lebyi a byi ri laya vuhlevahlevanyana lebyi a byi ri kona laya tikhonweni laya vanhu va le Xawela loko mi nga twi mi ta famba ximatsi vanhu va ka xikhumba loko mi nga twi mi ta famba ximatsi wo ni ku teka ni ku yisanyana ndhaku khalanga ku tshame laya kun'wana laya Xawela a ndzhaku ka le ka xitlhavana ku dlayiwa munhu a tlhahisiwa mbarisiwa thayela a tshwa lohlolohlo dokete liya a yi khomangi a ndzhaku ka sweswo kun'wana ku ya le va khwezi primary leyi ku kumeka munhu nakona a dlayiwile dokete liya a yi khomangi ene wun'wani lava a va ri ku hlevahleveni a swi endli i na makungu yo a mislead community hi khalanga mob justice ya fambisa loko vo ku twela vusiwana va ta ku nyika 20 years ku dlaya munhu khalanga hi famba hi to heyi a n'wi landza mi tele wena khalanga ta fika i ba hi ribye laha enhlokweni wun'wana a ba hi nkhavi laha enhlaneni wun'wana a raha swifuveni wun'wana a ba tihlo mara ku na wun'wana laha nga ta fika a ba phati yin'wana leyi nga ta ndla yini yi tima vutomi bya munhu ene hina tanihi maphorisa hi nge swi tivi ku i mani a nga baka yini loko ku ri ku a mi ri kona hinkwenu thata zonke hi rhwala hinkwenu i ta ya yima khoto wa tiva tiko ri ta khandziya mabazi va ta va ta fika va yima va za va laza Giyani court Giyani magistrate court va ku lawa wa huma hi ta vitana pops yi ta yima laha yi hi pfuna ku lawuleka ku khoto yi kota ku ya mahlweni kambe endzhaku ka sweswo khalanga loko khoto hi swi vona ku mi ya mahlweni mi karhata swi vula ku hi teka nandzu lowa hi wu susa a Giyani hi nga wu rhwala hi wu yisa Mesina mabazi lama ya mahuma ma yala se mintsengo ya yi mi durhela hi ku mali leyi a mi fanele mi yi hakela yi va yi tala ku hindza liya ku nge hi vanhu vo tala Mesina ku ta famba hahani na malume na swivara wa vanhu lava nga khomiwa va kwihi lava a hina ta tsakisa vona va sele se hina hi nikeni nkarhi tanihi maphorisa ha kombela ndhavisi tshama humani ku loko mi swi twa hayi vana van'wina va rhandza ngopfu leswiya swo huma ndleleni le ka RDP le ti kona ti nga kona kambe hi ku se ha swi twa na mahemuhemu lava va nga ta weriwa hi khombo va ta va xikombiso xa kahle ene swi ta va swi ri karhi swi vava se ha kombela ku mi nga teki na huvu veka mavokweni lava va nge ka nkarhi wa sweswi va ngo n'wina maphorisa mi pfule nandzu wo ka wu nga ri kona nandzu lowu mi nga wu pfula mi pfule nandzu wa ku lavisisa xivangelo xa rifu xivangelo xa rifu hina ha xi tiva a hi leswi mi nga mi lavisisaka swona hi leswi a va tihlanganisi na hina va fonela detective Michael Xivuri aka nomboro ya 082 729 0356 va ta va va va nyika vuxokoxoko va va byela ku sejeni mindzuku mi nga yi hala hambani mi ya sungurisa leswi hi leswi nandzu luwa we le xihawula wu nga fambisa xiswona loko khalanga ni karhi ni yi tala ka xiyanimoya ni twe i khiva mi teke thopiki yin'wana ni yingiserile ni twa matari na tlhati ba xifuva ku mi ni ripiwe ngopfu mina ni lavana na swona hlambanyana kumbe va ngu pfinyari nkulukumba loko wa ha ri n'wana i ku kambiyela timfanelo ta n'wana hi swi vula kwala ka xiyanimoya khalanga video leyi a mi nga na yona ni yi kumile ene loko mina no rhumela n'wina video sweswi khalanga swi vula ku video liya i ya mina ni nga mi rhumela hi mina n'winyi wa yona ku hangalasa video leyi nga na swifaniso swa muxaka luwa aka swiyenge swa mabulo i nandzu n'wana luya i ntsanana munhu loyi a nga ku ndleni ka leswi ya i ntswatsi loko yi karhi yi hangalasa hi ndlela liya hi nyanya ku vavisa n'wana luya loko ku ri ku a swi koteka a vo to stopa lava nga na tivhidiyo letiya hi ku loko yi karhi yi hangalasiwa hi ndlela liya n'wana luya a na a nga tivi nchumu i xitlhangi ni xi vone ni xi tlha xi tsaka xi twi ngaku hayi hi byo vutomi bya kona mara n'wana luya loko nkarhi wuya wuya i ta va ri bawa muti i ta va ri na nsati i ta va ri na vana loko vhidiyo leyi o fika o yi vona a nge hi tsaki hi yona se a hi hunguteni ku hangalasa vhidiyo liya yi vavisaka swinene hi ku ku na vanhu lava nga kusuhi na tifemili letiya va le ku tweni ka ku va va kombela swinene aka vaakatiko ku vhidiyo yeleyo a yi yimi kambe ku hlamula xivutiso lexi nga vutisa hi miyingiseri loyi ni nga n'wi twaka ni kombela loko sejeni rikhotsa va ta a va hi hlamuli ku le ku ndliweni ka yini ene i vutise swivutiso swimbirhi xo sungula hi lexi i nandzu wu kulukumba ngopfu loko hi swi vona hi ndlela liya un'wana na un'wana i na mfanelo yo va a nga pfula nandzu a police station hambiloko ku ri n'wina khalanga wumi swi mi vavisa mina mfanelo yo mi nga ya police station mo ku na ta pfula nandzu ni vona n'wana a nga ku xanisiwini swi vula ku hina hi ta endla leswi hi swi vitanaka ku an inquiry docket hi mhaka ya ku n'wina a hi n'wina mi twisiwa ku vava kambe mi vavisiwa hi leswiya swi nga kona i vulavisisi bya hina byi ya emahlweni kambe a hi kuma swiviko khalanga ku n'wansati loyi a nga laya i mutsonga i muxaka munhu leyi a nga ni rhumela yona video munhu luya i tlhe a ku na kombela sergeant rikhotsa na swi tivaka ni na mfanelo yo va ni mi rhumela leswi mara ta kombela ku ni pfala leswi vulavuriwaka laha ku mi nga twi nchumu mi kota ku vona leswi endliwaka vana va hina i ntiyiso khalanga loko ku ri na loyi a nga va ka a pfule nandzu nandzu wu ta lavisisiwa Child Protection Act yi vula ku vana lava ya va na timfanelo ene a va fanelangi va va va exposed aka swa timhaka ta masangu va ha ri vana leswi vulaka mhani luya i fane a khun'wa mi ta tsundzuka loko hi sungula lembe ra 2024 khalanga ku ve na phorisa leri nga endla leswiya kun'wana kwahala ya ka handle ka vapulukwani i khomiwa a nghena xitokisini ntirho wu herile a nga ha ri phorisa i orisa sweswi ntirho wu herile hi ku tinghenisa aka timhaka ta masangu swin'wana khalanga mi nge swi tivi hambi vutsematsema hambi vukhendlakhendla ma swi vona ku xin'wanani i xin'wanani ene na sweswiya a swi ndlaku roxa vavasati lava kha va hi rhuketela va kha va ku hey n'wina va ri khotso hey mi nga na swi yini yini yini a mi vavanuna mara va tlha va landza ticocotetiya a ni tivi ku i ncini leswi a hi ta kumbexana a vona swona va ka mhani kasi misevetho wu helele kwini mi ta hi tshinyela vanhu lavan'wana vukhomba byi helele kwini vana va n'wina vo n'wi sungula ku lata teka swihlangi ivi va fika a ndzi tshama ni swi vona leswiya khalanga swa vava swinene mara nkandziyiso lowu nga ku hangalakeni aka swiyenge swa mabulo loko ho swi kota hi wu yimisa hi timhaka ta kun'wana i ta xi hangalasa ivi n'wana loyi a ya teka n'wini wa yena n'wana wa yena andzhaku ka 10 years i ta yi kuma ku yi hangalasa vhidiyo ya mukon'wana wa yena se a swa ntswi hi yima ku yi hangalasa vhidiyo liya handle ka swona khalanga loko hi karhi hi ya emahungwini leyi a swi khusese maphorisa ya pfule nandzu khalanga nandzu lowu va nga wu pfula i wa miyisa wun'wana wa ka makhuvele ta va nyika mavito andzhaku ka loko hi vuya mahungwini mara nandzu lowu va nga wu pfula khalanga lexi nga humelela hi leswi mhani i ye avukatini na n'wana wa yena ivi stepfather xa malembe ya 35 a sungula ku pfinya n'wana luya hi 2023 2024 hi 2025 afika pregisa nwana luya stepdaughter xa yena ibi nwana luya a tla kuma nwana a chava ku vula nwana luya hi maka ku misa luya ina xibhamu a ku nita dlayiwa wa switove tshama na nwana mhani wa yena ai aniki wa vuyimani hi ba wa yena phele ba wa yena ntiyiso a tla hetelela a kuma nwana mara a chava ku va a humela a rivaleni hita swi hitisa loko hi vuya aka tlokomaka ta mahungu hi khalanga.
2: Next, the Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scammers by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
3: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambana na ka wona. Stretch frame na canvas.

0: toilet na ti jumping castles ba ti xavisa leyi ba ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
1: Riendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
2: maphorisa ya tawu ni nga ku ya to you laya ya le ku lapsiseni eka mangu yo dlayiwa ka wa xinuna wa malembe ya makume mune hi vukhale ma meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Melanie Jokisi emahlweni na ku va ri karhi burisana na vaaki etindhawini ta ka xihosana mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi ya nharhu endlekani
1: hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka GCSE
3: Nsikani Sergeant Tlema amkena kambe kana ngona kwa Jisar Talk nga isa mahlweni.
4: Inkomo khalanga mo le inga ya amahungu ni kari hi vulavula yona hi tlhayi hi veka kahle ri valeni va itwisisa. Kuna mhani loyi anga ya avukatini na nwana wa yena wa xisati. Loko se ari avukatini swi fike la nwana loyi wa nwenyane a sungula ku gangisiwa hi stepfather xa yena kumbe xana ba wa yena loyi a tshamaka na yena anga ri ku wangati. Ani swa hambana swilo leswiwani khalanga mara xitsonga hina a hi tiva ku loko i teka n'wansati a ri na n'wana i va n'wana wa wena loko i vona n'wana luya i vona n'wana ku fana na n'wana wa wena so papa lava va ka makhuvele va fike va tinghenisa aka timhaka ta masangu na n'wana loyi va sungula ku n'wi ndlela leswaku va n'wi ndlela swona va tlhela va n'wi komba na hi xibalesa ku loko wo bayiza i vula ni ta ku dlaya 2023 swi ve swinene ku ri ku yivelana 2024 swi ri ku yivelana 2025 loko yi sungula ku va vuyimana a ni swi tivi ku hamba va vitana boti boyfriend kumbexana yini nga nga swi twisisi ku nkulukumba loyi loko a vitana n'wana loyi hamba ya ku yini hamba ya ku bebi hamba ya ku yini a hi swi tivi sweswi swi vitanisiwaku xiswona ivi n'wana loyi nkulukumba loyi a nyika n'wana loyi wana vuyimana loko byiyabyiya n'wana loyi a tlhabyeriwaku hemba i hembela n'wana wa ka swimanimani i ku yini vuyimani bya yena vakokwani khegula lava vo ka va nga twi loko swi nhwenta ni swi ta swi ta hloma mi xi vona xi tshameni xi hloma xi hloma i 1 2 3 mi vona xi ri na vuyimana i n'wana botani ha to wu twa ku hanyeni se loko miyisa leyi a lerisa n'wana loyi ku hemba i ku i vuyimana bya mufana luya n'wana luya i va endla tano hikuva a chavela vutomi bya yena swiya a hetelela n'wana loyi a kuma n'wana wa kwalaha mutini mhani wa yena va karhi va nga tivi nchumu se vhiki leri humaka aka rona hi sota n'wana loyi swi n'wi tsona vurhongo a swi vonaku i khale ene i hlangana na swiphiqo munhu loyi a fanele ku byela yena a nga bawa n'wana hi ya loyi a nga bawa wa yena kwala kaya a hetelelaka landza wun'wana wa khazini ya yena a fika a n'wi byela ku khazi mina ni na xiyimo xa yina a ku papa va ni nike vuyimana ivi khazi a fika ku yarr a wu tshami na le hansi laha hi ya ku mangaleni ka nandzu ivi nandzu wuya pfuriwa kwini a swi khusese nandzu walowo wu pfuriwile ivi mukhalabya va khomiwa hi nsota sweswi hi swi vona vavasati vambirhi mutini wun'we mhani na n'wana hinkwavo vavasati va wena ayi a ni tiku va mataleni va ri yini mhaka leyi swi leswiwani kahle kahle a ni swi tiku vavanuna hi loko ku nghene yini a tlhabazela hi ntukulu kwalayaka hi leswi swo hayi mara hi khalanga vona hi mina i nsati wa mina na n'wana wa mina hi tlhela hi va na ntukulu futhi se i khomiwile a nghene khoto tolo ya le gapane nandzu wa yena wu hindziseriwa mahlweni i ta vuya khoto vhiki leri taka ene nandzu wa muxaka lowu khalanga hambiwona ta wu doje nge wu doje hi to ndla DNA n'wana loko mimbuyelo yi vuya tingo ti ta vona ta fana a ni bava na n'wana a ni swi tivi ku ku fanele ku endleka yini sweswi i onhele n'wana loyi wani nkarhi wo leha swinene vavanuna nkarhi wun'wani laya hala hi ti chixe xiyimo mativa a swantswi a ni vuli ku no maketa khalangana loko swilo leswi nga endli ni ti jikajikela na kwala dorobeni ha ti vona timovha ti pakini tindhawini tin'wani hi nga ka hi nga ti vuli ku ri ku ringeta ku papalata swiyimo swa muxaka lowuwani sweswiwani phela xitirese lexikulukumba xi le ka mhani mhani wa n'wana loyi i fanele a langusa n'wanuna loyi a n'wi vona a ri yini aka yena i fane mhani loyi a langusana njhani na nwana wa yena ene nwana ilo robo wa mhleketo nwana ita tshama ari nwana ile swa ikhomele ba ngiseri ba jise ari swona hlikani nwana munhla mo hitwa ku e bona ba ri yini hungu to swotala khalanga hi ku shishima nkarhi
3: ya e nkoma cancer 0608815942 ai butseni ka Sergeant Ridge wa records loko kuri na swinwana mlawa ku swivutisa eka leswi va nga swi vula kumbe regarding the case leti mi nga tshukaka mi ri na toho 25 wa timinetse ku nge se ba awara liya ya nharhu ku ta ku ri awara ya nongonoko wa bumper loaded kasi na swilo eka timinetse ta ku hetelela eka nongonoko wa hina hi 29
5: ende ngalowunene va chavisekile vumbirhi bya n'wina a xiticini ha tshemba mi hlayisekile tatana khalanga ni yo tsemeka nhlana ngopfu namuntlha loko xilogeni xa GCR xi nga tirhangi a ni tivi kumbe mo va kule na michini ni tshika munhu a nghena a hlasela vito ra mina na vonelo ra mina no tivana a hi tivani munhu yaloye ni le xikandzeni a nga ni tivi o teka leswiya swa ku hi ku mataleni i vulavula ngopfu ka radio and then munhu loyi ni nga lo tshe ni tiva timhaka ta mina yena i nga ku hloko ya yena a yi khomi mara hambi swi ri tano a vheti a va a gcinini a nga koti ku va a nghenelela ka timhaka ta mina leti ni tivekaka ka radio a ni muhaxi phela mina ni muyingiseri se lexi nga kona sweswi tatana rikhoso ni swi twili mi ku hambi ni yo pfinyiwa ni ri na malembe yangani mina ni sungule ku pfinyiwa ni ri na 17 years ndza ni ya fikisa 23 ni kha ni pfinyiwa a ni nga ri ntsanana ku fana na loyi a va n'wi vulaka na lava vonakaka lomu tifoyinini a ni ri janti yela mara ni pfinyiwa hi tisizwa na sweswi na ha vula swona ka ya loyi a nga nghena ni ri na pfinyiwa a ni te yena wa pfinyiwa a swi teke kahle a ni tivi loko xikolo a pasile mataleni mina ni ri lavenda tanke
4: inkomo maswi mataleni a ni vuli ku nhongu yimelela va nga ta ku ku nhongu rhandza malembe lama ma yena loko mo langusa vana va hina va sungula ku ti nghenisa ka timhaka ta masangu va ri na va ma 12, 13, 14 se kwalaha ka va 17 kun'wana loko wun'wana a hleketa ku n'wi pfinya ka hi n'winyi a mi kuma ku u tsaka ku ya yini hi malembe ya kona mara loko mo langusa vhidiyo liya lexi a xi hlanga ma swi vona ku xi na va ma 10, 11 xi ntsanana a xi tivi nchumu a xo tiva nchumu inkomo ekhalanga ka yele
3: right kuna van'wanyana la
6: vaxumi muhaxi na Mr. Ridgewell hi laha hi wo khensa ku tsundzuxiwa hi masiku hinkwawo mata va vele ku hi dyondziseni hi le ku dyondzeni ma ni ta ku va nga ri va ri ku tsundzuxa na liya ya ku sweswiwa ku busy ngo hi ku tekateka ti-CV sweswi ku busy ku le ku submitiweni sweswiwa vanhu vo tala va targetini va targetini tisulavoya va kha va skema vanhu va ku tisa mali ya so na so i ta kota ku nghena ntirhweni yaleyo va nga yimi ku hi tsundzuxa hi masiku hinkwawo hi mhaka ku se vanhu va le ku dyeni hi sweswe Mr. Ridgewell mi nga chavi ku hi tsundzuxa masiku hinkwawo manharhu no kokwala ka mapayeni
3: right va ri khalanga ni kombela mi ni vutisela tatana rekhodo leswaku va fike kwihi case liya ya accident ya ka siyandlani ku nga tshwa movha ku lova na vambirhi va xikolo
4: inkomo khalanga namuntlha loko hi ri leyi a xawela a ni karhi ni kombisa ku ti-case letiwani loko ti pfuriwa a tivi tiri ta community ti na vinyi va toho vinyi va toho va ti tiva ha burisana na vona na chava ku ni yi veka laha amoyeni ku va hetelele va kombela ku hi nga yi tati ngopfu amilon'wini i vinyi va case a ni ve le ku tweni ka ku vava kambe hi ku la ta ringeta ku hlamula tanihiloko kute xivutiso a va se lahliwa hikokwalaho ka ku va ka ha yimeriwe mimbuyelo ya ti-DNA swi fanele swi tiyisisiwa ku leswi swirho i swa mani leswi i swa mani hikuloko ko ka ku nga vi patient mi nga tikuma mi teke swilo swa ka khalanga mi ya swi lahla kwini a ka rikhoto so mimbuyelo leya loko yi vuya yi va se yi byela kahle ku leswi swi ya hala leswi hala loko vanhu va tshwini swi twisiseni ku na tinyama tin'wana ti va ti karhi ti damarhelana se va fanele va swi tiva ku leswi swi nga yi swi ya wela kwini a ka tlhelo rin'wana inkomo khalanga
7: nhlikana kambe ka tona hi timhaka leti hinkwaa ti bini u nga chana ku tekiwa hi ku loko u fiki tekiwa ta kuma n'wana hunduku a va nkatikuloni wa wena kwala mutini i nga chana ku tekiwa loko u vuye fikatini hi ku loko i fika fikatini n'wana u ta hunduka nkatikuloni wa wena ka papa wo ka nga ri wa ngati ku ve khala va ku rhanga ri koka na vana va rona swi leswi hinkwaswo swa fana na lo wa wa manani loko a teke n'wana lontsongo a n'wi komba ku i nuna a n'wi ndla mhaka to ka ti nga ri kahle hinkwaswo swi leswi swi vibihi hinkwabyo atikweni ra South Africa ha swi tiki hi fanele hi khoma yini hi tshika yini hi ku xiphorisa xitirhi hi ku xiphorisa xa tirha a va gweviwi vanhu lava va nga ha vuyi laha kaya vanhu lava loko va gweviwani ava vhi va tshama kwele vandla sweswi van'wani va ndzi va ku swona hi swi vonisa sweswo Donkalanga na malume Ridgewell kwalano a swi leswi bihe ku biha mani tiko ri fini ra South Africa ri hlakarile phakati ni le handle ka rio ra fana.
8: Hlekani, amperisa, ami hlekani lowunene. Ina khensa ku va mi kha mi tirha sejeni i mhaka ya kahle. Mara hi ku ya hi vonelo ra mina no va na mhaka liya ya ku ri vanhu ma va khoma, ma lavisisa milandzu mi yi kuma, kambe vanhu lava va kumeka va nga gweviwi. Ni kombela ku vanhu lava loko mi va kuma va onhile a va gweviwi sejeni. Kumbe swin'wana na swin'wana swi ta hela. Yana mhaka ya vana, vana a hi va hlayiseni. A hi va hlayiseni ene na n'wina mi hisa ku timhaka hi kombela mi tshiketa ku famba mi poyela vanhu. Un'wana vanhu va vanhu vo poyeriwa wa swin'wana swi tshembisi ku swi nga humelela. Munhu loko a zanda sweswo a kamberiwi kahle enghondzweni na loko a komberiwa kombisiwaku kahle mi ni vona ku ri yaloye mfumo a wu fanele wu endla ku a tshama ri yexe nkarhi wa ku leha kumbe a nga ha vuyi ku a nga pfuni nchumu. I ntiyiso loko ku ri ku u titwa wena a wu munhu va tele vanhu lava va ti lavelaka vanhu u tshama na vona ku tlula ku vanhu va famba va pfinyiwa. I know khese swinene a mina na xikalavito sejeni salut.
9: Rixile Mr. Kotz. Rixile man. Hayi famba hi hlangana swona. Okay, ba khotsa na mitwa na mitwini na leyi le risinga ni yi twile case a ni ri kun'wana ku halayani ya loko swilo leswi humelela i nga ku swi humelele vusiku bya Friday ri kha ri xela Saturday so ni swi twile se mara leswi swi endlaka swi va confused vanhu vo tala va hlamusela ku ri nkulukumba luyani a nga lovangi. Nkulukumba luyani a nga lovangi leswi swi vulaka leswaku loko ku ri ku mpela a nga lovangi swi vula ku vanhu lava va nga n'wi endla nsele lowu a nga va kha va tiva hi ku van'wanyana va ri a nga lovangi wa hanya ve ri wa hanya ni tiva ku wa hanya a ni tivi ku vumbhoni bya kona i ntiyiso ku fika kwini ka swifanisa na sweswo a ni kombela ku mi ni basisa ka sweswo cause loko a hanya ni xo tlhe ni va 100% xo ku wa swi tiva ku ri vanhu lava nga n'wi duvula i slenda kumbe i xidluda kumbe i vanhu va njhani.
4: Inkomo Khalanga one kuna leyi sesi va nga hi vulavula ya scam hi nge yi tlhokovetseli ngopfu hi vulavula hi yona masiku hinkwawo va yi vulavurile mi yingiseri lava va ku heta ku ku vulavula laha a ni swi tivi Khalanga ku loko va ku van'wana lovelo veri va hanya swi vula ku hina hi ri maphorisa hi ripota swilo swo ka swi nga ri swona ni swi twisisi. That's why swa hi hlupha hi timhaka ta ku va ku ri ti-case ta vanhu loko ni vula xilo hi ku hi kume munhu wa malembe ya swo a lovile swi ta va a thakisa hi vanhu va family sweswo ma swi twa loko mi twa va ku vanhu ku na kusuka se va suka va holova ku na lava nga ku prepareni ka nkosi wun'wana munhu i ri ni twa va ku munhu wa hanya ka xiyanimoya ko va ka ni swi nga ndzi nga ku ho va poyila mara before hi nghena ka radio yi na matimba yingiseri vanhu vo tala na va ndyangu mi kuma ku va yingiserile a hi mekeni sure swi leswi swi nga sensitive loko swi nga bohi ku hi vulavula ho nyizela van'wani va yingiseri va nghena ku endlela ku swi ta antswa hi kuma swi twa ku loko va vulavula leswiya swa ku van'wani va ri va hanya va lava ku ni hlamula sweswo swi vula ku hina hi teke ntsumbu then vona va na tlhelo rin'wana ra vona swi va swi nga ha tshamiseki ngopfu inkomu Khalanga.
10: Ahe bodo no na bodo rikhotso Ridgewell. Ah hina swita sweswo ene swi hlamulini swi le ku hi vaviseni. Swi le ku hi vaviseni ngopfu swa n'wana ya lowo ripi woman wakwe. Mani va lava bodo Ridgewell. Mi nga va tweli visiwani. Hayi mi nga va tweli na swi tirhi a timankarata a nga va tweli a va gwevi. Lava nga ta va va tshame kona ka sireni ya kona xikhiya a va xi cukumeti xi tshama toilet ene va vekeni va ri voxe va biwa strongo va kombiwa mihlolo strongo mhani va lava va nga hi chaviseli swihlangi hina ene va lava ta ku vana va hina va hi byela yini na vatukulu va hina va hi byela yini yi va na moya wo biha i mudevhele i mhani mo huri kwala ka mapuku ku ya dyonana ku tlhula dango
3: 0608875942 mi nga bena riqingho kumbe mi rhumela voice note loko ri na swin'wana mi lava ku swi tiva kumbe ku veka mavonele ka timhaka leti hi nga le ku burisana hi toho. Sergeant Roger Records va koho ku va va hlamula hinkwaswo leswi mi nga tshukaka mi vutisini loko va kota ku va va swi hlamula. Hi nhlekani. Hi tshama hi pfukini hi ngon'wena.
11: Hi
4: pfukile, hi pfukile hi ngon'wena, sorry ku hlwela ku hlamula, hi khomeleni.
11: A hi ngo varhandzani va le ku nwele nyimpi ya screen leyi un'wana a nga luza vutomi. Loko ni fonela mafurani va ka hina va kombisa ku va byerile ku mafurani leti va ngheneli timhaka ta marhandzu a ti lavi vona. Se ni ngo loko na ha fonela a Giyani fonela Mr. Ridwele va ta kumaka a ri na munhu laha nyimpi ya yena kumbe ta kuma ku pfuwini na swi rivili swo hi endla njhani mhaka swona. Inkomu ni ta va le ni tiyeke.
3: Ya.
11: Hi,
3: thanks again. Ya mngahlamu.
4: Inkomo khalanga hina swivangelo swo hlaya swinene leswinga ndlaku yetrela iteka xiboho xa kuva maforum mayimisiwa ka ku attend the complaint ta madzolonga ku ya hi rimbeu. The case leti ya khalanga i priority aka hina tani hi subs hi tekela ngopfu anhlokweni.
3: Yeah.
4: And then loko hi te attend a hi te attend hi tlhai suka hi famba kuna paperwork yo karhi leyi endliwaku ene yi fanele yi endliwa hi phorisa ku nga ri maforamu since the training ta hina na ta maforamu ti karhi ti nga fani. I ntiyiso loko va fonela vanhu va CPF va ku a va na mfanelo yo va vaya a vo va kholela hi leswi hi nga twana na swona hi timhaka ta ku maforamu ya hina ma nga tatani va fika va ku va ya ku solveni ka problem. Loko va suka va famba vanhu va sala va dlayana swi ya vuya aka maforamu ku i maforamu ma nga fika mandlayini ma solve problem leyi a va yi tshika yi nga ri kahle. Se a hi va poniseni hi va sirhelela a hi khodeleleni loko ri na ti-domestic violence a hi foneleni maphorisa ene loko hi fona ha tihlela ti-complain leti hi va ku hi karhi hi tikuma kumbexani swikombelo kumbe swivilelo leswi taka aka hina swi karhi swi lava vukorhokeri bya hina hi sungula ku la ta swi tekela nhlokweni kambe loko u ta xa muxaka luwa loko impela ku ri ntiyiso hambiloko ku ri ku movha yo fanele yi ya kwini ha yi jikisa hi ku famba mi ya yi solve leya hi yo mhaka mi twaku vanhu vo tala khalanga va ri lava ku ya loko va twa ku ku buwa n'wansati mi jika mi tsutsuma mi famba hi tivhena ta 5 and a ku ku ri swona. I timhaka ta ku laa nga na madzolonga ku ya hi rimbewu na hina hi va hi ri na ntshikelelo loko ho swi tshika ku hetelela ku fa munhu se ti-complain leti ya tirhangisa mahlweni a va va humesi CPF inkomu.
12: Ahee van'wananga Don i nhlikani nhlokomhaka hi le ku yi tweni nhlokomhaka yo vava swinene van'wananga Don. Mani lava va ve na nsele ngopfu a ni swi tivi ku leswi va nga mhani n'wana vona a va n'wi tivi ku i huma kwini na phela n'wana loyi i wa hlambisiwa hi mutswari wa yena se a ni swi tivi ku vona loko va n'wi vona va hlekete nuna na xin'wana lexi ni tivutisaku xona ni tivutisaku atikweni ra ka vona a ku na laha ku niwa ku byala na vona va lava ku mhaka mhakeni va ta ya kona va fika va kombela ku pfuniwa kona xin'wanyana mina ni tiva ku n'wansati a swi fani na munhu wa xinuna a nga ta ku nambu a wu lo ni talela n'wansati van'wana ngo a nga taleriwi mhani lava a va khomiwi va onhele ntukulu wa mina vutomi loko a ya xikolweni a vona mudyondzisi i ta tsundzuka leswiya mhani lava va nga n'wi nyika swona vana va xikolo loko a va vona va mbale tirhoko i ta tsundzuka leswiya mhani lava va nga n'wi nyika swona se mina a ni ta ku loko va khomiwa van'wana ngo a va hi va ya hoxiwa a swi tiseleni ta vavanuna lava va nga heta nkarhi mhaka leyi va nga yi kumi hikuva va ri vavanuna ntsena a va hi va va hoxa kona va ta kota ku mhani lava va swi tiva leswi va nga ndla n'wana luya va ta kota ku kolwa van'wana ngo inkomu i kokwana Joyce kala ti-A
3: right mi a ni tivi ku mi nga lava ku veka mavonelo kumbe njhani
4: hawa swa twala khalanga swa swa twala swinene kambe loko hi hi tshunela ku hala ku hetini khalanga ku na le a welcome to Giyani aka ndhawu leyi yintshwa yi nga ku ndliweni hi la ta kombela swinene ha phinda vanhu va nga hi ringi ripfumelo va ya leyi va ku va ya hlengeletana leyi vanhu va byala khalanga laya un'wana ta nghena mindyengeni a yi buli ndhawu leyi a yi tshamisekanga and a yi la ku ndleriwa vugevenga hi timhaka ta ku loko va suka va ya tshama leyi va nwetetela mabyala va sungula khomiwa nkuzu va ta tlhava lava vhene se ha va byela ku hava vhene yo tirhana na vona leyi la nga ta yale yi suka ri le henhla le ita nghena midingeni kuna tinyoka le swinge hi tsakisi se ha kombela swinene ku ingavi hindla swiyimo xi nga tshamiseki vanhu va suka va hlengeletana le va sungula ku nwetetela mabyala swi ta va swi nga tshamisekanga
3: right marita ku hedelela sergeant
4: khalanga i ku la ku ta kombela swinene aka vaakatiko swikolo swi pfurile sweswi hi kombela ku vana va vuyela eswikolweni a hi kombela ku loko swi olova vatswari a hi nikeni vana nkarhi wa ku va va ya eswikolweni loko ho tshuka hi vitaniwile va ku ha laveka eswikolweni a hi yini hi ya twa minkarhi yo tala loko ku fika nkarhi wa ku va ku pfula swikolo hi laha ku khomiwaka tinhlengeletano kona se lexi nga xa nkoka swinene i ku va hi ya hi mhaka ya ku vana va hina va sungula ku bulana eswikolweni lava a va ya ka madlala va ha ku vuya ku va Gezani va Mzamani va Mukhacani ha kombela swinene eswikolweni lexikolweni ku nga hi ku ya yimbeleriwa tinghoma ta ka madlala leyi na vinyi va madlala a va nge swi tsakile ha kombela swinene ku nga hi ku ya chingheriwa vana lava nga yangi ku ngomeni n'wana a vuya xikolweni na ku va ni rhuketela va ri a ni yangi ngomeni loko yaleyo no yi kuma khalanga hi ku hi mina ni coordinate-aku tingoma la Giyana n'wana wa n'we mi ta n'wi vona a vuya rhwale xikolo beke xikolo xi nga si huma a hi la ku ya rhuketeleriwa vana leyi please vana va ya eswikolweni ku ya engomeni i choice ya munhu hi mina ni decide-aku ni la ku ya handle ko va ni sindzisiwa na loko ni nga la ku ya i ripfumela ra mina swi tano na loko noyeloka ni nga la ku ya kerekena ni nge sindzisiwi loko ni la ku ya vungangeni nakona ni nge tshimbisiwi ene ni nge sindzisiwi se ha kombela swinene ku a hi ringeteni ku va hi va na maendlelo lamanene loko vana va hina va karhi va vuya eswikolweni a hi va hlohloteleni vadyondzisi a va nge swi koti na hina tanihi maphorisa a hi nge swi koti hi mhaka ya ku minkarhi hinkwayo loko ho ringeta ku lata ku hi ti-distance mi kuma ku ti-complain leti va ku ti va ti tele kambe loko ku ri ku vatswari va ri kona akusuhani va va karhi va hi pfuna hi ku tirhisana na SGB hi vona swilo eswikolweni swi famba kahle khalanga
3: inkomu sergeant khensa swinene nkarhi wa n'wehe hlayisekani mbana siku lerinene
4: khalanga hlayisekana ha khensa
3: inkomu vayingiseri va GCR FM hi fike makumu na nongonoko wa GCR Talk a hi hlanganeni ka siku ra mundzuku same time same place

0: vuntshwa thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexiam mahungu lawa ya ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na rimemba riveni.
1: Ni khensile ku siriwa nkarhi mi yingisele mahungu ya awara ya nharhu ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri. Nga ku ya le ku lavisiseni ka mhangu endzhaku ku tshuburiwa ka ntsumbo wa xisati wa malembe ya 44 vukhale etindhawini ta Lambani. Ku vikiwa leswaku wa xisati ntsumbu wu kumekile endzeni ka mugodi wa thoyilete kwalomu ka 20 wa timinete ku nga se bawara ya 12 laha maphorisa na va vutshunguri bya xihatla va vitaniweke laha va nga va va ri karhi va tiyisisa leswaku wa xisati hundzile emisaveni. Muvulavuleri wa maphorisa Brigadier Hlulani Mashaba wa hlamusela.
2: Commissioner wa khomela, the acting provincial commissioner of police in Limpopo, Major General Ian Skeppers, have directed the police to use all resources at their disposal to apprehend suspects involved in the double murder at a mine.
1: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nharhu ka GCRFM. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Khansela Miyelani Chauke hi loyi a va ri karhi a burisana kahle na vaaki kun'we na nhlangano wa Sanku etindhawini ta Xihosana kun'we na ku va va ri karhi va burisana na mukhanselara wa Wadiliya eka tindhawu ta ka Xihosana. Meyara Khansela Chauke hi loyi a va ri karhi a languta ngopfu eka ku yisa vukorhokeri eka vaaki va tindhawu ta ka Xihosana. Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nharhu ka GCRFM. Ntsumbu wu kumekile wu cukumetiwile ekusuhi na xitichi xo chela mafurha xa Wela Block 23. Swiviko swi boxa leswaku wa xisati wu kumekile hundze emisaveni eka mixo wa namuntlha ku ya hi vuxokoxoko. Xiyenge xa maphorisa va tsutsumerile eka xivandla xa mhangu laha vulavisisi byi ri karhi ku ya emahlweni. Vaaki va lemukisiwile ku papalata ku hangalasa mahungu lama kalaka ma nga riki ntiyiso mayelana na mhangu leyi. Hungu rere ri fikise makumu na mahungu ya awara ya nharhu ku langutisana kambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Maphorisa ya thawulo ya le ku lavisiseni ka mhangu yo kumeka ka ntsumbo wa xisati wa malembe ya 44 hi vukhale endzeni ka mugodi wa xihambukelo. Hi kimeta mahungu ya awara ya nharhu ya n'wana ya kona ka awara ya 4:30 ku bela awara ya nharhu ni vuya kahle na tinhloko mhaka nongonoko i Bamba Reloaded na MK Navigator Matons na n'wan'wana Rishit.
0: Sena wona handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na rimemba riveni. Rhula ka mahlo.

Are you ready?

Are you ready?

0: vari hos nyanganyisa
1: ena ikumezi
0: baba
1: isinyanganyisa
0: yini
1: watwa
0: ayen mahlwe
1: cha
0: ende yamahlweni ajayise 6 o'clock sweso akwasikwane
1: isinyanganyisa ka bomber reloaded by xere hayi sir benses
0: yare rika
1: ah rachine
0: yare kahle sinene ngo first break kahle mixer leker stylist from sir kahle feleke na shama khombo ikona dj kushmir and then kare simuro rero kasike lokho ngo khambane nake ikona fiket nake ikona and then kare simuro sibona ko rifike re chukumeta kahle ka 46 minute ingene kahle mixer ka hour liya yanaru ekandrenga wazukura na muta magondwela ena tsemba leso kubele kuyingiseleni kazi bakhazi bokhazowayelese
1: bokhazowagini
0: hiko
1: ya ntii soyelela mingi sabe bakhazi bafike lokho kuna wako hikoma kankari wa seswana streaming saramana ku impena hina ikona eka 106.0 megahertz for more cancer na wina max ngila ku ingisena ngona ku sika kuna ngweva ku khefa bala ngona kahle hi siku na siku kambe ke sinkari stiva ku kuma hongi ya tele ka tikura Africa dzonga hambi kankari wa seswana ibulaka so hantele leswi humelelaka bakhazi mahungu ya lompha ba ekhaya kuma kahle mingi sami na mstiwa ku kri students so tala swa swa swirila hiku ti fees yesu ku yini yini vanwan va hete vatsika na xikolo hiku aba afford ku va kha ba hakela i timali leti labeka ka ti university ti college linge hi vula ku ti high institution ku hambana hambana na ka tona vanwan va bona va hete va kha ba heta ti donzo ta vona kambe hiku hala ka xikolo leti leswa vana swona ti university na xikolo swa hambana aba heta vanga hati kumi na ti-certificate ta vona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri ti-thousand ta swichudeni leswi nga graduata swi va swi kha swi lo tshama makaya kambe swi nga koti ku va swi kha swi apply-a mintirho swi nga koti ku kuma mintirho na ti-internship hikwalaho ka ku va sweswi va swi kha swi kolota tiyunivhesiti na ti-college mi nga ri va leswaka ti-college tin'wana tiyunivhesiti tin'wana loko i va wa ha kolota a va ku nyiki certificate ya wena va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku University of Pretoria ya kunga yona UP yiba ikha ihlamusela kahle ngopfu kuri yiba ikha se yiba ikha yi launcha 50 million rand drive leng ata ikha yi pfuna si chudeni leswi nga ta swika si swikolota ti university more special for UP loko kuri ku iba ikha yi kolota UP vanga ku nyikangi certificate ya wena kumbe degree certificate ya wena switipi ku ka kusuka ka nkarhi wa sweswiwani let's say kusuka ka n'hweti ya August okay. Se bata wakaba mpuna drive ya wana seba ikai launch wini 50 million rands yita ikai bekwile kuba ikai mpuna student lesi sikola taka university
0: iseso mingisiri masito kelo kure student lesi sikola taka university mpuno se ukumekini mpuno se ukona feleke ntela leyo kasika 48 wati minute ngini kata feleke ka awara liyana rungwan hungu leri fama kumatwene kantikano wasukura na mutla vari vasasa wakara loko mwankuzi the baby mama inge vula mi hii na bo baba ni nkuzi lo ukona ka vumhani na swihlangi nkuzi lowani ukona eka vakhegula na vakhalabya ni le ka lavana va kuma leswaku ri va fika va dendzela kumbe ku dendela vana lava nga hundza amisaveni allright a vikela muti kahle mingiseri ka hungu leri fambaka mahlweni ka siku ra namuntlha kukombisani mhaka leswaku holobya ndzawulo ya vuhluvukisi wa vaaki Dina Pule u vula leswaku ri va yisa mahlweni mapfhumba yo vona ya ku chekisisa vanhu lava holaka midende ya vona kumbexani ke midende leyani ya sasa kasike va ri ku kunguhata kunguhutisa hi vuntshwa nhlayo ya ku tlula kwalomu eka vuma 350,000 ya vanhu lava holaka mudende kasike Pule u ri ku na vanhu lava holaka mudende swi nga fanelanga mpela ke van'wani va kona mpela holobye u ri mapfhumba lawa ya ta endla leswaku ri mfumo wu ponisa mali ya ku ringana 1.5 billion leyi nyikiwaka vanhu swi nga fanelanga va ri ku na timali leti humaka swi nga fanelangi swi nga ri nawini van'wani va karhi va nga faneli kuva va hola mali yo yaleyo van'wani va mahlweni va holela vanhu vana lava nga hundza misaveni na swin'wana na swin'wana i mhaka leyo ka yi nga tsakisiku se ve rhaiko a swi na mhaka va ta endla vulavisisi mara ni na pfumela ku tshemba swaku i ta khomiwa
1: ya va ta khomiwa vo tala va vona va tala hi mpela va holela vana lava vo ka va nga ri ku kona ni nga tivutshi ku ri system ya vo yi ka yi nga humesi ku ri ku na death certificate ya n'wana na
0: kuna kahlekahle ku na leswiya swaku loko n'wana a hundza a mintini yin'wani va nga n'wi yisi a ti moxarini ku va swi hundlahundla swa ndyangu na swin'wana na swin'wana na swin'wana se swi fikela laha yani u kumaka leswaku death certificate yi va yi nga ri kona ende ka system a nge humi n'wana ye waloye so tanihi ku i tsarisiwini and then endleni vathu vakunwana u kona wa hola a hise kuva exiviko xo undini msaveni mali ya nghena vatswari va amukela u titwa njhani weta ni mutswari eva ikha ku mali ya vana ya nghena mali ya vana ya nghena
1: phela nga ri vali ku zika vana nga ri khazi u ba ku loko kuri ku holela nwana fane u tana yena le ka ti office ta sasa so swi vula kuri na
0: ku va sisi a va ta lomba na vana a va ba tsama ba rona ti plan vana lava e ku ha va lava na ti plan ba kana ti plan ku fana ti baby mama ai go e ku tsama kuri na plan B e ka zika e ku na Nigeria ne yimangela kahle tiko ra South Africa very na ma Africa dzonga kumbe tiko ra South Africa ri na mlandu va ri mangalerini vanhu va Nigeria kasi ka tiko ra Nigeria ri mangale tiko ra Africa dzonga ka nhlangano wa ku yimela ematiko ya Africa kasi ka Nigeria yi lava leswaku tiko ra Africa dzonga ri xupuriwa hikwalaho ko va ri hlaseli vaaki va le handle kasi ka president wa Nigeria Bola Tinubu u vula leswaku ematiko ya misava ya fanele ku fambela kule na tiko ra Africa dzonga ku kondza ikhonomi ya vona kasa hi matsoro au madoda uri Nigeria yikumile swiviko leswaku ri va akiva bona va targetiwa ngopfu ati kwenda Africa dzonga mara heti no buka mdzina
1: notusa ka

0: swina kwalomu ya kuma 19 wa malembe ri simbro fanele ku mixira ro humile
1: va ku ncheka nwa majamu ya ku dura
0: color block
1: eh
0: izo ngena
1: fashion xibelani kuma xibelani kwa ti color color
0: ya orange so ya xitshopa hey ze ku vlogger vlogger swa kahle
1: enkarhulwane a swi ri swona
0: hembe ri karhi
1: wa kona enkarhulwa a thu ta sesekini swi vula
0: ku hey
1: wo hati mo ku
0: ta iku xikepa xa xitshopani xopani swi vona ku hempela mbale
1: ku hempela hempela mleka khala bloko swi ta ni mengisa mina emkinceka wa majawula ku durha wa durha na ka nkarhi swi swana
0: kamtsha xa durha se swi ku na ani ngoyo a ku ri na swi ya lounge na swona swa durhi a ku ri na loko swi hati mani a swi ha durhi
1: mara ni vona swilo leswi swa khale ni swi tlhe swi vuya na le ka nkarhi wa sweswiwani phela ti-color block ta ta swa swibelani se yi tlhe yi vona ku va kha va vetiri ti-color block ti ri timbirhi ntsena ti nga ha talangi leswi swi va swi kha swi vuya hi swintsanana swintsanana 19 wa timinete se mi yingisa mi ku beka hlawa ri le ya mune ha ri swi nga kahle vakhazi mi rhandza ha mi amukela kambe ka nongonoko wa bamba ri loaded se nkarhi ku va hi kha hi kuma tinsimu leta timbirhi i nga rivalesaka tinsimu timbirhi ri va ka number one loko ku number one kumbe number two tevula ku ira mani loko a ku hi
0: ya hi lava ku tiva vito ra ntlambi hi lava ku tiva vito ra
1: xiyimbeleri
0: se lexi nga kona mixeri kwa wena ke i hi byela eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ta ku lava kahle endleni ka nambara liya ya 060 87 5942 mixer wa GCR 5 loko ta kha u byela kahle kona leswaku a yi khulerisimu ke ira mani naswona vito ra risimu i mani
1: ya risimu ro sungula mingiseri wa mina ri tshame hi ndlela leyi
0: Okay,
1: mingarva leswaku hi kona leka Facebook wo fika ku GCRX space eku FM xikan'we leka TikTok mingiseriwa yena ha kumeka wo fika ku GCR FM kambe TikTok na ndzangu wan'wana i kona ni le ka WhatsApp ndzangu wan'wana but mi kumekisa kuyini
0: right ka sike ka number one mingiseri wa GCR FM kume kahle feleke risimu ra kahle hi ta hi byela leswaku i risimu ra mani naswona ku vita risimu i mani
1: iliri
0: undeka yini xitori kuna mhaka la
1: ya mhaka yi kona okay hi leri simu

0: kukule tu vitara swimming sura chisir family sikuna kahle feleke leka Prince KB.
1: Yeah. Kukule tu. Ifikile vangiserma ina ileka awara. Kwa sana zana kuma 2 minutes ne. Simela kwele ka awara yuwe. Sela kambe ikiba eke famba na muna kahle. Kensina kambe katlako makata maungu kusa kahle ngope ka remember ngobeni. Kambe ke the entertainment stories this home segue na karana mtlasi kusu ungwa nchutele. Sama suruko kambe ke isu tiba kukure impel. Yatama yaruko anele kankaroson yako.
0: Alright, isu yaso ke mingiserma eke famba kahle kantlika nwasi kurana muna. Baika itakahle na maungu. La mafamba kumatuini kati kurena ra Afrika Dzonga. So ngwa ngwa nsalaba nduma kumbeshani kere van laban kevo duma waka televisini waka zukira mkuwa laba wabu wana wana kulumia na lumia na laba ewa ingisela waka radio. Eshita lwa nsaman kanwe ni nebula psa kurunga rama siku ita kutaba nduma miku ekazi mkuma kwa hai niyo mpa itangu inala. Mkumani kani matala sana la manga tumbela mwina
1: All Blacks. Ya linga da yona ya ingarba likure in New Zealand laba go kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mesikanwe na vanwanani kumbe xana squad xinwani lesi ngata xina ngutana kahle ngopfu na Argentina endlela ya ku akha va practice eka tlhelo rinwani se switikomba kahle ku impela valula mirile ho tsemba kuri mingarba lesa ku a South Africa hi tsembele ngopfu rugby
0: dai la kuna kuna ntanga la hala kuna ntanga la la mayani ma Springbok ma endla swilo swindleka
1: ntiso wa helela se iba kha hlamusela kahle ngoku ri hay ba ready isimisela henhla o tsemba kuri ba ta ba kha ba ibiela kahle na swiso khomeka
0: ya iseso mingiseri mpela ke la ngutele bona ka nkarhi wa swiswa akuve kuri bona lava nga ta vuya na swo khomeka mani va nga yi khomisi tingana na vona vo itshembele vo hi tshembele ka vona ikasike ku amahlweni ku na hungu leri fambaka mahlweni ka nhlikani wa siku ra namuntlha tikereke letikulukumba ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga vafundhisi lavakulukumba le ntshaveni ya Sion le va khomiseni magenta ku ra yi khona mani va vonisiwe nyimpi na ndhambi tikweni ra Afrika-Dzonga va kereke va ri swilo leswiwa swi ta siya tiko na ku getsela kameno naswona ke ku la hleka vutomi bya vanhu vo tala swinene hi ku kombela va ku kombela xava xikhongela swinene ngopfu mani mikhisa va mutlhavatsolo ku va kahle
1: amen impela hi ndlela entano a ni ngutana kahle mingisa ra mina ku na xitlangi kumbexani mixitoko mitlangu yi tele etikweni ra hina van'wani va kha va tlanga mitlangu ya gulufu yiniyini kambe loyi i va a kha a chayela baskiri hi ndlela yin'wana a vitaniwa kahle ngopfu mingisa mina hi Tour de France laha va ku mingisa ra mina va ku kha hlamusela kahle ngopfu ku ri i hlongoriwile eka eka podaga lava ka kha hlamusela ku hlongoriwini hikuva akha anga winangi andzaka loko ava akha ayimele xipano xa vona kumbe endawu ya vona for nkarhi wo leha swinene swikona kuri ku fanele ku va kha itlanga boxing loko inga heta inga wini kumbe xana inga hluli va heta va ku hlongola naku ifane a swi endlisa ku yini sweswi wantani loko kha hlamusela kahle ngopfu kuri a tshembele ka vona naswona a swi tiva leswaku swi ta n'wi fambela kahle loko a va kha a wela ka vona i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona eka ra namuntlha siku va yingiseri va yini
0: All right. Hi sweswo ke vingiseri le ku fambeni kahle kahle kani wa siku ra namuntlha u yeleta kahle ka mahungu ya awara leya ntlhanu Mr. Bauer simara ku ringa 12 wa ku ni ta fana na wena lava nga na varhandziwa lava nga na varhandzani na varhandziwaku swi na nkoka swinene ngopfu ke loko tlanga risimu ro fana leri swi nela kahle loko swi na murhandzi wa wena ni ta fana na wena
1: likwala ku fana na wena
0: hi ta fasiwa hi ta
1: lasana
0: wena wa kwala ku ta fasiwa nga chana xipululu wa vanhu na vakwani
1: tembisi va mu remember

0: ba ng mangkari?
1: Nasa ba ng mangkari?
0: Vinega Pamparilotted.
1: Pamparilotted.
0: 326 Nindega. La Tampinja na hai huwa.
1: Pamparilotted.
2: Alright, impela ke koma shtele fama na mkari la tavinjana kanongono ko Bamba Reloaded. Kasike ya wena kambi Mixero GSFM. Kem amkela kate wakufulila kate radio ya wena. Eka ndenga wa sukara na mutla Mixero GSFM. Amkela kate feleke kanongono ko kutia kate awaralia naru sungle kate. Igimete kate feleke leka awaralia nzi. Vulasus mina na wana Mixero nga sala kate feleke na makume naru nkaye wa diminete. Kuba igimete kate feleke nongono ko. E Black Coffee simuranga tuwa vitu wa kubuya.
3: Buya. Ngarbala saku hai. Black Coffee wakate wakate ngovtani DJ. Matimba kumishan DJ leye baku kaiti beka ango kota kuba kai DJ la South African sayena kambi ba kai kuma kuhambi wa New York fikile boti ya inkwa kumani kambi kuma kukashi ngofu and abaka anga jaina muna anga zana rasa angana buwa angana rasi boti kambi zboti lesu baku skasiti wate makata so loko sita ngofu eka loko se abaka DJ kambi ke mgarbali soku iba ya makama ungu shnen anza ka loko ba divorce ya yena na ngamu ya yena yete ba ikha yi humelela kumbe xani yeta yela endlela la sesa nga kuma timali totala swinene ngari vala sok DJ anga lolona ka kha ya xava watch inene ka worth 30 million kumba ku timali tikona so just imagine kuri loko kuri kumba mkhamisa in community of property la ngamu ya ba ka kha ya kuma hafu hinkwa ita kuma timali mu
2: ya ye vi ati kuma kuma nyana mara ku ku ambara ka bona a swi yimisa nge Black Coffee ku a ya mutomo tsa kahle ku a mahlweni hi tle ye ya bona Black Coffee
3: arina
2: ngamu yakwe ku nga ri sweso ku ri na yindlu ya kahle swinene ngopfu leyi a nga yi xava leswi a nga rhurhela kahle a tshama ka yona leyi ya ku loko u ri ka yona loko yi languta hala i vona lwandle ha hi swaku loko a twa loko a tikeriwa hala u huma lani a bela a hungela swimoyana swa kahle va tsakile swinene ngopfu na ngamu yena leyintshwa na ex ya vona hi yona leyi tikombisa ku nga ri yi khona a va happy madam kuri kubona ke ivona lavanga ti hoy bona wa file divorce
3: how mativana kambe ke ta ku yensa vambere swambere loko swa swa swiherile swiheringe e fostel ku siya mahlweni kambe ke mingisa rena ha famba swinga kahle mak member na rutime na sekbe kahle awara ntano hi le ka awara ku etsela pom pom pom pom pom
2: lo kuzemtseke lo kuchaya Nakula ni shopele ya ile kama jeso wa wafika matima.
3: Loko tsakusangwana tsa issues ntsongo ngopfu.
2: Yeah, bari loko futhi loko vakha ku chayiswa hi 6 o'clock. Make sure ku ri 6 o'clock wa chayisa. Loko ntsa karhi lwa berisitele ngoku mu ona swa valungu. Loko yoze ku vakha 6 o'clock. Loko ha nda huma nyane wo kota past 6. Kura so tala zwita ona kala.
3: Check the same air cash. Kuma xa na ntshitwe ngwa vanhu na mara loko e kha swituva maybe max special on Friday. Loko swita ku chayisa hi 6 ha hi 5 se fa no paka paki wetile
2: ya mama mimi tsawa mpakile mwe
3: pakini na loko karufika
2: kana ka rumwa na mbona sesa mpaka ma ku fika loko hitro loko mam khampa kampakela ku vaba isi tsot loko
3: e na ka se beka
2: ha si ku siba ku veki u se pa se piwa man swa kahle mara ndlela le mingi sele swi kongomisa kahle feleke kumbe xani ke ya kona ka le hlele ka le tipa kuwa aka ti ku rena ra Afrika Dzonga xikanwe kenele ka matiko mambe tsuma kahle ka 24 wa ti minute ngene kahle feleke le ka hora liya ya ntlhanu hey hi nhlokomaka
3: yes nhlokomaka yikona ba ingiserva hina hi tshame kahle indlela le bere mbona suri kahle kuva vanhu va tirhisa social media kuva va vulavula leswi va tikelaka vutongwini bya vona ke xana swa pfuna kumbe a swi pfuni ke
2: ya
3: yes hi vona vanhu vo tala khazi va va khale loko va na tinkingha
2: va fika va
3: xinghezi va swivula ku venta va humesa leswi nga mbilwini ku phefula
2: ya phefula ka Facebook hey mina swi nga te leswi na leswi na leswi na leswi hey mina ini tsikwini hey loko mina vona ntetani
3: hey
2: mina futhi ari n'wi xavelela ngopfu vana hey mina papa mina loko ma vonisa leswi vana nsati un'wana se mhani hey n'wi
3: hey
2: e vona swi ri kahle mingiseri ka 0608 75942 va pfuneka ki ma va pfuna kwala ka Facebook kumbe mo hlekelela va hlekelela futhi 060 8875942 swa ku n'wina ikhemirini eka mhaka leyi vulavula ku yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha 106 hallo
3: votistereko
4: a swi kahle sweswo
2: swi kahle
4: a ni swi nyikele wa pfuniwa hi mihleketo hi vanhu van'wana va nga gina va va ri depression va nga pfuniwa hi mihleketo kuma ku ri se va khomisa swo swa hi va va na problem Because it's got a little bit of problem with something that I want to work on and take it.
3: Yes.
2: Mara ngo ban lava ka Facebook ba ambane ba ngo watlam sela problem ba fika watlam la ku randa ko kwa leswi ya singe ndlo ku soso swi ya itisonga loko ba ngo watlam le swona swi lava ku watlam la swona ai problem ku ka social media kumbe ka Facebook kuna vanhu ba ku hambana hambana vanwana a vahlamuli swona leswi i lava ku va hla wena i pfuneka hi swona se hi maka sweswo ke wena a unge ti dlaya a unge ti sungile wa nga ku hlamuli swona swi nga ri swona
4: I get to manage to go about Vula to the crowd. What I was on that. Just get a more of that hour.
2: Okay.
4: I'm going to tell the spinning on the double there. What I'm. I don't think you go when I want to.
3: I can't see the body, Sarek.
4: I think I'm do.
3: Bye.
4: Thank you.
3: 0608 75942 mito sir kahle mengisa mina ku va ka social media na bo Facebook hi vona vanga ka style ngopfu mani swi vona ku ri munhu loyi e vavisekile ra n'wi vona ri tshamisekile
2: van'wana va nghena va kha va rila van'wana va gwenwa
3: tiphilisi van'wana a veka swilo leswi ya swo rila ku komba ku nga tsakanga ma swi tiva yana na
5: ayi mpukini maxaka
3: hi mpukini minjhani maxaka wu
5: mpukini ko khaze
3: ina
5: mhaka leyi ya pfuna loko ntsena u tindle xikalavito loko u vula ku weswi hi swanghala va ta ku onhela ni va ku tiva ku hi hanya njhani ma swi vona
2: va onha yini
5: hi ku a ni ku na lava hi nga ta va byela na lavo ka va nga ku rhandzeki hello
2: hallo hamidwa
5: a ni vula swona ni ku na vanhu van'wanyana lava ma ku a va ku rhandzi ende na va swi vona ku tinghenelelini ka timhaka tetiya va swi vona ku va lava ku pfuna se va vha va onhetela mantwisisi ku loko u va xikalavito i ta kota ku tilanghela leswi nga ta ku pfuna ende vanhu hi vona ku va ku pfune njhani mara loko swi kuwe swi swanghala a ni rhandzele na vana vo tala tlhe nga va tengi vavasati va kona
3: mase
5: va vha va onha
2: mara n'wimi swi endli
3: va ku swi endle kahle
2: n'wimi swi endlini swo rhandzana na vanhu va ku tala mi nga va teki
5: swi kona se kuma ku va vha va onhisa kwalaya ndzanaku i xikalavito vanhu va ta ku pfuna kahle loko swi tiva ku swimanimani a wu rhandziwi hi vanhu vo tala ku na lava ku rhandzaka na lava nga ku rhandzeki ma swi vona se loko u va xikalavito hikuva va swi tiva ta kiwa ingaku hi le America va ba mitiyiso ntsena ku ya lunghisa swona so i gina yi pfunekile mara loko u fika ku we swimanimani a wu rhandziwi laha misaveni a wu rhandzi hi vanhu hinkwavo
2: hayi hi mitwini
5: e maxaka a hi tirheni ni
2: xaka
3: Danke. Ya, yi tarile. N'wina mi swi vonisa kwini mingiseri wa mina? Mitwa ku ri mihlekete kahle ya ku endla tano na
2: 060-8875942 rhumela kahle na WhatsApp ya wena ka 060-8875 futhi ayi langu vantshwa la
6: hayi vahle mizumbini
3: izumbini
6: ha ka social media vana va mhani xikwembu a xi ni khomela ku a ni voni ku ni nga yisa problem ya serious
2: ya
6: ni fika ni ku ni selviseni ha mula ku nyanyisa BP
2: ha so yi
6: ha serious hela vanhu va swi mapfalo hala handle n'wana mhaneni yo we va ta mi hlamula mikolwa
2: hala handle hala
6: a va se ni ndlela mara no vona van'wana va kha va ndlela swi tlhela swi vava mina
2: na mitwa
6: yeses kwala khorweni kwala kusuhi na karhi kwala ka rivala kwala a mi nga tixisi
2: o i Brenda Moyi
6: moyisa sweswi swo huwa ina yisani mara leswiya swa serious mi ta tlela xikigele xi tsaka mina kahle
3: swatwana
6: hlayisa kanela Brenda mi kwala ka rivala inkomu
3: thank you hey vera mna hlamulelo n'wina le ka social media
2: veri mati vulavulela ni vone u kha ku trendela picture yin'wana ko kwalaha ka swiyenge swa mabulo vanhu va ka va khatela va tsakini tanihi varhandzani leswi nga kona laya hey
3: sesiluatle ey mati
7: yes vo khazi
2: yes khazi
7: ni ri yini vo khazi wa mino
3: pfukile minjhani va khazi
7: ni pfukile
3: ina
7: ha me ni vona swi nga fanelangi ku ri i teka swilo swa serious i swi yisa kwale ka social media swi na problem hi mhaka yo vanhu lava i va yiselaka ti-problem ta wena vana letikulu to hindza leswiya swa wena se loko yi tlhela yisa va tlhela va ku halo wa huwa hi problem leswi hina hi ri na leswikulu me ni vona ingaku leyi a hi heleni ku hungasa no tsala hika hi tsalela ka ti radio ta hina vo GCR ntsena hi ku hi ze hi sa ti problem ta serious kona masivona a hi tirhiseni hi vukheta hi mhaka yo a hinkwaswinkwaswo leswi vanhu va fanelaku ku swi tiva masivona hayi Khensile Vukhazi.
3: Khensile Vukhazi.
7: So
3: yeah. Okay.
2: Right. 060-8-7-5-9-4-2 mixeri ya matlweni ka xihondo 16.0 mina wana mixeri le ka rito ra rixaka ka nhlikani wa siku ra namuntlha hi tirha set card ya ku chayeni rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito le ka nambara 060-8-7-5-9-4-2 kumbexani ke marungula ma wena eka Facebook ile ya GCR Space FM ka sikemo yito kahle lava nga rhumela kahle marungula eka nhlikani wa siku ra namuntlha swa ku lavawani ke vata va yi khomela. All right, lanwana a va ko hi vana komba yini ku sela yini. All right, 060-8-7-5-9-4-2 mixeri hi ta va hi kha hi twa hi n'wina leswaku n'wina again exikarhi ka nhlokomhaka kumbe ka nhlokomhaka leyi bulaka yona eka siku ra namuntlha swi rini van'wana va kombisa timhakaeni ta ku tshamisekini kuva ku yiwa ka swiyenge swa mabulu yi fika i tsala hi ku yi kuma ku pfuniwa swa xixiyimo xa le henhla
3: ya ta vuya ra n'wina vona ri tshamisekwini vayingiseri va hina mi twa swi tshamisekwini mi twa ku ri mihleketo ya kahle kumbe njhani ke
2: 060-8-7-5-9-4-2 mixeri va khe famba kahle feleke kumbexani ke twa hi wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha monte ka loyi mixeri 060-106 hallo
3: aye
8: hilo
2: ahe
8: hipukile swara matoni
2: hipukile mjhani swara na
8: hipukile ma swara mina ni voni swihoxo
2: okay swara
8: so I could want me to tell you the window. Pull out the idea to have a problem, he solve. Kurnan Milanta put a woman over a car, so far, not one of our call, not a car, but a little in between. I'm not lovely women, dog, and you need a problem in service.
2: Okay.
8: Because I was going to move a car, saying, I come to stress in a way, or someone need by food. Ntsenani ngativeki swivona mi vona ndhovo yi nghenelela Facebook yi tixotini ni pfuneni na leswiwa se swi ndlaku swi na ku na ndhoti hukunkulu ku hlasa vito ra munhu problem a hi pfunanini
2: hayi swi twele
8: a hlayisekile
2: i xapxap. Oh right. 060-8-7-5-9-4-2 hi le ku fambeni kahle mixeri wa GCR FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha u nga yi phela kahle riqingho yi twa hi wena leswaku wena khe i ri yini ve ri swi kahle ku va i tsala mara i nga vuli vito ku hi we mani nga vuli wena u nghenisa mahungu ku kaka ya ri na swona a ku na swin'wana. All right, guys, ke mixer wa GCR FM tava khe famba kahle feleke ntlela leyo ke mina wona ke ka xondo 16.0 hi le ka rito ra xaka loko te wile la wile kahle ku navela kahle vanhu va biburuweke eka siku leri faneleke siku ra vona ra ku velekiwa va khe famba kahle ntlela leyiwani amasaphe muta mixer wa GCR so veri sumra ku ri tweke vitu veri vele hansi va hlupha ku kona ka xondo 16.0 ka rito ra xaka.
3: Hayi.

0: 40 3 million means the register of getting hourly and cloud.
1: Yeah.
0: Oh, Mkota Stella is one. Mm,
2: Vana vulela hi munhu wo duma rexe la mugangeni wa ndhuna eka namuxa a block 20 ka sikina na papa xilo vana vafana hlayisekani tositosi
0: right sweswo 060 8 7 5 9 2 0. Hello,
3: happy birthday ka mhani Sinti ya Maluleke, vana va kumeka le ka Ngove le Humulani le, na happy birthday ka Mabihani vana va kumeka le ka Thomo le, na happy birthday ka hinkwavo la birthday ya ku namuntlha mahaxi ndhambu ya mukateko a yi vanile makeke eka vona vanhu lava mahaxi a va navelela hi xilahlari xa dzamukeri ni ri la sadana lonji ntirho la danki kazi na kazi
1: danki.
0: Alright, un'wana rumele kahle rungula la a yi twile leswaku loyi i ta na yini va happy birthday ka Divan Chabalala la ka makoxa se endlani Maluleke la ka Ngova Jamela Juan ka sike kona munhu fana Board Mabihani ka Mapube ka sike Themba Xirindzi la ka Siyandhani la na Board Khosa ka Siyandhani vanavuleriwa kahle veleke mahla i mani mahlangana ku hleka la xitarateni xa Marula driver va ku n'wan'wana na matonsi i khensile danko
4: hayi mashaka happy birthday ka man Esther Maluleka aka Ngove a Homelane van'wana wa vona inlani Maluleke na Unis aka Mapuzi na malume mabihani pala ka mapuvi na vona na hinkwavo lava dyaka makhekhe va kha va hi tsona no ku happy birthday makhekhe through hi maxaka ni va byela vanhu va mati va nga chiteli mina va swi tivi mintsembe yini
1: thank you
0: allright ya mahlweni ka 060-8875942 khume nkombo wa timinete yingeni kahle 49 minute ne makume mune nkaye wa timinete yingeni kahle ka awuri leya ntlhanu kasi khume nkombo hi vona kwi hallo
5: how are you
0: hi pfukini mjhani baby
1: hawu na
5: hi ku nala ku xava ka ntombi ya hina hi xilungu un'wan'wana a vheti n'wan'wi
1: hi pfukile mijani kokwani gavi
0: i xilungu hawu zeti
1: n'wina
0: hawu zeti
5: makoti wa ka mathonsi ku zama xilungu we vana veta ka hevi vana
1: hayi vana veleleni
5: mani ku yotiyotiyotiyoti ka hevi ma evi desi chavalala swi kwala ka makoxa i n'wana Alice wa ka mbiza kula mzaya wa mina ha loko ni lava xinkwa laha mikulu ni ruma xona mativi a xikulu xikulu a xihlangi lexi a xi sasekise swin'wana se ni vele ku na kokwani mabihani i hulela ta micindzo ti ocata va le ka nkurhi ka tomi va dyiva ntsengo wa ka hina lavawani wa ka vakokwani wa mhani ka mahuri a kulani kokwani mabihani va ri loko hi makumbile mo hlangana na vona hoveni va khome xihloka ma nga tsutsuma loko va zava ku mabihani
0: hi tsutsuma yini seni xihloka
5: a kha va tsema tihonyile ku mi ku va one hi ku biha mi nga xavi
0: mara impela hi swona kumbe vito
5: hayi vito
1: masukeriwa
0: no
5: va ri ku na ku na n'waxirindza la ka siyandhani la hambi ta kokwana la ka siyandhani kete ku na n'wacawuki mhantsongo wa swiyininya laya ka mapuve na kwale ka mapuve yi kona na lava nga bebuliwa namuntlha na maevi vete ku na swimanimani maxava nakona hambe Daniel maxava ka maswanganyi we eyi ku rivala loko i mhaka ya ku rhanga hi hlukuhlo eyi hlayisekani ka papa fana mi hatla mivuya hi ta lulamisa swin'wani
0: hawa hi le ndleleni ta lulamisa ku na leswi danki ku na leswi swi lava ku lulamisiwa alright ni nga yoti mina jamie xeri ngere kahle ka Orlando u kandisi wa rito
6: ni kombe ku na vulavula vanhu lava ti birthdays ku na mhana mina Esther Maleka kola ka ngove a homelani ku na makoni wa mina Endlani Maleka ka ngove a homelani na mabihani kwale vanga kona hinkwavo na birthday ya ka va birthday na mhana mina na makoni wa mina loyi a vana va le ku ti nyika maleka la ka ngove a jamela 2 thank you
0: Danke. Hey Zin, thank you kama like la kangobe a jamela 2.
7: Kandis birthday kama luma bihani a xipa sonke. Eunice chauke kama puve. I thembi xirinda ka siyandani. Noel Khosa ka siyandani. Avana belela hi mama rito na mponisi Agnes ndikwani kwala B9 nko.
0: Thank
1: you.
0: Hey Zin. All right. Ikas gaming 0GSR FM ya mahlweni fela ka ndlela leyi sele kahle na nhungu wa timinete yingena kahle ka awuri leya ntsevu ku ya mahlweni monte ka mingiseri laha wa ku yi hetelela xaka ra mina
8: na khesa ku va wa hetelela khazi na khaze leswi mi hlekisaka swona i makumpela mi le ku hlayisani voyoyo
0: Kuna
8: evidence chavalala kwalaha ka makoxa ivi ni va misava kula ntukulu le ka ngove leyi ku na mhani wa mina mhani Esther Maluleke na makuni wa mina sesi Endlani Maluleke kwalaha ka ngove a homelani a vakulu va kula mhani na n'wana va birthday siku rin'we ku saseka ka swona n'wina happy birthday na le ka vona le ka siyandhani le ka xirindza leri yi kona ni nga rivali na Mester mabihani bihi mabihani bihi a va kule i sesi wa mhani mahori leyi ka mapuvi i boti wa mhani mahori ka mapuvi i boti wa vona botoana mabihani hinkwavo lava kulaka namuntlha na mhani Esther mhani ya mina leyi a humulaa mirindhambu ya mikateko Ai vanele vanhu vambirhi ikokwana wa kusula famba mi ya wisa mitawu ya mi hi tsakisa mituku
1: i khensi swi ni hlayisekanga ai vitani fa
0: right sweswo ke mi ngiseriwa gseri fm le ku fambeni kahle kumbexani hayi a hi le ku fambeni ho famba hi ndlela leyiwa
1: okay va ngiseriwa yini i khensi swinene ka n'wina hinkwenu nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle kara namuntlha siku a swi ri kahle njhani tanihi ntolovelo um ku va na n'wina kahle kwala ka xiyani moya hlanganani kahle ka siku ra mundzuku nkarhi lowu fanaka 3-6 kwala ka gseri fm a vula nakambi kha hi ku ina nongonoko wu famba na n'wina kahle hlayisekanga
0: allright sweswo ke mingiseri misava ti phila kahle minongonoko ya gseri fm loko ri rimiamba ngoveni ta sala kahle na n'wina nongonoko ta muganga gimeta kahle ka orila nkombo a orila nkombe ntombi leyo zenya i ta wakha landzela kahle fanekela nongonoko lowu wa sportville kasike ka ora liya ya nongonoko wa mihlaveta landa awara khume mrex dj va ta va ri kona kasike mingiseri fambini mihe ri sumura ku ri nga tribute va ku ri loxa kabza ta smola fambisela kahle na dj maphorisa wa tlhala ka mnandi happy birthday info hambini twiniki n'wemi loko ku ri ku
1: n'wi sendela
0: n'wi byeleni ku mathonsi i ti happy

0: Sweveka kahle le ka nthlanu wa timinete ku bile awara ya ndzeveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga va karhi mamukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha vito ni rimemba ngoveni leyi nga ta va yi karhi fambisana ku kusuka kahle la ka awara ya ndzevu ka fika kahle le ka awara ya nkombo tsundzukani ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka muhumelerisi wa nongonoko lunghile malepfani eka madyambu ya siku ra namuntlha kun'we na ku va ni karhi ni khensa le ka xipano xa bamba reloaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha siku i siku leriya ra vumakumembirhimbirhi eka n'hweti ya mawu ni nga ku eka n'hweti ya mawuwana eka lembe ra 2026 kumbe n'hweti ya vunkombo eka lembe lera 2026 tsundzukani nongonoko wu kona kusuka kahle la ka awara ya ntsevu ka fika kahle le ka awara ya nkombo. Awara ya nkombo i nongonoko wa ta mitlangu na ntombi yo dzinya. Sweswi hi va yi karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi hi nga ta va yi karhi hi swi langutisa kumbe mahungu lama nga ta va yi karhi hi ma langutisa. Hi nga va yi karhi hi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha loyi a nga va ri karhi amukela kahle swi ni nga ku titelbi tinharhu kusuka eka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo nakambe nga tlhela hi langutisa kahle le ka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe Councilor Miyelani Chauke loyi emahlweni na ku va ri karhi nyika vukorhokeri eka tindhawu ta xifundzantsongo xa Vhembe nakambe nga khumba kahle le ka ni nga ku le ka vaaki kun'we na huvo ya vuchuchisi ya NPA va amukerile xiboho xa court exikarhi ka Murubeng nakambe nga khumba kahle le ka ntsumbu lowu nga kumeka wu cukumetiwile ekusuhi na xitichi xo chela mafurha xa Shawela Block 23. Va nhlangano wa ku tiyimela wa Ear of the Nation va vula leswaku va lemuka hi ku khomiwa ka vaehleketeleriwa va milandzu yo xanisaka vana hi swa masangu. Mbhoni yo sungula ya mfumo Bethwel Cele wu nyikile vumbhoni hi laha mhangu yi nga ringeta ku dlaya vahehliwa Vosmos Kat Matlala. Maphorisa ya Deerkop ehansi ka xifundzantsongo xa Skukhoni va tsarisile milandzu mbirhi yo dlaya endzhaku kumeka ka mugodi emugangeni wa Mohlokwane hi ravumbirhi. Mukhomixini ya timfanelo ta ximunhu yi vula leswaku 43 van'wankwera va hundzile emisaveni eka swifundza swo hambanahambana etikweni hinkwaro eka nguva ya tingoma eka xixika xa lembe lera 2026. Holobye wa ndzawulo ya vutleketli Barbara Chris u vula leswaku mfumo wu languteriwile ku tirhisa ntsengo wa 50 wa tirhandi eka phurojeke ya magondzo mambirhi eWoodspruit. I swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha. Sweswi va yi karhi hundzele mavhengele ndzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni riperile
1: wule ka nongonoko wa ta miganga na rimemba ngubeni rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri

0: eka nongonoko wa ta miganga na rimembanguveni.
1: Khumenkombo wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombe eka madyambu ya sukura namuntlha valava a va yi karhi langutisa kahle ka mhaka ya commission ya madlanga mayelana na vahehliwa Vusmus Kat Matlala laha va vekeke leswaku khomboni yo sungula ya mfumo Bethwel cele loyi a nga va ri karhi a nyikela kahle bomboni hi laha mhangu yi nga va yi karhi yi humelela ha kona eka vahehliwa Vusmus Kat Matlala na vahehliwa kulobye lava nga va va ri karhi va humelela hi kona. Kasi cele un'wana loyi a ri murindzi eka ndzhawu leyi mhangu yi nga va yi karhi humelela kona laha nga va ri karhi kombisa swinene mayelana na mhaka ya swibalesa leswi nga va swi karhi swo humesiwa eka tindhawu leti ya va ri karhi yisi emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va yi karhi yi khumba kahle leka ku kumeka tichi xo chela mafurha xexa wela block 23. Kasi swiviko hi leswi swi kombiseke leswaku wa xisati hi lo ntshaveni eka mixo wa siku ra namuntlha swi vuxokoxoko bya va xiphorisa hi lebyi nga va byi karhi byi kombisa leswaku ni nga ku va tsutsumerile endhawini ya mhangu hi ku ya endla vulavisisi byo karhi vaaki hi lava va nga va va ri karhi va lemukisiwa swinene ku va va ri karhi va hangalasa mahungu lama nga ri ki ntiyiso mayelana na mhangu leswi veka kahle le ka 16 wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo va yi karhi hundzele mavhengele ndzhaka mavhengele nongonoko wa ta miganga wu ya emahlweni ripereni.
0: Tamiganga 627 ni madambu la minyika tumaka letisaka Tamiganga Walala wasala Rico Dico Eva win by the Choice Awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Kufumeta mbili ya wena shishika le jimi ntangwe ili ansi ansi yala dumadwe giyana malamulele kuma 6 meters reaching roll top
2: P189.90
0: kazi 2500 liters ya Africa water tank e 2399.90 ungakela udukumera last echo ya 12000 BTU e 4999 ungaba ulaba shkwelete kuma kutula 750 na Capitec putisa kwa la shitolo cha la duma adwe kiyana malamulele la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee nashona kuna supimelo. Skytent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer.

0: Nogusto sasa mingsera minu na mina ntombi oza nyantombi yole skuni usama leza wanzinji. Vizazura katlungu wana neri. Tugulo mamjaji mwari smart na sira mamjaji mwa matole. Kama vuza kaya mbuya bapukili banu bana ntembo na kupumeswa kundere kama jama sikura na mundla banu bapukini. Nishewa tabano kati nda utakuwa hambana hambana minjani na mifukini. Lounungunoku wa Sportsville nkarwai na wibe kolaka 9:07. Shiturisha ina shasi sakasha ngondo kama jama sukura na mota ina shona na kambi kambi mingisiru wa minu. Kasi wikuma kateka audio streaming shasi ina shasi www.gcrfm.co.za. Kumbe huyu kumaka nambara ya ina shasi 0060-887-5942. Leti tami tangu mingisiru wa minu kumbe shani tusumelaka Facebook page ya GCR FM kwala ya utawako rinjwela shoko ni ingisela or queen mingisiru wa mina. Kasi akama jama sikura na mwontla washtibala shoko nkarnankari isungula inshoko maka isungula ipamparuta inshoko maka mingisiru wa mina. Spansha ina shaba nyana banyana shia tlanga mitlanguli ya Alcon le ingatabaikari itlangeru wa le Amoroko. Nila kubutisa wena mingisiru wa mina. Spansha ina shiwine kapile wani 2022 ishibone shibashikashi itlakula kapile. Mara banyana banyana babu yina kambe kambe. Baya kutlangeni kumbeshani baya tlangela kapi yole wani kusuke saa hiti 27 July. Taba itantangu tlangu sungula sungula. Kasekate banyana banyana batabara tlangu sungula sungula mingisiru wa mina hiti 27 July. Kuru kumitlangule ya Alcon ya sungula hiti 26 July ya hela hiti 16 August. Spansha ina shileka group ye ngwani ya matimba ngofu mingisiru wa mina. Stivalo shaku lukustaka tumakata bole ya minenge ya bashi sati la Afrika. Afrika zonga ile kutena yo na kula kutisisa kumbeshanu kula kumbisa banla shaku na yo yiko na ayoba Spanu nseni. Aka group lenga kayo na mingisiru wa mina ileka group B. Ina Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Tanzania. Ka group B. Nakubutisa wena ikubona ka wena. Unga riba lefsa kuspansha mune. Lefsa unga taba shirikati semi-final spanu. Automatically swa qualifier kwa ya World Cup. Swa mune spanu lefsa. Ikubona ka wena uboni nga ku banyana banyana bata shikota kubaba qualifier kwa ya Alcon. Kumesha nguya ka World Cup iki. Na so bata shikota kubaba winner Alcon ki. Ya 2026 leinga kona Amoroko ki. Lukuru kuweno ubone njela ingwani mingisiru wa mina. Tusumela ka Facebook page ya ina unbzela. Kumbe usiankandi iso aka WhatsApp line ya ina 0608875942. Unbzela lefsa kukubona kawane banyana banyana. Inga shkota kuba ishule. Iteka jojo kumbe shani ifika kati semifinal. Batakota kuya kami tlangule ya World Cup ya bashi satiki. Unga riba lefsa kuti defending champion in Nigeria neri. Afrika zonga. Bahlangana swipanu swo fana na Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Tanzania. I swipanu swa ku tiya loko swi ku nangutisiwa bolo ya vaxisati la Afrika mingisiru wa mina. So hi ku vona ka wena voni nga ku tintombi leti ti va ku ti kha ti dzabela hi mana na Desri Alice ti nga swi kota ku va ti qualify ku ya ka World Cup ti tlhela ti teka xidlodloki. So inhlokomhaka ya hina I think it's simple inhlokomhaka ya hina mingisiru wa mina. So aka majama sikura na mundla hi ta va hi karhi hi tshama kwalani ka spanu xa hina xa Afrika-Dzonga xa banyana banyana. Banyana banyana hi yin'wana ya ti-team leti yindlaka ku hi tshama hi tsakile la Afrika-Dzonga. Kasi ka majama sikura na mundla ni ya vulavula hi yini mingisiru wa mina. Ni ya vulavula hi swilo swo hlayanyana hi ri ni ku chumbutela leswaku ni ya vulavula hi yini ka majama sikura na mundla. Ita ya vulavula hi squad xa hina xa banyana banyana 26 wa tintombi leti ti nga va ti chuziwa leswaku ti ta va ti kha ti tsutsumela le Morocco ta ku byela tona. Hi ta tlhela hi vulavula hi Judas Musiamedi. Va ku tala va n'wi vonini ka xipano lexa xa yona White Vultures leswi kumeka ku le hansi le ka Siluwani. Hi ta tlhela hi vulavula hi coach ya Bafana Bafana. Ta ku byela leswaku va safa va ri yini va bakanyela tlhela timhaka ta leswaku vona va nike nkulukumba Hugo Bruns contract. Ta ku byela leswaku va ri yini. A hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swoho ka majaha masiku ra namuntlha mingisiru wa mina. Ni ta tlhela ni vulavula hi jaha leriya Alejandro Garnacho ta blabla hi yeka majama sikuna namuhla ku tsala swaku vakho ku endleka yini hi yena kasi nda tlhela ni vulavula hi jale ri ya vari vetana ka Bruno Fernandes ka xipano xa Manchester United ta ku tsala swaku Galatasaray vari yini hi yena kasi tlhela ni vulavula hi xipano xa na Baduza Celtic va kombisa leswaku va ta va karhi va sungula ku endla vutiolori kumbe pre-season ya vona va ta va karhi va tsutsumela kwini mingiseri wa mina ta ku byela leswaku va ta va karhi va tsutsumela kwini xipano lexi xa na Upington a na xi tlanga hi hina a ni swi tivi mingiseri wa mina mara ku lava ku twa to tala leswaku xi tlanga hi hina tshama ka nongonoko lowu wa cause namuntlha va thole mudzaberi wuntshwa ni vulavula hi Upington City va thole mudzaberi wuntshwa a na va lava ku tlanga hi hina kumbe xana va enjoya ngopfu loko va ri mahungwini a ni swi tivi mingiseri wa mina so hi ta tlhela hi langutisa leswaku nkulukumba team sukazi na va masipala kumbexani wa mbombela mingiseri wa mina kumbexani rivala lera ra mbombela va ri yini hi rona andzhaka loko ve na ku kwetlembetana va ri yini hi TS Galaxy a na ya ha ta swi kota ku va yi tlangela a mbombela ta ku byela leswaku ku ndleka yini hi yena kasi xipano lexi xa na Amatax va chuche vatlangi vo hlayanyana ta ku byela leswaku va mani va nga chuchiwa aka xipano xa na Amatax mingiseri wa mina so to tala ya Amatax tshamisa sweswo kasi xipano xa Mamelodi Sundowns va kombisa leswaku va chuche un'wana wa vatlangi ta ku byela leswaku i mani a nga chuchiwa ka xipano xa Mamelodi Sundowns Sundowns yi le ku chucheka vatlangi mingiseri wa mina so un'wana yi chuchiwina kambe ka xipano xa Mamelodi Sundowns kasi xipano lexiya xa le Eswatini ni vulavula hi xipano lexi xa na Singizini Hotspurs va kombisa leswaku va thole vadzaberi kusuka la Afrika-Dzonga vambirhi ta ku byela leswaku vadzaberi vo endla yini mingiseri wa mina kwalaho ka xipano sweswo lexiya so hi ta tlhela hi vulavula hi nkulukumba hi defendara mlungisi mkhwanazi ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena a kwini naswona mingiseri wa mina phela vanhu va va karhi va ya hala na hala so tele ngo timhaka ta kona ta tlhela hi twa nkulukumba Dr. Patrice Mutsepe leswaku va ri yini hi bolo ya Afrika hi ku angarhela naswona va ri yini hi tintombi letiwani leyi nga ta va yi karhi yi wina a wu khoni yi kuma mali muni ta ku byela leswaku yi kuma mali muni 100% increment mingiseri wa mina hi leswi swi nga va swi kha swi vula hi dokodela Patrice Mutsepe I think nkulukumba Patrice Mutsepe va tirhe ngopfu mani loko swi ta ka xipano xa rixaka xipano xa vaxisati mingiseri wa mina a hi sunguli hi yona mitlangu leyiwani nkarhi wa hina vivekwala ka 17:07 nongonoko wa Sportville a ni veni ku byela leswaku i wa Sportville a hi sunguli hi mitlangu leyi ya vaxisati ya swi la ku endlekeni mingiseri wa mina ni tlhela ni ku byela leswaku hala ka xipano xa Manchester United va ri yini hi Casemiro sukini ka xipano lexiya xa yona Manchester United Casemiro Orlando Pirates na xipano xa Las Palmas mitlangu ya xinghana yi sungurini mingiseri wa mina va ni nga ni ku byela leswaku ku endleka yini ku halaya eka xipano xa Orlando Pirates na xipano lexiya xa Las Palmas so swo tala tshamisa sweswo a hi sunguli hi xipano xa kumbexana hi xipano swa rixaka swa vaxisati nkulukumba Dr. Patrice Mutsepe va ri yini well loko swi ta ka bolo ya vaxisati minkarhi yo tala a yi tekeli ku nhlokweni mara since nkulukumba Dr. Patrice Mutsepe va teka makhiya ya ku kombisa leswaku va swi kota ku va va loko nwela tinyangwa leti to tala ni xipano xa vaxisati swi sungula ku teka yin'wana ship swi sungula ku va swi tekeriwa nhlokweni a hi sunguli hi mahungu lama ma kahle ma vaxisati nkulukumba Dr. Patrice Mutsepe va kombise leswaku le Morocco a wu khoni yi nga ta va yi karhi yi tlangela kona kusukisa hi nsoto hi ti-26 ta July ku ya fika hi ti-16 ta August 2026 mingiseri wa mina ku ta ku kha ku tlanga a wu khoni va kombisa leswaku va increase kumbexana va ngetelele mali liya ya prize money ya vaxisati xipano lexi nga ta va xi kha xi teka prize money kumbexana xi nga ta va vuriwa tingwenya ta AUCON 2026 va ta va karhi va tibukutela $2 million loko hi vuyisa ka tirhandi ita ba ikarita kwala meka ma 33 million rents. So imali yo tala ngopfu mingiseri wa mina ku loko hi hlaya kumbe xa ni nangutisa aka maleme ndhaku leswa iri xisona mingiseri wa mina loko nangutisa leswa iri xisona maleme ndhaku ta kwata ku swivona leswaku aku kumuwa 5.8 million mali tsongo ya le mingiseri wa mina loko nangutisa the traveling na kuba ku diwa trainiwa and all those stuff akuri 5.8 million le ai kumwa hi ti winners mingiseri wa mina so va increase mali ya leyo hi kahlahla ni ta ku i 100% 100% loko u nangutisa 2 million mingiseri wa mina leyi va va kha va ri kuma ka ti outcome leti nga hundza a va va karhi va kuma $975,000 so loko va ngetele 1 million na mahlahlanyana laba masele mingiseri wa mina swi ku byela kahle leswaku Dr. Patrice Motsepe is in business. He mean business when it comes to development of women's football mingiseri wa mina va chingile ku swi ta ka bolo ya vaxisati. So congratulations ka vaxisati swi komba kahle leswaku a hi nge twi switoritori swa ku ve ri a va hakeriwanga ve ri a ku na mali cause mali yi tele va le ku kombiseni dokodela Patrice Motsepe leswaku mali yi kona so naswo va na tshemba na ku pfumela leswaku yi ta va yi karhi yi pfuna ti-development ta bolo ya vaxisati loko swipani xa le ka n'wehe xo tshika xi winile mingiseri wa mina va ri vali leswaku GCR FM yi yingisela hi vanhu va ti-language ta ku hambanahambana from Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nigeria un'wana wa Brian mina wa Nigeria u ri mina ku yingisela I listen to you. Ni ku ya okay, all right. Swi vula ku vanhu lava dyondze na marimi ma hina. Ni vula lava nga nghena hi nawu laha Afrika-Dzonga. So nga ta ntombi yo zenya vanhu va lava va nghene lava nga nghena hi milawu va yingisela. A hi tsutsumeli ka kulukumba Dr. Patrice Motsepe hi twa leswaku mari yini loko swi ta ka timhaka ta ku va bolo ya Afrika yi va yi karhi yi kula. Va tlhela no siku ra namuntlha va karhi va tiyisisa leswaku va tsakela leswaku timhaka ta bolo ti va ti kha ti kula. Va khumbakhumbe timhaka ta World Cup hi ti-team ta Afrika va kombisile leswaku va tsakini hi improvement leyi nga ndliwa ti-team ta la Afrika. A to va ti-team to buwa njhenje hi ti-team leti ti nga ku kuleni na ku va ti chavisa loko u fanele u hlangana na tona va kombisa leswaku World Cup leyi yi provhele misava leswaku African football is growing loko swi ta ka timhaka ta ku va vatlangi va swi tiva leswaku a va fanelanga va chava ti-team ta le Europe hi timhaka ta ku ti-coach hi ti-coach ta njhani kumbe vatlangi va njhani so va kombisa leswaku leswi va nga swi vona ka World Cup va tsakeni swona mara a hi twi kusuka ka nomo wa vona leswaku va va karhi va angula va ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va bolo ya milenge Afrika hinkwayo yi va yi karhi yi kula a hi twi leswaku dokodela va ri yini
1: was indexed to the amount of $150 million. We owe $150 million. We now have $150 million in our bank account, but be careful. That money is not supposed to sit in our bank accounts. It's supposed to consistently be allocated to the member associations, to football for boys and girls, to training of referees and coaches. So you will see from our financial statements we keep as little money as possible on our balance sheet because the money is not supposed to be in our bank account. It's supposed to be used and spent on the ground. So the performances of the African national teams at the FIFA World Cup reflects that the quality of African football. Egypt was winning 2-0 against Argentina. Cabo Verde drew with the champions. And he's from Nigeria. Nigeria will continue to make us proud as it did in the past. Same Cameroon and same Bafana Bafana and every one of the 54 African nations.
0: Yeah, bala be inkulukumba Dr. Patrice Motsepe ba karba Angola ma makaya mali le ba ba karba niketo yona kusuka akaba FIFA ba kombisa leswaku mali le ba nga nikwa yona i $150 million ba kombisa leswaku ai fanele nga itshamati ka ka ti account ta bona i fanele yi allocate lwa ka ti ndau ta right ba kombisa leswaku akaba xisati akaba xinona aka ku coach ka ti coach ku ba ti trainer aka ti referee ku ba ti trainer na ku ba ti kuma dyondzo nkarhi na nkarhi a swi tiva leswaku ti-roots ta mitlangu ti cinca nkarhi na nkarhi so va karhi va kombisa leswaku loko va karhi va dyondzisiwa vanhu lavawani va va karhi va tiva milawu leyiwani va kota ku va va yi dyondza na ku va va yi implementa va kombisa leswaku swi tele leswi mali leyi faneleke yi swi endla hayi ku va yi tshama ntsena va kombisa leswaku le ka World Cup leyi va kombisa hi xipano lexi xa Egypt va kombisa leswaku loko u languta xipano xa Egypt a xi leader xipano xa Argentina hi tibolo timbirhi eka tandza va kombisa leswaku swi komba kahle leswaku ku na ku improve eka loko swi ta ka bolo ya Afrika hi ku angarhela mingiselo ya mina va kombisa leswaku hayi xona ntsena Cape Verde hi swin'wana xa swipano leswi swi nga va xi va hlamarisa xi va xi kombisa leswaku na xoho xi kona va kombisa leswaku na Nigeria xipano xa rixaka xa Nigeria xi na vatlangi va ku duma swinene xi na vatlangi lava nga na ntokoto na xoho xi va xi kha xi endla leswaku Afrika yi va yi karhi yi duma ma kombisa leswaku na Afrika-Dzonga no ya yi sali ndhaku hi yin'wana ya ti-team leti na yo yi va ku yi karhi yi improve nkarhi na nkarhi ku na swo karhi swi va ku swi kha swi cinca loko swi ta ka bolo ya Afrika mingiselo ya mina hambiswiritani va va kombisa leswaku swo talatala leswi swi nga ta va swi kha swi endleka va ta va karhi va swi byela vanhu na ku swi tivisa vanhu leswaku swo karhi swi ta va swi kha swi endliwa loko swi ta ka timhaka ta ku va ku kurisiwa bolo ya Afrika ku nga vi ku kurisiwa swikhwama swa vona va kombisa leswaku va allocate mali yitsongotsongo swinene loko swi ta ka ku va va holeriwa kumbexani va va karhi va nikiwa lava va nga fanela miyingiseri wa mina so leswiwani hi va hi karhi swi bela mavoko loko swi ta ka bolo ya Afrika miyingiseri wa mina swa ku va bolo ya Afrika yi improve-ini na ku va mali yi ri kona dokodela va hi byela leswaku yi kona mara mhaka koho i timhaka ta ku va yisiwa ka tindhawu ta right yi ta kota ku va yi pfuna ku va bolo ya Afrika yi va kha ri developa miyingiseri wa mina mara swi langutisa kahle ta swi vona leswaku bolo ya Afrika yi le ku improve-ini swinene ku na swo tala swi va ku swi kha swi cinca loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge a Afrika hi ku angarhela miyingiseri wa mina so na ku tshemba na ku pfumela leswaku loko nkulukumba Patrice Motsepe va ha ri vona murhangeri swo tala swi ta va swi kha swi cinca naswona vanhu va ta va karhi va vona ku cinca kusuka aka leswi voho va nga ta va karhi va swi endla miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu veka loka 27:07 nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina a hi tsumile ka xipano xa hina xa Banyana Banyana xa WAFCON 2026 miyingiseri wa mina ri ni ku byela leswaku tintombi leti hi nga ti langutela leswaku ti ta va ti ri ku tirheni hi mvulu miyingiseri wa mina ti va ti kha ti hi lwela nyimpi ya ku va ti teka xidyodyo lexiwani miyingiseri wa mina ti hlayini nyana leswi swi ni tsakisaka hi tintombi leti nga langiwa ka nkarhi wa sweswiwani i ku va va ku ri na swikandza swintshwa leswi swi tlangaka ro sungula ni vulavula hi mitlangu leyi ya AFCON miyingiseri wa mina WAFCON ya vaxisati yi ku na tintombi leti hi ti vonaka ro sungula ta va ni kha ni ku hlayela tona leswaku leyi ntombi yi tlanga ro sungula naswoho yi va yi karhi yi lava ku lava ku impressa kwalaho ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga swi kahle loko va ku va ka va tisa swikandza swintshwa leswaku hi vona vanhu vantshwa hi nga tshami hi kha hi vona vanhu van'we va kha va nga cinci nchumu ka xipano xa rixaka so a ka ti-goalkeeper hina Kaylin Swart a n'wi tiva kahle Kaylin Swart u tlangela xipano xa xona Janine van Wyk xa vaxisati kwala Afrika-Dzonga kasi ku na Andile Dlamini kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns kasi ku na ntombi liya va vitanaka Kibutseng Moletsane hi un'wana yena loyi a nga va karhi a introduciwa loko kusuka ka yunivhesiti ya Fort Hebbing ra mina kasi ku na ti-defendara Lebogang Ramalepe ntombi leyi suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns kasi ku na ntombi liya va vitanaka Lona Mhlongo kusuka ka Western Cape leyiwani yunivhesiti kasi Karabo Dlamini kona kusuka ka Mamelodi Sundowns Asanda Hadebe kusuka ka Mamelodi Sundowns na yena kona Mbabane Mbane kona kusuka ka Mamelodi Sundowns kasi ku na Antonio Maponya kusuka ka yunivhesiti ya Cape Town loyi wa na yena un'wana wa swikandza leswintshwa, kasi ku na Khutso Pila suka Mamelodi Sundowns na yena un'wana wa swikandza swintshwa, kasi ku na Fikile Magama University of Western Cape na yena kona, kasi ka ti midfield ku na Bongeka Gamede kusuka ka xipano xa le Denmark va xivitana Nordland, kasi ku na Ntombi liya va vitanaka Noxolo Sesam kusuka Mamelodi Sundowns, Gabriel Salgado kona kusuka aka xipano xa na Jenin van Wyk loyi wa 3 years back ivi a kombisa leswaku a nga hala ku tlangela xipano xa rixaka ndhaka loko ba Afrika-Dzonga va n'wi yoweterini na ku va va tshama va kha va n'wi sandza, se a kombisa leswaku rihanyo ra yena ra mihleketo ri fanele ri tekeriwa nhlokweni na va karhi a tshika nga ha tlanga. Sweswiwani hi vona a vuyerini kumbexana manana Desiree Ellis va va karhi va n'wi vuyisa nakambe kambe a hi kombela maAfrika-Dzonga mani ma va ma tikhoma vanhu va xisati hi phela hi hi need that care loko wo hi holovela ngopfu mentally a swi tali ku hi tshamiseka loko hi holovele ngopfu, so bolo ya milenge yi nga ndli leswaku vanhu va lose ti-home training mani. Ntombi leyi yi tlanga kahle ngopfu yi tlanga swinene, kasi ku na ntombi liya ya ku huma aka xipano lexiya xa ku huma le Scotland ni vulavula hi Linda Muhlalo i tlangela xipano lexi va xi vitanaka Glasgow City, kasi ku na Nonhlahla Mthandi kusuka ka Mamelodi Sundowns, Refile Jane eka TS Galaxy, Sibulele Holweni kusuka ka Western Cape University, Isabel Ludik kusuka ka Mamelodi Sundowns na yena xikandza xintshwa lexiwani, Robin u kona na yena kusuka aka xipano xa Jane van Wyk, kasi kusuka ka xipano xa yona xa ku huma le Mexico u kona Amukelang Mutau u kona, kasi ka ti-forward ta hina ni vulavula switrekara swa hina leswi hi nga ta veka hi tshembele ka swona nyana swaku kumbexana swi nga korakora, ku na Heda wa ka Mahaya kona, ku na Thembo wa ka Khatlani u kona kusuka ka xipano lexiya xa le Mexico va xivita na Trigas, kasi ku na Ronela Donel ntombi leyi wa Donel Mingseravini yin'wana ya tintombi leti loko yi ri kona ka Banyana Banyana va xinuna va ya ngopfu timbaleni ta mitlangu cause yi yimekile ntombi ya ku saseka swinene. Nthabiseng Majia kusuka ka Mamelodi Sundowns na yena kona, kasi ku na ntombi leyi va vitanaka Zo October kusuka ka University ya Western Cape. Western Cape I think yi na vatlangi va ku tala nyana this time aka xipano xa hina xa rixaka. Mamelodi Sundowns na ya dominator ku tisa vatlangi ka mitlangu leya WAFCON 2026 hi vona ntshembo na ku pfumela leswaku manana Desiree na tintombi letiwani va ta va ka va hi representa kahle. U nga rivali leswaku Afrika-Dzonga va tlanga ntlangu wa vona hi mvulu miyingiseri wa mina, ntlangu wo sungulasungula va ta va karhi va wu tlanga hi mvulu Afrika-Dzonga, hi langutele leswaku va va karhi va hi representa hi ndlela ya kahle. Hi ta va hi karhi hi vona Afrika-Dzonga va tlanga ntlangu wa vona na xipano xa Tanzania a rivaleni ra mitlangu ra ku duma kwale Casablanca va ri vitana Morel Rich, kasi ntlangu wa mbirimbirhi Afrika-Dzonga va ta va ri na xipano lexi xa na Cote d'Ivoire a rivaleni ra mitlangu leri va ri vitanaka Olympic, kasi ntlangu wa vunharhu wa ku hetelela wa Afrika-Dzonga va ta va ri na xipano xa Burkina Faso a rivaleni ra mitlangu ra Morel Rich va ta va karhi va tlanga ntlangu wa vona wa ku hetelela. Ho vona ntshembo na ku pfumela leswaku va ta va karhi va teka mikutlunya leswaku va kota ku va va hundzela mahlweni. U nga rivali leswaku Afrika-Dzonga loko yi kota ku va yi fika ka ti-semifinal ku tiyisisiwini leswaku yi ta va yi karhi yi ya aka World Cup miyingiseri wa mina, kasi ku na ti-group ta mune aka WAFCON leya 2026 miyingiseri wa mina leyi vitaniwaka 24 mani va ku tala va swi tivi leswaku why yi vitaniwa 24 hi hlayelela ndhakos ku na lembe leri ku nga va na COVID a yi fanele yi ve kona and then swi cincacinciwa swilo, so a ka nkarhi wa sweswiwani ka group leta 4 miyingiseri wa mina ka tika mani a ku olovanga ka group C. I think group leyi tikaka kumbexana yi nga ta tika i group C, a group leyi nga na Zambia, Egypt na Nigeria. I don't know, people don't know ku ri xipano xa Zambia i xin'wana xa swipano xa ku tika swinene na xipano xa Egypt xa tika miyingiseri wa mina, so I think laka leswinharhu Nigeria, Zambia na Egypt swimbirhi loko swi fanele swi hundza ku ta tika ngopfu miyingiseri wa mina. A hi swi tivi leswaku ku ta va kha ku hundza mani kwalaya ka group leyi ya C miyingiseri wa mina, mara na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi ta va swi kha swi famba kahle. Kasi ku na group D laha ku nga na Ghana, Cameroon na Mali na Cape Verde na koho kun'wana ko vanhu va nga ta va karhi va tshundulatshundula loko swi ta ka timhaka ta ku va va qualifya ti-team timbirhi ti va ti kha ti qualifya ku ya amahlweni miyingiseri wa mina kasi ku na group A laha ku nga na Algeria, Senegal, Morocco na Kenya se hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka group A swipani sweswiya swi va swi kha swi perform-a njhani miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku na group D leyi nga na Ghana, Cape Verde, Cameroon na Mali na to group leyiwani na yoho yi ta va yi karhi yi karhata swinene loko u languta Ghana na vona u languta Cameroon na Mali swipani swa ku tiya tintombi ta kona ti tiyini loko u landzelela bolo ya vaxisati ta swi tiva leswaku a Mali ku na bolo naswona tintombi ta kona loko o yi langutisa ntombi ya koho nga yi nga twi nga ku yi nga ku makala yi hala ndzhaka xandla va hala Mali na va le Ghana swi gegenyana so va lava vanhu vo fana na hina va wiki swa ku ta shayina u shayinela bolo va ta ku susumeta ya wela leyi miyingiseri wa mina so hi leswi swi nga tshamisa swoho ka mitlangu leya Women's African Cup of Nation leyi nga kona le a Morocco miyingiseri wa mina hi ka hi ku go banyana banyana go kasi swin'wana a hi suku kwalani ka WAFCON hi tsutsumela aka xipani xa Chelsea Chelsea ku vuriwa leswaku ku na xipano xa Aston Villa lexi gongondraka leswaku va karhi va pfula nyangwa leswaku jale ra va ri tiraka Alejandro Garnacho ri va ri karhi tsutsumela le ka xipano xa xona Aston Villa a ka nkarhi wa sweswiwani timhaka ta kona timhaka ta ku va a karhi a endla medical va langutisa leswaku va fanela na mara mhaka kona i timhaka ta ku hinkwaswo swilo leswi faneleke swi pfumeleriwile naswona ka nkarhi wa sweswiwani hi nga n'wi vona aka xipano xa Aston Villa hi loni vulavula hi jale leri a va ri tiraka Garnacho so hi nga ku ka nguva leya 2026-2027 ta va karhi hi ri vona kwale ka xipani xa Aston Villa man'wani mahungu lama ni nga khomela woho loko ya ha langute mahungu ma le matikweni ma le handle i kuma leswaku nyeleti ya xipani xa yona Manchester United ni vulavula hi Portuguese International ni vulavula hi mani na Bruno Fernandes i va karhi ku va kha ku kombisiwa leswaku xipani lexa xona Galatasaray lexa xa ku huma le Turkey ne va va karhi va n'wi lava ku ku vuriwa leswaku xipani lexa xa yona Manchester United va va kombisa leswaku 64 million yi fanele yi wa hansi leswaku a ta kota ku va a releasiwa ku ya ka xipani xa Galatasaray miyingiseri wa mina a swi tivi ku swi ta pasa na swi ta koxometa na mara mhaka ya koho timhaka ta ku hayi ka nkarhi wa sweswiwani xipani xa Galatasaray xi va xi kha xi n'wi lava a hi suku kwalani miyingiseri wa mina hi languta man'wani mahungu loko hi langutisa hi kuma leswaku xipani xa ku huma le Phalaborwa ni vulavula hi yena Baduza Celtics va va karhi va kombisa leswaku va ta va karhi va tirhisa xitadium kumbexana rivala ra mitlangu ra Maxiximale for pre-season preparation miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ana vo tirhisa rivala leriya for preparation kumbe xana ku na swin'wana swi ta ku andzhaku ka swona mara mhaka ya koho timhaka ta ku va tiyisisini leswaku va ta va karhi va tirhisa rivala lera ra Maxiximale stadium for preparation ya 2026-2027 miyingiseri wa mina loko a ha vulavula timhaka ta bolo ya minenge kuma leswaku xipani lexi xi na Upington City lexi yimisaka vanhu hi nenge wun'we hikokwalaho ka ku va xi karhi xi kombisa leswaku xi lava ku xavisa status a ka nkarhi wa sweswiwani va va kombisa leswaku former Vultures kumbe White Vultures coach Thulani Nkosi hi wun'wana loyi va nga va n'wi vitana leswaku a ta ta coacha xipani lexi xa yona Upington City leswi vulaka leswaku kulukumba Thulani Nkosi i vuriwe mudzaberi aka nhlikani wa siku ra namuntlha wa xipani xa yona Upington City leswiwani swi nga ha na vula leswaku vo tsakela ngopfu ku tshama va ri mahungwini kumbexani va vulavula swo koxometa leswaku va ta va va karhi va xavisa status a swi tivi mara loko va ze va thola coach yintshwa swi hi byela kahle leswaku hayi a swi ti kombisi ngaku xipani lexiwani xi nga na xavisiwa miyingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka kumbexana va lava ku loko va xavisa xipani va ku na coach phela a hi nyike contract se mi ta va mi ri na yona a ni swi tivi miyingiseri wa mina because vanhu lavawani va tlanga ngopfu ti-mind game a hi suku kwalaho ka xipani xa yona Upington City miyingiseri wa mina hi langutisa xipani lexi xa ku huma le Eswatini va xi vitanaka Hotspurs miyingiseri wa mina va va kombisa leswaku majaha mambirhi ma ku huma la Afrika-Dzonga ni vulavula hi nkulukumba Tlale Mupuleng na loyi a nga ta va a karhi a acta as kumbexana a ta va a ri goalkeeper coach na nkulukumba Lindokuhle Ngubane loyi a nga ta va a ri performance analyst va ta lavambirhi lavawani va ta va karhi va joyina xipani lexi xa yona Hotspurs a ka nguva ya 2026-2027 so hi ta va hi karhi hi va langutisa tlhoma tihlo ku halala leswaku va performa njhani kwa laka xipano xo xilexiya mingisiri wa mina man'wani mahungu loko a ha langutaka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga mingisiri wa mina hi kuma leswaku xipano lexi xa xena Amatax va va kombisa leswaku va va chuche vatlangi vo hlaya kasi mitlangu un'wana loyi hi nga va hi karhi hi tlhoma mahlo ka yena leswaku va n'wi chuchini I veliwa ka muthu a n'wa tipala loyiwani I chuchiwini kasi ku na prince wa ka ncumayo I chuchiwini na yena kasi ku na kamukhelo mpen u chuchiwini kasi ku na luke daniels u chuchiwini na yena kasi ku na jalera va ritinaka tebuho muhlamonyanga u chuchiwini na yena kasi ku na lisiho sibetlela u chuchiwini na yena kasi ku na riad ismail na yena u chuchiwini ka xipano lexi na amatux mingisiri wa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku halayala ku swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va chuchiwini naswona va ta va karhi va tsutsumela ka swipano swini swin'wana nga khomela swona i vula ku tiyisisa leswaku khale ka nyeleti ya xipano xa Real Madrid na xipano xa Manchester United ni vulavula hi the legendary Casemiro ku vuriwa leswaku u joyine xipano lexi xa na Inter Miami xipano lexi xi kumekaku le a USA lexi ya xi rhangelaka hi nkulukumba David Beckham mingisiri wa mina va kombisa leswaku va sayine nkulukumba Casemiro aka xipano lexiya so hi ta va hi karhi hi n'wi vona aka xipano lexiyani ku vuriwa leswaku u sayine contract leyi nga ta ya n'wi tshika hi 2029 i ta va karhi a tshama aka xipano lexiya xa Inter Miami aka nguva leyi ya 2026, 2027, 2028 ku ya fika kwahala ka 2029 mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini yena hi kha hi ku hoyihoyi aka yena ku va a kote ku va a sayiniwa hi xipano xa Inter Miami mingiseri wa mina hambiswiritano ni va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphineni hi nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya hi ri langutisa a hi tsumele ka nhlokomhaka ya hina wa swi tiva leswaku a hi na nkarhi hi swo swi endlaka leswaku nkarhi na nkarhi loko swi ta ka timhaka ta ku va hi fane hi vulavula hi nongonoko wa hina kumbexani hi va hi karhi hi haxa hi va hi karhi hi angarhela swi swo tala hi xikan'wekan'we ri ni vutisa ni vutise xivutiso laniwani leswaku hi vona nga ku Banyana Banyana va nga swi kota ku va va hi tsakisanyana va hi hlekelerisa na okay all right okay all right ku na un'wana nga ni vutisa xivutiso xin'wana xa Mayor's Cup Mayor's Cup mingiseri wa mina I fanelanga hi vulavula hi yoho ku na swilaveko leswi swi lavekaka leswaku hi fanele hi vulavula hi yoho sikaka masipala wa hina na management ya hina va ta va karhi va vulavurisana ta ni twa ni vulavula hi yoho kumbexana ka mavhiki lama taka mingiseri wa mina loko nkulukumba Steven Mabunda va basise swin'wana kwahalaya so hi ta vulavula hi yona so na ntshembo na ku pfumela leswaku swi ta tshamiseka irini all right yes ku na swilaveko swo karhi vayingiseri va hina leswi swi lavekaka leswaku swi swo karhi va hi karhi hi vulavula hi swona amoyeni nga rivali leswaku this is a community radio station so I don't want to school some people hi community radio station so ku na swilaveko swo karhi muyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi u ta va hundzisekile a ni nge vulavuli ku ya mahlweni mara loko la ku twa swo tala kumbe sani ngo senda email sendela management va nga ku hlamula ku antswa a hi twile leswaku vayingiseri va hina va ri yini la loko swi ta ka nhlokomhaka leyi ni nga yi vutisa muyingiseri wa mina a hi twile leswaku va ri yini ri ni teka muyingiseri wo sungula ni twa ku yi rini
2: riperile ntombi yo zenya riperile a ka ntlangu wa Tanzania ya hi nga hindza xipano xa Banyana Banyana ka Tanzania and then ntlangu lowu nga ta tikanyana wu nga ta hi tikelanyana i ntlangu wa Ivory Coast ntlangu wa Tanzania na ntlangu wa Burkina Faso hi nga kota ku va hi hindza but xa Ivory Coast ne xa tikiselanyana ni swivonisa sweswo mina i papa kotela vadivi inkomu
0: khese swinene mingiseri wa hina ni khese swinene loko u fambisana na nhlokomhaka ya hina ni ri ri langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela va ri ri swile ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka xikokwana stadium Banyana Banyana yi ta wina hi mina coach Mabukutela i Makesh Mbetsa ni khese swinene nkulukumba Makesh ku va mi angule ka nhlokomhaka ya hina ri ni twa leswaku laha va ri yini laha loko swi ta ka timhaka ta nhlokomhaka leyi nga va hi burisana hi yona
3: ri pelile ntombi yo zenya namadyambu lamanene xipano xa Banyana na Banyana hi ku vona ka mina xona xi nga qualifya cause na matlangelo ya kona ma swona ku va tlanga va tiyimiserile. Ni ngo sola kwala ka ku va nga teka khapi a swa khapi a va rivali ni teki a mi ri na mafesi mina ndza kwala B9 tanki
0: ntankisile la B9 very high ku va nga teka khapi hayi a va rivali a ni swi tivi i fanele hi va nyikanyana tintombi letiwa ni ti tshama ti kha ti hi prove wrong ta ku hina a hi ti tshembatshembi swona i mani nga ni tsalela la i very nhlamulekini moya it's okay all right kinsesinene i ri ni teka riqingho la ni twa leswaku vayingiseri va hina va ri yingisa ri femelo
4: hi mpfuki ntombi
0: hi pfukile minjhani na
4: mpfukini hayi mi ni vona ku tintombi ta hina ti nga teka loko mo languta lastani jimi leyi nga hi tikisela eNigeria
0: yes
4: leswi Nigeria a hi na yona ende na loko yi hi tikisela mi nga mi langutisini a ku ku na mutlangeli luya a nga ri ku tlangeni a na ti-problem ta yena
0: ya
4: hi tlhela hi vavisekela hi mutlangi ivi va ya kora hikuva vatlangi va hina va chuwile
0: ya
4: va vona mutlangi luya va swi hleketa ku i tshovekile
0: I still remember 100%
4: last Nigeria hi fane hi yini ende na kwalaho loko se a ya kandziyiwa va vuye va chuwa van'wani se va nga ri ku tlangeni ka bola ivi vavasati va fana na vavanuna hambi lava vavanuna va ta va chuwile ivi ivhe hi kota ku tlumba hala tlhelo va chuwile
0: mambiiitwa kahle
4: mutlangi luwa wo hlupha luya i vuyini mutlangi luwa a na ti-problem ta yena
0: hatlani
4: se obvious hina a hi hlupha hi Nigeria sende tin'wana ni le ku tihlayeni
0: a mihlaya
4: a va na yo mahetelelini
0: laneri
4: inkomo leswiwa ku hi ta teka
0: thank you va ri hi ta teka kahlekahle ni ku atsimeri ka Facebook page loko wa lunghisa ku ni bela riqingho miyingiseri wa mina ku na linki ngoveni ri ni ri kwala vuhehli linki ngoveni minjhani botlinki ngoveni Christina Manyiko ri swin'we hikwalaho ka mokoxa B9 Brighton Nyiko Smith i ri hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana ku njhani Brighton ri ni teka miyingiseri la Jisera Femelo i mina loyi
5: ya una Pythas Mathosi ka Thoma ni
0: all right
5: ya mawala group leyi ya ka South Africa ya ba hinkwato ya tinharhu ni se South Africa ya tlanga bolo leyi sati swinene ku tlanga leyi ya vanhuna
0: yi tlanga swinene na mehe ni yima na n'wina
5: yi tshame yi tlakula na cup musi ka
0: 2022 yes yi tlakurile yes
5: banana ya ba ku tlula vafana leya vanhuna sweswi wa mina
0: na mehe ni yima na n'wina
5: lava group leyo sungula yi nga na team letiya hinkwato yi ya ba hinkwato letiya swa yi tsandzeka ka leyi ka group leya yi tiyile yi lavelaka yeleyo na 16 ma swi vona
0: ya
5: vafana mina ni ri hiya banyana mina ni ri hiya ku wineni maxi wa mina
0: ni tankisile ni ri
5: Pythas Mathosi ka Thoma ni
0: thank you
5: hi swona
0: okay kuna mani veina uri swin'we ni ri kwala ka mavalani i mhana nhleko inkomo swibebu la hlungwani uri swin'we ni ri kwala ka mavalani General Thomas Chavalala uri swin'we ni ri kwala ka ntshuxi i General Chavalala the original one ku njhani da kuna lava ka va nga ri original ne Jusera Femelo
6: ahe ntombi yozen
0: ahe mani
6: nkarhi wu fambini hayi vanyana
0: yi ta hundza
6: ni tsakise ngopfu laha ka ku Dr. Mtsipi va ngeteleliwe na mali
0: switoritori swa mali leswi nge vi kona this time
6: ni tsakise hi swona hi ku le ka 2022 titombi ta hina ti ya wina mara mali leyi ya kona a yi nga tsakisi ku fana leyi ni kuwa ku vafana vafana va ni kuwa mali yo tala va tlhela va vuya va hi rilisa laniwa vanyana va antswa hikuva va va hi komba tikhapi
0: ma swi vona mara
6: se a swi va nga vi na xihlawuhlawu leswi ndliwaku ximatsini va FIFA a va endli na le xinene se ni tsakise hi ku loko ni ke ni mi yingisela mi te mali yi tlakukile
0: kusuka ka
6: 5.8 va dodo
0: ya ka 33 billion I think it's
6: hambi yi ndla yona na ntoni vele ku tirhi vanhwanyana lavaya
0: ndankisile vona
6: va ta hi hlula mihloti inkomo kokwana wa ku hlula la
0: ndankise swinene va ri kahlekahleni a yi tlhe yi ringana na ya va xinuna kahlekahleni tintombi leti tirha kahle ngopfu hi to ti hi tlakisaka Afrika-Dzonga ku San Richard ni ku voneni Basani Chamango ni ku voneni Nkhetsani va ri swin'we ni ri kwala ka Malamulele okay ni ri kwala ka Mulamula okay utani khomela sisikhesani ka Mulamula ni khomela kokwani makapula na mi vona pace novela na ku vona pumudzo na kubona na wena D nikubone kahle Timen Martin nikuboneni man Makubele Grace nimboneni Brenda Muremi Engeta my face Mlamza nikuboneni Kensan Bilankulu Calvin Makananese nikuboneni Stembile nikuboneni Stembiso Mtembu nikubonile Ebenezer nikuboneni na wena Chavalala Oscar nikuboneni namsirtan lokurimina Ntombi Yozenya Ntombi okay kuna ngwana nga ntsalela swingwani uri yini uri yini la nga ta ka u hlayang ni vingisela ni ri kwala ka ngove ka ndona Ephraim okay man Grace kese swinene imani un'wana nga ta hala ka fowena nga hlaya Ntombi Yozenya hi mingisela hi ri kwala ka Sikhwinyani Papa Swiluva na vafana alright kese swinene a hi tsumeni nga xitori xa hina xa xisaka xa nghondo hi ya twa leswaku ka namuntlha va hi khomele yini vana na madyama ma kahle ni mi rhandza hinkwenu makaya naswo mi nga rivali rhandza va rikwerhu kota loko ti rhandza ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: eka vayingiseri va Isaka Xangondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: a ni mina ni ya lava n'wansati ni huma wensa kona ni fambe ya ni lavela ntombi leyi nga ta pfuna
2: ku tlha ku ri mina bava ni ya ku ni ya lava nsati
1: kasi mi kulele kwini
2: hayi khona bava swi nge lunghi sweswo
1: that's why van'wani va suka va ya lava n'wana buti wa vona
2: i swa khale sweswo swa ha tirhi sweswi bava hambi n'wanuna loko a fina nga kona lowo a laveriwa nsati va ku veri i ta sali teka loyi a ku ri swa xikhale sweswo i mali a nga ta famba a tekiwa hansi n'wanuna wo ka nga n'wi rhanga nga n'wi rhandza no n'wi rhandza na ti-feelings hi hava bava ehe a swi ndliwi sweswo bava laha ndhavuka ni wu lava bava a ni fanele ni wu kume wu ri kona khale ni kume u nga ri na n'wansati se a ni lava wun'wana ngi ya milorho bava a ni yi lavi
1: swi kahle a ni ku lorhi wena loko ko lorha mina ni ku lorhi a yi ta va nyini
2: a swo boha bava waye ku fanele ku lorha n'wina milorha n'wansati wun'wanyana hi mina ni fanele ku ni lorha ivi ni heta ni tlhela swi khansela a ni swi lavila ni swi khanserile bava loko ku ri ku na loyi mi nga n'wi languta mi nga n'wi veka tihlo vhetani mi swi tiva ku laha a nge tile
1: se okay ni ndzeni loko wo tshikisile mi sa ni teka
2: mi tshala mi teka mani mi ta lavalava a ni ndhani nga ha ri kona bava ku lava sweswi ni kona
1: tshami ni vekile
2: mi veka yini i tihlo ra yini bava se na n'wina sweswiwa loko n'wina mi nga ha ri kona mina ni ta tshama ni veki swiwa hinkwenu ai loko ku ri hinkwenu ha veka hinkwenu ta veka bava
1: a ringani wini ku ringanisa swilo kata mina
2: n'wina bava mi endlise ku yini leswi a mi zamuku a hi ringani
1: a ni ri mina ni n'wanuna wun'wansati
2: na mina ni n'wansati ni n'wanuna ni ta n'wi lava loko mi fini bava se na n'wina mi ta lava n'wansati loko mina ni fini
1: mina loko ni lava ku fana ta ku chuzela kulo ni tshika ni fini i salukawula
2: na mina ni ta n'wi hlevela siku rin'wana bava se swi vula ku a mi lavi munhu sweswo impela.

0: ena ha vula ta senta kombela nwana nwana a nhlamula inge seza ya ngalaka e xihundla ena marito
1: yeah
0: okay nwana nga ena marito
1: eh
0: hlamula
1: hayi mpula zona eh ende vela leswi na mina nga mhani mfundisi ni fanekele ni leta hi example mpela
0: exactly n'wananga
1: eh kuva ku munhu loko a khanya a ni ku na ku ringiwa fa yi ringiwa hi sathana
0: sathana wa ringa ene woni ku byela ku sathana i lava kola ku nga na rito ra xikwembu ngopfu i nghena koho
1: se na mina ni swi vonile
0: ni kombela i yimanyana yimanyana wona wa sathana ngoto ku na sathana hi ku wehe we xihundla yimanyana yimanyana a valavula
1: lexi ni nga xi vona ni twisisa ku ri a xihundla wa ha ri n'wana a nge se za a tiva nchumu swa vutomi swona swi twisisa ku na loko sometimes a behave hi ndlela yin'wana va laha swin'wanyana i vuhlangi byi nga kona
0: eyi se ni kombela hlamula liya ya sathana sathana a hi vuli ku i munhu wo dya vuswa ku fana na wena na mina i vula ku la kun'wana rito ra xikwembu laha munhu a nga kwetsima kona lowo biha hi laha a ta ku kona a ta ta nghena a ta ta nghena i kuma ku loko a fanele a endla swa laha kaya a nga endla ni wa n'wi lida i ta n'wi tlhaveterisa tifoni ni vula sathana i ta ku tlhaveterisa foni i kuma ku endla swin'wana swo ka swi nga twali mani twisisani se a hi hanyeni kahle a hi aleleni sathana ku va a hi nghenela laha mutini
1: kona ni vula swona xem futhi wa milenge hi yena wa dangerous sathana wa milenge
0: yes hagmi ene mara i nga a hi sathana wa milenge sathana
1: a ni ri sathana wa ta hi munhu a fika
0: wo n'wi huma
1: se a ni nga vuli ngopfu
0: na wena xihundla sathana na wena a nga ta ka wena hi milenge
2: a
0: nga vuli wena se wehe wo sathana wena na
2: ni vula mina obviously ku mbusy no sathana wa minenge
0: yimani ku byela
1: ni sungule kahle wa yi nga ri xihundla yi nga ri i na probleme na mina lahi ku mila ku ni vulavula xii xin'wana na xin'wana wa xi jikisa xi tisa ka yena mhani swi vula hi
2: sweswo problem ya ku mirisa thani wa
1: hi le ku vulavuleni laha mina ni mhani mfundhisi na vulavula na vulavula ni katsa na bible xikarhi
2: sorry man pastor
1: and ni vulavula a ni katsiwa na xikarhi
2: sorry man pastor a ku na sathani laha kaya sathana hi loya wo mi tlhaveterisa foni ri za ri pela
0: munhu sena wena wa kongomisa xihundla
2: a ni na yena a kongomisa
0: wena hi wena sathana xihundla phela loko se i vila
2: loko
3: e banza
4: why
3: minjani
4: ah a ni hi kwara na hi nghene khale musi ndhawuli
3: a ni hi ku ni mi vona na swaswiwaye ni mi choweta
4: hayi yo hina wo hi ku hi rhi mara nghene khale nkulumbu wa mina
3: e ma a hi tshikini sweswo ku tirhisiwa ku yikwalawo
4: o wanga waxu i ndhawu ya kahle mani wa twa i ndhawu ya holi ti-service delivery ta koho ti kahle vatirhi lava kahle kahle yo lava ku ndhawu leyi hi yoxe na vatirhi va yoho va kahle ene hi tikhome ngopfu hina loko i hi vona hi ri laha hina malembe ya ku hlanyana hi khale kiphe masumara hi ri kwana
3: okay
4: ku heli matheke na matheke mpfuna mixiji na mixiji ke tirha kwana se laha yona leyi ndhawu yo laha munhu a tikhoma khosa swi vona ku lava ka mhani va ku tala la
3: nana swi twisi
4: loko munhu a tikhoma ntirho wu ta famba kahle ene laha xo sungula laniwa loko wo va i ri ka position yo karhi wa chichiwa i ya hansi hikuva i nga tikhomangi kahle mindzuku a ku na wa nga waxa yi na nkarhi ni a yi na ku mindzuku byi chacheriwa marhonge wena wa chika loko u nga tikhomangi kahle and va ku byela kwala na kwala
3: okay a swi ri ta va kha hi bulabula mo ya tirhatirhanyana kwala
4: sweswo a wu hetile
3: a ndzi za ni heta a ni hi ya kwale hi tirhaku kona va nga hi veka kona namuntlha
4: a hi meme ni nga na mabulu ngopfu hi tlhe i nga chami no we are welcome i tlhe hi ta ni ri
3: hi ta
4: loko hi ya ku dyeni hi ta tshama swini
3: okay
4: alright
0: xihundla makoti a nga ngheni kereke wa ni twa ni ya le ku ni tweni
1: mara wa swi ta ku na sathana na xikwembu
2: aninge a ni n'wi
0: a ni seta ku vulavula
2: na mina no ringeta ku hlamuseta ku loko
0: xihundla a nga ngheni kereke na loko vulavula hi sathana a nga swi tivi ende loko i ku sathana wo famba hi milenge o twa a nga ku i vula yena a hi swona good se xihundla loko hi vulavula hi sathana that's why sathana a nge ti straight a ri na timont good se xihundla loko hi vulavula hi sathana that's why sathana a nge ti straight a ri na timhondo a ku ta na xikwembu loko xi ta

0: chata hi xivumbeko xa munhu a hi swona
1: se xipo xo fika xi tshama xi tlhavetela foni swa ha ri swinene sweswo a hi swona n'wana xihundla sweswiwa
2: problem kahlekahle la muti lowu
1: yimani ku byela kahlekahle muti lowuwa loko hina nkata kwa kun'wananga i mufundhisi na wona i mamufundhisi n'wanana se sweswiwa ni kombela ku hi tlhavulana hi rivalelana xikwembu xi hi pfuna kwala mutini loko ku ri na swin'wana na swin'wana munhu swi nga n'wi khomi kahle mina ni kona wa ta ka mina i ta ni byela ku na 1, 2, 3 loko munhu a
0: famba kahle sweswi.

0: Mishumi man Agnes.
1: Ah eh man Kat.
0: Mishumi njani kwal?
1: Hay, mishumi le ngobona.
0: Hay, nina,
1: ayitirini man. Ayitirini.
0: Se sukulira nga man Agnes. Angulo nyenyuki sa yini mina nga kumbula vanuna wa mina.
1: Kambe rini sukulira.
0: Leriyani bawa bukuta vanga hi kuma yimi swi loko mi fika mvhamva ha wuzama ku ba bukuta mi vonini se mina ku ni fayela muti mina swintiva sweswo ya n'wansati mara
1: siku leriya mimi na hansi hansi
0: ni vula rona se n'wina mi la ku ni fayela muti kahle kahle
1: a swi nga vavisi ka leswiya a ni vula leswi swi nga humelela
0: a mara n'wansati wa n'wansati mi huwalela n'wanana mi n'wi byela timhaka leti a to taniya a mi swi voni ku sweswi ku faa mindyangu ya van'wana
1: mara leswiyana ku nga zi ku ri swiswo ingaku swo va swa milandzu ka
0: yini nkantiso ma xihleketa loko ni mi byela loko mikarhi mi horhava na xinyikiti ni mi nyika ti-tips ni ku mi endla leswi na leswi se mara sweswi hi n'wina mi jikaku mi va huwelela mi ku mina a ni yime na hansihansi hi lero kahlekahle ku pfuna la misaveni kahlekahle danki ya munhu u pfutseki
1: ha ma swi tiva ku yini ni ta ni khomela mara leswiya mina ni a ni vona ingaku na babukuta phela a va ri ku va te hi ku tsaka laya se na mhani va vuyisela ku tsaka ka vona ku va va kahle
0: va ta hi ku tsaka mi nga byela hansahansahansahansahansa loyi a ri munhu wa mina
1: mara mhani ka ti ni byeleni laha kasi n'wina na hansahansa ma ha ri munhu na munhu
0: nahansahansa a hi ri munhu na munhu mara nuna wa mina mi nga n'wi byeli hansahansa ma swi tiva loko mi vulavula hansahansa va kwata phe va ta hleketa ku mina ni vuyeleleki na ka hansahansa
1: va kwata ku ri ka a ma ha ri swin'wana hansahansa
0: mani na munhu loyi
2: manyana a ni se heta loko munhu a kumeka a ri la kaya as long a nga ti ku vava a nga lerisiwi ku sa ha endla yini i ta va a kha swi tiva ku ta sa endla yini unless a twa ku vava na loko un'wana a pfuka a nga yangi ntirhweni i ta vula ku a ni yangi ntirhweni hi mhaka ya yini loko ri na swin'wana mi nga vula
3: tate loko mi vuyela leswiya mi nga swi endla siku leriya swa mitlholo liya a na ha swi lavi leswiya swo loko makoti wa n'wina a nga swekangi mi ta fika mi ku xihundla famba n'wi komba hi ku lava ku banga manyala ya yena yo a nga swekangi ani a na ha swi lava mi n'wi rhuma kixini a sweka a nga ku tivi kixini munhu loyi
2: xihundla
3: tolo na rina a nga ku tivi kixini tshama yi cinca yindlu leyi wa since a famba
2: yima ni ku byela ni te a ha la vulavuli leswi nga hundla hi hunde khale ka
3: sweswo ene
2: ku
3: holovi
2: na yena yima ni ku byela
3: a na ha heleketi munhu
2: ku tivi a sweka makoti nge se vana vula xihundla loko i vula sweswo hi ta tlhelela ndhaku hi ku na hi swi tele leswi ku nga hundlela
3: ndlelaa
2: na ha lava ku vulavuriwa nchumu swi tele ngopfu ta hi tlhelisa ndzhaku ene mithi lowu a wu nga heli
3: se na mithi lowu ni vula n'wina ku leswi ya mi nga swi endla swo mi ku mina ni n'wi yisa khixini ni ya n'wi
4: swekisaaningaswanivani hi xin'we na hi ximunti mina ni ya rhun'wini khose mi ni pandzisa nhloko
2: mi la mithi lowu nga helani
4: hayi mani ni le ku miyeleni and xi le ku ni kandziyeteleni ni le ku miyeleni se better kumbe ni famba ni ya andlwini misela mi vulavula ku
2: fiaela
4: hinkwaswo mi ni va ni nga ri
2: kona
3: afambi a ni i ri la ku famba
2: yi nga ndlela swa swa wena xihundla mithi lowu mi vitane hi mina mani yi twa ni na we vulavula kahle
3: masithi ni hungukiwini
2: ku hungukiwe mani
3: mina a ni i vula mina vana va hungukiwa ni hungukiwini
2: o
3: n'wina vambei munhu loyi ni fanelaku ni n'wi respecta mina yena kan disrespect
2: ma swi ta ku yini ni ta mbananisa ni ta mbananisa
3: ni
4: n'wi vavisa ni ringeti ni ringeti ni nga byi hluvula ku mhani mfundhisi ni byi veka legatini
3: leni
4: nga byi hluvula ni nga byi hluvula
3: mhanibanana
5: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: kumele funeral cover leyi sukelaka ka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mina xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa hina a mujudges loof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: walala wasala Rico Dico iva wini va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlu wa CE Step leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
0: eka vatswari hinkwavo lava hlayisaka vana va ri voxe lava hambaneke eka vukati bya vona na vavasati hinkwavo lava hlanganeke na swiphiqo swa timali mavabyi na lava lavaku vuyelelana na varhandziwa va vona lava a va tshikanini eka swa vukati bya vona ku tlakusiwa emitirhweni ku va bindzu ra wena ri kula na ku kuma mali yin'wana na yin'wana leyi u yi lavaka evuton'wini bya wena gogo zethu hi un'wana loyi a ngo a nga n'wi pfuna a tlhela a tisa ku cinca eka vutomi bya n'wina hi ku ya hi leswi mi swi navelaka lama i mahungu lamanene eka un'wana na un'wana loyi a tshamaka eLimpopo na Gauteng hikuva sweswi mi ta kota ku kuma mpfuno eka gogo zethu u tiveka swinene u dumile eMpumalanga hi ku pfuna vanhu na ku cinca vutomi bya vona na mabindzu ya vona hi tindlela ta moya leti a ti tirhisaka loko u hambanisiwe na murhandziwa wa wena wa swi kota ku endla leswaku mi tlhela mi va na vuxaka lebyinene gogo zethu u vula leswaku i na matimba ya moya yo pfuna eka mhaka yaleyo eka hinkwavo lava endlaka mabindzu lamatsongo kambe va tikeriwa ku kurisa mabindzu ya vona gogo zethu u vula leswaku a nga ku pfuna ku kuma mali yo antswisa bindzu ra wena leswaku ri humelela loko u tshame nkarhi wo leha u ri eka mavabyi yo karhi u ringetile madokodela swibedhlele tin'anga kambe mpfuno a wu kumanga gogo zethu u ri u nga n'wi bela riqingho ku n'wi whatsapp u n'wi hlamuseta mavabyi ya wena leswaku a ta ku pfuna hi vutshunguri bya ndhavuko lebyi a byi tirhisaka eka lava va lavaka ku tlakusiwa emitirhweni na ku va va kuma muholo ya le henhla endzhaku ka ku tirha malembe yo tala ku nga vi na ku cinca ka xiyimo gogo zethu i vula leswaku a nga ku pfuna hi tindlela ta moya leti a ti tirhisaka leswaku va ta ku tlakusa entirhweni na ku kuma mali leyi u yi lavaka eka hinkwavo lava xanisekaka hi vusiwana na swiphiqo swa timali gogo zethu u vula leswaku u ni tindlela to pfuna ku antswisa vutomi bya n'wina bela gogo zethu kumbe ku whatsapp sweswi eka 063 266 8171 063 266 8171.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona.

Inkai wa timinetse go bile awara ya ningwana mingiseriwa GCR FM kame ke longari wona wanzi maya vutome nikhesa swinene ka vantlangi va xitlangu xa xisaka xango entlangu wa xisaka xango hi lawa rugona eka ri hi twa hi wona la hi twa ta nyanyulo khesa swinene ka mtlangi nwana nwana langa kona ndzeni ka xitori lexi hike hi swirhandzile tlhela khesa swinene ka munyeketi wa nkarhi nhonyani wo zenya loyi a karhi a hi nyika swa sport vial ta mitlangu hi khesa swinene eka yena tlhela ni khesa ni kambe ka vahaxi va hina hi ku xiximeka na hi ntokoto wa vona lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha kambe ke ni khesa ni vuyelela ni tlhela ni vuyererisana kambe ku khesa ka mina lokukulu swinene ka wena mingi seriwa GCR FM la tshamaka ri kona la tshamaka hi karhi hi twa hi vulavula na yena hinkwato hi nyikana ti-update ta misava hinkwayo leyiwa khesa swinene ni le ka wena mingi seriwa mina lowo rhandzeka kambe ke a hi nghenene ka nongonoko wa hina hi twa leswaku ta va hi karhi hi fambisa ku yini ta va hi khomanisane ku yini eka madyambu ya siku ra namuntlha ka tiawara letimbirhi kusuka kwala ka awara nhungu ku ya ku ba awara liya ya khume kambe ke ka tiawara letiwa wena mingi seriwa mina ku ta va ku ri tidyondzo ntsena eka awara yo sungula ta va hi karhi hi kuma tidyondzo kusuka ka voko ra xinawu la hi nga ta va hi ri na kahle na xivulavuri xa hina xa siku advocate mabasa hi vona lava nga ta va karhi va hi nyika ti-update kumbe hi vona lava nga ta va karhi va hi tela na vuxokoxoko lebyi hi nga ta byi khoma hi hanya hi byona leswaku hi nga tshuki hi tikuma hi ri van'wanyana va lava nga ta tshikeleriwa hi nawu vumbirhi hi ta va hi ri na dokodela Chauke lava na vona va taka hi site lera ra swa rihanyo ku ta hi tivisa ku ri loko o tshuka u swi vonisa leswiwa tsutsumela ka dokodela leswaku u ta kuma ku tshunguleka hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu muyingiseri wa mina wa GCR FM nkarhi ka ha ri 11 wa timinetse ku bile awara liya nhungu liya hi leswi nongonoko wa hina u nga ta va u karhi u fambisa xiswona kambe ke awara sungula yi sungula kona kwala ka awara nhungu ku ya ku ku ba awara ya nkaye kambe leya vumbirhi yi ta sukela kona hi awara ya nkaye ku ya ba awara leyi ya khume wena muyingiseri wa GCR FM hi ta va hi karhi hi dyondza kona kwala xitichi xa wena xa ku rhandzeka swinene xa GCR FM ka 106.0 megahertz FM xihondzo xa wena xa kahle laha ku nga Voice of the Nation mi ta va mi karhi mi hi twa kahle hi haxa twi kona kwala xitichini xa n'wina lexo rhandzeka na muyingiseri wa mina kambe ke u nga ri ka luchava u ta va karhi u fambisani kahle na xiluva xa ka mabundangu wa mihlava hi mina ni nga ta va ni karhi ni bula na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha ka tiawara letimbirhi ni karhi ni fambisana kahle na vaendzi va mina kumbe swivulavuri swa hina swa siku eka dyambu ra namuntlha wena muyingiseri wa mina kambe ke hambi swi tetani na ku tsundzuxana kambe leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcrfm.co.za kona ku hala u va u karhi u ni twa ku antswa u nga fakangi na ti-headset u nga vekangi nchumu u nga ri na radio kusuhi na wena wa swi kota ku ni yingisela wena muyingiseri wa mina ntsena u ri na lexiya swa ti-data lexi a ku ni twa xidigital xithekinoloji u va u karhi u ni twa kona kwala ka audio streaming www.gcrfm.co.za kambe ke hi na Facebook page

jilana kona nga vaka u karhi u tsutsumela kwala yo ya ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwihi tindhawu ta kona ta va ni ka na endla shout out eka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka eka Facebook page ya GCR FM u fika u khomenta hansi ka nongonoko lowu yingele ka wona ndzima ya vutomi na xiluva xa ka mabunda n'wamihlave fika u khomenta u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwihi tindhawu ta kona kambe ke hi nkarhi lowu a tinqingho wa ku va mikarhi mi lava ku tiva kumbe mi lava ku vutisa swin'wana na swin'wana leswi mi nga na swona kumbe vuxokoxoko lebyi mi lavaka ku va mikarhi mi eda ehenhleni ka swivulavuri leswi hi nga ta va hi ri na swona eka madyambu ya namuntlha mi nga ni kuma kahle eka riqingho leri baseke ra 060-887-5942 nakona kwahala u ni khoma kahle wena muyingiseri wa mina kambe ke hi nomboro leyi fanaka wa ni kuma ni le ka WhatsApp ku va u rhumela rungula ra wena ku nga va ku ri hi voice note kumbe u va u lo ri tsala kunene ni nga swi kota ku tlhela ni ri hlaya kumbe hi yingisela voice note ya wena eka WhatsApp ya 060-887-5942 hi nomboro yaleyo u ni kuma ka WhatsApp u tlhela u ni kuma ni hi riqingho ra le nyongeni hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni burisana kahle na wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka mbe switetani ni ta va yi karhi ha yimele advocate loko va ha teka magoza ya vona mambirhi yanharhu va karhi va nghene kona kwala xitichini ku va hi ta va twa eka madyambu ya siku ra namuntlha mbe switetani ta pfa hi karhi hi jikinyana le makete le hi vona swin'wana na swin'wanyana leswi hi nga rivala ku ta swi teka evuton'wini bya yena.

0: riperile muyingiseri wa GCR FM hi karhi hi hlangana aka swa nawu laha hi karhi dyondzaka ku ri nawu wu ta hi dyondzisa yini namuntlha. Nkarhi wa hina karhi wu tsutsuma kwalaho ka 24 wa timinete ku bile awara ya 8 hi karhi hi vulavula na n'wina ku ri aka nongonoko wa swa nawu hi karhi ku nawu i nawu hi kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu. Se na namuntlha muhaxi a ri kona ka timhaka leta nawu. Se lexi nga kona hi nge ziya hi dye nkarhinyana wo hlaya lexi hi nga fikaka hi xi kombisa namuntlha i timhaka ta ku hi lava ku vulavula ngopfu yini. Hi lava ku vulavula hi nkoka wa ku va na vuyimeri.
1: Okay.
0: Vanhu vo tala a va swi twisi kahle ku loko munhu hi ku i na vuyimeri kumbe i na loyara swi pfuna ngopfu yini kumbe swi tirha loko swi te yini. So namuntlha hi ta vutisa i swivutiso leswi kumbexana vanhu va ti vutisaka swona hi tlhe hina nkarhi wun'wanyana hi va basisela swona hikuva vo tala va na ti-question mark leswi mi kumaka swi hetelela swi nga hetisekangi. So namuntlha hi ta endla tindlela hinkwato ta ku vayingiseri va hina va famba va tshunxekile va famba va tshutshwile va swi tiva kahle ku loko ni ku na miyimeri swi vula yini ku ze ku va na nkarhi wun'wanyana muhaxi loko mo va mi swi tsundzuka kahle a ku ri na swikipa swin'wana a swi tsalatsariwini va ku don't talk to me talk to my lawyer. Se hi nga ku nkarhi wolowo i nkarhi lowuya vanhu a va swi twisa kahle ngopfu ku loko hi ku vuyimeri swi vula yini. So lexi nga xa nkoka kumbe lexi maybe ni nga xi vulaka vanhu vo tala va ti byela ku loyara ri tirha ntsena loko se munhu a khomiwile ma swi vona kumbexani mhaka loko se yi fike hala ti-court. So yaleyo a hi mhaka leyi yi nga tiyisiseka kumbe yi nga ntiyiso muhaxi a hi yona. So vuyimeri byi nga va byi ri na nkoka vhele loko munhu a khomiwile mara a hi swona ntsena leswi kumbexana vuyimeri byi va ku na nkoka eka swona. Swi tele ngopfu loko ku ri mi kumaka na vanhu lava fambaka timhaka ta ti-divorce ku na vanhu lava mi kumaka ku van'wanyana va hlongoliwe emitirhweni vanhu valava mi kumaka van'wanyana va teki va kolotiwa mali nkarhi wun'wanyana i lava ku xavisa property ya wena muhaxi swa laveka ku i nga va na vuyimeri bya xinawu byo pfuna eka sweswo kumbexana i le ka nghozi ya movha ma swi vona i khumbekile aka nghozi ya movha kokwalano i fane i va i ri na vuyimeri bya nawu swi tele ngopfu mi kuma ku munhu i lava ku nghena ka contract yo karhi kumbe contract yo karhi ku kota ku hlayahlaya swiritwaritwa leswi nga koho kokwalaya i fane i va i ri munhu loyi i nga va ku i ri na vuyimeri. Nkarhi wun'wani mi kumaka ku na ti-dispute ka timhaka ta mabindzu kumbexana mi kumaka ku na swi tele muhaxi leswi nga swi kombisaka ti-legal dispute leti va ku ti va ti tlakuka loko munhu a ri ka a ku hanyeni hi koxe. So lexi nga xi kombisaka xin'wanyana hi leswi swa ku vanhu va yima nkarhi wo leha muhaxi until ku va na problem hi koho se va lavaku vuyimeri mi kuma ku munhu wa yima until swilo leswi swi tika se hi koho se ku laveka ku ene hikwalani ku ni ta swi clarify kumbe ni ta swi basisa kahle loko yi karhi hi ya le hansi ku khombo ra kona ka sweswo i yini muhaxi because swi na khombo swinene mi kuma ku i yimela mhaka se yi tika se hi koho mi kumaka ku laveka vuyimeri bya xinawu hi nkarhi wolowo muhaxi swi fika swi tika swinene. So hi ta hlamula ti-question nyana to hlaya ya ku kahle kahle loyara kumbe muyimeri i tirha yini hi kwini kumbe i lavaku loyara i nga ti representa wena hi wexe kumbexani hi ri hi khombo ra ku sayina ti-document i nga ri na legal advisor ma swo kumbexani i ncini lexi munhu a nga xi endlaka loko a ha ku khomiwa tin'wani ta ti-question swi nga endleka hi ku vondzokiwa hi nkarhi hi hetelela hi nga ti fikelelangi mara ti-question ti tele leti mi kumaka ti va ti kha ti ta ta xinawu ku loko ti fambisana na na mhaka leyi munhu a fanaka a hlangana yo loko a kha a hlangana mhangu ya swa nawu maxi.
1: Okay.
0: So va ku how do you choose a right lawyer sweswo hi ta mi byela kahle hi nge zi hi tipfinyinga ma swi vona. So xo sungula a hi rhangeni hi tlhatlha mhaka leyi ku loko hi vulavula ku munhu i legal representative swi vula yini kumbe vuyimeri swi vula yini i ku va na munhu loyi a nga ntokota hi swa nawu a ku pfuna kumbe xani a ku yime a instead ya ku wena hi wexe i yimela timhaka ta wena ku va ku ri yena loyi a ku representaku ku deal-a na mhaka ya xinawu. So swi vula kahle ku i munhu loyi a nga ntokota loyi a ku pfunaku ku deal-ana na mhaka ya xinawu maswona hi ndlela yo yaleyo. So a ka Afrika-Dzonga muhaxi mhaka leyi nga kona hi leyiwani mi kuma ku ku na vuyimeri bya njhani. Vuyimeri lebyi nga kona Afrika-Dzonga muhaxi ku na ti-attorneys na ti-advocates maswona. Xo van'wanyana va ku loyara ro tirha ngopfu nchumu ntsena ro yi ri yimayima kho ti vuya ngopfu ndhawu leyi a ti yima ngopfu
1: va ri muhahisa mabaji ntsena.
0: Se but lexi nga swi kombisaka loyara ri endla leswi landzelaka maxa loyara ra mi advisor hi malunghelo ma n'wina ma xinawu
1: ya
0: ivi tlheri mi hlamusela hi leswi mi fanaku kumbexani mi fanaku mi swi endla ka swa xinawu hi nga swi vitanaka ti-legal obligation.
1: Okay.
0: Loyara ra mpfuna ku hlavutela ti kontraka kumbe ti contract na ti document swa nawu. Ivi ti tlhe ti mpfuna ma loyara ma tlhe ma mpfuna ku ndla yini ku drafta mintwanano ku vanhu vo tala va nghena ka ti agreement ta ku hambanahambana. So loko vanhu va
1: nghena na ku twisisa.
0: Yes. So loko ku endliwa timhaka ta mintwanano yo yaleyo muyimeri wa swa nawu wa mpfuna eka sweswo.
1: Okay.
0: Swin'wanyana loyara wa mpfuna na ku tsala mapapila ya xikoxo leswi hi nga swi vulaku i ti letters of demand maswona loyara a tlhaya mpfuna na ku negotiate ti-settlement kumbe ku twanana ko karhi hi mhaka leyi mi nga va ku mi karhi mi kotlombeta na yona ku nga va ku ri ku na ti mavona na ti-divorce action mi kuma ku vanhu va le ku twananeni loko va hambana mara loko va ku ri na maloyara ma mpfuna ku mi hetelela mi fika mi va na divorce settlement agreement ma swi vona.
1: Okay.
0: Maloyara ma tlhela ma mi pfuna ka ku lunghisela maphepha ma le khoto maphepha lama ma tirhaka khoto ma mi drafteriwa kumbe mi tsaleriwa kumbe ma pfapfarhutiwa hi vativa nawu kun'wa maloyara. Va tlhela va mpfuna maloyara ka ku hlengeleta na ku organize vumbhoni. Munhu a nga va na vumbhoni muhaxi mi kuma ku munhu hi loyiwani lexi a nga na xona i na timhaka leti ti a nga yi winaka khoto mara hi ku tsandzeka ku hlengeleta na ku organize vumbhoni bya yena a nga swi koti ku fika a humelela ka case leyi a va ka langusani na yona.
1: Yeah.
0: So xin'wana hi xoho xexo lexi vayimeri va nawu va fikaka va mi pfunaka xona hi ku mi nga va mi biwini muhaxi exikarhi ka vanhu swi tlhela swi voniwa na hi vanhu mi kuma ku loko n'wina mi fika laha na ku swi hlamusela mi swi tivi mi ta swi hlamuserisa ku yini na ku timbhoni ta n'wina ti ya mi pfunisa ku yini. So loko mi ri na muyimeri wa swa nawu i ta mi vutisa swivutiso sweswo ku a ku ri minkarhi ya njhani mi biwe hi mani a ku ri na swin'wana leswi nga va ku swi mi pfuna ku mi kota ku humelerisa rivaleni ku himpela mi biwini. Hi ku mi nga fika mi kumeka mi biwini himpela mara loko se swi ya fika khoto va ku no a wu biwangi hi ku vumbhoni bya n'wina a byi humelerisiwangi a handle hi ndlela yaleyo. So xin'wanyana va nga mi pfuna na ku question ti-witness vanhu van'wanyana mi kuma ku va ku ha hina hi ta tiyimela vhele ni hlamula na question liya ni nga yi vula le masunguleni ya ku munhu swa koteka va nga tiyimela hi yexe a swa koteka mara mi kuma ku loko se hi ya mahlweni munhu a ku yini a ku yima ni ta tiyimela ivi se loko swi fika ka ku vutisa swivutiso a nga vutisi swivutiso leswi nga ta n'wi pfuna because swivutiso leswi swi vutisaka hi loyara i swivutiso leswi hi swi tivaka ku xikongomelo xa ku va hi swivutisa i yini ene maybe hi lava ku discredita witness yaleyo kumbexani hi lava ku humesela vumbhoni byo karhi a handle swi telenyana leswi hi vaka loko hi karhi hi vutisa swivutiso aka mbhoni yo karhi hi va karhi hi lava ku swi endla muhaxi.
1: Okay.
0: So hi swoho sweswo hi va ku hi karhi hi swi endlisa hi swona loko mi kha hi pfuna vanhu halaya.
1: Oh okay, na mi twa advocate kambe ke mo hi mi telanyana mara hi ta va hi karhi hi vuya hi va hi karhi hi lunghisa swin'wana na swin'wanyana hi ta va hi karhi hi vuya. Muyingiseri wa Jisara FM loyi hi khomelanyana kwala ka minete ya leyi.
2: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. digisele eka audio streaming ya www.gisrefm.co.za. GCRFM. Walala wasala, Rico Dico, Eva win Barida's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Ulama Gamadoroba, Lama Kulu, Kusuba, Epuluguan, UBM Tsangwili Ansi Ansi, Lufteka the Tiles, Rhino Boards, Little Pumbu, Little Gachavik Mati, The Toilet Nut Bathroom Sets, Natuvon, Telenruini, Yishav Samunzu Gandrua CE Step, Leshubulaga, Fikilala European Quality Standard, Mishavakangwe, Mishavela Tomin, Quatu Jongwina, Lamin Tsangwina Chichuagunza, 50%, Yikumeka Kamalamlele, Eka Aray Duwa,

0: makumbirinar wa timinetse kubile awara yanu ngwana mingiserwa je sara fem ba gare gongoma imahlweni ku ba gare ibotisela advocate tani loko bata ba sungurile bona na ti question tinwan leti nga common ka mehleketi ya vanhu ta ku va karhi vutisa ku hikwalaho ka yini ni fanele ni tshama ni ri na loyara a va karhi va swi veka kahle ku ri hayi ke ku na mahlamulelo man'wanyana i fanele i ma veka hi sayiti ra nawu ku kota ku wina munhu swa koteka advocate ku ri a nga hluleka ehubyeni a hluleka ku va a hlamula ti-question to karhi kumbe a hluriwa enyimpini liya a ni i nyimpi a hluriwa ka nyimpi liya a khome evidence hinkwayo swa koteka swo fana na sweswo
1: ibe kona maxi loko mo va mi yingiserini loko a ha ri ku presenteni nkarhi lowuya hi kombise kahle ku xin'wana lexi nga endlaka ku ku va na ku vonaka ka nkoka wa vuyimeri i ku va va ku pfuna ka ku presenta vumbhoni bya wena na nkarhi lowu fanelaka i byi present ni nga va na vumbhoni bya kahle mi kuma ku a wu koti ku byi humesa kahle aka huvo kumbe ka khoto wa kota ku khoriseka hi leswi i swi vulaka so loko i kumeka i ri hava vuyimeri hi le ka danger ya ku swi swa wena na loko i swi hlamusela mi kuma ku a wu swi hlamuseli u fanele swi hlamusela hi wona swiwona so swi fika swi ku kavanyeta so hi swo swi endlaka leswaku minkarhi yo tala vanhu vo tala va kumeka va lahlekeriwa hi milandzu leyi va va ku va karhi va yi tenga kumbexana va yise a court hi ndlela yo yaleyo so swi na nkoka ngopfu ku va na muyimeri wa swa nawu hi ku i kota leswa swa ku a mi pfuna ku sweswi vumbhoni lebyi ta byi tirhisa hi nkarhi
0: lowuhikuva a ri na ntokoto wa
1: so hi sweswo ngopfu muhaxi swi na nkoka ngopfu ku va na muyimeri loko swi fika ka xiyenge xexo.
0: Okay, loko hi sungula a mi te na xivutiso xin'wana xa ku mi ku mi ta xi hlamula kambe ke a ni xi twanga ni tivi loko ri xilo wu phame ntsena mbulavule hi mhaka ya ku mi ta vuya ka nhlamulo ka question liya ya ku hi chuza njhani muyimeri wa right ka ndhawu yo karhi.
1: Okay, ku na maloyara lama ma specializaku.
0: Okay.
1: Van'wanyana mi kuma va specialize hi swa vugevenga it's a criminal work van'wanyana va specialize hi ti-civil cases kasi va kona van'wana mi kuma ku va endla ntsena timhaka ta tinghozi leti le mapatwini swa rough so a ni ta ku swin'wanyana hi hetelela hi cheka na matirhelo ya vanhu vo valava mi kuma ku ma kona maloyara laha mi kumaka ku swa tika swa tika a ku na success rate kumbe a ku na ku humelela loko va nga ku humeselaka n'wini va n'wi kombisa kona ku hi mpfhuka ni sungule ku tengela vanhu ni ze ni humesa mani a khotsweni kumbe hi mpfhuka ni sungula ku tengela vanhu ni wine milandzu ya njhani se swi va swi ri na risky ngopfu na ku nkarhi wun'wani mi kumaka na vo maloyara a va fiki va mi tshembekela hi nkarhi wo hi ndlela yaleyo se swi kahle ngopfu ku vutisa ku mi tshame mi yi endla milandzu ya ku fana na leyiwani namuntlha ni la ku kombela ku pfuniwa hi yona because mi nga kuma ku hi nkarhi wolowo munhu a nga va a endla na ku nkarhi wun'wana a swi olovi ku a swi hlamula hi ku kongoma loko ku ri miyimeriwa swa nawu but n'wina hin'wexe mi nga endla research na ku vanhu vo tala lava yaka aka maloyara va va karhi va lowo referiwa kumbe leswi swa ku va hlamuseriwa hi van'wanyana ku munhu wo karhi kahlele maloyara ma fananyana na hi nga swi vula ku ma fananyana na tin'anga un'wana ku a no mina ni tshunguluki kahle halaya
0: a nga swi voni
1: ma swi vona so hi ndlela yo yaleyo mi ta kuma ku se va hetelela vanhu va fika ka n'wina hi kumeka va tirheliwe kahle so kwalani vutihlamuleri kumbe mhaka yikulu yi va yi ri ka muyimeri wa swa nawu ku ntirho wa yena u khomisa ku yini i ti khomisa ku yini titlayenti ta yena lexi nga endlaku ku titlayenti tin'wanyana ti hetele ti lava ku tirheliwa hi yena ma swivona so hi minkarhi yo tala swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo muhaxi.
0: Okay, se leswi vulaku loyara bya yelananyana na vudokodela hikuva ku na dokodela wa tindleve ku na dokodela wa swa milenge ku na luya wa ku i specialize swo karhi na swo karhi
1: sweswo mi vule swona ngopfu hi ku swi soho muhaxi i nge koti swilo hinkwaswo ma swi vona hambiloko ku ri mi kuma ku ri ko loyara leri nga good ka ti-area to tala mara ku na laha mi kumaku a nga le henhla ngopfu ka swona ka a nga va karhi a kota tela swilo leswi hinkwaswo mara swi fika kun'wanyana mi kuma ku laha i hi laha a strivaku kona kumbe laha a fikaku a bisaku a henhla swinene kona so hi ndlela yo yaleyo se swa kombisa ku a hinkwaswo leswi munhu a nga kumekaka a karhi a swi tiva kumbe a kumekaka a karhi a swi endla hi ku hetiseka so hi ndlela yaleyo muhaxi ni hlamusela ni nga pfinyingi ku ka xivutisi xa n'wina.
0: Oh, okay.
1: Maka ya vuyimeri byi na ku munhu a specialize.
0: Oh, okay. Ni kezo swinene loko ku ri mina ke ni hlamulekile kambe ke ni vona riqingho leri nga kona la moyeni. Mi yingiseriwa Jesus FM Bulana Advocate.
2: Ahe. Ma ri njhani?
1: Hi pfukini nga ku vona.
2: Oh, man, ni kwala ka ale ya loyara.
1: Ey, mi ko gegege mi ya make.
2: Ma vula ku lana onha ku kona loyara i va ri kona.
1: Xivutisi xexo xi va xi helerini.
2: A ni vutisa swo ku ri ni lana onhaku kona loyara i va ri kona i tenga yini ka sweswi a mi mina ni nga onha ni swi tiva ku ri swi ndlise ku yini swi ku yini swi ya kwini se loyara ntirho wa i ku dyela vanhu timali musi.
1: Ya. Hi ta va hi hlangana swilo swa ku fanisa na sweswo loko ku ri mi kuma ku hi va na vayingiseri lava nkarhi wun'wani va nga ri ku yingiseleni ka tinhlokomhaka leti hi
0: valoko
1: va twa swi nga va khumbi a va tshamisi sweswiya va yingiserisi sweswiya va koho lava nkarhi wun'wani mi kuma ku va na va tivaka nkoka wa vuyimeri hi le ku dyondzeni ka rixaka hi le ku angarheleni ka vanhu vo tala swinene se swi nga vi leswiya swa ku munhu o teka foni a tibyela ku u lava ku fona a vulavula swin'wana na swin'wana hi va hi ri ku tinyiketeleni hi teke nkarhi wa hina hi ta kota ku pfuna vanhu lava va nga ku yingiseleni.
0: Hayi ke mina loko ni cheka na Rito Advocate ni vone ingaku na switsotswa swi le ku tirheni ka ntirho wa swona hi nkarhi lowa. Ni vona ingaku byala se swi byile ku lweni.
1: Se swi ta va na nkoka ngopfu ku loko hi a hi vini hi tihleketelele ku nkarhi wun'wani ta gina hi mi tiva hi mi boxa hi mavito se mi kuma swi nga vi kahle. So lexi nga kona loko ha hlamusela maxi xin'wanyana va xi vutisini xivutisi hambileswi va nga vutisa swi nga tsakisi swi ri negative xivutisi xa vona tsakela ku xihlamula hi ku veri loyara a i va a ri kona laha
0: onhaku kona na
1: hi yo mhaka ya ku loyara a hi witness munhu loyi a nga ta va a ri kona laha munhu a nga va ku a onhe kona ku ta va ku ri mbhoni so loyara i tirha a court ene hikanyingi mi kuma ku loyara rorero loko ri tirha le court ri tirha andaka loko ri komberiwini.
0: Ya. Okay, ni khesa swinene ku va mi te mi hi veka kahle though a yi nga tangi kahle question mara hayi ke mi ringetini ku va mi karhi mi hi bambatela nala hi ta vuya hi yi lunghisa. Muyingiseriwa Jesus FM le moyeni, hello.
3: Ri perile na vaxumi.
0: Hi perisa vona mana mina.
3: Na papa kwala tlhelo.
1: Ahe mana.
3: Ni pfukile.
1: Hi pfukile hi nga ku vona.
3: Hi pfukile. Mela ku ta seketela i loyara ku ri hi tirha njhani hi leswi ni nga tshama ni swi vona hi 2015 vanhu van'wani va nghena xopeni va xava swilo ivi loko va fika laya a thilili va fika va chela swilo leswiya hi mangi laya ivi luya a ka bathili laya hambi lo jampa xin'we kumbe njhani na ivi loko va ya laya ka security laya a nyangwini a fika a secha kuma ku ri xin'wana a xi hakeriwangi ivi lava va le xopeni va ku mhani loyi u lo yiva swikwini ivi va vitana ma-security va heta va vitana maphorisa se loko a fika le police station i pfumerile ku ri a va na loyara ivi loko loyara leri hambi ri loya le xopeni ri ya va byela ku ri va pfula tikhamera ivi va pfula va kuma ku ri mhani loyi a nga yivangi xihoxo xi endliwe hi sesi luya se ni seketela ku ri loyara ya tirha hi mhaka yo mhani lava hi mukhwa loyi a va hlangananile a va nga ta swi hleketelela ku ri a ku pfuriwi tikhamera siku yini se me hi leswi ni nga swi vona ku ri loyara ra tirha ene loko muonhi a ri a onhile kumbe a nga onhangi mihlekete yi va yi fambe nyana hi swin'wana a nga ri ku swihleketeni kahle me ni vona yi ka yi tirha loyara
1: khesi ngopfu mana mina khesi
3: mavonelo ya ma xuti gracious mphephu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku ba yi tangi
0: khesi swinene mashudu mphephu gracious ku va mi karhi mi nghena museketela advocate ya hina kambe ke na mina to add on top of that advocate va ri vanhu vo tala ni rhandze xivulavuri xin'wanyana xi ku loko u lava ku swi vona ku phorisa ra tirha vanhu vo tala va na hi rara ku ai maphorisa ya hi pfuni hi nchumu maphorisa ma tirhi this and that hikuva vo va langutane na mhaka ya vo mara ke bari police artir until we I ona ona ita swona ku police na nkoka ita swona ku vanhu lava ntirho wa vho ba utira se swi tana loko swi ta ka vloyara ona keriwa hi swinwayana ita swona ku vanhu lava ntirho wa bona ba utiva ende ba u fikelerisa makumu se ka papa lava ya aba oni ta bona swinwana hi bona mita ba bona ba ta ni phonela kwa number ya bona i savine loko ba ku ni kombela lawyera lera ri ka tshama ri nghena moyeni veke ikumi ka mina number Fata ingisela moye. Ke sabira 060-887-5942 mingiselwa jisa la FM le moye. Hello.
4: Yes, sir.
0: Ah, eh, buto ami.
4: Ando mo bona le sanwa ta bula so ngo loko i bona ma police a tsuma tsuma enge sibona bona tira lokho ngese ona.
0: Ehe.
4: Loko nata sibona ma police ma tira ona ne le kha enge tli.
0: Okay.
4: Na ma lawyer ani.
0: Eh.
4: Maku hansi maloyara mandla ku case yingisini wa kahle case ya wena loko ku eta gweviwa eta gweviwa mara e gwevwa kahle
0: hiku
4: kuna kunwa phela embosuka i climbetelio mesikinse loko va vulavula ku ke tiyini xilipi a ku ndle mesik mitirho wa vona le xopeni mara muri hetele a ya gwi a ya tekiwa titiwu letiya ku a ta kota ku yivile wa swiwa se loko a ya le va kamba wa kuma ku gwi i mitirho wa wena a nga ndla mesik loko swilo i ri kule na swi ndzi tshami hlangana na swona kana swi fana na nkosi loko nkosi kun'wana va ka n'wina loko mi thya vanhu va ri ku rhasini hanini a va tinchi kumi pheni ya nkosi loko lowu elaya mara loko ku lowe ka vona ya laa kha rhasaka loko lowu ka n'wina ya nga la tlhara ka ku i marhasa makuwana laya a ni loyi va twala wile ka vona se ta twala pheni liya ya nani se loko mi nga swivi ku maloyara ya tirha yeni mi na ngheni kuna siku sungula un'wana se munhu i nga ta n'wi lava ha yeni lowu ku fana na sweswi hi valavaka ku swa maphorisa loko nge se onheliwa wena i nge swi voni ku va tirha mara se onheliwa i ta hi xipidi ke fmtel ku emaphoriseni ma swivona
0: exactly
4: se swi swavi loyara sesi vana va nga ku yingiseliana nga ku yingiseliwa a swi tiva ku swi tirha ngopfu hi ku loko va ri kona kesi ya wena yi ta yingiseliwa loko yi ri feki yi vhe yi hela va swi kota na ku yirisa kesi ya wena phela yi nga zanga nghenele khoto ma swivona
0: exactly
4: ene swo tala mi kuma ku swin'wana leswi kumbe vanhu va vasati vanharhu va feriwile a va va tsandzeka ku hlangana va twanana va vulavula mara va va swi kota ku va hlanganisa kumbe lowu n'wana yalo ya rini na lowu n'wana yalo ya rini va vitanana hinkwavo va hlangana va ku hayi leswi ndlalani swoswoswo ma swi swi simple se a hi va tekele enhlokweni maloyara po va tirha ngopfu yini ntirho wa wun'wana na wun'wana hambi gali yo leyi famba kwala patwini loko mo famba movha wan'wana mi nga yi helela mbilu mara yo yi nga ndla xikontiri xexiya xi nga kwalaya
1: kesele
4: ku ntirho wun'wana na wun'wana u important ngopfu laha munhu a nga kona hambi ku yo buluka soreji loko soreji yo buluka kaya i nge tirhi i ri kwele henhla i ri ministara i nga tsutsumatsutsuma i lava makuwani ku laha ku a ze a lunghisa soreji laha ku yi ta kota ku lunga se ntirho wun'wana na wun'wana u tekele enhlokweni hlayiseka nsisi
0: ikomo i can see
4: xilogele xi rhani mali ri nga ta rhandziwana
0: okay
1: ya va yi vekile va makuwani va yi vekile nto kahle kahle swi nga endleka ka munhu loyi o ka nga ri ku twiseni ka nkoka wa vuyimeri ngo va ku ri na problem yin'wanyana yi nga lavaku kumbexani la va rihanyo mara a nkarhini wa sweswi ni nga vula ku vanhu vo tala va wu vona nkoka wa vuyimeri ku vulavula ntiyiso ma vona xikombiso lexi nga tisiwa hi muyingiseri lavaxisati va nga rhanga va nghena swi tele ngopfu ku a hi nga vulavuli ngopfu hi timhaka ta le maxopeni ku munhu mi kuma ku i hehliwa hi minandzu ya serious leyi loko o hetelela a nga pfunekangi hi vuyimeri bya swa nawu a nga kumekaku a gweve malembe kumbe vutomi bya yena hinkwabyo a khotsweni so swi na nkoka ngopfu ku va munhu a va na vuyimeri ene leswi hi fanelaku hi xi tiva vumbiwa bya hina byi encourage sweswo ku munhu a vi na vuyimeri
0: ende yin'wanyana ya timfanelo ta hina
1: hi tin'wani ta timfanelo ta nkoka leti nga kona ka vumbiwa bya Afrika-Dzonga natswana loko munhu a khomiwini hambi ri munhu wa ku huma handle hambi munhu we le kwini va rhanga va ku vutisa ku i na vuyimeri ke loko ri hava va ku nyika ti-option tinharhu ta ku i ta ku na loyara ra mfumo ku na ku tiyimela ku na loyara ra ku ti lavela hi wexe then wena hi wexe i chuza ku i lava ku pfuneka njhani hi ku swi twisiseka ngopfu ene minkarhi yo tala emuhaxi hi ku hi kumeka hi ri kona leyi tikhoto leyi ti wutsweni swi tikomba ngopfu loko mi kuma ku exi munhu loyiwani wa xota hi ku mukumaku wena i lawyer itshame kwa la thelo i le kutweni vele kutekeni ka nandu wa yena mukumaku i tsandeka ku hlamula swile swi switivaku eish izikarateke kwa munhu o pfumala mali kumbe yini hi mpfunake hi kuma vona angana nandu mara i tsandeka ku hlamula hi ku ya hi leswi la khoto ku tirhisiwaku hi swona
0: ende hi la swi hetelelaku vanhu va vula ku ri vululami kumbe justice a hi vangi fair ku ri mhaka ku munhu i tsandzeke ku tiyimela yena hi yena yexe hi mhaka ignorant ya ku heyi mali loyara a na nkoka as leswi va nga vurisa swona muyingiseri lava va nga nghena
1: hi ku mati va ku endleka yini mwaxa vayingiseri kumbe ni ta vula ku vanhu van'wanyana lava kumekaku va ri tikhoto a khomwini i va a leswo swa ku a kwate ngopfu a vona loko se munhu a kwate a tale ku tlula mpimo na loko a twa nga ku va ku loyara ri ta ku pfuna i twa nga ku ri to n'wi nyanya ku n'wi nghenisa a
0: exidziveni
1: kuma ku yena i ti byela ku i ta ti hlamulela swin'wana na swin'wana
0: evidence hinkwayo
1: a court ku na procedure mi kuma ku hi nkarhi lowu i lava ku hlamusela xitori xa wena a hi siku rona ra ku hlamusela i fanele swi tiva ku namuntlha okay na ku khomiwa loko ku ri i nandzu wa ku khomiwa ku ta laveka leswaku munhu a pfuneka bail ku ta rhanga yini ku ndla yini ku ndla so loko i ri hava vuyimeri i kumeka i tikeliwo na hi swilo leswi ntsinini nkarhi wun'wani mi kuma ku a wu fanele i tlhela i kuma bail hi ku hatlisa i ti delaya wehe wexe hi kumeka i ku i ta tiyime a hi vulavuleli ku maloyara a matekweni kumbe ma yimela vanhu mara hi vulavula hi nkoka ngopfu wa vona aka siku ra namuntlha and xin'wana aka mhaka ya mali liya va nga yi vula ku se a ta ni tekela mali kumbea nga ri kona
0: a nga ri kona loko ni onha
1: ya swo tala loko ku ri munhu a onhini mi kuma ku a swi tiva ku a onhini a swa ha zi swi lava lawyer loko ku ri yewa swi tiva ku i onhini a phaya maloyer a ma fiki ma tumbeta ntiyiso ma lava ku leswaku vululami byi humela rivaleni hi ndlela yaleyo
0: okay mo hi twa muyingiseri loyi a nga kona laha moyeni muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
5: vaxumi ri perini
0: i xumisa vona papa mi
5: ni kombela mutivi wa nawu va ni pfuna la
1: eyi a hi ngo gegege ba mina hi sayele leyi nyana hi timinets timbirhi
5: dankeni leyi ndzhaku leyi a ku hi hlayisiwa tiyindlu ta vanhu hi hlayisini so right mara se hina van'wana hi swi koti ku kuma ntirho la ka mfumo mara van'wana va le ku kumeni ku fambeka ku famba hini n'we mi tiva nawu yi pfuneni
1: okay ni to hlamula hi ku ya hi leswi namuntlha hi vulavulaka ngopfu hi swona mara ni ta khumba na sweswo
5: allright baba
1: hi swona
5: ni nga khensa
1: no aka leswi va swi vulaku muhaxa swi fana na loko munhu a hi ngo i ze a wela ka swa public violence i nandzu lowu u katsaka vanhu vo tala mi kumaka ku va endle madzolonga va hlayini mi kumaka se va kandziyisiwa tintiho loko sweswo ya chekiwa laha kumeka munhu loyi i na criminal record ni xoko hi leswi va swi vulaka so ti kona tindhawu leti ni nga fikaka ni ku a va tikumi va tihlanganisa na maloyara lama ma va tivaka kumbe va va tivaka hambi ku ri vona va ya kombela ku va va pfuna ku cheka timhaka ta ti-stats in terms of hikuva swilo leswiwa swi va swi kha swi khipiwa halaha xiphoriseni van'wanyana mi kuma ku va endle milandzu leyi swi na vo ma 23 years se va swi endlini se milandzu yin'wanyana after 10 years yona hi yoxe ya kota ku yi nga endliwa application yi susiwa laha ka record ya munhu swi fana na xikweleti loko mo va mi tshame mi nga hakeli kun'wanyana aka credit bureau yi ya n'wina yi ta record ya n'wina yi ta va yi ri kona ya ku mi tshame hi lembe manimani mi nga hakeli mara a swi vuli ku swilo leswiwa swa ha fanele swi tirhisiwa against n'wina minkarhi yo tala mi kuma ku lava nyikaka xikweleti va langutisa ku xikweleti lexi i xa xi hundzeliwe hi vo ma 5 years a va ha cheki record liya ya le ndzhaku ngopfu naswona munhu wa swi kota ku a tlhela a builda credit record se le ka leyiwani ya criminal record yona hi yoxe ya endliwa application ya ku after malembe mo karhi ka milandzu yo karhi yin'wana ya susiwa aka record ya n'wina ku misala mibasini so a va tiyimiseli a va tihlanganisi na vayimeri va nawu va va pfuna kumbexani va ya aka police station ya le kusuhani va fika va lava ku tiyisisa kahle hi mhaka ya vuxokoxoko bya criminal record ya vona va ta va refera ka department ya kona
0: okay na ku tshemba leswaku mingiseriwa hina mi hlamulekile kambe ke hi ku hi pfala hi ndlela leyi nga ku ndhawu yin'wana na yin'wana yi na makhiya ya kona, and then loko swi ta ka vuloyara nakona ku na vayimeri va swona ka hinkwaswo leswi va va ka va karhi va yimela ka swona hi ndlela yaleyo, se va ri tihlanganiseni na loyara ku va mi kuma ku pfuneka. Ni va ni karhi ni teka riqingho ro hetelela hi va hi karhisale na timinetse 13 ntsena ku va ha ha ri kona eka awara leyo sungula wena mingiseriwa Jesus FM va hi karhi bula na n'wina emoyeni. Hello,
6: riperile mpokeni.
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
6: Hi pfukile na mimeri wa nawu lava va vulaka swona ngopfu mpfukile.
1: Hi pfukile yo salela hi ti-second ntsena mi ngo gegege hi veta hi
6: mpfuka. Okay, ni va vula ntiyiso ngopfu leswaku ho ka hi nga na mali hi ku a hi tirhi tindhawu ta right. Muti un'wana na un'wana munhu un'wana na un'wana muti a fanele a va na loyara.
1: Yo
6: yimela muti wa yena leswi vulaku na loko a hlangana na ti-problem a ta kota ku byela loyara. Loyara is very much important.
1: You can see hambi u vheta hi tshika kwala mi yi veke kahle mi vhete mi ba conclusion ya kahle mi
6: hi tsemeleyo.

0: kwini a hi ta ku vanhu a hi veneni hi ri na vanhu lava hi swi tiva ku va hi yimela ku fana na loko vanhu va tshama va ri na ti-medical aid ma swi vona va swi tiva ku siku rin'wana ni ta vabya ivi ni ta lava ku pfuneka hi munhu wa ku ongola se na le ka sayiti ra swa nawu swi na nkoka ngopfu ku hi va hi ka hi hambiloko ku ri hi nga ri na timali leti hi te le henhla hi ti tshuneta a ka va tiva na ku na mavhiki lama kumaka ku hi ya hi ya tirha mahala kumbexana hi pfuna vanhu hi ku nyika information hi ndlela yaleyo kumbexana mi yingisela xiyanamoya ya ku fana na sweswi mi nga yingisela GCR mi kota ku pfuneka ku malwere ma nga hi pfunisaku yini hi ndlela leyi nga endlaku ka mundzuku hi kota ku na hina hi swi tiva ka nawu hi covered.
1: Okay, ni mitweni mi yi pfale kahle hi ndlela yaleyo a na ha la ku sika na advice ku ri mi nga ku yini in conclusion kambe ke ni twa nga ku se mi vulavuleswi va swi enerile hi to khensa papa lavani na vona va ndle ku ri topic leyi hisanyana mi swi vona.
0: No lavaya kahle kahle va na mianakanyo ya kahle lavaya va nga fika vo sungula ku nghena mihlekete vo yi kahle va nga vo lo hlangana na swin'wana emasunguleni a va sungule kahle se vo ka va nga hetangi kahle
1: ya i conclusion yi nga fika yi onhetela swo tala kambe ka vandle ku ri na nhlokomhaka yi va yi karhi yi ya mahlweni khensa swinene ka muyingiseri wa GCR FM n'wana wun'wana laha ri kona ku va yi karhi hi engage hi vulavurisana hi yona nhlokomhaka leyi ya kahle swinene hi tlhela yi khensa swinene na le ka advocate lava nga va karhi va hi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku tshemba ku ri hayike na nkarhi lowu taka hi ta va ha mi khomile
0: swo boha i nawu nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu va nga hlangana na hina ka www.mabasa.pa.attorneys.co.za.
1: Okay, se swi kona swa ku munhu a seta appointment na n'wina online
0: i swi kona swi kona maxa.
1: Okay, ni khensa swinene eka n'wina kambe ka endlela ni bani vuyelela eka vayingiseri hinkwavo lava hi ri na vona eka xiyanimoya xa hina lava hi karhi hi borisana na vona va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ra hi ka awara liya ya nawu kambe ka hi ta va hi karhi hi gimeta hi tsutsumela eka awara ya swa rihanyo hi khensa swinene eka advocate Bamandla hi vuyelela eka vona ku va va kote ku hi joyina hi side lera ra xinawu va va karhi va hi hlamula va nga hi karhali even though namuntlha hi va te hi yin'wana xangu kambe ke va hi khomerile va kombisa ku ri na vhiki leri taka va ta va ri na hina hi khensa swinene advocate hi ta hi tsema kona kwala ka awara ya sungula kambe ke hi ta va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi na miyingiseri wa GCR FM va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri mi le ka nongonoko wa ndzima ya vutomi a hi fambiseni sweswo.

0: Fambisana kahle na dokotela Mhlengwe Dr. Chau ke lava hi nga ta va hi ri na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha wena mingiselo wa mina kambe ke hambi switetana hi khensa swinene ka advocate ku va va kote ku yi joyina eka awara liya yo sungula hi karhi hi burisana na vona kahle ka ni tata ku khensa eka wena mingiselo wa Jisar FM wena hi ri eka awara liya leswa mi hi twa mi ri kona kumaka kahle eka 07594 Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra Jisar FM hambi switetana wena mingiselo wa mina lowu rhandzeka ta va hi karhi hi amukela dokotela emoyeni ku va hi karhi hi burisana na vona eka madyambu ya namuntlha dokotela ani amkela nthela ni mperse mo yini na nwana hello
1: taksha ta ba ni tsel ba je tsar mo kutse
0: hi pfukile ingo kombela ku tswangwe na dokotela
1: no hi pfukile swine landa last week so but the last allowed na munta hi bla bla yana kan sama na hi timaka ta tondo pandwa enhloko ku ri timhaka ta ku ri a yi tsundzukeni ku pandwa enhloko minkarhi yo tala hi leswiya swa ku ku ri xikoweto swa ku ku na problem yo karhi emunhwini kasi ku na pandwa enhloko mi kuma leswaku a ko va na lexi hi nga kota ku kombetela xo xipandwa hi xona so ku na muxaka wa pandwa enhloko hi ndlela leyi ya ku yi nga vangani mi kuma leswaku swa i va hi ndlela yo yaleyo laha hi vulaka ku ri se i munhu loyi a tshama nkarhi na yona siku na siku lava ku yi nga teka ku hundza mavhiki mambirhi ku ya ka n'hweti halaya so mi kuma leswaku hi liya ya ku hi nga vula ku yi kota ku lasta xinkarhanyana hi nkarhi wo tala van'wana swa endleka yi pandza half awara man'wana swa endleka yi n'wi endla hi ndlela yo yaleyo xi tekanyana masikunyana so loko yi fane yi sungula ka munhu yaloyo swa endleka a pfuka ri kahle a nga ri leyi nga pandzi hi nhloko mi kuma loko ri karhi yi xa yi n'wi sungula loko yi n'wi sungula leyaku loko ri karhi yi xa ri ku ri karhi ya mahlweni ya yi kha yi nyanyisa sweswiya so mi kuma leswaku hi liya ya ku ka van'wani swi swa kotekala ku a nga yi tirhisela mapilisela ya ku xavela swa ku sivela timhaka ta ku pandza hi nhloko so leyi i muxaka wa nhloko liya ya ku hi vitana ku ingaku munhu o va na tension ko va tension type ya muyaka wa ku pandziwa hi nhloko hi laha mi kumaka leswaku vanhu va ku tala va ta ingaku nhloko leyi ku va va loku ya ingaku yi lo drapiwa hi nchumu wo karhi ingaku yo lo khomiwa hi nchumu wun'wana wu yi press hi ndlela yo yaleyo hi leya ya tekuka van'wani yi sungula exikosini kasi ka van'wani kuma leswaku yi sungula hi gon'weni mi kuma leswaku loko swi va hi ndlela yo yaleyi hangalaka na nhloko liya yi hetelela yi ratswa yi rhendeleke na nhloko yo yaleyi ya munhu mi kuma leswaku a hi yona leyi ya ku yi nga sivela munhu ku endla mintirho ya yena ya siku na siku.

0: Ya suota ku yimela kumbe yi titivala loko a yi tirhisele maphilisi yalawa. Kasi hi na muxaka yin'wana ya ku pandza hi nhloko, laha mi kumaka leswaku hi liya ya ku a hi swi tekeni maybe munhu loyi a nga na hi na muxaka ya ku hambanahambana ya ku hlupha hi ku pandziwa hi nhloko maxa. Mi kuma leswaku ku nga ri leyi na ha ku heta ku yi vulavula hi yona. Mi kuma leswaku i munhu loyi a swi tiva ku i na muxaka un'wana wa ku pandza hi nhloko, swi endla leswaku a tshama a ti prepare-ile. A ti prepare-a ku ni fanele ni yi sivela yi nga ri kona. Hi laha mi kumaka leswaku a tirhise yini na mahaxa, ku hetelela a tirhise maphilisi ya ku lwisana na nhloko leyi. Van'wani mi kuma leswaku loko ku a fanele a tirhisa philisi yin'we, mi kuma leswaku un'wana yi tirhisa mambirhi leswaku ma tirhisa ku hundza xikarhi kumbe ku ma overdose hi ndlela yo yaleyo. Loko ka vanhu lava va swi teka nkarhi wa ku leha eholideyi ya khamarisa ma swi za swi teka timhaka ta ku andlala condition yo vangiwa hi timhaka ta ku hi ku se yi tirhise ngopfu maphilisi lawaya, yi hetelela yi endla leswaku yi pandza hi mhaka ku tirhisa ngopfu maphilisi lawaya mahaxa. Hi leswiya hi swi vitanaku i ku va munhu a tirhise ngopfu maphilisi ya nhloko kumbe medication overuse. Mi kuma leswaku swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala. So yi hlupha njhani nhloko leyi? Yi hlupha hi timhaka ta ku loko u kha u ma tirhisa maphilisi lawaya hi nkarhi na nkarhi or hi minkarhi yo tala, swi endla leswaku swi nga fikela ka nhloko leyi ya wena yi tshama yi ri ku pandzeni. Yi nga ngetela na nkarhi wa ku mi kuma leswaku yi tshama yi kha yi pandza nkarhi na nkarhi.
1: Okay.
0: So mi kuma leswaku swi tala ku hlupha vanhu va ku tala. Hi laha mi kuma leswaku loko mo langutisa history ya kona munhu yaloye wa ku tirhisa ngopfu maphilisi yalawo ya ku sivela swa tiphini kumbe ku pandza hi nhloko minkarhi yo tala. So mara mi kuma leswaku mi swi vona njhani na mi kuma leswaku yi va yi ri kona masiku hinkwawo kumbe almost a sikwini yi fanele yi va yi ri kona. Hi liya ya ku yi endla leswaku yi nga endla leswaku mi kuma leswaku swi yi sivela timhaka ta vurhongo ka van'wana. Ka van'wani hi liya ya ku yi nga vangela munhu ku a va munhu loko a hatla hela mbilu kwala na kwala. So mi kuma leswaku a nge voni ku leyi ku pandza ka nhloko leyi hi nga vula ku yi tala ku munhu loyi n'wi hlupha hi tlhelo ri swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala masa. So leswi endlekelaka i timhaka ta ku ku va ku ri miri wu n'wi lwisana na timhaka ta ku tirhise ngopfu maphilisi ya nhloko hi ndlela yo yaleyo masa.
1: Okay.
0: Kasi hi na muxaka wun'wani wa muxaka wa ku pandza hi nhloko. Muxaka lowu ni nga lava ku vulavula hi wona i ku swi tala ngopfu ku hlupha vanhu va xinuna hi minkarhi yo tala muxaka ya ku pandziwa hi nhloko lowu. Mi kuma leswaku yi talela hi tlhelo rin'we hi minkarhi yo tala. Ene hi liya ya ku loko munhu wa kona a yi hlamusela a hi liya ya ku va va ka kona swi va swi ri ngopfu mahaxa. Swa vava ene swi va swi ri ngopfu hi liya ya ku yi tala ngopfu twala etlhelo ro karhi.
1: Okay.
0: Ende loko yi twala tlhelo ro karhi ku nga ku ri eximatini kumbe ku nga ku ri exineneni. Loko swi endla hi ndlela yo yale ka tlhelo rorero yi va ku yi ri kona hi laha mi kumaka leswaku swi endla leswaku yi endla ingaku yi famba hi ri xilanguto rhorelia yi fika yi vavisa ngopfu na phati ya laha etikweni kumbe endolelweni ya munhu. Laha mi kumaka leswaku loko yi kha yi vava hi ndlela yo yaleyo yi endla leswaku munhu a tsandza ku pfula tihlo roleriya ku vava ku tlhelo ra kona. Ene yi endla leswaku munhu yaloye a huma nhloti eka tihlo rorero mapandzelo ya kona.

van'wani mi kuma leswaku swi endla leswaku na nhompfu ya tlhelo ro vivia yi nga huma swirimamelana kumbe yi nga pfaleka, mi kuma leswaku yi blokekile munhu a nga koti ku hefemula hi minkarhi yo tala. Se leyi yi hlupha njhani masi? Hi leya ya ku loko yi pfuketana yi endlekerile yi endlekala emunhwini yi nga n'wi hlupha n'hweti hinkwayo kumbe swi za swi koka tin'hweti tinharhu hi ndlela yo yaleyo. Ene mi kuma leswaku yo pfuketana yi ku duma hi nkarhi wo tala. And mi endla swa endleka mi kuma leswaku a sikwini ya ku endlekelelela ku hundza kambirhi kumbe ku hundza

0: tiaka hawa e la she she po sokon kumane sokon mo kona nga tsantsi e elandi bo kuma kona ka fama aya hente le le ha bangwane kumane sokon singa ende le sokon lo ko se ie pa ire ngo e tshelo re ga ipa go rona a tsuma ka gemba gemba kumbi a tsenya go singa ende le sokon ie hangala so a tshere tsane mo ka tsama.
1: Okay.
0: So mababele ya kona iba yiri ndela yo ya leyo masi yi vitana ku cluster headache le ya ku yi twala ka rimbawulo yo karhi hi minkarhi yo tala ene leyi ya vava ene loko kha yi vavisele swi vula leswaku tiko ra tlhelo roriri ra affected nhompfu ya tlhelo roriri ya affected hi ndlela yo yaleyo ene swi affecta na makulekele ya ti ni kuma leswaku a nga munhu u tsandza ku va pfula etisirani lupfula swinene xiendla yi nga kulu u ri pfulenyana ka ntsanana i nga ku ri lexi xa ku kwala tiko xo tika hi ndlela yo yaleyo n'wahaxa swo va swi ri tano hi minkarhi yo tala so hi liya ya ku loko yi n'wi endla munhu a nge tshami endhawini yi nga n'wi vangela timhaka ta ku suka a jikajika a fambafamba a endla mitshelo leyo tamatamaxa so hi liya ya ku loko yi sungule munhu yini mara loko yi tisa loko ya miyela yi hetela yimayimela ya nyamalala nkarhi wa kuleha hi liya ya ku xivankulu xa yona a swi tivekali maxa yo endleka mara makuma leswaku yi nga pfuxa hikuva yi te munhu a nondza ta van'wana especially vanhu va swimila maxa swi va hleketani hi minkarhi yo tala kasi hina yin'wani leyi hi liya ya ku ya vava leyi yi hundza na ku kondza ka nhloko maxa
1: okay
0: hi liya hi yi vitana ku i migraine mavavelo ya yona hi liya ya ku ya vava swinene mahaxi mi kuma leswaku munhu wa kona swi endleka swi teka tiawaranyana yi kha yi n'wi endla van'wana swi endleka yi teka masiku mambirhi manharhu ya ha ri ku endleni ya vava leyi mahaxi ene mavavelo ya kona hi liya ya ku ka van'wana yi nga va yi ri tshulo ro kaa hi liya ya ku ya kimbinda loko ku ya kimbinda ya vava ene loko ku i munhu loyi a nga busy na ku endla swo karhi a hi swi tekini maybe mitirho ya masiku hinkwawo laha tshamaka kona munhu yaloye mi kuma leswaku the more a tirha the more yi twala ngaku loku nyanya ene mi kuma leswaku endleka mi kuma leswaku yi fambisana na yini na yi fambisana na swiswo swa ku endla ingaku munhu u lava ku hlaya van'wani mi kuma leswaku ndhawu ya kuva yi van'wana yi twala na timiti liya ya ku a yi lava ku endla nchumu a yi lava ku tirha nchumu maxa so yi ta va ku loko mi kuma leswaku ka vanhu leyi ya ku tala kupa vanhu maxati hi minkarhi yo tala maxa loyo mi kuma leswaku loko swi lavisisiwa hi liya ya ku yi nga sungula munhu a ka malembe ya lawa ya vundzombi bya yena ngopfungopfu loko munhu a sungula ku nghena ka mundzombi bya yena so swi endleka mara loko a kulakula loko a hundzisa malembe ya lama ya va 50 ku ya hala henhla yi hetelela swi pfuxa i munhu loyi vurhongo bya yena byi nga a nga byi kumeku hi mfanelo swi nga va swivanga hi timhaka ta ku tirha swi nga swivangiwa hi timhaka ta ku na lexi endlaka leswaku vurhongo bya yena yi nga hetiseki hi minkarhi yo tala swa endleka swi endla leswaku loko se yi tshamile yi pfuka hi matimba nhloko leyi maxa ka van'wani mi kuma leswaku swi fambisana ngopfu na timhaka ta ku a nga dlangi yi tlule swaku a hi sitekini maybe yi na mitolovelo ya ku na mpundzu wa domhlekani wa hake sweswo loko o swi tisa ku dya hi nkarhi wo waluwa swa endleka yi pfuka kuka mixaka wa headache wa nhloko leyi ni vulavulaka yona emaxa so van'wani mi kuma leswaku swi nga va swi vangiwa hina hi timhaka ta mitolovelo yaleyo ya ku vanhu va kumiwa.

0: loko yi ri kona swi endla leswaku a va na khoma hi vusinda a nga ha tiyeleli swi disturb-a ku vulavula ka van'wana swi endla nga ku hi loko munhu se a sunguti va confused hi ndlela yo yaleyo so ku pandza ka nhloko leyi ka van'wana swa ti swa hambana swa endla ka van'wana swi va swi ri moderate kasi ka van'wana swi va swi ri ngopfu swinene hileswaku swi endleka loko swi n'wi hluphile swi n'wi kuma leswaku yi n'wi kwandza hi ndlela yo yaleyo laha swi tekaku tiawara ta mune kumbe swi tekaku masikunyana and hi laha kuma leswaku yi antswa ntsena loko munhu a tikuma a hi swi teke i tikume a wisile nyana a hetele nyana so muxaka wa ku kwandza hi nhloko leyi liya ya ku do yi va yi ri etlhelo rini mara ka van'wana swi endleka mi kuma leswaku wa yi twa matlhelo hinkwawo laha mi kumaka leswaku swi twa yi twala ngopfu a ri hlangutini yi vuya ngopfu laha ekon'wini so mi kuma leswaku hi liya ya ku loko munhu a yi hlamusela a nga yi vula ku ya kinginda mali yi kinginda hi ndlela liya ya ku un'wana a nga yi vula ku yi ba ku fana loko mbilu yi famba xikan'we na pesi ya mbilu emo mbilu yi kha yi bisa sweswi na yona yi kha yi va yi kha yi himisa sweswiya so mi kuma leswaku mapandzeri ya nhloko munhu yo tala endla leyi endla masoku mhaka ta ku u fanele u endla ncumu ya vava leyi nhloko mali na mpongo a hi fana na ximele swa ku va xi ri strong xi ri strong vo tala mi kuma leswaku va hetelela va depressa ku swa andza ni tikumela ndhawu ya ku a yi a yi na layiti kumbe yi dark a ku na mpongo a fika a tiendla kona quiet a yi twana timhaka ta ku xifisaxifisa leyi hi laha munhu a etlela quiet hi ndlela yo yaleyo hi ku hi liya ya ku loko yi sungula ku affect-a munhu yi disturb-a na timhaka ta ku tirha swa masiku hinkwavo hi le kaya kumbe hi tikuma u ri entirhweni loko yi ku attract-a swi affect-a swa ku tala swa matirhelo ya wena so ya vava le mahaxi hi timhaka ta ku yi va yi ri yi ta na swikoti swo karhi swo swa ku hi chava a wu lavi ku vona layiti hi sungula ku lava ku hlamba timbilu nga kungu hlanta hi ndlela yo yaleyo ma yi va yi ri tani hi minkarhi yo tala mahaxi so a dyondzo ya mina namuntlha ni lo dyondzisa ni ku a ni ta vulavula hi ti hi mixaka ya ku pandza hi nhloko ku ri ni teka ti mixaka leya munhu ya ku pandza hi nhloko leyi ni nga vulavula hi yona mahaxi.
1: Oh, okay. So hi va hi karhi hi vuya ka miri wa munhu dokodela tanihiloko munhu a va a karhi a pandziwa hi nhloko hi loko se ku va ku karhi ku ndleka yini mirini wa yena hi loko misiha yi pfimbile kumbe hi loko ngati yi va yi blokekile ku va yi nga fiki tindhawini to karhi kumbe ku va ku karhi ku endleke yini emirini wa munhu loko munhu a za a hetelela a ku tikuma a karhi a pandza hi nhloko
0: leyi a ni dyondzisa hi yona namuntlha ya ku pandza hi nhloko hi liya ya ku a yi na swivanginkulu loko munhu a tikuma a ri na problem ya ku pandza hi nhloko ti kona leti yetaku tanihiloko ni sungula ku hlamusela ka loko na ha sungula ku hlamusela va kona lava ku yi va kona ku ri timhaka ta ku i xikoweto swa ku ku na problem yo karhi
1: okay
0: ku pandza hi nhloko hi minkarhi yo tala ka van'wani ku va ku ri problem ya ku swi nga endleka ku ri na problem yo karhi yi nga va yi ri dyongweni yi nga va yi ri tinhompfini yi nga va yi ri timhaka ta mati ya na yo yaleyo swi tele leswi nga vanga problem ya ku swi koti ku va ku pandza hi nhloko mahaxi so mara leti a ni dyondzisa hi tona namuntlha hi leyi ta ku munhu o tikuma a ri na nhloko a pandza hi nhloko mara mi kuma leswaku a yi vi kona hi mhaka ya ku ku na lexi xi nga problem emirini wa yena yo va kona hi timhaka ta ku yi kona eka yena ku fana liya ya ku swo endlekala masiku hinkwawo laha mi kuma leswaku yi na nkarhi wa ku wa etlela yi va kahle i ri xa u va wu ri kahle yeni loko ri kha ri yi xa dyambu hi liya yi ku sungula hi ndlela yo yaliya.

0: kasaba n'wani mpuma leswaku ya leya ku hi mitorovelo ya ku chaku ni ta pandza hi nhloko munhu a tshama khafu ya maphilisi ya ku sivela ku nga pandzi nhloko se miri wu react-a ku endla leswaku munhu a tikuma kha pandza hi nhloko
1: okay
0: kasi yin'wana ya leya ku ni nga yi vulavula hi yona ya ku yi talile tlhelo rin'we ro karhi leyi ya ku ya vava swinene mara emavavaveleni ya yo ya kona a yi endli leswaku munhu a rileka hi leyi ya ku yi endla leswaku munhu a hela mbilu a fambafamba a jikajika because ku va va lukaka ku ku va ku ri ngopfu hi ndlela yo yale kuma leswaku xivangelo nkulu a xi tiveki mara yi kuma leswaku yi va yi ri kona tlhelo ra rihlangoti ro karhi laha yi affectaku ndzololo ya tiku yi affectaku tinhompfu lava minkarhi yin'wani nhompfu ya tlhelo roreriya yi hetelelaku yi va yi pfalekile yi blokekile kumbe yi huma xirimilana kasi leyin'wani ya leyi a ni vulavula hi yona ya ku hi leyi hi vitanaku migraine do swi ya hi tindhawu ku va endhawini yo karhi va yi vitana yini hi swi tikomba ingaku a bush ma nga yi vitanaku le va ra ku xikoliku something so hi hala ka hina ni swi tiva yi vitana yini leyi hi leya ya ku ya vava swinene do na yona i ya le tlhelo ro karhi mara ya vava swinene ka van'wana swi endleka yi twela matlhelo hinkwawo mara mavavele ya kona yi disturb-a mitirho ya munhu yi endla leswaku a nga ha concentrate yi endla leswaku a tika leswi a fanele a tirha swona hi leya ya ku yi vava hi ndlela leya ya ku swi hundza ku pandza ka nhloko mavavele ya kona mi kuma leswaku yi vava van'wani va yi hlamusela sweswo ku nga ku yi mademo mbilu yi ba demo nga ku yi bisa sweswiya na mabelo ya mbilu ya vava leyi nga leya a hi lavi munhu a tshama ampongweni a hi lavi munhu a tshama laha ku nga na bright light kumbe malati yalawo ya ku nga ku ma cincacinca ma tsutsuma ma yi hala ni hansi swa ti-discolai kumbexana a swi lavi munhu a tshama laha ku nga na smell xa straw
1: okay
0: hileswaku sweswinharhu leswi tigaraku ngopfu laha mi kuma leswaku swikoti swa kona hi sweswo swa ku munhu u ta tikuma kha a hlantsa a endla ngaku u lava ku hlantsa swi endla leswi swa ku a twa ingaku ku na swikoti swo kombisa ku yi ta n'wi sungula xoko liya van'wani swi endla leswaku a fambela hi xipichi van'wani swi endla leswaku a va confuse van'wani swi endla ngaku ri tlange ku rhoveriya ri endla ngaku ri paralyze ya hlupha leyi muxaka wa nhloko leyi tanihiloko ni ku rile ku ni hlupha ngo nhlayo ya le henhla ya vanhu va xisati mahaxa hi liya ya ku loko yi n'wi hlupha ngopfu munhu hi yalowo wa xisati swa endleka hi liya ya ku yi nga tingara na timhaka ta ku munhu a va na problem ya ku va hetela a ve na xitiroku mahaxa hi ku pandza ka nhloko loki swa endleka mi kuma leswaku yi nga vanga ku munhu a hetelela a ve na problem ya xitiroku mahaxa
1: okay
0: hi maendlelo ya yona
1: hi swihi swikombiso leswi kombisaka leswaku ku vava ka nhloko ku nga va ku ri la ka khombo naswona u lava ku ya xibedhlele kumbe u fane u hetelela u tikume u ye ka dokodela loko swi endlise leswi
0: nhloko yin'wana na yin'wana mahaxi a yi fanelangi tekeliwa hansi
1: okay
0: hi nga vulavula hi yaleyo ya ku tanihiloko ni yi nyikiwe ku kumele hi swa rihanyo hi yi vitanaku tension type tension type hi leya ku munhu loyi a nga va na challenge ya timhaka ta madyelo kumbexana i ve na problem ya ku ehleketenyana ngopfunyana kumbexana hi valava va ku i munhu yalowo wa ku i concentrate ngopfu ka nchumu wo karhi swi vavisa matiko so va muxaka leyi ya muxaka lowu wa ku pandza hi nhloko va antswa hi timhaka ta ku loko o teka swa ku sivela nhloko swa endleka yi miyenge
1: okay
0: so khombo hi loko mi kuma leswaku loko yi hamba yi n'wi endla munhu loyi loko ku anwa philisi rin'we se swi swi boha ku fana na maphilisi na mbisi.
1: Okay.
0: Swi ya mahlweni swi fika laha mi kuma leswaku hambani maphilisi a ya hangalaki. Hi laha mi kuma leswaku swi kahle ku loko munhu a tshama a ri na nhloko ya ku tshama a ri na yona ya masiku hinkwawo a lava empfuno maxi.
1: Okay.
0: Swi na nkoka swa ku fana na swo sweswo. Na loko ku letiya swa muxaka leyin'wana letiya ni nga tisaya maxi. Emixaka leya mavavele ya kona i mavavele lama ma ku swa ndla ku timhaka ta ku pandza hi nhloko mara mi kuma leswaku i xikoweto ku pandziwa hi nhloko leyi ku na an underlining problem leyi nga kona. That's why vanhu lava mi kumaka leswaku va nga va ri na ti-problem tetiya ta ku a hi nyike xikombiso hi loko mi kuma leswaku swa teleke ebyona hi xitsongwatsongwana xo karhi hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku xikoweto leswi va ku xi ri kona i ku pandza hi nhloko. Na ku xin'wani a hi langutelangi vana lava ntsanana ma pandza hi nhloko mati. Loko n'wana lowu ntsanana u pandza hi nhloko it's a serious concern swi lava ku a hatla a lavisiwa swa vutshunguri mati because khomeleni mati. Swi nga sungula timhaka ta ku ku na nkingha yi va ku yi ri kona leyi lava ku hatla yi lavisisiwa hi xipidi. Tatswani ngo ku pandza hi nhloko yes i xikoweto ngopfungopfu ka va lava nga tolovela ku loko yi za yi pandzisa xileswi timhaka ta ku munhu faletikumisana loko yi ti sungurile hi ndlela yoyaleyo mara mhaka nkulu maxi timhaka ta ku hi nga toloveleni ku hlayisa ku ni pandza hi nhloko hi nga endli nchumu swona.
1: Okay.
0: Because minkarhi yin'wana swa endleka ku ri timhaka ta ku na mhaka yikulu yi va ku yi ri kona leyi yi nga le ku sunguleni swi komba ku swi kota ku kota swa kota ku timhaka ta ku pandza hi nhloko maxi. Swi tele ngopfu swa ku vanga ku munhu a va na problem ya ku pandza hi nhloko tatswana vanhu va lava ku va ku xitroke ku va na ku pandza hi nhloko leswiya swa ku yi pandza swinene a hetela vexi na vanhu va lava ku maybe ku nga va ku ri na ku pfimba ko karhi a byongweni kumbe i na growth kumbe u na nchumu yo karhi enhlokweni leswi va ku kona hi timhaka ta ku pandza hi nhloko.
1: Okay.
0: Na loko kumbe na i na ku leswi hi swi vitanaka vu meningitis ngopfungopfu ka gende leyi ntanana kutani un'wana u pandza hi nhloko mahaxi hi nga tshameni a hate ni kuma vutshunguri because va tele vanhu lava mi kuma leswaku swifanana swa kona gengele ya ku mama 9 years 10 years va te xipandza hi nhloko xi yisiwa xi tshamisiwa kaya then xi fika ku laha mi kuma leswaku xi hetela xi nga ha pfuli matihlo kusuka kwalaho loko se xaxa lava vutshunguri mi kuma leswaku ku late then n'wana a hetiyetarita timhaka ta ku u hlaseriwe hi xitsongwatsongwana xa meningitis maxi. Tatswana ni ngo ku pandziwa hi nhloko hi nga swi tekeleni hambi ku pandziwa hi nhloko swi vula swo tala ku pandziwa hi nhloko swi nga swi vula timhaka ta ku ku na problem ya circulation ku pandziwa hi nhloko ku nga ku swi vula timhaka ta ku ku nga va ku ri na nkingha yo karhi ebyongweni ku pandza hi nhloko swi nga vula swi tele ngopfu ku pandza hi nhloko swi nga swi vula yini emaxi that's why ni ngo leti a ni dyondzisa hi tona namuntlha hi letiya ta ku i ku pandziwa hi nhloko mara mi kuma leswaku xivangenkulu xa kona a xi kona kumbe a xi tiveki mara swikoweto swo tala swa ku pandza hi nhloko swi vula ku nga ku ri na problem leyi va ku yi ri kona leyi hi vitanaka an underlining problem leswaku leswi landzela leyi nga kona emunhwini hi vitanaka
1: ntsena hi kota ku va hi karhi twa swivutiso swa vona ku ri swi ta hi site rini mi kota ku tlhela mi hatla mi hlamula hi nkarhi lowutsongo hi nga sala na wona.
0: Inkomo.
1: Wingiseriwa Jesus RFM ni teka nkarhi ni vutisa eka wena ku va karhi u vutisa swivutiso leswi nga na swona mayelana na timhaka ta ku pandziwa hi nhloko leti dokodela va karhi va ti tisa emoyeni. Wingiseriwa Jesus RFM hi nan'wina emoyeni. Hello.

0: hipokina ingo ko melak chongwe na mam
1: okay
0: mm
1: ntshamene bana shoko yongwane 2016 ni ban 9 days day and night ye akuba ba swinane ni adem ti wa spedela ya vhe yo hola hi suku ra 10 every 2020 sungula 40 yin ba 7 days
0: okay
1: ni temba mati hluni adem ti wa 40 vantra a mankweni va ku tirhisa samna ti cracking va ni byela ku ni wela ka vanhu lava nga na va ri va na mafa syndrome hi 2024 yi tlhe yi vuya 40 again in ba side ra right ni be right hi 2016 na 2024 hi 2020 a yi ni bele ka left se yi nga va yi wela ka tona tinhloko teti ta va ti vulaka ta migraine kumbe njhani na ku ni nga yi siverisa ku yini na sweswi no chuha ku yi nga tlhe yi vuya 40 after 4 years yin'wana yini spending after 4 years hi vuya after 4 years hi vuya ka 3
0: okay
1: ende sweswi ni ngo operation ya matihlo va ku tilenisamina ti-cracin hi mhaka yona nhloko leyiwa ku a ni tikela a ni nga ha voni kera nko
0: nko mo yi twa dokodela ku va ri yini dokodela ni na ku tshemba leswaku mi va twile
2: ni va twile maswa kupakisa timhaka ta ku a va tshamanga na yona kaya va lave vutshunguri kwale ta timhaka ta vutshunguri va fike va va byela ku yi na vito ro karhi
0: sweswa
2: va nga swi vula swa syndrome yaleyo swa andla timhaka ta ku a ni ya yi na vito ro karhi swikoti swi nga va swi yelana na swesweswa timhaka ta mixaka ya ku pandziwa hi nhloko yaleyo ya timigraine hi ndlela yo yaleyo mara swi kahle timhaka ta ku yi kumeke yi excludiwa yi vitaniwa hi vito ro karhi laha vanhu va nga kuma vutshunguri ni ngo vula ku swi kahle because va tiva na timhaka ta ku loko yi va sungula yi va bini 9 days liya hinkwayo so

0: matimu hi Commander in Chief Julius Malema mi ta tiphina hi vuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Alright, kezo swinene vangiselo wa mina ka nongonoko lowu wa talembelini nkarhi wa kha ni kombela ka 23 wa timinetse vhela ku bila wari liya malongara wari liya ya 10 ka nongonoko lowu wa talembelini radio leyi nga yingisela yingiselo wa mina Jesus FM 106.0 megahertz nkarhi ni teka wena xihondzo xo xelexo na n'wina miya u va kahle le ka audio streaming xa www.jesusfm.co.za ba mandla ni vuyelela ku va kahle njhe miri na hina ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta twa ku kahlekahle ka siku ra namuntlha timhaka ta kona ti ngani ti tshamise ku yini hi ndlela leyi ma swi tiva kahle ku vhela loko ze ku ri ra vunharhu va hi ri kahle njhe na va se

0: Ariperile vayingiseri va GC RFM, the voice of the nation. Namuntlha hi na papila leri humaka ka muyingiseri, i xipapilani xa kahle swinene xona xi hlayeka hi ndlela leyiwa. Bava va ri n'wanuna loyi a nga na 47 wa malembe hi vukhale ndzi tekile nasati laha hi nga katekisiwa hi vana vambirhi. Ekuleni ka mina ndzi kule ku fana na n'wana un'wana na un'wanyana, ni tlhela ni va na nkateko wa ku ya exikolweni ni ya dyondza xikolo. Ku heta ka mina swa tidyondzo ni katekisiwile hi ntirho laha ndzi nga va na nkateko wa ku tirha eka khampani leyi kulukumba swinene kokwala Afrika-Dzonga. Mara khampani leyi a yi owniwa hi vanhu va ku ta va huma ahandle. 2019 loko yi fike yi kuma leswaku swilo a swa ha ri ku fambeni kahle, mara xingungumana xa COVID xi endle leswaku ntirho wa mina wu fika makumu tanihileswi vathori va hina va nga kombisa leswaku va famba laha tikweni ra Afrika-Dzonga va tlhelela aka rikwavo. Hambiswiritano, tanihi ntolovelo ni kume kateko wa ku nyikiwa swa le mandleni swa mina hinkwaswo kutani na mina ni vuya ekaya ni ta tshama. Fika ka mina kaya ni vonisane na nsati leswaku xana hi nga endla yini. Laha nsati a nga vula leswaku sweswi switsongo swi nga koho a nga tsakela ku ni n'wi yisa exikolweni. Hambiswiritano ni n'wi heleketele exikolweni laha a nga fika a endla tidyondzo a tlhela va na nkateko wa ku heta hi nkarhi a tlhela a kuma ntirho. Eku tirheni ka yena swilo swi ve kahle laha hi ri ku pfunaneni ku nga ri na swiphiqo ku ta fikela siku rin'wani laha a nga ni confront-a a ku u na xiphiqo xa leswaku muthori wa yena kumbe supervisor ya yena entirhweni yi le ku n'wi gangiseni. Yi n'wi tshembisa leswaku loko o pfumela yi ta n'wi promota eka ntirho wa yona. Mhaka leyi a yi ni khomangi kahle laha hi nga vulavula mina na yena hi nga heti kahle. Hi holovile swinene ku va na tension yi kulukumba. Endzhaku ka swona a na ha twangi nchumu until rin'wanyana ra tin'hweti a ni byela leswaku yena u kume promotion na van'wanyana va vatirhikuloni. Hambiswiritano ni n'wi congratulating vutomi bya mahlweni. Mara u ve ku sungula ku ncinca ka maendlelo ya swilo laha kaya. Nsati wa mina hamba vuya leta ntirhweni a tshama kha a famba ya ka ti-workshop a tshama ri ka overtime leswi swi nga ni khomangi kahle. Rin'wana ra masiku ni tinike nkarhi ku lava ku twisisa leswaku promotion ya yena yi yimise ku yini laha ni nga ni ya kuma leswaku mhani va ka hina va promotiwe va ri voxe. Leswi swi endle leswaku mihleketo ya mina yi tlhelela le masunguleni leni yi nga holova kona mayelana na loko a ni byele leswaku wa gangisiwa entirhweni. Naswona ni ve ni n'wi confront-a hi swona laha ku nga sungula hoyihoyi kulukumba. A nga hetela a ni byele ku na hambiloko ku ve yena a rhandzana na mutirhikuloni ku va a kuma promotion loyi a nga ku benefiteni hi mina hi ku laha kaya a no pfuna nchumu. Ni ve ni tsutsumela ka rikwavo a ka vona ku ya report-a mhaka leyi na ku ku vulavuriwa. Na loko hi fika kona hi ku ha vulavula u insiste ka mhaka ya ku na kwale kaya a no pfuna nchumu hi ku no pfuka ni yo tshama. Ku sukela siku leri a ka ha vanga na ntsako. Ni vulavula na n'wina hambi ku ri khamiro a na ha ri ku swi kumeni ka leswi swi vulaka ku ri no va munhu ntsena loyi a kaya a ngo lo tshama. Hi ta loko hi ya mahlweni na yona mhaka leyiwani yi kha yi holovisa rin'wana ra masiku mhani va ka hina va ku ta mina va kombela leswaku hi divorce. Muhaxi na vayingiseri ku sukela siku leri ku cince swi swo tala ngopfu. Communication ya hina yi tsemekele hi xikarhi a ka ha ri na lexi ni xi vulaka xi twiwa. Mbilu ya mina ya vava loko ni ehleketa leswaku mhani lava ni va sapotini ni va yisa xikolweni ivi va kuma ntirho. Miehleketo ya mina nkarhi wun'wanyana yi pfa yi hleketa na ku endla swo ka swi nga ri kahle. Ni pfuneni leswaku loko xiyimo xa mina xi ri hi ndlela leyi ni nga endlisa ku yini. Inkomu.
1: All right, ndlela leyo mi nge loko ku ve hi ku

0: swin'wanyana swi mi hupini nyana mi nge hi tlhela hi phinda ku va kota ku va yi twisisa kahle va yingisela ni ku ku yingisela naswona swi lava hi tlhela hi va twisa kahle ku va nga bayisi
1: a ri perile vayingiseri va GCRFM The Voice of the Nation. Namuntlha hi na papila leri humaka ka muyingiseri i xipapilani xa kahle swinene xona xi hlayeka hi ndlela leyiwa bava va ri n'wanuna loyi a nga na 47 wa malembe hi vukhale ndzi tekile na nsati laha hi nga katekisiwa hi vana vambirhi ekuleni ka mina ndzi kule ku fana na n'wana un'wana na un'wanyana ni tlhela ni va na nkateko wa ku ya exikolweni ni ya dyondza xikolo ku heta ka mina swa tidyondzo ni katekisiwile hi ntirho laha ndzi nga va na nkateko wa ku tirha eka khampani leyi kulukumba swinene ku kwala Afrika-Dzonga mara khampani leyi a yi owniwa hi vanhu va ku ta va huma ahandle 2019 loko yi fike yi kuma leswaku swilo a swa ha ri ku fambeni kahle mara xingungumana xa COVID xi endle leswaku ntirho wa mina wu fika makumu tanihileswi vathori va hina va nga kombisa leswaku va famba laha tikweni ra Afrika-Dzonga va tlhelela ka rikwavo hambiswiritano tanihi ntolovelo ni kume kateko wa ku nyikiwa swa le mandleni swa mina hinkwaswo kutani na mina ni vuya ekaya ni ta tshama fika ka mina kaya ni vonisane na nsati leswaku xana hi nga endla yini laha nsati a nga vula leswaku sweswi switsongo swi nga koho a nga tsakela ku ni n'wiyisa exikolweni hambiswiritano ni n'wi heleketile exikolweni laha a nga fika a endla tidyondzo a tlhela va na nkateko wa ku heta hi nkarhi a tlhela a kuma ntirho eku tirheni ka yena swilo swi ve kahle laha hi ri ku pfunaneni ku nga ri na swiphiqo ku ta fikela siku rin'wani laha a nga ni confronta a ku u na xiphiqo xa leswaku muthori wa yena kumbe supervisor ya yena entirhweni yi le ku n'wi gangiseni yi n'wi tshembisa leswaku loko o pfumela yi ta n'wi promota eka ntirho wa yona mhaka leyi a yi ni khomangi kahle laha hi nga vulavula mina na yena hi nga heti kahle hi holovile swinene ku va na tension yi kulukumba endzhaku ka swona a na ha twangi nchumu until rin'wanyana ra tin'hweti a ni byela leswaku yena u kume promotion na van'wanyana va vatirhikuloni hambiswiritano ni n'wi congratulating vutomi bya mahlweni mara ku ve ku sungula ku ncinca ka maendlelo ya swilo laha kaya nsati wa mina hamba vuya leta ntirhweni a tshama kha a famba eka ti-workshop a tshama ri ka overtime leswi swi nga ni khomangi kahle rin'wana ra masiku ni tinike nkarhi ku lava ku twisisa leswaku promotion ya yena yi yimise ku yini laha ni nga ni ya kuma leswaku mhani va ka hina va promotiwe va ri voxe leswi swi endle leswaku mihleketo ya mina yi tlhelela le masunguleni ve ni yi nga holova kona mayelana na loko a ndlele leswaku wa gangisiwa ya ntirhweni naswona ni ve ni n'wi confronta hi swona laha ku nga sungula hoyihoyi kulukumba a nga hetela a ni byele ku na hambiloko ku ve yena a rhandzana na mutirhikuloni ku va a kuma promotion loyi a nga ku benefiteni hi mina hi ku laha kaya a no pfuna nchumu ni ve ni tsutsumela ka rikwavo a ka vona ku ya ripota mhaka leyi na ku ku vulavuriwa na loko hi fika kona hi ku ha vulavula u insiste ka mhaka ya ku na kwale kaya a no pfuna nchumu ku no pfuka ni yo tshama ku sukela siku leri a ka ha vanga na ntsako ni vulavula na n'wina hambi ku ri ku khamiroho a na ha ri ku swi kumeni kaya leswi swi vulaka ku ri no va munhu ntsena loyi a kaya a ngo lo tshama hi te loko hi ya mahlweni na yona mhaka leyiwani yi kha yi holovisa rin'wana ra masiku mhani va ka hina va ku ta mina va kombela leswaku hi divorce muhaxi na vayingiseri ku sukela siku leri ku cince swihi swo tala ngopfu communication ya hina yi tsemeke hi le xikarhi a ka ha ri na lexi ni xi vulaka xi twiwa mbilu ya mina ya vava loko ni ehleketa leswaku mhani lava ni va sapotini ni va yisa xikolweni ivi va kuma ntirho miehleketo ya mina nkarhi wun'wanyana yi pfa yi hleketana ku endla swo ka swi nga ri kahle ni pfuneni leswaku loko xiyimo xa mina xi ri hi ndlela leyi mina endlisa ku yini inkomo
0: makumembere mune wa timinetse vhele ikongoma kahle ka hore leya malongana hore leya ya khume n'we kanongonoko tale mbileni mikisa ra mina mina ni yo tshama kwala ka xitulo xa ku rhendzelakela kanongonoko lowa un'wana wa xirhandza tale mbilwini mina ku ri mina manma mrex the dj jale ri ya vhela ra ku bombelanyana ra ku faneliwa kahle ni timaro ku nga ri wona loko munhu a nga lou tala kunene ni ri n'wana xithabane na n'waxirileli va hlaya mina lava ni tivaka hi jale ri ya ra ku ntima hi vomi njhe hi ndlela yeleyo hi le kusini nokonoko wa tele mbilini wu sungurile hi ndlela yaleyo khesa swinene xiluva ku va kahle njhe u yisile kahle nkarhi ka ku va na yena ta fika hi rima yena ndima khomisana laha yena laha ya ku ya fikela ka wari leyo 12 ma swi tiva loko nhlokomhaka yi ri koho va tlhela va policapolixa laha na lahaya va yi komisa hi kota ku va hi twa mi nga na vamba ku yi khavu
2: na khenza ti jamrix ya e papla ro vava swinene especially mhaka ku maybe ku n'wanuna mara nhloko mhaka hina yi kombisa leswaku bava va na malembe ya 47 laha va nga teka nsati va tlhela va katekisiwa hi vana swi vula ku officially va le ndzeni ka vukati so ya mabi i ku hi 2019 loko fika xingungumani ntirho wa vona lomu a va tirhaka kona ku vuya fika makumu muthori wa vona a nga kombisa ku va tlhela ivi voho va nyikiwa leswi va nga swi tirhela malembe lama ku tala va nga ma tirha laha ntirhweni tanihi n'wana laha nga na vutihlamuleri va fike kaya va tshama hansi na nsati va n'wi kombisa ku ntirho wo herini ku na leswi atafuleni hi ndlisa ku yini lowun'wana nsati a kombisa ku loko no yisiwa xikolweni ni nga swi kota ku loko kha ku maketiwa maketiwa na mina ni karhi ni pusha leswi swi nga va hi ndlelo yaleyo swi pasa n'wansati exikolweni a tlhela va na nkateko wa ku loko se a hete xikolo a kuma ntirho se le ntirhweni leyi ni tirhinyana ivi ya mabihi a ta ta vikela nuna ku ne ku gangisiweni le ntirhweni leswi swa yila leswi swa ku n'wansati a ta ta vikela nuna ku ne ku gangisiweni ivi a vula ku ne ku gangisiweni le ntirhweni supervisor ya mina yi ri loko no yi rhandza ni ya kuma ni ya ku tlakusiweni kumbe ni ya kuma promotion ivi ku sungula hoyihoyi kaya va holova hi yona mhaka leyi so n'wansati hi ku vona ku a nge le ku wineni hi yona a yi ba hi makata swi hela swi ta loko swi herise sweswo rin'wana ra masiku kwala ku fambeni hi swi tivaka ku tisekene ti tswala timinetse timinete ti tswala tiawara tiawara ti tswala vhiki vhiki ri tswala n'hweti n'hweti yi tswala lembe ivi a swi vula hi noma ku promotion yi kumini le ntirhweni se mukhala bya yi rivele a ku ha hi promotiwini ku ve na swipesi swi nga pfulekapfuleka ka vula mukhala bya yi congratulate nsati ku ha khensa loko ku ve hi mi kume ntirho jikijiki kusukela siku lero mhani va vuya ka na vusiku ve le ka overtime va ya ka workshop ya Durban loko va ya ku vuya ka workshop ya le Durban ku phinda ya le Phalavurwa se xiyisa lexi xi sungula ku hlamala ku matirhelo lama ya hi ndlela yin'wana loko ku ri ti-call ta supervisor a ti yimi ku nghena ku busy no arrangiwa timhaka ta ku ya ka ti-workshop
0: onge vo tirha va ri vambirhi
2: ma yi vona se swi yiva va ku ngonya leyiwani yi kuna ha vutisela ivi ya ya swi kuma ku hayi a ku na vanhu va nga promotiwa ku promotiwa munhu wun'wana ku nga sati wa n'wina ntsena se loko a vula leswi vanhu ku vuya leswiya swi nga byeriwa swona le masunguleni swa ku ni le ku gangisiweni ku ta va na promotion se leswi swi vulaka ku se a swi humelerile ivi hi loko hi confronta nsati ku sungula hoyihoyi nakambe ya ku phela leswi ni nga swi rhwala i swa mina a swa hina ivi le loyi a nga ku benefiteni hi wena hi ku wo pfuka yo tshama kwala ma yi vona mhaka ivi nkulukumba wa vanhu mbilu yi vava tsutsuma tlhela karhi va va ripota mhaka ka vansati ku he leswi ni hlanganaku na swona ni tshama ni hlangana na swona ivi n'wansati xi ta xi dyele makala a hleketa ku xi ta cinca mavulavulelo loko xi fika xi ku a ni nkoloti loyi hi ya kolotaku mina hi ku leswi va ni taku mina leyi ku benefita yena ivi nkulukumba wa vanhu a ku gona tona n'wansati a ngo pfuna nchumu miyisa loyi mi n'wi vonaku la ivi a humaka rikwavo a tsakini n'wansati ngonya yi langutise hansi mara hambi swi ri tano vete loko se va humini ngonya yi swi vonaka a na ha ri na chansi la mihleketo yi nga munhu yi sungula ku hleketa kambirhi ku mali ya mina ni luzini a ni tivi ni nga swi ndlisa ku yini n'wansati a ta ri la a ku hayi phela swi leswi nga yi busy wa a hi divorce kunene ivi yi hlamala ku ya divorce na ku ve hi mina ni nga ku nyika na mali i ya xikolweni na se mihleketo ya yona yi ngo a ya ha tirhi swona ni pfuneni vayingiseri va GCRFM leswaku loko xiyimo xa mina xi yime hi ndlela leyiwani xana ni nga endlisa ku yini hikuva ni hleketa swo tala hambi ku ri ku teka bya yena vutomi kumbe bya mina swi kona miehleketweni Enko mo DJ iti makale tinga kwa na sijin kasi kwa nyama.
0: Kambi kuna vana la.
2: Ya kuna vana vambiri.
0: Oh.
2: La vanga kwa na bukati ni.
0: Oh.
2: Bukati ni juu ando kwa itwa ide wea bato risa ishona na vana si kama wakuru vana vana responsible ngo. Avanga fana ina bo hucha la miso vateni.
0: Oh.
2: Mara kuru la vava ku they know what they are doing.
1: Bakulukumba mentu yenge ku munhu loyi anga tswariwa ari na responsibility ya ku hlayisa unwana inwanuna. That is why it's rare ku hina na loko vo hi dondisa hava jikela man. Mara ka vanhu va isa ti switalenda la le it's more of and what the nitinga aba switimela leswi va swilavaku. Because ku kuma nkateko wa ku munhu a ku isa xikolweni ya dyondza xikolo jikijikisi wa jikeriwa yi va yi nga tshamisekangi kahle.
0: A ni kumbela ku yimbelela risimulera ra jikijiki swipikara okay
1: i ta se vula swona loko jika swibahuwa i swipikara
0: alright 060 8795942 hi ta ku xandza ke n'we mi vonisa ku yini mhaka leyiwani ta teka mi yingiseri wa ku sungula lana i ta twa ku timhaka ta ko tingani milemo yila. Aye. Mawato kwele?
3: Aye, bolo.
1: Aku chakala kinshumu. Nafsi tsanana.
0: Oh, sisi.
1: Eh, hai, batuwe kutakali.
0: Oh, mfukile?
3: Eh, saisulu mwabo.
0: Eh, mfukile?
3: Eh, na chakala kase.
1: Kase, sune.
0: Chakala ngofu kukwana.
3: Okay, nankesa, sune.
0: Eh.
3: Yimani ni komba kukesa nkulu kumbalu.
0: Hmm.
3: I'm not going to be able to do it. Andlela ku swi ta kota ku pfuna laha kaya.
1: Ya.
3: A tlhela a ta kota a ni vana hi va vona.
1: Ya.
3: Na ku lava ku antswisa swin'wana laha kaya a endle swona.
1: Ya.
3: Se mpfunta na byona byi nga vi mpfunta ka munhu la pfuniwaka. U sungula ku fularhela mupfuni loyi a nga n'wi pfuna.
1: Ya.
3: Hi ku vona ku se mali a ya ha ngheni ku fana leswi a yi nghenisa swa ku sunguleni. A tlhela xa vumbirhi vupfhuta bya kona a ku loko se a kume ntirho a pasile a kume ntirho a ya gangisiwa a vuya ta byela nuna ku mhena gangisiwa le ntirhweni.
1: Mhaka yo chavisa leyi.
3: I ku tswa mano ka n'wana ya n'wana ka n'wana ya n'wana ra vumbirhi. Once isukula ku loko a zavula sweso se a swi se a pfumerile.
1: Ya.
0: A swi tshamisekile.
3: Eh, se a swi tshamisekile a la ku twa ku n'wanuna u ri yini. Hambi swi ri tano. Mina a ni ta ku xiyimo loko xitetani loko va ze va vona xiyimo xitetani dyondzo ya yena a na va nge yi kutsuli. Mara mhaka yi kulukumba ku ta hlayisiwa vana la. Se mina a ni ta ku ku tlula ku va tivangela swin'wana swa tinjhele va ri nkulukumba loko ze ku 40 something years hayi se a u humile ka vuntshwa i Ntswati loyi se a nga vupfa handle ka ku va ku va landzelelana na yena mina a ni ta ku a va swi tshiki swi kula swin'we loko a tlilema divorce a va swi pfumeli hi leswi a nga hlawula swona a ni ta ku a va n'wi tshiki sweswi a nge tlilema divorce a va swi teki moya wa kahle va ya mahlweni na vutomi sweswi ntsana lava swi kumaku loko ku ri ku pfuna leswi va ha swi kumaku na loko vutomi bya ha ri kona ve ri mandla munhu a ya mili byasi a ve se fika kwalano hikuva va se ya mindendeni kwalomu a nga kotaku ku va ku va karhi va maketa ri ta haxa ri ya mahlweni va rivala hi yena ve ri u nga dlayi nyoka u ndluluta ta mincele ta ku vona xiyisa lexiya loko se xi tatiwa ku se va divorce loko vo divorce ivi se a va ya langutana na xona na kwalexi ta swi ta jika se ve ri n'hwari mbirhi yin'we yi tshwa nkaka se mina a ni ta ku a va yingisela hinkwaswo leswi a vulaka swona va n'wi tshikisa sweswo loko a tlilema divorce a tlilem divorce hi yena a tlilemaku divorce a hi vona va n'wi hlongolaka a hi n'wana mhani wa vona hambiloko a ri n'wana mhani wa vona a vo tsoriwa ri n'wana mhani wa vona hayi a vo to swi tshika swikulu swi va avoida the problem va langutana na xiyimo xa vutomi ku ri xa ri ya mahlweni tene vana a va nghenelele helo ka ku holova ka vona mara luya a endlaku leswi a endlaku swona a nga vona lavantshwa a swi tivi ku na vona va ta n'wi hundzukela loko se xiyimo xi ta va se xi langutane na yena hikuva ni yi ta va dlayise munhu vukati se ku va va pfumele ku va ku vukati byi fa halaya hi mhaka ya mihisa luya o swi ta jika swi nga yi kulu se mina a ni ta ku a va lehisi mbilu va karhi loko swi koteka va tiyela tikerekeni va ya pfhunta va ri kerekeni loko ri ku mpfhunta mara akerekeni a wu pfhuntangi ta kuma ku khutaziwa loku nga ta yi horisa moya va hambana na munhu loyi va ngo n'wi kuma a mile na meno va langutana na byin'wana vutomi hlayisekani swinene mavonelo ya mina
0: kesa swinene kokwana
4: nkoko va ngwenda ko va problem phela ku na swiyimo swin'wana u ta vuya xihlangisa supervisor la akaya
2: no xi le ndleleni xi hlangisa supervisor ku va ngwenda I don't think it's a problem more especially a ka nkinga leyi nkulukumba loyi a nga na yona
0: cause na loko va ze va ya va mhani loyi wa za ta ta vulavula ka ku hayi kho ku na mhaka leyi mina ni nga nangutana na yena ya ku va ni fanele ni tlakusiwa laha swi vula ku se timhaka hinkwato a ti tshamisekini na mphahla va phahlini
2: a swi herini that's why ni ku ina nkateko loko u tikuma u byeriwini mara i va yi kha yi byeriwa ku se yi chayini
0: mina ni karata hi ku ku na divorce laha se yi nga ku tini laha andaka loko se ni spendini amakhulukhulu ya ku va ni n'wi dyondzisa number one ni nga luza swona sweswi ni ha luza swin'wanyana futhi mhani loyi i ya wina double
2: na ku loko hi langutisa aka ti-gender leti timbirhi hina na vaxisati hi fika hi hambananyana ka swihi switsongo vanhu va xinuna loko o khoma mali loyi a nga ta va na problem i n'wansati wa le kaya so swi vula ku n'wanuna wa famba
0: swo
2: tala yi ta swi vona kwalomo exactly but na vavasati ku na challenge ya ku when you try to uplift them loko ku kumiwa mali va ndla the same thing na vona va jika ka loyi a nga va nyika mali
0: ene ka vona va swi voni swi ri nandzu
2: no that is why mi kuma ku n'wansati loyi i byela xisa lexi a ku a ni ku koloti nchumu leswi nga mirini wa mina i swa mina i mhaka a nga voni xihoxa ka swilo leswi nga ku humeleleni sweswi
0: mara yi n'wansati wa rirhandzi ku huka nuna wa yena ni vula misava leyi
2: swi ya hi ku bibeleri ku rhandza mani
0: a swi yimbile ku yi ngeti na ku rhandza
4: ku xavelela DJ ku matlhelo hinkwawo mara tiva risimuleri ra matlha bemuda
0: elerejeni
4: i nga vutisi swi nga ku bisa phela laha ni loko vuya
0: xihlayaku xa mina na khesa
4: xihlangile xa xi tava xi landza mali ya laya leyi yaku ya xava i mhaka ya vavanuna ha ku teka loko ni nga na nkata ku wo tirha kahle kahle va ta vulavula ntiyiso mara i xihoxo ku dyondzisa n'wansati xikolo
0: a ku nga ri xihoxo hi mhaka ya ku ri a hi yo twanana tanihi ndyangu na ku lava ku ta vona ku hi siva siva ku mavangwa lama nga pfuleka laha kaya.
4: Vavasati vo tala lava kholaku hi lava va nga dyondzisiwa
2: xi. Yes, a ni lave ku vula swona ku I don't think i incident wo sungula ni yi twa aka vanhu lava ni va tivaka laha mi fika ku kuma ku n'wanuna i dyondzise n'wansati xikolo but loko se n'wansati loyi a kuma ntirho ku ri kona a vonaka ku this guy a hi type ya mina.
0: So mara loyi sweswi i ta na divorce i nyanyukisa hi luya ene luya na yena phela swa endleka na yena a ri na head office ekaya.
2: I nga ha hlayi sweswo xi ta thola un'wana a mara ya ka head office xi ta n'wi thola un'wanyana wa swisudu swo hindla swa yena kahle nje
4: sungula kan'we ni nge he n'wi stop se swi vula ku n'wansati a dyondzi xikolo hi mali ya xitokofela
2: loko ku ve ni ku vekiwa mali ya
0: xitokofela lexi a xi tlangaka hi mali ya mani
4: hambiloko a yi tlanga hi ya mina a ni mina ni n'wi nikaka xava swo dya ve vona va teka va budgetela
0: switokofela
4: na loko va vuya vandla leswi va swi vulaka va ta vula ku mali leya u nikaku xava swin'wana swi hi vangelaka ku dlayana laha kokwani goveni laha kokwani cao i timhaka letiya ta ku hi kunguhata swilo ivi swi katsa na mali andeni n'wanuna that's why va ku mbilu ya yena i xihlangi i khodelela na leswi nga khodeleriweki ene na hina vanhu lava xisati ho va vanga nkarhi wun'wana na hina hina tona ku khola ku yima tlhelo hinkwawo
2: ya a ku na ku khola vavasati kumbe vavanuna that is why mi ta phela ni ta na yin'wana ya ku a yi huu mali ya peceni i ta ni caci le ndhaku munhu a nge ni kumbe na ku ri
0: yehe i hleketa ku lomovha yi ku mulanda
2: ximamayilani hi swo sweswo
4: ma yi tiva mali ya peceni leyi va yi vulaka yi fana na ya patu no hlambi nge hlambi yi ta yi
0: cheriwa
4: yi swi dya nkarhi ngopfu tibebi tiyimi ku ri a mi sukeni mi dyini ka ri khosa a ndhawu ya mi swi vona na ndlala nge yi twi
2: na ku all this thing swi swa hi komba a hi langutiseni timali teti hinkwato ta raf mi ta kuma munhu wa kona va karhi na vasati va 17 hi mhaka ya miliyoni ma yi twisisa
0: ivi nga se hela n'hweti
2: yi herini mali liya and na vavasati valava a va ali ku i vaganga va ri 17 ku mali yi kona va ti lavela mali so na loyi a ku na nchumu lexi a xi lavaka laha ka promotion i lava mali
0: leswi yi nga ta hela
2: no ku hela ka mali leyiwani i ku va mutheri wa munhu un'wana
0: loko va langutanini laha leswiya a swi nga endlaku a hambana un'wana na yena va ha ta dinana na vona
2: phela that's why ku ta thoriwa un'wana khampani leyi na yi hetelanga ku thola hi vona mhani lava yi ta va thola van'wana xi ta xi kha xi n'wi tlula 3 times
0: i ta va koti interview
4: i mani manager loyi entirhweni i untouchable
2: exactly a nga byeriwi nchumu hi munhu
4: a ri mhani cawuke mara loko a fika entirhweni a va tshunelerile
2: so swa tika ku cinca xiyimo xa n'wansati that's why loko wo n'wi cinca xiyimo a ku kondelela i na lucky a ti byela na ku vula hi nomo ku this is my head office
0: kahle ku vulavula
2: swi kala ngopfu
0: n'wansati yena hi yexe ni nge n'wi cinci mhe ku hi ya rhandza mina handle ka loko hi ya swi lavini a tincinca hi yexe
2: mara laha ku heta ku vutisa loko kambeni ka n'wansati na n'wanuna ku rhandza mama se bibele yi ri loyi a rhandzaka between the two i n'wanuna ivi n'wansati a submita ehansi ka n'wanuna leswi swi vula ku loko mehe ni tirhisa rirhandzu ra mina ku uplifta you still submit so swi ya hi ku munhu loyi wehe u dilaka na yena ka dat nkarhi wo walowo u ti vonisa ku yini phela bava badi leri va nga na rona i ku munhu loyi va nga n'wi teka a hi swi vula ku a yo ta hi mhaka ku va ri khampani leyi a va tirhaka yona a yi ri kahle one of the best companies a South Africa se swi vula ku muholo wa vona a wu yime kahle ivi a tirha material that is why loko se valungu va ku va famba ku sala ku nga ha ri na nchumu tafuleni a ku mhen dyondzisi xikolo ni ta kota ku tivona ivi swa xikolo swi pfumela a vhaka ku ni humela ni nga ngheni kona
0: kahlekahle loko vanhu va sungula timhaka ta relationship a ku fanele ku va ku hala mi nga kona ntirhweni a ku fanele ku va na afidavit na fomo yo karhi na fomo yo karhi laha hi fanele hi sayina kona ku se ni sarisa sweswi mikama lowo mhese ni nga ka wehe
2: a yi ta fane yi ndla hi vamani hi vavanuna kumbe hi vavasati
0: nosejeni
2: mavhiki manharhu lama nga yela va ha ku vula statistics ku xi ri yini xi ri n'wanuna wun'we a vi na vavasati va ngana se loko xi ku 8 i mali aka tatatatala i n'wanuna kumbe hi kwasati
0: mina 0kanjhani
4: hlayi ri n'wanuna wun'we
0: i fane u swi vula ku na mi ni fanele ni sungula ni ku 1 ndaku 2 3 tazini 8
4: mara swi ya hi vutihlamuleri ne
0: ei
4: ku loko mo swivona va valuna ha xota oh okay okay
0: oh ho xota ni ho xota kumbe swi
4: ndzi ma ta ha jiva n'wana
0: ya kasi va ka mhani va kona le mimo hi
3: mhani ku navo va ka mhani va ta pfa va karhi va nghena
0: ei
3: a va ngheni nyana va hetela na tona ku
2: hi loko swi ndzise ku yi
0: va ka mhani hakanengi loko timhaka ti langutene na vona va dyi nga ri ku hi a ni tiki hambi va swi tekisa ku yini matshan'wi yo ku lunghisiwa mhaka yinene va dyi nga ri hi le ku va hlekuleni ngopfu a va tali ku nghena
3: se va nyuma ku tshinya mhani loyiwani
0: a ni va fanele va tshinyana hi xivona
3: hi swona hi swona se mali i mayengani ka va ka mhani that's why tolo ka siku a va ku WhatsApp loko a zela ya vukatini i wa vukati a hi wa ntirho
2: yeah
3: WhatsApp hi kahlekahle hi ku yena a hi wa vukati i wa vukati a hi wa ntirho loko wo za ku ya ntirhweni swi vula ku se u yivela mina hi ku hinkwaswo leswi u swi kumaka u swi kuma u ri la mutini wa mina se wa ni yivela that's why a nga pfelani WhatsApp a tirha ku ya hi leswi tolo na tolo na swi ri hi xiswona hi ku ya vukatini u hi vukatini a wu ya ku ya tirha swa laha vukatini se va fika se minkarhi leyi nga ka yona se va nyanyuka va nyanyuriwa hi mali ivi va ya vona na majala mo saseka ku tlula mina hi nga sungulana hi tilangana hi tekana ni nkarhi ni nyuka kahle ni vona ku ni sasekile mara loko se u fike la mutini wa mina se i vona van'wani majaha hi mhaka ya mali va ku yenga hi mali se ma yi vona la yi dyaka se that's why ni ringeta ku la ku ta khongotela nkulukumba luya ku a horisi moya a hambana leswo tala a swi tiva ku n'wansati vo yo hlangana kwala misaveni mara a hi n'wana mhani wa vona hamba ri n'wana mhani wa yena un'wana na un'wana hi hanya bya yena vutomi se a va langutani na vutomi ku ya mahlweni va rivala hi leswi endlaka swona ku biha ka yena nkulukumba loyi na ye luya a nga gangana na yena u ta biha ivi se a tlhaka hundzisa sweswiya a ku heteleleni i tijelela goji yena hi yexe i ta hela a kume na van'wani valova va ka vuk

0: loni ene ku pfuna n'wansati loko n'wi tekile a xi nga ri xihoxo hikuva hi antswisa swa ndyangu wa hina mara vo kumana na munhu loyi nga ku ti fika ti bampa ti chayisa papawa se mina ni ta ku mava ti hlayiseleni vutomi bya n'wina mi hambana leswo tala ku na vana loko mo za mi hleketa leswi mi nge mi hleketa ku endla swona swi vula ku mi ta va se mi chavisa na vana ku mi ta va mi nga ha ri mitswari kumbe mava wa kahle ku mi xidlayi inkomu
1: khesa swinene kokwana
2: eyi mina laniwani ku na miyingiseri sesd va nga khomenta va ri sesi na yena miroho wa khisa a handla hayi entirhweni wa wena i futa sweswo swo jikelana na vavanuna va jika mhaka yo jikelana yi koho masayiti hinkwawo that is why mi ta ni vulavula hi mhaka ya ku loko yo huma mali ya peceni loko yo famba kha hi laha tinxuta vanhu lava nga pecenini i ta tiva ku i na 10 days a nga se vuya i na tin'hweti tidaraka se vuya ka ha ri ku dyiweni ka mali
1: xo hlupha xa kona xin'wana loko mali leyi yo ta yi huma yi ku ya lowa n'wansati a nge evuli ku bawo a swi antswi hi teka malinyana yo karhi ka leyiwani hi vona ku ha mi tlakusanyana hamboya mi ya ndlanyana xitifiketi nyana xin'wana xo driver gandaganda a nge endli sweswo hayi mali ya mina
2: i mali ya vona a yi nge swi koti ku tlhe yi ta yi ta tirha that is why ni ku n'wamhani lava a va ri na nkateko ngopfu hi mhaka ku bava a va va nga na makwanga endzhaku ka ku kuma mali mara loko ho langutisa background ya muti wa vona swi tikomba va ri bava lama nga na vutihlamuleri swinene cause loko veni va tirha kahle ku ri na swivanani swimbirhi it's a manageable family all of a sudden va tlhe va swi twisisa ku loko se ntirho wu herini ku vuyiwa kaya ku ta tshamiwa ku vulavuriwa hina hi vana va va mithavini na va khazamula hi swa ku ta vulavuriwa na n'wansati a byeriwa ku hume mali i ta swi vona pepheni i to vona kha ku xaviwa mugayo leswo tala hi ta swi vona siku rin'wana mara ya va na nkateko wa ku na loko same mali leyiwani yi humile ya peceni ku fika ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa se loko ku vulavuriwa n'wansati ku va yena a taku na kungu ra ku heleketa mina xikolweni leswaku swilo swi ta kota ku antswa laha mutini a nga ali ku ri kumba loyiwani mara loko se swi n'wi fambela kahle i rivala ku yo yisiwa exikolweni hi lomu problem yi nga kona
1: se yi sungula ku ri hetela swipikara
2: and a nga ha chavi nchumu that's why na loko ka voho va n'wi vitana phela misa loko i ndle swilo hi ndlela ya right because i eka vansati a va kombisa mhaka ku ni ku tikeriwini ku na leswi ni hlanganaka na swona a swi ni hindzisi kahle n'wansati a ta virina ku haha swi nchumu na nchumu leswi nga mirini wa mina swa mina ni yi ngheni ya wena leswi vulaka ku na ko hi koxeseni rirhandzu laniwani a ra ha ri kona ya leswi nga kona sweswiwani hi kova ku fosteriweni ka rirhandzu
1: siku wa mixiji miroho ya koho i 060-8105942 hi toko xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi black a yoka siku ra namuntlha vengiso ro mina a hi veni hi karhi hi bariqingo hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa mavonelo man'wana ku loko se mhaka yi teta na n'wi hi va ka mhani no hayi ku kuva mo va ku tseketseliweni a hi ngheneni ku lunghiziwa mhaka laha va hi karhi hi twa ku mi swi vonisa ku yini mavonelo ma n'wina na woho ma right ngopfu mavonelo ya n'wina mavonelo ya mingiseri vhele ene a na vhele i mavonelo ya mingiseri mi le moyeni laha mi le moyeni mani twa n'we ayi a ni ti na nchumu na nchumu a ku ngheni na sound na yin'we 060-8075942 ntwa mixeri moni yi kamba ku sweswi va ta twala ki mi le moyeni
2: va twala vo twalela kule swinene
3: na vaxumi
2: matwakala mara mi le kule na hambi ku ri ku swi twa ku i munhu wa xisati kumbe wa xinuna swi le ku ni tekeleni
3: mira ni twakalela kule
2: swinene ngopfu
1: kahle kahle lexi nga kona i kwalava ku mi tlakisa voice ntsena a hi problem ya foni a hi problem ya network
3: ni vule ku sweswo a mina
2: se hamitu
3: okay mo the original a veka leswi a swi vonisaku swona
1: a mi ta va hlamula mani to chumu
3: mi le ku ntweni
2: ha no hamitu the original
3: hello
2: hamito the original tanani na toho
3: ni nge mo ni vekanyana mbono lowu ni wu vonisaku swona
2: ya

0: Mara kona na.
1: Hile kumtwe.
2: Ikona, ikona kona.
3: Mi ti gedze ngofu loko a mo kota ku mi tlakusanyana retinyana swintsinini nyana hi ta kota ku hi nga mi hupi na swintsinini.
0: Mara na ntshembo ku sweswi manita.
1: Kahle njhe.
0: Okay. Mo ni vekisa hi ndlela leyi mani va lava. Mani va lava domo ngopfu. Ma swi tiva ku ya humelela hina a fambeni ka amahlweni nyana na boti lava a va pfumeli ku ri sesi lava va ya faka divorce a va yi va faka divorce ene ku ni tsakisa hi mhaka ku divorce leyi yi faka hi vona lava n'wansati ene lava n'wansati va ta sapota bava lava na vana va na vana lava va ta va tlhava sapota ene va ta sapota hi nkani mara leswi ni nge mhani lava va pfunte hi swona ni va pfunte hi ku va tlangusiwa va nikwe xitepisi hi ku twanana na bolo ene vona xitulu lexi boti lava va nga zi va kwata va tata na vona va ta cacciwa ntirhweni si mhani lava hi ku loko ko cacciwa un'wanyana mabulomu va ri xikwembu xi lo haxa a xi lo gobela va ri xi lo haxa hambi u ti ba xifuva i ku ni sasekile hi siku ku tswariwa vanhu va 100 kumbe 1000 na huva saseka ku hindza wena se xihisa lexiya xi ta va caca sesi hi ku a ni se xi ta fika la rirhandzu ri tsakisa loko ra ha ri vintshwa ene loko se loko va fake divorce ni xihisa lexi na xona xi nge swi koti ku yimisana na mhani lava va ri voxe xi titshege hi buti hi bava lava loko bava loko va faka divorce mi ta vona va ta tshikana xihisa lexi ta n'wi tshika mhani ene ku ri xi kuma un'wanyana wo pfala yena xi ta va tshama xi va targetile little mistake va ta caciwa ntirhweni ma xi ta kota ku teka un'wanyana xi n'wi faka kwalaya aka ni tsana ya vona laha aka poso liya ya vona leyi va nga ene swi ta nyumisa ngopfu ku vuyela ndzhaku va nge hisiku ene muti wu tsakisa hi mhaka ku muti wa buti loyi a hi wa mhani lava hi ku mhani lava kuma ntirho buti lava akile a va pfumeli ku divorziwa buti lava hambana na swona hi ku va ta za va dlina va ya va yaendle n'wansati muhaxi loko o za a kuma n'wanuna wa le handle a nge hi vuhloniphi na siku na dyambu i ngo hoxa beleja ku hlonisiwa mara nge hi hloniphi buti lava na nkateko loko va tlhe ku sungula yena mhani loyi a ku a hi yeneni ya divorce or a va fambi va divorce buti lava va fika kwale a ni na kwalani exitichini namuntlha va kona va nawu no na ti-witness a ku ri na mani na mani exitichini loko ni tsala papila na va ka vona ni yili ni ya ni ya senga a ku hi divorce se a ni ku kumbexana yi ta ncica mihleketo se na swi vona ku a nga ncici mihleketo ni kombela ku a hi divorce mara vana ni sala na vona hikuva a hi mina ni nga thala hi yena thalaka va ta mhani lava va ta n'wi faka va ta va faka divorce mali leyi va ta share na boti leyi va ta kota ku va ta kuma mugayo va ta hatla laha mutini hikuva mhani loyi ta va karhi a sapota ene xihisa lexiya loko xi swi vona ku se mali a ya ha ngheni ka mhani lava se hi ku va n'wi tlhave divorce xi ta n'wi tshika loko xi va tshika ane xi ngo va tshiki swa sireti xi to va caca entirhweni xi ngheni xi caca un'wanyana laha nga ta ka nga swi tivi ku ku humelele yini mhani luya poso leyi nga huma hayi boti va na mbilu ya kahle ngopfu a va na mbilu yo leha i musamariya wa musa ma ni twisisa ni mari ku nitweni mureka
1: mi le ku twa ka leni mi le ku twa ka leni mi
2: swa twala swinene
0: ivi mari ku nitweni na
1: No, mi loko tole ke the original.
3: This is the original.
0: Then vulela emisamare wa Musa but a hinkwavo vavanuna va nga khondzelelaka leswi swi nga humelela botile na mina ni nge swi khondzeleli. Se no vula ku ri no kona bot a va pfumele divorce va mhani lava va ta va sapota and then na ntirho va nge tirhi loko hela lembe leri va ka va tirha loko vo faka divorce loko wo hela lembe leri va ka va tirha leri ta ku ri nge hi. Mi ta vona va hlongoriwile leswi va ta hlongoriwa leswi nga ta tlhe swi nyumisa.
3: Alright.
0: Nikisanani poso a hi yona yo ndlaleriwa masangu. Loko zi kuma poso hi ku ndlala masangu swi vula ku a hi yona ya wena leyi nga nikiwa yona. Yeleyo yi ta ku cacisa ntirhweni, i ta caciwa ntirhweni sesi lava. Vo to ka va nga yi byeli boti ni kombela leswaku loko mi fake divorce ni loko mi tlhela mi vuya mi ta hi byela ku va quveka na boso na kumbe va helele hi ntirho na mi ta kuma ku a ho va khongerisa ku va helela hi ntirho ntirho wu ta va helela va ta loko xi karhele hi vona xi hisa lexi xi ta cacha un'wanyana lava va ta caciwa ntirhweni a no va noyiwa swona mara na swi tiva ku ri va ta caciwa ntirhweni no swi vona i ku nyanyuka n'wansati wa nyanyuka katika loko a za kuma n'wanuna wa le handle kumbe n'wanuna wa le handle i ta nyanyukisa sweswi a rivala kumbe nduku ra xa lexi nga dya nkava wa makwenu na wena xi ta wu dya leswi a nge i divorce na xihisa lexi xi ta ku mina a hi ya divorce loko ve ni ku va na kun'wanyana lava nga tsala kona agreement ku ri hiya a hi rhandzana hi vuyisa ndzhaka liya na un'wanyana i ta menula i ta n'wi menula mhani luya i to chava ku vuya aka JCR a ta ti vula ku ri ni kombela rivalela ni kombela JCR ku ri nuna loyi ni nga tlanga hi yena ni vulavuleli na yena a pota ni vuyela ekatisi ha mo hi twa van'wana marenge
3: i khasa swinene
0: na marengwe nyana
3: i khasa swinene the original n'winyi wa vito
0: ha mi ri na xibelani James Mpileni na tshema ka maxiun'wana hi xona xo bohiwa hi a yi sotini leswi
3: khasa swinene
0: leri ko va vito ra munhu
3: oh alright
0: hayi nkomu mi ni khasanele ka vava kwala
3: danko alright hi leti
1: swi vulaku kahlekahle vavasati lava nga va na nkata ku va dyondzisiwa xikolo hi vavanuna va vona va dlayisana lava va ha lava ku dyondzisiwa xikolo
3: hikuva hi nga ha phindi
1: phela hi ntiyiso wa mhaka i ku sweswi vavisaku bro va teke swimalana swo gina kumbe xana va ta va xave xigayo
3: dwa sweswophe mi ni karata hi ku va tlhela va byela ku a wu pfuni nchumu a ritsi mi le moyeni
1: mi twakalakela kule swinene a ri tlaku kambe hi twa mara ri le kule
3: kumbe loko mi chava ku va rhasela mi ngo humanyana mi yimbelanyana halaha mo tshama guveni hi ta mi twa mi tlakusanyana voyisi
2: ni gonyi henhla ka guva mirekse
3: ya mavona kokwani loko mo tshama kwala ka xiguvani xexo xo saseka xo pholichiwa mi ku ta va right kukwa mali leyi
2: riperile mahaxi
3: hi pfukile hi ngomana kokwana
2: hi pfukile tatana rikotsa
1: hilo sa n'wina kokwani mali leyi kambe loko mi tiphata ni vone siku leriya loko hi veka ndhuna maxavele ku ciniwa va ku maluleke matumba ya tihuku a hi swona
2: mina ni n'wana mukajani wa marhane wa dumela wa tshunduzo mingo wa chavani
1: maswona
2: chavani wa kona hi yali wa nhlaniki wa xikundzu wa nkuri wa miyexe wa minga
3: kwala ka nkuri hayi
2: hi koka right

0: xirhami lexi nga ta va na vumundzuku bya mina na vana va mina. Ni to hlometela kwala i ta ni pambulela la. Ni ta kota ku famba ni ya lava leswi nga ta ni pfuna. Impela swi endlekile hi leswi. Baba i pfumerile ku teka mali a nyika manani leswaku a ya kuma tidyondzo ta yena. A ku ri rirhandzu a ri le ka baba. Loko se hi vona ku ri na mavala ya yingwe la. Na loko u nga zi u vile yo fika a yi ndlala kahle. Kambe eka baba lexi xi nga va kona. Ku ve na mhaka ya ku hatla a beka xikangani leswaku yi n'wi tlakula hi ku hatlisa ku yo mali ya mina yi lovile. N'wansati loyi loko a kala ni byela leswi swi kona swin'wana swi nga endleka. Ene impela se i ntiyiso se already a swi herile leswiya a ko va ku ba bembele ra ku hayi u nga ha vileli. U wanuna wa mina kambe ni na un'wana n'wanuna laha ni mi lava mi ri vambirhi. A hi langutiseni la kokwani record leyi ni chavisaka ngopfu merito leri humaka eka bava leri ri nga rona hi fanekeleke ku n'wi khongotela ngopfu tatani loyi leri rito a ri humesaka leswaku ni hleketa na ku endla swin'wana hi minkarhi yo tala ni twe mi swi vula kwala ku loko ku za ku tshuvika musi swi vula ku ndzilo wu le kusuhana ku pfurha. Bava loyi wu nga fiki moya lowuya wo a dlaya a tlhela dlana vana a hi le ku swi kondleteleni sweswo swi nga humeleli hikwalaho ka ku va byo vutomi bya munhu ku byi herisa i nandzu. Mara lexi xi nga endlekaka tatana lexi mina ni nga xi vulaka lexi xi nga mi pfunaka lexi xi nga mi phephisaka na ku mi nga rhoseriwi na hi tisimbi mi nga zi mi dyeriwa nkarhi wa n'wina hi munhu lexi n'wina mi nga xi endlaka tanihiloko manani loyi a fikisa hungu eka n'wina mi endle makungu ya kahle ku famba mi tsutsuma mi ya ka vona mi ya mi ya vulavurisana na vatswari va yena mi n'wi twile ku i te yini i te a wu ta kala u tsutsuma u tala ka hina la u ta u ta ni vulavula ku biha leswi ni swi tirhisaka i swa wena a hi swa wena ni tirhisa leswaka mina se i vaviwa hi yini.
1: Mara ni lovorile musi a na ni lovola swona sweswiya.
0: Ma yi vona mhaka ya kona a nga ha hleketi swa ku yena i vutiwile i le vukatini o endla nsele ka munhu un'wanyana ku n'wi vulavulela mahungu yo bava so hi ku ta xi tiva la manani loyi na tatana leswo hi ku a ni ku vulavula mapapila la mapapila ya ta vula leswaku loko ku ri ku ma divorsana lexi nga ka wena nuna ma pambulelana na loyi na lexi nga ka wena nsati na yena wa pambuleriwa a ta vula ku seyivha vutomi bya bava u nga zi u hleketa sweswo swa ku dlaya vana u dlaya na nsati wa va dedela lava u va tshika va muvhela tlhelo na wo u va tlhelo u ta hanya.
2: Leswi vulaka ku kokwana leswi laniwani n'wansati yena a taku na timhaka ta divorce swi nga handleka papa ku va vona va tlhela ku va wina ndhaka loko va luze swo karhi
0: na sweswi hi swoho sweswo na sweswo hi swoho sweswo ene swi nga n'wi chavisi n'wanuna loyi
2: nimina ku ni tshika a na ha pfuni nchumu
0: ni twe ba ri khotsa va veka i rito rin'wanyana ene ri saseke ngopfu hi ngo ri kuma ri bihile a ri bihanga ku va ngwenda a swi vuli ku ni file mina loko ni ri ngwenda a ni fangi ni na hanya
2: kasi ngwenda xi xa njhani a ni
0: ku va ngwenda i ku va ku nga ri na nsati
2: ku va ni ri ha nsati kumbe ku va ni nge hi loyi loko ni nge se tshama ni teka nsati kumbe ku hungasa na wun'wana nhwenyana kumbe ku ndleka hi kumbe
0: ku na leswiya swo ka munhu a nge se tshama teka nsati a hi swi tshiki nyamuntlha leswiya a hi swa ha yi le ka swona ngopfu swi nga ta hi dyela nkarhi hi vula ku tshikiwa hi wasati ni ka ni hanya a na problem ya swona a ni na problem ya swona as long vutomi bya mina byi se lexi a ni la ku ta vula xona a ni la ku ta vula riti leri ra tatani cause va nga ri vula ra ku tshikiwa hi wasati swi vula yini na ni.

0: kuhani kani anya. It is fine. Hey, endi le shasha ku. Hambana na sati lu. Tika ka anya na yena ka anya. It is fine. Iku loko a endla leswi ya uti vangela tisimbi ku ya ti jela nkarhi a hanya jele mahala a vaviseka hi nchumu wu tsanana so tika bava.
1: Alright.
0: Bava rikoto ni khese swinene nkarhi wa n'wina nyamuntlha mi nga hi nyika xikadyana xa ku ta vulavula hi mhaka leyi. Danko.
1: Khese mina ku
2: yi na WhatsApp number ya n'wina?
0: E-e ku hava bava rikoto.
2: Byela D a mi chavela foni ya WhatsApp hi na group la a hi ta handla
0: ni mi yingiserile a ku na WhatsApp.
1: Okay, a nge kinga kokwana swi lava ku hi ta va hi karhi hi khulumetela ku a hi ta khulumetela ta mukhumba
0: hayi me ya lwenzi yo mbakola
1: muta ni khoma ka lexa telefoni
0: ya lexi xa xifonofono lexi ni ta vuya hi xihokosela.
1: Thank you so much, Kokwan.
0: Danko.
1: Right.

0: anu wa ku fika na va bona bente ya polytechnic ya
1: promotion
0: a nga swi hlengeli ku na vavasati na van'wana laha swi andla na vona va hindzi hikwalaho ka bolo phela hi titwanga ku yena hi yena leyi loko se va byi helile vukati bya yena se ku ta sungula ya yena leyi va nyisa yena manjheni eta ngona loko se a ntirho wu a ya chayisa ri ta xanga tlelanga a kha mi hleketa vanhu a nga va kambani ni ri na nuna mana a ni ri na tlhela ni ri na vanhu ni fayeriwe muti a va na nkarhi wa wena lava va na vavasati va vona loko fona vo e va disturb na khola va khombi i ta mi hleketa i ti vangela xitrozi xi ta n'wi bawela hansi mi ta n'wi bawoleri hlanguti leswi o ti dlayiyexe n'wina tshama nkwala muti wa n'wina bani xikwembu xi ta va xika xi xi vona a ni mi xi swi vonile ku mi tirhile phela yesa o ti byala lesa loko se mi handle hi ya vupfa laha swi nga ku tshovela i ta swi vona ku ya bava loko aze mi n'wara hi yena bava n'wina dlayani u swami xuri mi pfuka kahle kwalava muti wa n'wina mi ti khensela xikwembu mi ti ndlela gadi mi ti ndlela swin'wana na swin'wana mi nga vileli hi yena mi ta n'wi vona khala a tlhava khona ka ba bot ho mi tsundzuka malani hayi hina mi nga hi tsundzuki mi ta n'wi vona ta basi loko a kha tirha mafurha ma nga ha khomi
1: u ha ta tirha yena
0: o munhu wa n'wi tiki hi ku nyanyuka hi ku nyanyuka munhu a nga hluphekana hi malembe la nga ku ondla yi kula se yi kota ku tirha a ku lavelanga ntirho
1: amaaseketi a ni n'wina mi languta kwala ku nyanganya ko
0: nkarhi wo nyanganya ku na nkarhi wo
1: bava
0: ra hela chukele loko lava chukele byaana ndyangu wa wena hi yena a fane a tlangula papa ku ha papa mi nga vileli ni ta zamazama na n'wina ku mi kota ku yima o tlakulana laha misaveni la loko se yi tlakuriwini ho yi tsutsumatsutsumi yala i ma va heta vavana va South Africa hi ta swa mindzuku va vuve va vone video se va vitane swisayintani swa vanhu swi va nani swa hina ku a va sungula ku swi ndlaniseka va tshike vukati bya vona lebya va ri na byona independent va ku loyi nuna wa mina leyi va va na ndhuti va kha ku mani swimanimani mani swimanimani hinawalanguta hina liya mani lava va ha ri munhu wo va nga kuma vukati byintshwa lava
1: a va swi tivi ku mi tele vanhu laha handle la mi ta role
0: va tshikeli va ta ku phapha va kuma ku ku leti ngopfu
1: mani
0: ku munhu a nga ku tshikangi nuna wa tshama na yena
1: ina
0: ni swivona swa swi ri na zoto man'wamhaka endokhati kuleswi ni popa yeni
1: kese swinene

0: cha wena na mara fesa ra miri two
1: kati
0: swi tsandza lava fundhisa ku va leva tikerekeni vanhu va suka va khela leti ndzi vo pretendelana lomuya va ndlela ku vanhu lava va va khongelelaka va va va ri kahle ku kha ku nga hlamulaniwi le kaya leyi
2: kambe swi nga va kona sweswo
1: ane na vo vanhu
0: vana sweswo a va va lava swa a va ngo huwa va lava ku va va swini
2: ni nga chumayela kahle ri nghena ri
0: ku tivhoza na vanhu vangani va kha va eka buta ne loko mo famba swimitamitana sweswo mi nghena tihosini tindhawu sita mi ya kamba ku vanhu lava va ku hluphekile va fati va nga lava nga tirha kahle lava mi va vonaka na loko mi n'wi langutile ku i munhu loyi wahaya a nga ri na nuna na hi mhaka ku khongela vanhu na va vona va ku vera wutype ya mina a nga dyiwi munhu ku tsandzeka mbilu mbe a nga voni xikandza lexi vonaka ku nyuka va makuhari va gade timovha i ku ha hei rhani ya ku tiphineni munhu ya hana pei xikhwamini ku ta ka ya lomba yaliya ya wena mali wa thichara leyi yi lomba vo 100,000 a tlha a famba ku siya wanuni swa ribadamini loyi wa wena kha a fambile swiya na vabyi a ri hava loko a wo nghena vanhu homrezi va ta mi byela ku va nga lava tekaku tiphilisi hi ku tshika vanhu na va vona vanhu va le ku vabyi teleli sweswiwani mara loko n'wi vona munhu yi nyuka wona tru hi nge se hela n'hweti homrezi mi ta ku byeka hi mhani a ni ti hambi no mi hoxela ma ti vona tiphesini ti tsunima ku tirhiseni ka tona i ta tlela vhiki hinkwaro kwala ntirho wa yena leswi a swa ku tichara u n'wi dyondzile ndlele swa i ntirho luya musi mitirho hambi wo tirha sorejini ramaphosa ya mi ngo president ya n'wi loko sorejini yo buluka leyi a nga tsutshuma a ku lava lisiku hinkwabyo mbrese ku

0: mamina i mani va kuma ku wa swi tlhelela leyi a swi na mhangu wena dyondzo xikolo wo yi fambisa tivatshuma na vanhu a va ra vanhu sweswiwana ku ri woxa ombrets kwalani mi ya vona vavasati lava tsutsumaka na swona swi vanani swa vanhu lava va nga homi ku tsutsuma vanhu a loko ri woxa sweswiwa un'wana tin'wana n'wana ma kuma valava mi va tekelaka ngopfu henhla valava mi ngo va sasekile va tshika vavanuna vanhu va nga ti type ta vona wa dyiwa munhu mi tshama mi ya va hlaya munhu ombrets mi ku yi dyiwile munhu saseka mbilu a nga saseki munhu sekani xikwembu a ku na makhelo xi nga n'wi nika makhiya xi ku lowa hi loko wo saseka ngopfu laha va njhani loko ri n'wansati mavalama mangwa i wan'we loko ri n'wanuna sekani a ku na xikolo va nga ta ku wa n'wana luya n'wanuna i famba laya a luya i n'wanuna wun'wana a luya n'wanuna swo fana swilo swinkwaswo ane na mina ni n'wanuna ni nge rini na muyelo bruri na n'wansati ni nge rini ni ta rindza movha wa kwana xikhiya leswi nga hava swikhiya mi nga ri ku hi xona n'wina mo va na bazi hi ku mitshukeo kunene ku na vana lava va ka ku hlayiseni ka vana lava nga na vona sweswiwa va nga ri ku va vona na wun'we wunene loyiwa se mi nga zimi ndza nchumu mi veka voko ku dlaya munhu loko a fini munhu a nga ha na problem bror problem se yi ta sala na n'wina ku hanyeni mi pfaleliwini boyiwe hi tisindi hala hala wu tshikise sweswiya munhu a ndzhaka va nga ri ta vuya ka n'wina vo kaka va vangheni va tele wa ku pfuseriwi sweswi hlayiseka kombret
1: kasini kokwani na leswi ya mikete ma fika hi one
0: watsavani mali wa tanda vanhu bye bye.
2: No, I think mhaka leyi taku na kokwani makwani yi na nkoka swinene.
1: Yeah.
2: Mhaka yikulukumba loko se swi leswiwani swi kha swi tikomba ku swi ya kwini i ku accept before xiyimo xi humelela hi mhaka ku loko se va sungula ku bula timhaka ta ku mina ni le ku gangisiweni a swi kha swi va komba ku laha ku na swin'wana swi nga ku teni swi nga ku nun'hweleni. So the minute n'wansati a ku ni promotiwini hambileswi va nga munhu ni xoko a vo ngo ri va a vo swi ba hi makatla hi mhaka ku a swi nga ta pfumela ku ya direct va fika va vula ku hayi timhaka ti yimise xileswi mara timhaka ta nkoka hi leti va ringetaka ku ti vula ku a va accept ku n'wansati loyiwani a nga ha ri wa vona efambini
1: okay
2: ivi vona va tihlayisa vutomi bya mahlweni
1: moto buti pythas mathosi la
2: okay.
3: Bottom rack se riperini a xiticini na se rejo rikhoto kwalani va nga tshama kona ni bottom racks problem ya hina vanhu bottom racks la misaveni ni I don't buti a swi sungule ku humelela vona swi swi nga va humelela bottom racks na master records kwala tlhelo i khale buti va ha kula va kha va twa timhaka leti to humelela tumela buti va kha va hanya a misavelenga ka yona se sweswiwani vona vo fika va tikandziyela na vona va famba ehenhla ka tona timhaka leti nga ku humeleleni hayi ku a va nga swi tivi buti swa so swa humelela buti mrex na sergeant records kwala tlhelo se buti hi ndlela yin'wani eyi ma vitaniwa ma ti endla ma vona munhu wo ka mi nga tswaliwangi na yena buti mrex kumbe loyi mi ngo fika mi n'wi doba xitarateni master records kwala tlhelo wa hlupha wa hlupha hi ku a nga fani na n'wana mhana wena swi le mahlweni i nge swi tivi ma vona loko khe hi hanya evuton'wini ni a hanyeni mara i nga tshembani kumbe ku trustana 100% u nga teki rirhandzu ra wena hinkwaro u nyika munhu a nga ri n'wana mhana wena kumbe mhana wena lava nga ku tswala matwisa bottom racks hi swona swi ndlaku hina vanhu va ntima hi lahleka hi ku loko hi kuma ntombi hi tiva hi nge hi kumi yin'wana evuton'wini hi vhe hi nghena deep hi nghena hi nhloko ivi hi rivala ku ri ne a hi n'wana mhana mina mundoko a nga tshika a hi vavisa munhu wo fana na loyiwani ma swi twisisa se mani ta ka pfuna buti the jam rex na master khotso kwala tlhelo heyi loko va ze va nga ha kumi swi le masengwini bava lavawani a va byela ku a va pfuni nchumu a va byela mihlolo leyi hinkwayo ka yona buti mrex a va swi vona ku se va va phayisele kwala kaya mani ta ku a va divorce va huma ka swona a phela rirhandzu buti mrex ri fana na dice wa roxa dayizi bottom racks i ku i la ku bapop i fika u ba crap ma swi twisisa laha u nga ti byela ku ri ne u nga bapop loko i hoxa ri fa ri crap dayizi.

0: go deal. And also, but what do we? What do we need about? Let's say I go and shake a body. Look, once that was our end of gang. I'm going to money alloy. I'm going to second jan, woman jan, unaini, Cheyenne. Cheyenne, when I'm John Dang, give it a win. After win, a John Dash or Hosh or a boot. Muna machine. And also, she's a winner soon, look at not over 10. Soon, look at not over 10. After win, a John Dash or Hosh, Faman me a came here and the correction, but I mean, even the general liar, mean the mystic. I'm more than a van and I am about him breaks. I'm over never now and I am about him breaks. And then one ever Zulak Ava Punicho, never another says Anganabon. Maybe it him be boy took over and I must just. But I don't want to do a car like our angel of gang. Let's also a Zola Gourne and I would like to see what Auntie Rain and I would trouble look what I mean. Look as the Abba Zulak I divorced Sross of Gourne, the Magalet one about the Valabla, which I take out the Zola, Mishlicks and the Lua. And also. Kalkava, no one beer, but him ranks the Mr. Courts. So many lins, as for the soul, Melel. Master says, so many lins, as for the soul, Melella. Samantha got bottled, she won't find a commission. You go to calm. You go to calm and said, you go out to win and go tell the suits against a good loss of our uncanny to come losing. Wash a dies of Buckrain. Wash a dies of Bapop. Many wants us also bought him ranks. Mantago. Kampuna boti aba home kasona so a swa ri ka bona u mani ka swona boti mina ni vonisa sweswo emavonele ma Pythas Mathonsi no vona John Mathonsi ka thomo maxi wa mina ne hashtag ya hi sansimbi ina hi ku chayeleni a hlayiseka na magondweni inkomo boti Rex na Mr. Khoza ku na tlhela
1: tanko
2: riperile maxi na yi twa nhlokomhaka n'wana mutswari yo vava
3: I rirhandzu ri herini hi mhaka ku na leswi nga kona rirhandzwini a swa ha ri ku humeleleni a ku na ku rhandzana va ku mo rhandzanelana ku mi tirha ku jikajika swin'we ku ze ku va a hi vukati vukati loko hi ku byi complete hi sweswi a hi nga ku swi teni swa ku na vana vambirhi swi vula ku vanhu lava va hungasa hi ku kha miroho ku kumeka vana ku va na muti se nkulukumba loyi i ri sweswi n'wansati lowu wa mina na ku ni kha miroho a nga ha pfumeli loko beno swi nga ri tano ku na timetable yi nga vekiwa lahani ku hi mvuli hi ta kha miroho hi heta vhiki ta swi vula daka vhiki leri tano so swi hi komba swinene ku rirhandzu between the two a ra ha ri kona ku na loyi sweswi a nga ku kheni ka miroho handle ka n'winyi wa nsimu
4: Exactly.
3: Hambi ku holoviwa vanhu va nga holova va nga hlamulanga ku khiwa miroho ku vheta kusukela ku
4: hlamulanga
5: no vula vala va khale
1: oh
5: va ku nkarhi lowu wa mihloti liya a ri laku i sungula ku xavelela a nge ku twi no yana no miroho yi
1: ku na riqingho la milimo yini
6: i
1: pfukile minjhani n'we
3: tlakusani rito miyingiseri mi twalelanyana le kule leyi
6: hello
3: se matwala
1: tlakusanyana mi hi twa kahle mi twa kahle
6: no, I'm not sure. maendlelo no mahanyelo ya komba no mavala mavalavulelo na maendlelo ya kombisa mahanyelo ya xivulavuri kumbe ya muendli. Ni twile ku mahavulelo nongonoko lowu ma past 11 vulavula marito man'wana ya ku boti twa ku vava hi mhaka ku na muroho ya ha ri kona nakaya ya ha khiwa xirhapeni a ka ha ngheniwi. Ni n'wi dyondzise na xikolo na loko a n'wi dyondzise xikolo na ni nga tivi ku ringanyetini ku i na vana na sweswi na mhani loyi na
3: vana vana vambirhi
6: ni ku khongotela botani ku a nga vileli ngopfu kusuka kwalaho hambi divorce loko ri yi nga va kona swantswa yi va kona a swi amukeli mhaka yini leswi nga endleka u ri se swi endlekile ku va n'wi nghenzi xikolo ndzi ya ta va ku hlayisa vana va yena na yena va hlayisa swin'we mara ku swi tsandzile hi mhaka swin'wana leswi nga swin'wana leswi nghenelela a languti yin'wana ndlela va ri nyoko yi vona yi lume loko la ka ha lava ku fostela ku tshama roho se a hlangana ti-problem ti tlulatsaleke nkarhi wan'wana ti nga ta peta nhloko wa yena ku koxa vutomi bya yena se ku khongotela boti a koti ku twisisa ku evuton'wini xin'wana na xin'wana xa endleke hi nkarhi wa xona xi ndleka ka ka tirhisa xona kumbe xi vangeka nkoma la ku pfuna boti hi ndlela yaleyo.
1: Alright, khasa swinene mixer
6: nkoma.
1: Alright, 0860875942 hi ta ku xana ka n'wina mi yi vonavona kanjhani mhaka leyi blaka yo ka siku ra namuntlha ku na muyingiseri la loko a ni lave ku tlanga voice note ya vona mi nge hetwi
2: va swinene mina ni ta ku ka boti a va swi teki moya wa kahle leswi a lavaka swona hinkwaswo mhani luya a va endli va hambana na yena nyoka yo yi vona a yi lumi lexi ni xi vonaka mina i ku lomu a nyanyukaka a ya kona mhani luya i ya ku tikeriweni swinene hi mhaka ku makungu lama hinkwawo lamo biha ma ta na yena hi yena a kholelaka boti boti a va swi teki kahle va khongela mbilu ya vona yi va kahle xikwembu xi va pfuna va va na kurhula ndzeni ka mbilu swa vona swi ta famba kahle hikuva a va swi tivi ku ncini xi endlaku yi a lava ku famba nkarhi wun'wani va vhikana na mavabyi sweswi a va n'wi tshiki a famba leswi va nga swi endla hinkwaswo va nga ti soli ku why va n'wi dyondzise xikolo xikwembu xi tiva hinkwaswo ene xi ta va na vona xi ta va hlayisa ku ya emahlweni ene va ta kuma munhu loyi va nga ta tshamisana kahle na yena va va na muti wa kahle luya i ya ku tikeriweni hi mhaka ku i suki a jikeli boti hala a nyanyukisiwa hi nguvu leyintshwa loko se a ta twa tihisa leyi i ta tlhasala ndhaku boti a va fonela nga heti hlayisekani n'wamagoda hi mika mphambu tanki
1: khisini n'wamagoda la ka mphambu mike hi twa yin'wanyana la
7: eyi ripereni makulukumba kwala ka Jisara FM mbulavula topic ma yo tlhava swinene ya serious mina ndzi swi ni humelela exi van'wana lava va pfuli swona xikalavito Veron Wooline swi n'wi humelele 2014 a sata za tshika xikolo kumbe na va jola yinini a ri ka grade 11 azata loyi futhi a nga ri na vatswari dangerous mara vatswari va mina lowaxisati ngopfungopfu a va ndzala ku ni n'wi hlayisa tshika va swo tala ku si yi ta ni hlamula mara masati loyi a ma hetelelene dyondze Joni ni tshama ta xilungwini loko a swi ri tano a ri na xin'wanani i na xin'wanani swin'we loko se a ta ta vhaka futhi se a ku khome pregnant hi kha yi tikomba mara pregnant leyi a ni n'wi byela ku ri ni nga humesa ni nga peni ka vona mara i fostela ku yi huma a ri na 7 months loko ri na yena a lave ku fa mara swi ve ntsongo a swi va mati matsongo ka yena mara a nga hetanga vhiki se loko a vuya ku hala xibedhlele ku hayi se right se yi lava ku kuma ntirho kota ku next year ta tlhela xikolweni kasi ntirho wa kona mani ripitori ntirho wa kona n'wanuna yena a byela ku ya Joni va ni n'wi byela ku na sweswi ma ni tsama tikoma na sweswi byela ku n'wana wa mina loko mi nga va ku kwala Giyani vere na yena masiku mara n'wana wa mina ku sisi kwala hansi kuwa se n'wi vona i veta dyondza life ya ku ha ri Joni va veta tshamela ku ha ri Joni Madam Changa, my chan chan chan, so no mina so. Chatik, at last, and the one sat, no, this one knows that it is dash. Baba swan, your snail, so I was at love of fun. Kissing her.
1: Sorry, boat.
3: She was so delicious as a jig. She could cast a woman wind, sad Diana. A room on Yanukumana was second group of fanatical break. E kota ku hola e va kahle hi mhaka ku
1: ene i nga hola e va kahle ivi loko tlhe yi sungula yi tlhe yi hisa futhi
3: swibo
5: loko i nga ri kahle vutisele hina hi nga tshama ka tingwenda ha swi tivi hina
1: yi xaviwaku hi tingwenda ene hina hi tshame hi va ngwenda ene ha ri a hi ngwenda kahlekahle
5: mara i pfuka hi nga ku wo penga hi leswaku un'wana na un'wana laha taka a fika ku teka ka a hi jiki halo wo famba hi nga ku mara loko ri na nsati swikhoza wo taka mutshameni yana hansi hi mi chelela mati na
1: yi kongwenda leyi yi vitaniwaku papa hala mara yi ngwenda
3: a ni vungwenda i ku va yi pfumala nsati a kaya mara a swi vuli ku a wa hanya a handle
1: ku na vana lava va ngu papa
3: a ni swa endleka i rhange i teka vana i teka nsati i va na vana se hi nga kumani na n'wansati luya a famba se ni vuya kanta tshama ni ri wexe ni hundzuka ngwenda ni ri na vana
1: vete ngangena go fuka kwa male la bona ba re re perile ba go bodi vanga se ba tela emhlekete yo bia no go bana la ke ngupfu loko ba tle ba dzeriwa eswalentirweni wa abo huma ka yena anga ri wa bona ko ba nyama ya nkosi ba ri vho skala vid ni khesa sunene isi skala vid la ya la bona mo ita e bodi Richard kubona ba ri yini a twina
8: Jim Rex na ku kwara khotso ku ra xitijini hawa amperisa man ha ya tora nhloko mhaka ya bava ya tora nhloko mhaka ya bava ya ku vava man mina Mr. DJ Rex hi ku pfuna bava hei ko va ku hei hala misaveni ta vuya man ta vuya la misaveni hundzi hi kona hinkwenu kwala va nga hundza hi kona lexi nga koho mina hi ku pfuna bava a loko wo languta ti-Jam Rex kwala ku nga nghena COVID ha vanhu vo tala va tshikiwini ha va tshikiwini vanhu vo tala hikuva vanhu va helele hi mitirho leswi loko vanhu vo tala va nga lavi vukati vavasati vo tala a va lava mali se lexi nga kona bava ha va nga zivi va ku yini ni ha va tirhini kwala va nga tirha koho mina hi ku vona ka mina bava a va n'wi pfumeleli leswi a vulaka swoho ku ri no yena i lava divorce a va pfumeli ku ri no hayi a ndla divorce lexi nga kona mhani yaloya wa rivala i ku lexi nga kona ti-Jam Rex loko munhu ni a endla swa vugangu a handle a ri vukatini i ndzi nga ri swilo swi ta famba kahle na loko byi ri ni vukati bya yena na nuna wa yena a rivala n'wana yaloye wa minijere i van'wana lava a nga va gangisa yalo wa minijere kwala mintirhweni yena a nga swi tivi na ku yalo wa minijere a muti wa yena vasati vangani a nga swi tivi se lexi nga kona ti-Jam Rex a ka vanhu vambirhi ku hambana ka vona swi ya hi ku i mani loyi a nga tshika wun'wanyana swilo leswiwani swi na kambirhi ku tshika loyi a nga tshika wun'wanyana a nga ndlangi xihoxo i tirhe ngo bava yaloye swi vula ku mhani yaloye yena i ti chela badi ba yaloye va ti chela laka a va hambani na yena a va hambani na yena a va pfumeli ba buti ku hambana na yena hayi va nga zi va n'wi holovisa a va pfumeleli va hambana na yena swi vula ku mikateko ya yena mhani yaloye swi ri na mikateko yi ta vuya ka bava valava leswiya loko o hambana vona yena n'wana yaloye i ta va tshika mhani valava a ma heteleleni ti-Jam Rex i ku hlupheka a ku na xin'wana i ku hlupheka hayi a va pfumeli ba va hambana na yena va amukela a va amukeli xiyimo leswiya swa ku kumbe vana na yena mhani yaloye loko swilo swi nga ri swa vona bava a hi swa vona va ta wu kuma va ta n'wi

0: le wa swandleka kwala yanga hiswa xikolweni a sungule imigingiriko leyi kwale xikolweni
1: mativa ku na swilo leswi ya swi vitanaka distance so n'wansati laha a fika ka tshama nkarhi wo leha ndhavuko a hetelela a tolovela na vanhu hambi loko a ri tekikali ya tivaa
0: yo
1: okay
0: lemoyini a kumi lemoyini
2: ahe maxi
0: ipfukile
2: hi pfukile hinka vona
0: kaya languta xikadyani xa ko
2: ya na xo xitsutsumeni hi ku komisa to tala va tivurile vanhu hi swona va n'wi dyondzisile nkulu kumalui mara mina ni la ku vula ku mhaka yi kulu kumalunwa leyiwani a tivuriwa laki ku va a swi tivile kumbe a swi vonile lexi nga kona a pfumele ku rhuliwa ndzhwalo lowu a nga ha tekiwi hi nchumu ndzhwalo a va teki van'wanyana lava nga vona ku va fanerile va ta swi vona kuyini vanhu lava se a ti byele ku pfumela ku rhuliwa ndzhwalo lowu i ndzhwalo lowu a rhulerwa xiwo wona hi munhu loyi leswi a nga swi endla ku vumalo hinkwaswo a nga tisondhela a swi endla hi ku swi rhandza a ku u aka munti se kanti u aka munti na munhu wa rhoma se lava va nga n'wi rhula ndzhwalo ni vona ka ku xikolo xi n'wi terile xi vona ku ku va a endleriwa swi xihundlela swi kahle swi kahle se a swi tiva ku ku na lava nge va la ku n'wi rhwexa ndzhwalo va la ku teka ndzhwalo wuya va wu rhwala vona va ta wu vona ku ku fambeni a teki vutomi bya mahlweni a hi ku hela ka misava leswi swileswi swi nga ku humeleni kumbe swi nga ku endlekeni hi swi endla hi swiloani ku ri kumalo va n'wi chela laki a pfumele ku ya vona laki leyi xikomu xi nga n'wi vekela yona a tshika luya a nga ha rhwexa van'wani ndzhwalo va nga ta wu vona ku ku fambeni ku wu tika ku fika kwihi kahle hi ku vona ka nkarhi se u fambeni ta ku i nkomo mahaxi wa minuwu
0: kese swinene
2: danke a pfumele ku rhwexiwa ndzhwalo a rhuli ndzhwalo lowu
0: alright hayi a rhuli kavula danke ndlela leyo va ka yi kona papa a va pfumele ku rhuliwa ndzhwalo
3: I think the problem a ndzeni ka nhlokomhaka ya namuntlha i ku va hi langutisa xiyimo xa bava xa ntirho after loko se va ri ndzeni ka situation leyi ntirho wa vona wu ve kahle ene swi vula ku na family a yi ri ku fambeni kahle until 2019 leyi va vulavulaka hi yona loko va tshama hansi ku vulavuriwa swa timali ku va na ndlela leyi yi nga ta na mhani munhu loyi a taka na ndlela yi hatlha ka ku tshika
0: tisa
3: ntshikelelo
0: swi ri u ni xenga
3: so ku ya hi vona vo xengiwa hi n'wansati loyi
0: lemoyini xikadyani xa kona
4: bote a ka ha yi twa noka yi vona a yi lumi
0: okay
4: ku ri kumba yaloye ne a hambana swilo
0: okay
4: loko swi ta n'wi karhasa
0: alright
4: a humi ka swona loko a twa mina munhu yaloye a ni i munhu i twa ku xurha exurhini hi matimba ma yena se a humi ka yena
0: okay
4: vutomi byi ta amahlanga a ku hela ka misava sweswo
0: alright
4: a n'wi tshinisi sweswo a ndla swiva swi ndlaku
0: alright mi kisa swinene hi ndlela yeleyo
3: va tikomba va tseme hi airtime mara swi leswi va taku na swona hi leswi a ni la ku ringeta ku kombisa bava ku a ku na lexi va nga xi luza papa mi va tirhi ntirho wun'wanyana wa kahle ngopfu va nga ti soli lomu va nga kona hi mhaka ya ku na loko ku ve ni n'wansati loyiwani va n'wi nike chance a xikolweni ya dyondza sweswi i lava ku hlayisa vana va mani va yena na mbabava lama
0: xikadyani xa koho
5: nkarhi se wu tsemakanyile loko va ri boti lavawani va nga zi va tikarhata vona va teki swa vona va va va teka va ya va ya hlamba mabadi ntsena va ya va ya sendiwa va lunghisiwa endheni a va nga vileli hi nchumu ni
0: alright
5: n'wansati ha i dya vona masiku hinkwawo se va rhuriwe ngopfu ndzhwalo a va yi va ya tihlambela mabadi ntsena va hakela timali lomu va fambaka kona va pfuneka
0: kese swinene
5: ahi n'wansati ta ya hi yexe lava nga kona
0: alright
5: n'wanyana
0: kese swin'wana ni swin'wanyana ingaku jeje
5: leswo
0: danke
3: so a na ha kombisa mhaka ya ku

0: leswi se ku nga na timhaka leti nga kona sweswi leswi swo hi komba ntsena leswaku n'wansati loyi a nga na vutihlamuleri so na loko vo va fositela mhaka ku fanekele a vuya vuton'wini bya vona i ncini xin'wana xi va lava ku xi vona va nga pfuki va ri va lexi hi xin'we n'wansati loyi a hi n'wana mhana vona munhu loyi a nga ta ku twela vusiwana hi loyi maybe mi nga tswariwaku swin'we a nga ri laku na loko swin'wana na swin'wana swo humelela a va release mhani loyi a famba a ya vukatini bya le ntirhweni wa yena bona va sala a kaya na loko ku ve ni mhani loyi o i lava vana a va va release va swi vule kahle ngopfu kokwani makwana va ta vuya vana lavaka papa vona ku pima ku a ku na nchumu lowu endlaku leswaku hi twa ku vava hi mhaka leyi nga kona nyoka yo hi vona a yi lumi lexi lumaku hi lexi xi taku hi letholo xi fika xi ku bvu se va na nkateko wa ku n'wansati loyi i va kombe mavala a ha ri kule ku ta fikela sweswi loko se a va lela ximfumo hikuva a nga ha swi lavi na ku nghena na vona kamarini a ka ha ri na rirhandzu hikuva lexi xi ndlaku rirhandzu ri tiya muhaxi i timhaka ta le ndlwini xigubu ku xi kahle i twa hi loko i xi tlakula xi ri na weti ya mati hi ku ntirho wa xona i ku chela mati a kaya ku tshama ku ri na kahle or whatever leswi cheriwaku ndzeni se i ncini lexi ndlaku leswi leswaku bava va fositela ku tshama ka rirhandzu leri na ntirho wa vukati wu nga ha viki kona bibele yi ri ni aka varhoma na yi ri n'wanuna a nga na ownership ya miri na n'wansati a nga na ownership ya miri leswi vulaka lavambirhi va hambana ntsena eka timhaka ta masangu hi ku twanana na loko va ri a swi khongeleni se loko ku ve ni sweswo swi nga ri kona i ntsona hi loko ku humelele yini
1: na vabya
0: i swo sweswo ka twananiwa and then ku nga endliwi timhaka ta ku hlangana so that's why ni mi byela ku mixikaxika leyi taku na n'wansati loyi swi vula ntsena ku a nga ha tsakeli ku va a vukatini na nkulukumba loyi
1: kahle kahle ku ngheniwa ka njhani ku ve hi ku ha swi tiva ku timbilu ta hina a tshava ready enough
0: xihi xa ku bayisisa n'wansati xi hi xitsongo ngopfu DJ Mrex na kwale ntirhweni yo tsakisa hi loko va ti promotion swi n'wi endla ku a rivala na ku i le vukatini i le kaya a decide ku ka swilo hinkwaswo better ni lose vumunhu ni famba leswo tala ni ta swi vona kun'wana ra masiku ni kha ni vulavula na bapa mukhulu wa mina a va swi veka ku olova ngopfu va ku ka mina n'wansati lexi a telaku xona i ku hlonipha loko hi ku n'wansati wa ku hlonipha

0: ndhawu. Mundzuku a swi tiveki leswaku u ta xisa ku yini. Wo fika hi nghena ndlwini sweswiwani hi paka leswi hi pakaka swona hi tlela hi ku hi ta swi vona mundzuku mara laha nga hi byela ku hi ta swi vona a nga kona. Va nga vileli leswi va nga swi vona bava lava. A va koki moya va sukela n'wansati loyiwani. Va huma loko ku ve ni va na nkataku wa swin'wanyana a va endli swona. Marito ya mina ya ku hetela lavalava.
1: Ivi ke va n'wi tshika yena a xaya hi moya a ni vula ku xayiwa hi moya.
0: Ku saseka a va n'wi tshika va manejara swi ta xaxa mani.
1: Moya wu n'wi bana na kwale ntirhweni na khampani ya ka vona.
0: DJ Mrex timhaka ta marhandu ti olove ngopfu. It's not an issue ya ku who is right or i mani laha ndleka swona. It's an issue ya ku wa swi tiva leswi wena u lavaka swona na. Ku gangisa vanhu va gangisiwa masiku hinkwawo va gangisa masiku hinkwawo.
1: No gangisa gangisa masiku hinkwawo.
0: Vavanuna va gangisa masiku hinkwawo va sati va gangisiwa masiku hinkwawo.
1: Bambisiwa masiku hinkwawo.
0: Loko wo tinga ku gangisiwa ngopfu i ku rhandziwa ngopfu then a wu siza u twisisa ku vutomi i yini. Loko wo tenga ku gangisa ngopfu naswona i ku va munhu a ri n'wanuna then a wu swi tivi ku hanyeriwa yini.
1: Kambe a nga ri ko munhu loyi a nga loko ye a hlamba swi nga endleki va nga ni gangisi a ti nga ri i rhandziwa ngopfu
0: vo tala vanhu va yisati va na that mentality
1: a tlhela ku yima xivonile a ti hundzuluka ti languta kahle a tlhela ku swi nga endleki va nga ni hlamula ene loko kahle wa hi nga strike nyana va majita nyana hi nga hlamula munhu loko va ta hala dorobeni
0: no a ni hiswi swi heta ku swi vula DJ Mrex
1: swaku
0: and a va swi koti ku swi twisisa ku va munhu a gangisiwa a hi mhaka ku i saseki leswaku hambi ku ri ku saseka hi koxe ku gangisiwa ngopfu ku nga tisi miehleketo ya ku n'wansati a twa yi nga ku o va kahle ku tlula mpimo van'wanyana vaxini vavanuna vo tsakisa hi ku tshama va ri ku gangiseni
1: mara swa na ndiya ku gangisiwa
0: swi tihi vavasati a ni mela n'we hi vavanuna
1: swa boha swi nga endleki va nga hlamula mina lava a ri ku xaveleli loko no huma loko ta swi nga endleki va nga hlamula
0: exactly i mentality that is why
1: kahle va tshama va redi vo
0: mativa ku na leswi va nga swi twisiseki mani lavawani a ntirhweni wa vona va spenda nkarhi wa ku leha ngopfu maybe loko ku ve ni i ntirho wa normal then va spenda more than 8 hours va ri a ntirhweni wa vona. So the fact that ku na vanhu lava va nga na vona ku nga manejara va tshama va kha va vulavula va twa hi nga ku swi leswiwani swi ta tshamisa sweswiwani forever. That is why vanhu vo tala va misteka mhaka ya ku va na less communication na ku rhandziwa switsongo. And i swihi swimbirhi swa ku hambana. Ku na munhu la nga ta pfumala nkarhi wa ku vulavula na wena mara a kha a ku rhandza. Ivi ho tinga ku la nga ku fowuneni a kha a ku gangisa everyday o ku rhandza ngopfu mi kumaka swona. I le ku tshikeni ka laha ku rhandzaka hi mhaka ku na loyi a lwelaka ku vulavula na wena. And swa ndzeka loko se a vulavule na wena a kuma leswi a kumaka swona communication yi tlhela kwalaha ka ku ka leswi u nga ku hlanganeni na swona sweswi mara hinkwaswo leswiwani DJ Mrex ko va ndlela ya vutomi yi kombisa ku ku loko ku ri na ridaka laha fambaka hi milenge wa kandziya na movha ku kandziyisa swona
1: hina hi tingwenda hi tingwenda hi fambe
0: tana hambi swi ri tano DJ Mrex hi khesile swinene aka vayingiseri va GCR FM 106.0 at the voice of the nation. A kansa swinene loko hi ri karhi hi hlangana hi pfula na mihleketo na ku vulavula hi swin'wana na swin'wanyana.
1: Hi
0: khensile swinene, hi khense hi vuyelela. A hi hlanganeni kwala 1 ra vunharhu leri hi ya ka rona. Ku ta va ku ri na nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri koho yi ta aka n'wina. Mi nga chaveni ku va mi hi rhumela hi ra vunharhu aka nambara leyi DJ Mrex va nga ta mi nyika yona ya WhatsApp. Nhloka mhaka ya n'wina hambi yo ta laha tindlwini ta vuhaxi hi vo ma 8 na vo ma 7 a ku biyangi nchumu kumbe mi yi rhumela ka WhatsApp ya mina kumbe mi yi rhumela ka WhatsApp ya Sejan Records xi hi pfuna ku loko se hi ti hlerini timhaka letiwani hi kota ku ta na tona ta ti tele swinene tinhlokomhaka DJ Mrex hi fika hi hlawula hi vona ku leyiwani ya fita ku yi ta avanhwini va yingiseriwa hi lava nga chavi ku tisa tinhlokomhaka
1: no na ntlhontlho lowu wa ku vaxisati a va tali ku nghena ngopfu ka ku ahlula timhaka a ni koti ku twisisa ku qinga ku nga ku ri yini hi ndlela leyi simani loko va kota ku hoxa xandla swi la swi ta kota ku balansa
0: loko ka ha ri khale a hi ta ku huvo ya vavanuna
1: kumbexani
0: miehleketo ya vona yi kahle
1: kumbexani va chava ku rhasela vabava a ni ku va tala va chayisini mintirhweni
0: na ku a nga rhaseli wun'winyi wa muti swi nga va swi ri
1: swona timhaka

0: Mina timhaka ta n'wini i King Tsonga. Mina ni ta hlangana futhi ka siku ra mundzuku minkarhi va nongonoko lowu wa ku va ni ri na vasejeti na pro hi ta va ri na vo futhi ka vhiki ra ku landzela eka siku rera ra vamunharhu vhele hi ndlela yeleyo. Mi nga ha rhumela kahle mi yi ri nkandziyiso kumbexana hi ku tsala kunene mi nga ha rhumela ka nambara ya mehe ya 0655786708 0657 6 0 8
1: Entes valo DJ Max.
0: Ivike mi tlhela mi rhumela

0: So liyani yi fola koho hi kuna mi ntlhotlho ya ku tala swinene aka mindyangu vanhu lava ni hi nga na vona emugangeni ya hina hi va vitanaka ku maforamu ma famba ya kha ya patrola kumbe ya tshamelela ku pfuna aka swin'wana na swin'wana ti-case leti a swi talangi ku hela masiku mambirhi kumbe rin'we ti-report ta tona ti nga nghenanga a police station so hi na mintlhotlho yikulu kumba ngopfu loko swi ta aka madzolonga ya le mindyangwini leswi vulaka ku hi fanekele ku lwa hi ku ta hi ta pfunana hi ku tshama la hi sengisana kumbe ku vulavurisana hikuva hi tisa swintshuxo aka lava nga ku tikeriwini hi timhaka ta ku fana na madzolonga ya le mindyangwini ku hambana hi miehleketo swi ta tshama swi ri koho ene munhu un'wana na un'wanyana ta tshama ri na miehleketo ya yena
1: ku hambana hi miehleketo a swi vuli ku se ku fane ku pfinyaniwani
0: e-e a swi vuli swona mara hambi swi ri tano DJ Mrex vaakatiko va na responsibility ya ku tisa vun'we na ku rhula emindyangwini leyi hi tshamaka yona rirhandzu a hi chokoleti ni va nga chavi bava rirhandzu a ri na chukela ri nyanganya a ri ndlaleriwi xitheve ri fana na vukati hinkwaswo swilo leswiwani swi vula ntsena ku vanhu vambirhi lava nga tswariwa aka Cawuke na munhu loyi a nga tswariwa ka Ngoveni va fika va ku hi la ku hlangana hi hanya xihi xin'we leswi ndlaku ku mi kuma ku hi fika hi ti kuma hi romo hi nga kona mara hambi swi ri tano ha kombela swinene ku ri timhaka ta mixaka lowuwani a ti yimeli tlhelo hi lwisana na tona hi ze hi wina ene ku wina tona i ku va vanhu va va open va vulavula na vanhu van'wanyana hi na foramu leyi hi nga na yona aka xiphoriseni yi vitaniwaku It's Men's for Change hi va hi swi twisisa swinene leswaku ku na ti-challenge letikulukumba leti vanhu va xinuna va nga na tona i vanhu lava va ku hambi va ri lava twa hi nga ku a va twiwi hi munhu ene hambi swi ri tano muhaxi wa mina swi va kona hi mhaka ya ku hi kule hi kha hi byeriwa hambi kwale ngomeni hi nga ha kona ku n'wanuna a nga rili ene n'wanuna wa tiyisela swi koho leswi nga ta ku nga ha swi koti ku swi tiyisela
1: heyi ene sweswiya swa ku va ku hina a hi rili hi rilela mbilwini swa hi vavisa a ni mihloti leyi hi hlengeletana le ndzeni leyi se yi kuma ku yi hela yi vanga xilondzo xin'wana xikulu ngopfu a
0: ya
1: ha ku tshami ngopfu mihloti le ndzeni
0: ya no i ntiyiso wo helela walowo
1: mativa hi ta vaviseka ke
0: so a hi hlanganini tanihi vavanuna hi vulavula hi burisana hi swiphiqo leswi hi nga na swona kun'wanyana muhaxi i fika hi twa yi nga ku problem leyi u nga na yona yo va na wehe ntsena mara loko se i hlangana na van'wanyana wa swi twa ku hayi mani probleme leyiwani na van'wanyana vanhu va na yona so leswiwa swi vula ntsena ku a hi tiprobleme ta ku ti hi nga teka vutomi bya hina kumbe hi teka vutomi bya vanhu van'wanyana ko va tiprobleme leti lavaka leswaku xikombu xi hi pfuna hi hlanganisa mihleketo na vanhu van'wanyana hi kuma swintshuxo that is why na bava ni ku va nga vuleli lowuwani i ndilo wa mavivi hi mhaka ku a ku si tshama ku cinca nchumu vanhu va xisati na vanhu va xinuna va ta hanya kha ku cisaniwa ku vava that is why van'wanyana mi ta twa va kha ku na vavanuna va jika they are so right va hlangane na swona kumbe va swi twini.

0: No, aka ba yingiseri.
1: E cases then. E cases nene e ka sikura na matla kwa kahle nengona kwa telembeleni. E e va tle hindi sanyana 16 minutes in tembo go hai e va valungu lavanga kona hai va swi bona ku hindi 16 minutes. E minute ingwana ingwana. Ifa ten kese swinene vayingiseri wa mina hinkwako ku lamuka kona ku va ku tsaka endlela le ku va karhi hi fambisana swin'we la ka nongonoko wa tala embilwini King Tsonga timhaka ta n'wina na tohola fambini mina ta hlangana munduku.